0: kalsada at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
8: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: Kadaragsa nga punggot!
6: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
8: Gala o magputi!
9: DTX Beauty Soap!
10: Puro katol-katol!
11: DTX Beauty Soap!
12: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
13: Bakal na sa mga butika!
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man.

0: iCan Gold ang superior eye formula. iCan Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCan Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCan Gold kag patuluan ang mataas sang iCan Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Mas tagtinlo ang atay.
5: Happy kanuna.
4: DTX 500
5: Masaligan
4: Epektibo
5: DTX 500
4: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500
4: Masamit ka bala gina-allergy
5: DTX 500
4: Ang DTX 500
5: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo
4: Nga sa masami
5: Amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy
5: DTX 500
4: Masaligan
5: DTX 500
4: E3 Bio
6: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may VCO.
5: VCO.
4: Yung may D3.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift.
7: OT.
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
4: Yung may D3.
5: D3 Bio.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ang oras, alas 8:10 na sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga taga-Kalinog, matamat ang muhimos. 9:30, diretso ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Tubang sa McDonald's. Kay may libre nga consultation, ikaw nga taga-Dueñas, marapit sa Kalinog, ikaw taga-Lambunaw, taga-Haniway, taga-Pasay, taga-Bingawan, taga-Tapas, or Dumalag, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Miag-Aw Branch, mga taga Miag-Aw, taga San Joaquin, hasta sa mga nagapamati sa probinsya sang Antique, sa Domingo, kagkada Domingo, magkadto ka mudra sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Miag-Aw Branch, kay may free consultation.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Las
4: 8:10 na sa aga sa Pilipinas. Are you still there? Ara pa ka mo dyan? Sa Laposo, Landon Estate, may iman nga tao, guro yung daway nagiguro sa napinsaran niya ngayon para magkakwarta. Ang ilay ang ngayon niya, pahapos, alam, maligyan ng droga, no? may part-time nga maestro sa College of Criminology pa, ha? Why lang may buluan kung sa UI or sa doctors nga part-time at college teacher? Na kuhaan sang balor 1.3 million pesos nga sabu sa operation gagin hiwat sang City Drug Enforcement Unit. 1.3 million. Kala niya si Jen Mark, 37 anyos, taga Landon Estate sa distrito sang Lapos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Basta gani mga easy money, DJ Ash Tamayo Bidia, Noy Nilo Serbas, kay Ma'am Bambinga Sir, dyan sa Durillo Street, Pasay City. Yan mahinay. Basta gani nga ng easy money, dali day ama dura ya kwarta. Panilagi bla, ya kwarta bla nga nabuol mo, panunto mo, no? Pang ska mo, pang chupi mo. Namit na sa baba mo, pero pag tupa na sa imo nga chance imo bosong, daw baras! Di ba? Nagligad may story ako nga big time gid nga negosyante. Habal niya, Ted, panilagi lang ang pattern. Hindi ko lang paghambalon ang mga dalagko nga mga pamilya nga may mga negosyo diri sa Pilipinas, diri sa aton. Pero ang banya lang tao bala, because of the money that was gotten or ginkuha paagi sa panunto. Okay, may isa diri kadako nga pamilya nga may ginsugo santo sa information, ha? Sa una pa ni nga nakakuha sang bulawan nga ordinary

0: dako sila. But subong may ginatawag nga curse, C-U-R-S-E, sa ilang manggad. Gili na wise sila. Ano mo nang manggad mo nang wise ang kalinungan sa pamilya? Nibla, Ma'am Rose Estares, Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo kay Ma'am Lele Pilale diyan sa Tipulo Dueñas. So, ill-gotten wealth, no? Is bad. May damo gid ko sa nakilala. Hindi ko lang pag-i-mention ang agency sa gobyerno but thereafter sang pagtipon kwarta eh, no? There sang na-assign kita sa muna nga agency sa gobyerno before. Sang dito pa kita sa akademya. Ang mga tao dito was very friendly. Ma'am Laura Jean Barreta Sir Leonito, very friendly, no? Gayu home kag ah di maluwa niya. Mahaw ka ten, mahaw ka kapanyaga ka na. Uwa mo gina. Oh, pagsulod mo to sa direktor. Oh. Ang tawagya pa na sa mga media, a friend. Are you a friend? What can I do for you, friend? Tumaba ka, ma'am. Ma-interview kami muna. But later on, nabalitaan ta that iban ang isa sa to ka migo tagida sa agency patay. Hindi man saya nga direkt ng opisyal, but he was the one nga nagabaton sang mga brown paper bag nga may unod nga kwarta. So ihatag niya na sa iya nga direktor, ihatag niya na sa iban pagidra. So ano natabo? Napatay sa because of cancer. Ang mga direktor to, nabalitaan ta, ginpang-reassign sa ibang lugar, napatay man sa cancer. Ang iba sa mong perti na kaniwang, bangod man sa balatian nga cancer. Basta gani kinawatan ang kwarta mo, halin sa panunto, panglapak, no? Eventually, mabalik na sa imo ng lawas. Ano nang dapat nga kandukan mo?
1: Foro de los Pueblos!
2: Foro de los Pueblos!
0: Alas 8:16 aga, ay baloon tang report ni K5 Alira Alvarado Apin, si Triple A. Parte ini sa bagong Prime Minister sa United Kingdom. Mabag-ano yung labot na mo niyang bagong Prime Minister man. May significance ni nga aman. Ang United Kingdom, dito ini sa Europe, sa diin, as of latest count, nagalabot sa 200,000 ang mga Filipino dito. Mga nagatrabaho, ibang dual citizens na, nakapangasawa, nakapamana na dito. Ang United Kingdom, yeah, comprise ini sa England, na may 149,000 ka mga Filipino dito. Ang Scotland, 6,200 Filipinos. Ang Wales, 5,500. Ang manis na nagabugos ang Great Britain Island. Tapos ang isa, ang Northern Ireland, nga may 3,700 Filipinos. Ang UK, may kabugusan nga 70 million population. And the 22nd largest city by population sa bugos nga kalibutan.
1: Foro de los Pueblos!
2: Foro de los
0: Pueblos! Anong programa sang bagong Prime Minister? Sino inisa? Sinong ginbosala niya? K5 Alira sa report. Standby!
3: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
0: Go ahead.
4: K510, may bago na no nga Prime Minister ang United Kingdom. Amo si Andy Burnham, no? Siya ang ikapito sa sulod sa isa ka dekada, no? Siya ang ikapito nga Prime Minister sa sulod sa isa ka dekada, no? Nga sa diin gintalosan niya sini si Keir Starmer nga nag-resign sang Hunyo. Actually K510, si Andy Burnham ni no, kilala ini siya nga mayor sang Great Manchester. Sa diin na ginuyatan sini ang pwesto bilang mayor sa tuig 2017. Actually K5TED no sa iyang first nga speech sa kahapon madamo na siya sa ginapahayag nga luyag sini nga ano no nga ginpropose niya nga mga panibag-o naman nga ano ah strategiya kag mga tawag sina
0: style of governance
4: of governance nga luyag sini baguhon sa United Kingdom kag ini man K5TED no ang gin-propose niya sa upod gid no kaupod gid si King Charles III no sa diin una nga nagkadto anay si Keir Starmer sa kay King Charles bago ini nagkadto man digto kay tinaglisensya pa si ano no si Keir Starmer bilang formal nga ano pagbiya sa iyang pwesto.
0: So, kortesiya niya man ano.
4: Kortesiya K510.
0: So, may turnover. Pinaedad ni Prime Minister Andy Burnham.
4: Ang edad no ni
0: bata pa siya no daw yung looking sa K5 Alira. And pila ka tuig ang yapong ko sini?
4: Actually, K5 Ted, miyembro na

0: ni si ano no si Burnham sang member of parliament na inisyal halin sang tuig dos
1: drama sa lagi nakuha sang prime minister from the parliament man kung sa aton sa halin sa partido ano 56 years old siya he was born January 7 1970 kag leader siya sang Labour Party since July 2026 oh no kung sa ano mayor siya
0: oh K5 dad mayor siya sang Greater Manchester
1: mm. 2017 to 2026, lawig na gali.
0: Actually, K-5 Dad, Secretary of State for Health man siya halin sang 2009 to 2010. Kung sa
1: atong daw DOA, Secretary niya?
0: Yes, K-5 Dad.
1: Oo, so nagsaka siya sa ranks.
0: And then, Secretary of State for Culture, Media, and Sports man ini siya sang 2008 to 2009. No? And then, sa Chief Secretary of Treasury man ini siya sang 2007 to 2008.
1: Taga Old Rowan, United Kingdom.
0: Nagpadalagan man ini siya, K-5 Dad, no? Sa... bilang leader sang Labour Party makatatlo no halin sang tuig 2010, 2015 kag 2020 apang wala ini na elect bilang leader sang nasambit nga Labour Party.
1: Si ngalan ni kay Andrew no, Andrew Murray, Murray Burnham or Andy. Okay, so high hopes for the new beginning for United Kingdom K5 Lira.
0: Yes, K5.
1: Kay he will be leading the 70 million population sa United Kingdom. Sa 70 million nga ina, may ara sang 164,000 to 200,000 Filipinos dito. Iba nakapangasawa na, nagkatrabaho dito. And kalabanan sa mga Filipino dito, K5 Lira sa UK, ara sa healthcare. Over 30,000 Filipinos work sa National Health Service. Ang mga Filipino dito sa healthcare service sa UK, make up third largest staff group sa public health system sang UK. Damo sa mga nurses, medical practitioners nga mga Filipino gid, nibla ang kalabanan sina makuha sang kurso ng nursing. After sina makuha sang international examinations, mapasa nila kung indi nila masulod ang Amerika, dito sila sa Europe, sa UK.
0: UK.
1: Ang UK top destination ini for Filipino marriage migrants, ang mga nakasal na bla, no? Kag long-term workers, kay bangod sa mga benepiso. Kakadto ka na sa UK, eh, pa?
0: Wala pa, K5 dad. Pero UK, may plano ka? UK lang.
1: Oo. Kita, Kaloyan. Why man ta makakadto sa UK? Bisan pa, no? May kwan man kita, may naka-feel man kita sang kwan sang semblance sang UK. Kadto kita sa mga mall, ukay-ukay. Mahili kita mag-ukay-ukay.
0: Ukay-ukay.
1: Baka namin ka-jacket mo, no? Ukay-ukay lang daya. 255 pesos dyan.
0: May 50 ko. May 5 pesos pa nga sobra sa 50.
1: Pero ya, bakal mo kakalo mo. Ang kalo ko, kuha na 97 pesos and 65 cents.
0: Dala na sa ayo.
1: Oo, dala sa ayo. Nami imo nga bayo, no? Kuha na daya, UK. Ano halin sa UK? Gintao ni Nini Jana. Why? Tuya sa Mary Marta? May UK mo? Ukay-ukay? Ikaw, may hili ka man mag-ukay-ukay?
0: Okay, 5-10. Mga ginapang suksok natin dito sa opisina, no? Te, ukay-ukay na,
1: oh, K-5-10. It's not the brand itself, but it's who wears it. May upod ko sa una sa akademya. Ay, napatay na to. Ambal niya, pwede gamit tingo niya mo?
2: Abi mo? Nang mahal-mahal kining Hanes ko nga bayo?
1: Hanes mo? Kitang Hanes puti? Ang puti bla, no?
2: Baktabi ko nagpila.
1: Ang Hanes, ibla mahal gimana yung Hanes, no? Ang Hanes. Dito sa gabakal sa kawana, sa may nang, ano yun na?
0: Diamond!
1: Pwede, may negosuan! Barato! Tiyari, aryo?
2: Yeah. Hindi man niya kung sino, kung pila, kung anong brand sa imo bayo. Magsuksok ka nga si Kwan ka.
1: Ngala niya to mo, no?
2: Amo na yung mapating tao nga ba? Nga Kwan mo, uring.
0: Uring.
1: Tiyan mo man na, no? Kung ikaw magsuksok ka ron, nagbakal ka to sa kilid-kilid, mapating sa nga ng kilid-kilid mong bakal?
0: Siyempre, hindi.
1: Hindi? Hindi, bla? Oh, tiyan mo man na mo, it's a matter of mindset, K5 Valera. Kung bakal gitimot, mahal kung makabakal ka na ng baratohon, tapos imbis nga magbakal ka isa lang kon mahal, mabakal timo tatlo sa imo budget kun ikan ka lang. Sa UK.
0: UK.
1: Ang tuod gi makunang ukay-ukay gani mga bayo ini sa mga patay to sa iban nga pungsod. Nag-disinfect lang. Di man?
0: Hindi man, guro, ah.
1: Kadlaw to si mama mo, gingging abilosa do, nakwansa do, nakonsinsa. Kay may ilik sa mga ukay-ukay. Baywek kakmaan nga yung mga ibat kong mga bayo, di ukay-ukay.
0: Mm.
1: Ang jacket ko nga yung isa, di ukay-ukay, pim namin damol. Di, we hope nga sa bagong governance, leadership ni Prime Minister Andrew Murray Burnham, it will give more a favor for the Filipinos sa K5 lira because sa bakon mang mag 200,000 Filipinos ha
0: actually no? K5 dead no nadala sa iya man nga gin percent nga gusto niya o kun luyag niya fokusan na mo ang reform sa health kag social care
1: oh ti laban na si ni Ma'am Betty expect mo madugangan pagkidaya yadang sweldo ni Nini Jana bawi ilam do lang madugang, dumakadaya ng buryong katalinga, kaiban ka mananang nagsaka, dumay sweldo ni Nini Jana. Di mga kon mo, sa England, 149,000 ang mga Filipino dito. Ha? Sa Scotland, 6,200. Sa Wales, 5,500. Sa Northern Ireland, 3,700. Amo na, ang urban population nila, daw laban kay start sa syudad dito sa UK, 84.5% or 58.8 million yung mga Filipino sa syudad ng Star sa United Kingdom K5 Alira. So, it's a good destination for the healthcare professionals, no? Kung dito ka, mag-nurse ka, eventually makatipon ka giman.
0: Oh.
1: For years, sabi nga dito ka, tapos pamilya mo, masaguran mo man eh. No? Amo na ang upper side kung dito ka lagi obra. Although ati, you have to battle sang homesickness, ang shift sang kultura, and sang tradition. But of course, brighter days ahead kung dito ka K5 Alira. No?
0: Yes, K5 Ted.
1: Oo. Chill lang ko, no? Chill. Ba original pa na daya? Ah, okay.
0: Sa dayaman?
1: Hindi. Ang bakit ko din ang ginanamin ni Mama Gingging. Mama Gingging! Hey, balukan ako na nung request ko sa imo. Pay you later. Okay. Gusto ko nang may mga... Hindi ko na palawagog. Mambakaroon doga pa ngayon. Sitid. Hindi, takon. Mambakaroon doga pa pati-bati. Hindi. Hindi. Mas mayag ako na lang mataosang sa ako tawan. Okay, sige. Good start for United Kingdom K5 Lira. That is why kagindala naton ini para man sa benepisyo sang tanan. The best Prime Minister, si Tony Blair. Tod, no? Sa kapanahon ni Tony Blair no na facelift na gid Ma'am Laura ang UK of what is UK right now magluwas sa Amerika no kay ti UK Europe amo ning maka-compete sa Greater America mo K5 Valira.
0: Actually K5 Ted no si Tony Blair dupulo na siya katuig masobra nga nangin Prime Minister
1: kay ti sa mo
0: kay ti do wala man ata sang ano eh wala sang constitutional term limit bilang Prime Minister unless na lang mag-resign ka.
1: Iba siya nag-resign si Stallman nag-resign siya.
0: Si Stallman K5 Ted hindi lang kita sigurado kung nag-resign gid man siya no. Pati amo na ang hambal dire sa aton mga pag research nga kung hindi ka mag-resign hindi ka man maghalin sa pwesto bilang Prime Minister.
1: Pagkag namin to sa Ilaya, kaya do, may kaayawan sa Ilaya sa pwesto.
0: Mm.
1: Dari sa Pilipinas, siga, gudom, lagan mangod mo. Oo, gini-gini, hindi maglagan eh. Taon na sa inablos ng way ganit na lungong. Pakaisa na, sasawa na. Dito yung ang professional maturity sa mga English, no? English, din isang tawag sa okay, ito yung mga tag-England.
0: England.
1: Mo, mga European na K5 Alira. Rosmi Bagaforo Bailaran, Vincent Bustamante sa Banate, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Betty Solosyo. K5 Alira, thank you.
0: Sige ka K5 Ted, ang ininga balitang inadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa News Center inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Las 8:28, this news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: We'll pause for a quick break and pagbalik ta isuryanta ang Linggo ng Kabataan ngayon waton sa siyudad sang Pasay. Anong preparasyon? Considering nga tingin na discuss naton nga ang barangay kag SK elections madayon gid by November 2, 2026. Santos sa timetable kag sa calendar of activities sang Commission on Elections. Mighty si morning kay Ma'am Rosie Ritaso Sikina sa Pandan Lambunaw. Ma'am Rosie Ritaso Sikina, kay Coach Kenneth Gangoy, and thank you also kay Ma'am Laura Sumagaysay.
5: Foro de los Pueblos.
1: When we come back, atensyon ha, kay ano ang mga sinyales ang stroke? Anong sinyales ang stroke? Wait lang kagilip akulbaan, pero part sa atong nga program sa Bungaga, Hibalonta, ang mga sinyales ang stroke.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Anong matsilingon sang BEFAST, B-E-F-A-S-T, BEFAST nga acronym, palatandaan ini sang stroke. 829, magabalik ang Foro de los Pueblos.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabahang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.

0: responsibly.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
4: Food Supplement for Men.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
5: Ang D3
6: may Physio.
5: Physio.
6: Yung may
5: D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: O si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Gumay Physio.
5: Ang Physio.
6: Gumay D3.
5: Mabakal sa mga butik.
6: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Gumay Physio.
5: Ang Physio.
6: Gumay D3.
5: Mabakal sa mga butik.
6: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso.
13: Ang oras sa las 8:40 sa aga. Oras kinadulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. This time check is also brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
14: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa giapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio ha. Parisipagid sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga mahilig magkape, magkape bila ka mga wala sang guilt feeling basi magtaas yung blood sugar. Magpangape DTX Premium Coffee, may Prebio Coffee kag DTX Coffee Mix.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Las 8:41 sa aga. Mighty C morning kay K5, Roldan, Bisana, Villarreal.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Gano ka nasa programa? Ma, kung kita ma, tie up kita nga doon. May storya kita, dugay-dugay. Nagligad nga si Mana sa program ni K5 Roldan. Kagsang K5 Galibog, in-discuss ining Boris Youth Leadership. Timing man ini kay kina na discuss naton ang upcoming nga Linggo ng Kabataan. And magluwasin na ang SK elections by November 2. SK and barangay elections. Now, subong aga, tingwaan natin nga makakuha sang contact sa aton nga resource person. Kay ang isa sa mga events, hiwaton sa siyudad sang Pasay. Kay balo kita nga damo gi duro gi ka pamati diyan sa Pasay sa K5 News FM Pasay. And paagi sini ma-relay man naton ang mensahe para sa mga pamatanon.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Ano ini ang ginasaulog nga International Youth Day? Sino ini sano ini i-celebrate kag mga concerns parte sa mga pamatanon.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
13: Are you still there? Ara ba kamuda? Basi nag-ukay-ukay na kamuda ha. Pero ari anay sa health news oh. Ano ang mga senyales ang stroke? STROKE, stroke. Dumdumon ang BFAST ng acronym sa mga palatandaan sa stroke BFAST. B-E-F-A-S-T. BFAST. Una, B. Balance loss. Pagadula sang balanse, maglakat ka daw gakimpang-kimpang kabla. Tapos ang E, eye vision. Eye vision changes. Nagburo na imo panulukan o kung gulpi ka nga bulag. F, face drooping. Face drooping. D-R-O-O-P-I-N-G. Face drooping. Nagkiwi imo ba? May imo nga payuhumon ang pasyente. Agon makita kung balanse ang iyang anawong. Kung hindi gani sa balanse, may ginatawag ni sang drooping sang guya. Arm weakness. Arm weakness. Pagluyas ng kamot o kon pagpalaminhod sang butkon o kon batiis. S. Speech difficulty. Speech difficulty. Nabulayan nga maghambal o kon hindi mahangpan kon maghambal nagkuan man ng pukol. Ang time. Importante nga gilayon nga madala sa ospital ang pasyente nga ginstroke. Kada segundo importante agon ma salba ng pasyente nga ginatake sang stroke. Sunod kay Dr. Rindel Alava, Section Chairman sang Adult Neurology, kag Head sang Stroke Services sa Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao, 19 million ka brain cells ang nagakaguba kada minuto sa pagatake sang balatian. Take note ha, 19 million. Kung madugay ang pagbulong, mas magalala ang sitwasyon sang pasyente. Panugyan sang doctor, magpangita gid sang paagi, agod gilayon nga madala sa ospital ang pasyente para ma-assess siya kag matagan sang pagbulong.
16: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Alas 8:44 sa aga, aral sa linyata, Sir Paul, kay tinguan naton ini nga makuha man ang bahin sa mga pamatanon, no? Bulig man naton ini, nagligad nga si Mana, dito man sila nag-guest sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Rojas. Kag sa K5 News FM Kalibo.
16: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
13: Ari sa linya ta si Sir Sam David Andrada. Sam David Andrada ang volunteer sang Boris Youth Leadership Incorporated. Sir Sam, si K5 Ted dari sa K5 News FM Iloilo. Mighty C, morning sir.
4: Maayong aga. K5 News FM kag K5 Ted kag sa Trinidad palamati sa K5 News FM.
13: Thank you for taking our call. Saan o ganing event ninyong ini, sir, sa Pasay City, sir?
4: Ang aton nga palaabuton yung event, amo ini ang International Youth Day kag Linggo ng Kabataan Kick-off Celebration. Pagkahiwaton ini siya sa palaabuton nga August 7, 2026, Friday, ini sang adlaw.
13: Oo, sa din particularly sa Pasay ini, Sir Sam?
4: Pagahiwato naton ini sa Pasay City nga gymnasium.
13: Sa gymnasium, City of Pasay Arena. So may yes, ni kay air condition kag kan accommodate mga 5,000 katawo. So pala expected nga mga pamatanon nga magatambong sining International Youth Day nga ini, Sir Sam.
4: Yes, K5 Ted, no? Ang aton sining mga gina-expect nga mga pamatanon nga mag-attend sang aton nga palaabuton nga celebration amo ama masunod, no? May ara itang mga ginpang imbitar nga mga sangguni ang kabataan halin sa aton mga barangay, sa aton city or municipal federation kag sa aton yung mga provincial federation. May ginpang imbitar man kita nga mga youth and youth serving organizations, mga local youth development councils and local youth development offices. Amo man nagpangimbitar man kita sa mga school based organizations, no? Both public and private, sa high school kag sa college, amoy niya mga student organizations naton, student government, student council, student clubs, ang mga course program department student organizations naton, for example, political science, education, engineering, mga NSPP, ROTC naton, mga community-based organizations naton, pareho sang Red Cross Youth, mga youth advocacy groups, mga faith and church-based organizations, kag ang consortiums, kag federations.
13: No, so expected, siguro mo sobra 5,000 ang madugok naman sa Pasay by August 7, Sir Sam?
4: K5
13: Ted. Oo, ang Pasay is known for sports tourism mo. Gadugok da, may volleyball, may sepak takraw, ano man da nga programa si Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizar Chavez, and ang city officials. Anong tuyo sining celebration nga ni Sir Sam?
4: Yes, ang tuyo gid sang aton nga main celebration, no, for nga may nag-celebrate kita sining International Youth Day.
13: Mm.
4: Kaya sang 1999, ang United Nations General Assembly nag-endorsed ini sila.
13: Mm-hmm.
4: So World Conference of Minister nga ang August 12 sang taga-tuig hiwaton bilang International Youth Day.
13: Mm-hmm.
4: Ang isa sa mga rason nga man may ara kita sa International Youth Day kay para ma-recognizar naton ang kabataan bilang essential nga partner sa paghubog sang isa ka insakto, sustainable kag peaceful nga kalibutan habang nag-raise kita awareness sa mga opportunities kag sa mga challenges nga ila ginatubang.
13: Mm-hmm.
4: Ang International Youth Day hamba ko gani kag gina-acknowledge nato nga ang kabataan hindi lamang future leaders.
13: Mm-hmm.
4: Sila or kami ang leaders kag change makers sang subong nga kalibutan.
13: Mm-hmm. Anong tema sang International Youth Day 2026 Sir Sam?
4: Ang tema naton sa International Youth Day 2026 ang different context kag common aspirations.
13: Mm-hmm.
4: Ang sa subong nga tuig nga tema nag-place ini sa sang particular nga attention sa aton nga mga kabataan nga nag-star sa mga least developed countries, mm-hmm, landlocked developing countries and small island developing states.
13: Mm-hmm.
4: Ya kung kisa naka-experience sang overlapping challenges tungod sa kaimulon, sa climate change, sa geographic isolation, o kung sa limited nga economic opportunities.
13: Mm-hmm.
4: Ang tema natin sa subong nga tuig, gina-recognize nga, although lain-lain ang konteksto natin, ang lain-lain natin nga, ginhalinan, hindi dapat mag-diminish sa aton, kundi dapat mag-strengthen sa aton bilang isa ka komunidad.
13: Mm-hmm.
4: Kaya nagapati kami sa Borders Youth Leadership Incorporated nga ang pag-invest natin sa mga kabataan sa kung diin man is always a wise investment.
13: Oh, kaya ang kabataan, ang pamatanon, ang ideology, ka boso-boso pa mo mainit, babla. Ang passion na Sir Sam. That is why nga strike the iron while it is hot, no?
4: Yes.
13: Dari sa Western Visayas, gina-prepare sang Boris Youth Leadership kag link nga kick-off celebration ngini. Could you explain further para sa mga nagapamati? Subong kay Durogi ka pamati sa Pasay, may K5 News FM Pasay kita, Sir Sam, ang inyong venue nga City of Pasay Arena sa tupalang sanadang station sang K5. So, dira sa merkado sang Pasay, Subong, Kalinog area, Dueñas, San Enrique, and as far as sa Libacaw, Aklan, Batiyon kita, ma-explain mo ni, mapahibalo mo, mapamaan mo sa nagapamati, Subong, K5, Sam?
4: Yes, K5 Ted. No? Oh. So for the past 9 years, ang BYLI, ako ng Boris Youth Leadership Institute Incorporated, kami ang nag-spearhead sa Western Visayas wide kick-off celebration sa International Youth Day kag Linggo na Kabataan since 2018.
13: Oh.
4: So ang kick-off celebration naton sa IYD kag sa Linggo na Kabataan matabo ini sa August 7, 2026, Friday sa Pasay City Arena, Pasay City, dira sa Iloilo, no? Para mag-raise awareness sa mga challenges kaysa mga opportunities na ginaatubang sa aton yung mga kabataan. Kaya para man, maselebrar ang ilang importanteng role nga ginagampanan. So may ara kitang padayon nga mga call for volunteers. May ara man kita call for partner youth organization. So sa aton mga tagpalamati sa K5 News FM, no, kung willing ka mo nga maging volunteer naton o kung maging partner youth namon para sa ining Western Visayas kick-off celebration, pwede ninyo mabisita ang amon niya Facebook page, among ining Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Makita niyo dira sa amon niya mga Facebook post kung paano kamo ka-apply bilang amon niya volunteer kag amon niya partner youth organization. Sa subong nga tuig nga aton nga IYD kag Linggo na Kabataan kick-off celebration, may ara man kita sa digital poster making competition kag logo making competition. And at the same time, no, sa mga tagpalamati naton, may ara kita sang paghihiwaton nga youth forum.
13: And ginaklaro naton nga this is apolitical, no?
4: Yes.
13: No parties involved or no personalities involved diri, Sir Sam. This is for the development sang mga pamatanon, and that is good. That is why nga kay trailer sa K5 ginasuportahan naton ini kay ang kabataan is the hope of the fatherland mo, Sir Sam. Anything more before we go? Thank you.
4: Chakto gini na K5 Ted, no. Muna gani nga kami nagapasalamat man sa inyo sa pagatag sa amon sang kahigayunan nga makapag-interview kag mas mapalapnag naton ang aton nga kausa para sa kabataan. Bago ko siguro mag-say goodbye na sa aton mga tagpalamati, no. Ang isa lang siguro sa mensahe nga gusto ko ipaabot sa aton mga kabataan, nya ang palaabuton naton ng International Youth Day reminder ini sa aton yang aton nga generation has a vital role to play in shaping the future of our nation. Sa subungan tinion nya kung sa diin ang aton nga sosyedad nagaatubang sang kalainlain nga mga social, economic and environmental challenges, ang Pilipinas now more than ever kinahanglan naton sa kabataan nga informed, compassionate kag willing nga mag-take action. Kung gusto naton sang pagbag-o sa aton nya palibot, kinahanglan umpisahan ini naton sa aton kaugalingon. Kaya ang pag-umpisa naton sa aton kaugalingon, we hope and we pray nga maghatag ini sang ripple effect sa aton palibot.
13: Very well said, Sir Sam David Andrada. Sir, thank you for your time. God bless you.
4: Thank you very much, K5M.
15: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
13: So expected mga 5,000 to 10,000 naman ka mga tao. Madugok naman sa International Youth Day. Hiwaton sa Pasay City, August 7 sa City of Pasay Arena. Alas 8:53, Julie Botero. Happy birthday kay Colleen de la Cruz. Colleen de la Cruz, happy birthday from Julie Botero. Walang niaya Pachanay Radyo. Balig Mamra Raquel Gobatanga, Rosemary Agramon. Pastor Bobby Eriman, Roldan Villarreal, thank you. Original ang sakay ukay nga pants kag short bayo. Rosie Ritaso Sikina kay Coach Kenneth Gangoy, thank you. Alas 8:54 sa aga. Oras kinadulong sang Clinicas Probiotics DTX 500 GOG Mighty C.

0: Emia Panes, Jean Seaman, Rosmi Bailaran, thank you, Ma'am Laura, Ma'am Betty Sarbebot, Arnel Brito. Alas 8:54 sa aga, pagpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa ate, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Halin ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katul-katul.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Dortes!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500.
24: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalika.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
22: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
23: Ang Visio.
22: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
22: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
28: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
29: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lang ganyan carrots.
31: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
28: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
29: Mas,
28: ano tayong insider ba?
27: Maedukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Tumihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
32: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
29: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
32: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless, Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imong atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
29: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
32: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo nang pinakanamis, Sir Boy.
29: Palainom
32: no?
29: Ako.
32: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
29: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
32: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
29: Wow.
32: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
29: Atay, no? Like tinlo avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
32: Avocado subong.
29: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
32: Take note, ang avocado may glutathione man.
29: Ay,
32: na,
29: wow. No?
32: Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty serum pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
29: Oho.
32: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
29: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Itong pag-inom sa DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na manotis mo kung ikaw ang nag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
32: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitwag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagkaysa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
29: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
32: Agoy.
29: Untat, inom alcohol.
32: Agoy.
29: Mm-hmm. Magkaon sang healthy nga diet, which rustan, is more on fruits.
32: Ngrustan. Palahubog.
29: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
32: Mm-hmm.
29: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
32: Ha? Kabalos?
29: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
32: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
29: Milik siya tago ay.
32: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
1: This is ano this
29: 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19
4: na. Kampyon ni
32: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
29: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
29: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
32: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO, ang VCO ka

0: ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
1: DTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, no, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
8: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
6: Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
7: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pas diabetison.
7: Kapitoon na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
8: May
7: oh, gatamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
7: may
8: pa.
7: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kuntatangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kay ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblock sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod

0: kay indirectly gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
1: pamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imo selula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
2: Uy, ana na.
0: Ana na glutathione
2: na. Ana
0: na. Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may damage. Ang ato selula
1: may ga-repairman.
0: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
1: Kulang na akong ditri lang.
0: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksa.
3: So importante na ang good fast aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Oh, pero may natong batian sa ano? Count money.
3: Count money. Oh.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
1: Oh. Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
4: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
3: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
3: no? Electrical wire, sir boy, may putos na siya, eh.
1: No? Muna ginatag sa D3
3: para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
3: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
3: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na, sir boy. So damo pag diya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
2: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
0: kung wala kaga inom di tribayo, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala di tribayo, wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si di tribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. God, mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si di tribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na nasa mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
5: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
5: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
2: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
6: Ditribayo with Physio.
7: Ako si Anay. For problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. Ditribayo.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa Ditribayo.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa. Pabinitisyo nga magkuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
5: virus,
0: no? Kinanglan inom ditribayo.
4: Abisan dinggi, ganig inom ko.
0: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
2: sa
0: ano. Even bacteria, mga TB honda inom gid mo ditribayo.
4: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: ¡Campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Pwerte pang iya mga damgo.
3: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa totoo ni kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damgo, ya kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damgo, ya kawatan man ta to.
2: At hindi gina imposible eh. Kay ang balyagan ni sakon, pati sa damgo, ya ara man ta to kunumong, upod man ta sa kinawatay.
3: Ate, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
2: Ay, kalain!
3: Ay, sadya-sadya, eh, no?

0: May nga gabus, Rocket.
1: Maayo ka pa sa agaboy, Ramon.
0: Boss?
1: Ote, ano naman ang dala mo nga mainit-init nga balita, Subong?
0: Boss,
1: ah.
0: Daw kada adlaw bala, boss, politika ginambalan sa mga tao.
1: Daw wala na sila gana mag-istorya sa ila pang abuhehe.
0: Wala na, boss. Kay bisan sa tambayan, kagapian, politika ang ila tupiko.
1: Oh.
0: Kag-abi mo, boss.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalain lang, kay may duha ka mag-abyan, naglainay buot, tungod lang sa politika.
1: Ati, basing mag-abyan ang mga sutab, guru eh.
0: Boss,
1: ah.
0: Ang iban, do eksperto na gidgani sa politika eh.
1: Inga aman, Boy Ramon.
0: Amo ni Buso.
1: Mm.
0: Kay pagkatapos lang magbasa sang isa ka po sa social media, analyst na dayon. Kisa gani abogado pa eh.
1: O te kon pangayuan mo sila bisang source hindi ka ni ebidensya.
0: Masabat lang sila boss nga nakita ko lang sa internet.
1: Ramon,
0: boss.
1: Kabalo ka kon anong pinakabudlay?
0: Ha? Anong pinakabudlay, boss?
1: Ang pinakabudlay ang magdiskusyon sa politika nga wala nagalainay buot. Ha?
0: Nga man, boss.
1: Kay kalabanan nga gabay isa sa politika, gasunggura na ginaiya.
0: Sakto gina, boss.
1: O, iban gani, ha?
0: Oh.
1: Madugay na nga tinuig nga mag-abyanay. Pero tungod lang sa away sa politika, nagguba ang ila pag-abyanay.
0: Ahay. Grabe, gilingalit siyang politika, boss, no?
1: Iban gani, mag-uyabay na.
0: Mm.
1: Ang iban, asawahay na.
0: Mm.
1: Pero nagbulagay lang, tungod lang na sa hindi paghangpanay sa opinyon sa politika.
0: Halit ganyang politika, boss, no?
1: Ah, kung kisa halit man, kung kisa may kayuhan ka man, ah.
0: Kayuhan kung lapit ka sa luwag, eh.
1: Ah, bisan sa kutsara ka lang, basta importante, lapit ka.
0: Ay,
1: importante, makaambit.
0: Ay, sadyahin, no?

Ay, salamat. Kay daw naglinong na ang palibot. Daw nagwa na to si Brog ate. Makahilay-hilay na kundi kag makapatuyo ah. Ari ay, kag agod ga dasig ako tuyon, himas-himasun kong akon ah. Akon ulo sa ibabaw. Kanami nga daan to sa akon damguya eh. Ako yung pinakabaskog na tao sa bilog na Pilipinas. Amugani nga dapat makabalik na kuliwat sa pagtulog ah. Kay basim na pagbalik ko sa akon nga damgo, si Inday Saray ng presidente, kag hindi na bala ako haw. ay, untayon kong akon nga mga tiil ah. Kag magpasabor sa pagtulog, kalimtan ko anay ang mga kinawatay sa barangay ah. Pasulabihon kung akong kinawatay sa palasyo, bisan sa damgo ko lang. Karon ko lang na paminsaron ang iban nga kalawaton sa barangay ah. Kung magbugtaw naman ko ah. Unahon ko ni anay ang kwarta kay ti minalita niya. Ay. Ari na, natuyo na ko ah. Amatamaton ko na piyong akon mga mata samtang makanta ako sa twinkle, twinkle, little star. Sada-sada ino.

0: Bugo.
1: Ang?
0: Nakita mo si Noli sa boy.
1: Oy! Ang ba't ano naman tong iya ginahimo?
0: Daw may kinaistorya man to siya sa igad sang boy. Obi ko gani kung may upod siya.
1: Uti, sino galing?
0: Pagpalapit ko, may mga kasagkag pakinason galing. Oo, wala din siya guro salig sa tao mag-istorya mong.
1: Ay, Ti, amo man ang ginambal niya?
0: Ang ambal niya, mga kasag, din ka mo makadto. Buwasi, pwede man ko kaupod sa inyo.
1: Ay, Uti, nagsabat man ang mga kasag?
0: O, wala. Nagdinalagan lang pakilid, bye-bye.
1: Ay, Gano'n lang ang ambal ni Noli.
0: Ang ambal ni Noli, yog, suplado, manggali ka mo nga mga kasag.
1: Ay, Buisit!
0: Kagdasan may pagkinason, pagin siya nga ka-istorya, ginkamusta man niya.
1: Ti, ano yung sabat sang mga pagkinason?
0: Siyempre, wala.
1: Ay,
0: Pero mali pa yun, si Noli, tuya nga nagasiling nga, ano? Salamat sa inyo, mga suporta, mga pakinhason.
1: Ayun. Dalong naging siya ba?
0: Sang uli, nakita ko siya nagbabay sa dagat.
1: Ha? Sinong ginbabayan niya?
0: Ambalya, bay mga abyan ko. Bus na maliwat, machika-chika, ta.
1: Ayun. Doon may sariling mundo siya sa baybay ba?
0: Oh, man gani. Pero kabalo-kabalo tabugok.
1: Ang ano budan?
0: Oh, basi, abilidad ginaya ni Noli nga makaistorya sa mga tinuga sa baybay.
1: Aya! Hindi na yung abilidad, kundi binuang na ginayang iyayang.
0: Sadya-sadya.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: G3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, parmi lang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siya.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka, mga butika!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang mapanit.
17: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
18: Puro kapong katol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tay.
20: Happy kanunay.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
20: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
20: DTX 500.
11: Masaligan.
20: DTX 500.
11: E3 Bio.
20: With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio.
11: Ang D3.
20: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
20: Yung may D3.
11: D3 Bio.
20: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
20: Yung may D3. Mabagat,
11: mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.

0: Daddy, may pamangkot ko.
1: Ano naman, ina, my son, Jupiter?
0: Kung magagawal, gigin man sa barangay. Ano pa gidang imo imuon, dad?
1: Simple lang. Mabutang ko sang libre nga bangko sa plaza.
0: Ah, para sa mga senior citizen, dad?
1: Ah, hindi ah. Para sa mga Marites, agod may permanente na sila nga tilipunan.
0: Daddy, basi makinagamo na sila dito.
1: Butangan ko sang timer ah. Kung sobra na isa ka oras ang chismis, may ma-alarm.
0: Pwerte na. Ano pag idan?
1: Mabutang ko sang bago nga balaod nga no video okay zone. Halin alas 12 sang gabi hasta mag-aga.
0: Nami na dad. Kay ang iban daw ga concert kada gabi mo.
1: Kaga makalapas kabalo ka kun anong penalidad.
0: Anong penalty dad?
1: Siya mismo ang pakantahon ko sang 30 kakanta pero wala music.
0: Pirti ka daddy. Sa desadya ba no?

0: to, nakumot ko?
1: Ano man na, Eljan, laba-laba. May istorya ka naman nga pa, indis-indisay.
0: Kung may ara ka, may ara man ko eh.
1: Wala gid ni perdi sa itong permiya. Permi lang ta, win eh!
0: Wow!
1: Kaya nga, ang isa kagisa sa itong, hindi man magpapirdi mo. Ano? Ano pa? Daog lang gitaya?
0: Wow! Yan ang istorya mo? Ito na!
1: Pwede man gani, party sa damgo eh.
0: Anong damgo mo hao?
1: Nagdamgo ko nga naligo ko kuno sa bulan.
0: Wow! Ano?
1: Naligo ko sa bulan.
0: Di, kumusta ang iyong mapagbaligo?
1: Wala ko kadayon nga ato man to gali ang prime water. Kag pati gali sa bulan, wala man to sila gyapon katubo.
0: Animal nga prime water na ay?
1: Di, ikaw yan. Ano yung damgo mo ako?
0: Nagdamgo man ko nga nagkato man ko bala sa bulan.
1: Nagano ka to?
0: Ako taong go-operate siyang prime water. Dito ko ga-obra. Pero, nag-resign ako ah. Eh, ipigaw man ang ilang panirebisyo. Eh, wala man pero may katubod.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: Eh, arin naman ako diri sa palasyo ko. Kung sa diin, napuno sa mga malita nga pinalapawan. Uy, arin na ho. Gapadulong na si Magdalena ho. Ay, este, Yusuf Castri.
1: Ari ka nagali, Mr. President?
0: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing di.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanami nga balita mo nga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada balita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
0: Ati yes, Japon ah. Kampiyon, Japon ah. Agodamo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, Inon.

sundan pag inyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hoy anak, wala ka man nahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11 tubtubala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top of the hour, news break.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:34 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, dead on arrival, sanggindala sa ospital ang isa ka barbero matapos gintiro patay sa Sitio Lunok, Barangay Cubay Haro, pasado alas 10 ng gabi, Hulyo 20, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Alias Jan, 31 anyos, pangayaw, bangod mayara sang live-in partner sa among barangay, kagresidente sang Talisay, Negros Occidental. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Siacon Jr., daan nga hiligut-ano ng rason sa pagtiro patay sang biktima. Angot sini, nakaangkon sang patal nga pila sang biktima sa iyatang kugo nga naglapos sa iyaguya. Dugang pa, masami nagamaoy ang biktima sa amuman nga lugar kun makainom. Samtang wala pa naibaluan kung sino ang sospek sa nagluntad nga krimen. Sa karon, nagapanawagan ng kapulisan sa mga residente sa amunga lugar nga magkooperar sa ila agud matagaan sang hustisya ang biktima. Sa balita nasyonal, nagapanawagan na pila ka grupo sa mga driver kag operator sang dugang nga plete tub-tub 2 pesos kag nagpaandam nga magpatigayon sila sang nationwide transport strike kun indi pagbatuno ng ila ginapangayo. Suno kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, indi bastante ang piso nga dugang sa plete bangod wala pa sa nabawi sang driver kag operator ang ilang nadula aginansya halin sang Marso. Sa piyak nga mahin, siling naman ni Actor President Libay de Luna, dako na ang bulig sa mga nagapangabuhi sa sektor sang transportasyon, ang piso o kundi dos nga dugang sang plete, ilabi na bangod sa padayon nga pagsaka sa mga galastuhon. Nagpaandam ang duha ka grupo nga magpatigayon sila sang transport strike kung magpadayon ng pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo. Suno kay Valbuena, ginatun-an na nila ang posibleng nga petsa sang transport strike, gani ginapaabot nga magalabot sa 100,000 ka mga driver kag operator sa bugas nga pungsod ang mahimo nga mag-upod. Natala naman nga makigsapol ang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agod istoryahan ang ila ginapangayo nga dugang nga plete. Sa balita international, napulo ka mga tawong napatay matapos maglugdang ang MV Barima sa baybayon sang Guyana sang Sabado sang gabi, Hulyo 18. Sa 133 ka mga pasahero, sa 87 ang naluwas, lakip na ang 15 ka mga kabataan samtang madamo pang wala gihapon makita kagpadayon ng search and rescue operations. Sa investigasyon, nagpositibo sa marijuana ang kapitan kag isa pa ka tripulante sang barko kag yara na sila sa kustorya sang pulis. Ginumpisahan naman sang gobyerno ang investigasyon agud mahibaluan ang kabangdanan sang insidente. Ang oras alas 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensyado, gid permi. Mighty C, bumakal sa butika sa Iloilo kang sa product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5 kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso! BPS!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
7: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Dortes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: X10 Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matino na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas, mga butika.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di
3: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balinsigid tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon.
5: Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
1: D3 bio, D3 bio, D3 bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
1: D3 bio, ang D3 bio. You may PCO, ang PCO. You may D3. Mabakas mga butika. D3 bio, health news. D3 bio, D3 bio.
9: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:08 na sa aga. Oras ginagulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C. Ang alkaline niya, Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio. The Antiviral kag Antibacterial Specialist.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps. Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Saburoso.
1: Salamaw. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta na ka po na? Welcome na sa ato niya pagpanglagad. Sa subong edisyon, subong adlaw. Martes na! It's 21 sa bulan sang Hulyo. Mga balita ka, mga impormasyon ha, diri sa aton nga pagpanglagad sa 11 Mbps. Ngayon ka po natin dugay-dugay ang ato sinin mga kakifive reporters. Dari sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto. Mga nagapangunang mga balita ati ang pagpabursang sinita impeachment court. Nga isapwi na. Oh, ang sapwi na ini amo ning pag-provide sa mga dokumento bla. Ang pag-provide, no, kaya ginatawag nga ini ang sapwina nga magkuha sang mga dokumento. Kag-sabong man nga mag-testify ka ang sapwina dosis tikom. Ako sa din, iga-produce ang mga dokumento halin sa mga bank records, mga BIR records, kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte, kag sang iya sininga banang si Attorney Manasis Carpio. Tingin na probahan na ini, no? Aga ang ini mga dokumento suno sa mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, amo ini ang pag-ihibalo naton sang kamatoran. May mga ginatago gid man si Vice President Sara Duterte nga waay niya ma-declare siya sininga salen. Amo inang isa sa mga isyo sa impeachment kontra siya sa ginatawag na betrayal of public trust. Culpable violation sa konstitusyon. Eh, mayon eh, kay na paburante kon why? Why sa records? Malimpyong records? Di absuelto si Vice President Sara Duterte? Pero kung may ara gani, di i-impeach gini ni siya. Dua, i-absuelto ako ni impeach si Vice President Sara Duterte. Pagbantayan natin karon ba, mainit naman eh. Kay subong adlaw sa ika-8 adlaw sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, mag-igasalang karon sang prosecution si NBI National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Eh arini mainit naman ni karon ang mga kayitano bla nga ginabansagan sang mga Pilipino nga mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Ito no ka depensa gid sila kay Vice President Sara Duterte. Ining mag-utod niya si Senator Alan Petra Aiste Peter Caldero Aiste Cayetano. Nag si Senator, hindi nangangamusta. Nakumusta kayo dyan, Senator Pia Cayetano. E karon si Director Melvin Matibag ha, kay Video Tayog. Si Senator Alan Peter Cayetano bangod sang isyo nga ginaimbestigaran sang NBI ang ginatawag nga pagbayolar sang anti-dummy law I think na ako ni Senator Alan Peter Cayetano nga siyang head siyang PISGO kokon organizing committee siyang SEA Games sa taong 2019. Well, pero sa mga dokumento, wala ang iyang Alan. Wala sang Alan nga Alan Peter Cayetano. May mga ID to, napahita ko kanina ID ko blasang SEA Games 2019.

ag subuman dito sa party sa Tarlac. Ang gina-question ini kuno kay wala kuno nakaagi sa bidding. Di karon na maglinuwa na pero dapat ani nga pa isa separado ina nga venue. Kay ti karon niya impeachment trial niya ni Vice President Sara Duterte. Imantayan tani karon last dos ha. Ang pagsalang sa prosecution na sa kay Attorney Melvin Matibag bilang ila sining witness sa prosecution karon may kantanan sa grave threats article number 4 sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Tabahin pa ni kay ti grave threats nimo. Samtang sa iban pang mga balita, diri sa aton sininga pagpanglagad, ginpahamtang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa sa mga Ilonggo. Ilonggo na ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ang ginapoint bilang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, matapos ang pag-retire ni General Romeo S. Broner Jr. Si General Lieutenant General Antonio Navarrete na isa kay Ilonggo kag tumandok sang banwa sang Kalinog Iloilo. Siya na subong ang Chief of Staff, ti kon Chief of Staff ka. Under sa imo ang Philippine Army, under sa imo ang Philippine Air Force, kag ang Philippine Navy. Ini si Lieutenant General Antonio Navarrete ang ginapoint. Subong si Navarrete, ini siya ang nakaserbe bilang commanding general sang Philippine Army. Ang iya sining appointment ang ginanunsyo sa Department of National Defense upon the authority of President Ferdinand Marcos Jr. Samtang ang makabulos sa kay General Lieutenant General Antonio Navarrete amo si Lieutenant General Donald Gumiran, Lieutenant General Donald M. Gumiran, commander sa Western Mindanao Command, nga magapungko magabulos sa kay General Navarrete bilang commanding general sa Philippine Army. Ilonggo ha, ang bago naton nga CS, ang AFP, CS-AFP. But silingon sina Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, Lieutenant General Antonio G. Navarrete, bugal sa mga Kalinog nun, mga taga-banwa sa Kalinog. Bugal ni Mayor Francisco Ico Calvo. Ito yung taga-banwa sa Kalinog mo. Bugal man sa Likim 12 Infantry Battalion na nakabase man dira sa banwa sa Kalinog, Iloilo. Of course, ang West Visayas State University. Samtang sa iban pa natin yung mga balita, ginapoint man ni President Marcos Jr. Ang isa ka taga-Albay. Nga si former congressman, former governor Joey Salcida bilang bagong sekretary sa presidential liaison o kung presidential legislative liaison office o kung PLLO. Amon isa nag-coordinate sa mga senador kag subong man sa mga kongresista sa mga kasuguan nga ila sini nga ipasar kag sa mga kasuguan nga gin-certifyan ni President Marcos nga urgent. Ginpahamtang ni President Ferdinand Marcos Jr. si Anay Albay Representative Joey Salcida bilang bago nga sekretary sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Antes sa iya sining posisyon sa nagserbi man sa kabinete sa taong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa nag-resign la to, ang napriso

0: si former congressman, former secretary Mike Defensor kay naglagan sa pagka senador. Pag-resign to ni Presidential Chief of Staff Mike Defensor, ang ginpabulos ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Amo si Albay Congressman Joey Salcida. Nabal ni Salcida nga gintugyan sa iya nga may pagsalig ang Presidential Legislative Liaison Office o kon PLLO para mangin isa ka tunay nga policy sa Office of the President. Gindugang man ni Salcida nga bukas ang administrasyon na sa pinakamaayo kag mga maayo nga mga ideya halin sa mga pumuluyo. Kag inainganyo niya ang mga eksperto, ilabi na gid ang mga kabataan nga i-contribute ang ilas ni oras, talento kag kaayuhan kag ikasarang para makabulig sa pagpauswag, pagpaumlad sang polisiya kag mga programa sang gobyerno. Oras ato niya pagpangalagad, last 11:22 na, last 11:22 na, padayon kamo nga nakapamati diri sa 11 Mbps. Mayong udto lang, mayong aga lang, nagatanaw subong si Top Gun. Top Gun. Si Pilot JB Dollar Distora, dira sa office ni board member Rolly Distora, sang kwarto distrito sang probinsya sang Iloilo, sa Iloilo Provincial Capital. Upon sa kay K5 Ted Francia. O si the pilot Top Gun JB Distora. Mayong aga lang sa inyo tanan-tanan dira kag sa mga staff sang office ni board member Rolly Distora. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita lokal. Labining part-time nga instructor. Oh, may posibilidad ginatun-an kag gina investigaran. Part-time siya nga instructor sa College of Criminology. Product pan siya, 1.3 million nga balor sang Cebu kagabi. Dira sa Barangay Halandone Estate. Sa distrito sa Lapos. Labing instructor ni di criminology pa. E kung criminology, siyempre nagkuha ka krim. E ti mapulis ka. E kung hindi ka malang magpulis, ti nga makuha ka pa big krim. Kung di makuha ka cameras, makuha ka business ad, makuha ka IT, makuha ka nursing, makuha ka medtech, di ba? Ano purpose mo makuha ka krim? Criminology para lang magbarigya sa bo. Unbelievable, terrible, impossible, tribulation. Sabi niyo, tingnan na ito, investigaran pa sa mong base mga estudyante niya vlog na gamit niya pa. Di ano abi ang matabos na kung ikaw ya drugista ka, no? Positive ka si legal drugs at nakabarigya ka. Instructor ka pa naman. Kabarigya ka pa siya, bo. Ako sabagay. May ara, gani ko nung ibang, gani nga, ibang sa una, gani, police, barigya siya, bo. Ang ining balita, this news is brought to you by Tando Ay Light. Gaan ng may kasama. Eh, amo na itodlo mo sa mga estudyante mo, sir. Wa mo subong nga, hindi ka na sir nga, sir lang nga, sir kang kay ti part-time ikaw nga manog todlo mo, instructor mo sa criminology. Tawag sa imo, sir Kador. Nami sa imo, sulod sa drum kag simintuhan kay tagbong sa dagat. Pag sumuman, may isa ka barbero. Agin na lutang patay sa barangay Kubay, arodo ka gamo sa siyudad sa bungaw. Ano to, may ginguntingan sa nga kambang? Kagiban pa nga mga balita diri sa aton sininga pangalagad sa 11 Mbps mga ka-K5. Standby ka mo, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Magabuti ka!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan?
6: Magalingin pala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Kasi may diabetes ka na?
6: Mag-DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
6: yung TI
9: ko. Salamat sa
6: Mighty C.
4: Epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
4: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga?
15: Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sarang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
26: DTX 500.
25: Masalika DTX 500.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
27: D3 Bio. Ang D3
28: yung may Physio.
27: Ang Physio
28: yung may D3.
27: D3 Bio.
28: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
27: D3 Bio. Ang D3
28: yung may Physio.
27: Ang Physio
28: yung may D3.
27: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last on si 35 na sa aga. Oras, this time check is brought to you by Ginebra San Miguel, tatak tapang tatak Ginebra.
6: Check that time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Check na may report ni Kaki 5AJ Cordoba. Sining Gintiro, patay nga Barbiro, Gintiro, patay. Nga ang rason niya Gintiro, ginaw. Sa sabong kuno ay pamakilala ang suspect na naglutang sa iya dira sa Barangay Cubay. Sa distrito sang Haro kagabi. Grabe Barbiro ginlutang patay ano siya nagagunting nga kalbo. Okay, K5AJ, anong latest nga investigasyon sang Haro Police Station sining paglutang sa Barbiro nga ginlutang patayo.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
5: K5AJ.
8: Ang latest investigation no sang Haro Police Station kon Iloilo City Police Station 3 sa pagpamuno ni Police Major Eduardo Siaco no suno kay Sir Siaco meron na sila kasipag diyan persons of interest no sa nagtiro patay sa sining isa ka barbero nga temporaryo nga nagapuyo dira sa Sitsulunok Barangay Cubay sa distrito sang Haro. So aton mga kagina kakipag dyan ginpadulungan ang lugar no pag may pila ka mga residente dito nga ato man na pagkagangutan pero hindi sila magpa-record kakipag dyan nga sunod sa ila pasado alas 10 ng gabi kakipag dyan may nabatian silang lupok pag ang nagasinggitan ang live-in partner sini ni alias dyan na nagapakayo siyang bulay kag dito na pag nakumpirmar nila nga si alias dyan ang ara na nagahinda nga may pilas sa ulo nga sa tangkugo bla kakipag dyan kaya tapos ini sa iyang guya tugas ang pangkatero kakipag dyan. So gila yun nga nagatawag sa pulis no ang mga residente dito kay tama kasulod doon ang lugar kakipag dyan.
5: Ano ginsulod yun siya sa ilabanay isang suspect?
8: Yes.
5: Footwalk lang ni no? Footwalk?
8: Yes, kakipag dyan.
5: Ano ginsulod? Oh, gamay nga dalan pero medyo layo pang lakton mo sini K5EJ.
8: Kalayo pa kakipag dyan. Uh-huh. Siguro mga almost 1 kilometers pa halin sa
5: dalan. Oh, hindi na yun ang sityo ano ni? Sityo
8: Lunok.
5: Lunok din na yun?
8: Kung hindi ka magagi sa Cubay, did ka K5 dyan. Oo. Sa ina sining bago nga barangay hall. Layo pa niyon mo sa may St. Joseph. Pero dito yun, bugin ipapunta-punta agad.
5: Okay.
8: Pero kung hindi ka naman magagi sa area sang Lapas, no? Particularmente na dira sa Maylidisco, medyo malapit-lapit. So, ugaling kay kung dito ka magagi kay K5 dyan, ang posibilidad na magsugat ay kamobla, mag-ibuhay ka agad, anay.
5: Okay.
8: Tama kakitin isang dalan kay K5 dyan.
5: So, exam lang ang suspect?
8: Oo, kakipan dyan.
5: O, okay, why gin si may nakadakop siya nga daw putwok lang ni, ang ginsulla ni, kagkitid. Ginsulod gin siya sa balay, no?
8: Kipan dyan?
5: Ginsulod gin siya sa balay niya?
8: Oo.
5: Okay. So, tapos, sa may kwan na ni sa iyon, sa may iskulahan na nito sa punta?
8: Hindi, kasi pa dyan. So, kung gina yung separate siya nga dalan.
5: Ah, okay.
8: Kaya ang Cubay ni Kakipa dyan, mayara sa Koksang, mayara Cubay na sulod pala sa Lidesco, mayara Cubay sa Haro. Kaya ang natabuan si ni Kakipa dyan, boundary gate sa Barangay San Pedro,
5: San Pedro?
8: Cubay, Haro. Ang balayo, ang balay sa biktima.
5: Okay. So, ano-anong background siyang biktima?
8: Sa pagpangusita natin dito sa mga barangay official, wala yung sila sa background sa biktima, no?
5: Mm.
8: Pero sa living partner sini nga yung ginaupod sa mga kipad dyan, mayara sa nga ginhatag sa aton nga mga impormasyon nga suno diri sa mga barangay official nga makapila na ini kabetes nga nag kalibin partner sa kipad dyan. So kung sa ila, sa ilang panbala ka kipad dyan nga paglangsaw, isa kang gulo para sa ila ang third party sa kipad dyan.
5: Ano ang third party?
8: Oo, kay suno sa ila, madamo, madamo ini isang record ang live-in partner ni alias dyan nga biktima, no?
5: Mm.
8: Sang una,
5: ano si ang biktima? Ang biktima mo ni si alias dyan. Anong live-in partner niya, babae man?
8: Babae ka kipad dyan. Ang tagadira niya ang babae sa Sitsulunok.
5: Sige, oh.
8: Si alias
5: dyan, ano, ano record, ano record siyang live-in partner yao?
8: Sa may ginasito rin sa barangay, suno sa mga barangay bisan dito nga may ara sa ginagawa niya sini sa lalaki. Tutupila na ini kuno ka kipad dyan ta bisis sa ginsito nga amo sina nga
5: may ginagaw sa lalaki.
8: Mm.
5: May posibilidad may ining si alias dyan ginagaw yaman eh.
8: Posibilidad din nakakipad dyan, kaya hindi lang ko nang idwa kabetes, kaya ginpatawag sa barangay, pero ining living partner, wala nagasapul sa barangay kakipad dyan.
5: Okay.
8: So, may isa man din ito nga ginistorya ang barangay official nga ginkuan hindi siya kuno kakipad dyan, ginadumog sa nga migan yaman na babae, kaya suno din ito nga ang iya sining migos, ang iyang miga, ang iyang hagin kuan man ah.
5: Ginagaw?
8: Hagin suhot bala ka kipad dyan.
5: Grabe man si nung ano ang hayo sang partner na babae?
8: Si Iris.
5: Grabe man actually, si Iris, no?
8: Oh, actually ka kipad
5: dyan. Amo na nagalay subong? May agaway na subong?
8: Puti on siya ko, no?
5: Ha? Si Iris, puti? Oh, tani mga pamangko, tabi si Iris B, anong mga abilidad niya nga nagginapang agaw niyang partner sa iban?
8: Oo, ako ganina, kag-i-five dyan.
5: Oo.
8: Ang gusto ginato tani nga malabot, so ginatingwaan nato subong nga malabot, sining si ang living partner na babae, kay dito kagina, nakalak sini ang ilang gate, bala kag-i-five dyan sa ilang sining nga balay. Kag may informasyon kita nga ara siya sa isa ka barangay sa distrito sa Arevalo. Nagtingwaan nato nga malukit niya siya kag-i-five dyan para nga at least baka explain man siya sa niyang side, no? Kag base may naibaluan man siya kung sino ang nagtiro sa sining iyang living partner.
5: Ah, grabe, magli, no? Pila edad din ni Iris, how?
8: 30 plus, kakipad dyan.
5: 30 plus?
8: Hmm.
5: Si alias Jan Jan niya?
8: 31.
5: 31, si alias Jan. Barbiro?
8: Oh, barbiro na siya kakipad dyan.
5: Siya din siya nagpanggunting?
8: Dira man lang sa isa ka salon sa distrito sa Lapas.
5: Agli. Yeah, this...
8: Bukan na may isang music mo kagipag dyan ako.
5: Oo. Oh my God. No, hindi na kayo daw karaoke niya. K5AJ, anong may persons of interest subong ang kwan ang mga pulis naton?
8: Yes, K5 dyan. Kaya ang suno kay pulis sa Major Eduardo Siapon, at isa rin hindi magpupirar ang pumuluyo dito sa among sityo. Kay masin kita nga ni Kagina eh. Ambot man ang sabat sa mga tao dito sa K5 dyan. So ang bal ni Sir Siapon, bisan ni Sir magpupirar, basta kami ya, mag-investigar sa natabo nga insidente sa ilang lugar sa kipad dyan.
5: Why ga-cooperate ang mga pamuluyo to? Mga nag-alistar to?
8: Sityo ambot, gani kuno kakipad dyan eh.
5: Sityo ambot ang, kwan ang sityo ano kanina?
8: Ang sityo lunok.
5: Ang sityo lunok, sityo ambot?
8: Hmm.
5: Grabe man sila, no?
8: Amo gani kay doko imposible man kakita diyan nga
5: hindi. Why gid sang mga CCTV footage nga nakita da?
8: Negative gid kay pa diyan.
5: Why gid?
8: Why? Maskin kita dito gina nag-usoy kung may mga CCTV bala sa mga nandiyan, pero negative yun.
5: Mm.
8: So, buot siling on, basi kabisado sa suspect ang area. Kay kabudlay, kakipay dyan mo. Mm. Kami gani kagina ni kakipay Makoy, doon di katol-tol magpagwa na eh. Kagkapila kami magsalang-talang. Sabi nga, yung sige mo kay K5 dyan.
5: Tika, too much love will kill you mo?
8: Oo, oh, pagsabagay.
5: Tinga nga si Jan niya ang ginatiro. Wow, kaya tiyang nagapangagaw ya. Si sino ganito, kaliwat tayo niya?
8: Si alias Iris.
5: Iris nga si Jan niya ang ginatiro. Kaya si Iris man ang nagapangagaw.
8: Di kayo sa recorded ko kasi pa diyan sa barangay, may ara sila recorded to nga si alias Iris ni, may ara ka relasyon sa una,
5: mm-hmm,
8: nga isa ka lalaki no, nga pangayaw man, mm-hmm, pero gin, ano siya, gin bawian sang lalaki, kaya ang lalaki may ara galing isang duwa kabata, kasi pa diyan. So may ara man ini siya kuno sang una, nga ka relasyon nga isa ka Chinese national no?
5: Oo, si Jan? Ito,
8: nag-uprontahan na yung, oo. Nag-uprontahan na yung sila sang partner sang sining Chinese national kakipay dyan.
5: Mm.
8: So, hindi gid nila matumod kung kapila na ining karelasyon sang ni Iris ni, si alias Jan kakipay dyan.
5: Kaya nila ang kapangagaw, dapat ya, mo ang nagapangagaw, amo ni ang patyon, di kay ang ginagaw.
8: Hmm.
5: Hindi ba?
8: So, no, gani, sa, oo. Oh, so gani sa ila kaki 5 diyan nga pusmasi third party sa ila nga pagpati ha sa barangay mga barangay official basi kuno third party kaki 5 diyan isuno diri sa background bala sang sang asawa ang live-in partner sang biktima kaki 5 diyan.
5: Okay, ano ni si Jan ini, ano ni may asawa ma kun wala sulti single
8: amo pa nakakita diyan ang gina-verify sang mga barangay official kag sang kapulisan nato no kon may ara ini siya sang partner sa dito sa Negros pala kay
5: taga Negros gini saya si alias Jan
8: taga Talisay
5: Negros Occidental barbero si isa ka barber shop diha sa distrito sa La Paz. Pero ti siguro ang mga ginpangsitol to ginistoryahan to sa barangay ginpabarangay to amo to imbestigaran sa pulis eh. Hindi ba?
8: Nagkikipad dyan, no? Ang ginaulat-ulat man doon sa mga barangay official nga kon maganto dito ang mga otoridad naton kaga handa man sila kikipad dyan nga i-presentar ang background si Nino sang live-in partner ni Jan.
5: Okay. Siya din ang ego ni alias Jan?
8: May ego ini siya kikipad dyan sa Tangkugo kaga wow. Nag-post din ni sa iyang aguya.
5: Mm-hmm.
8: Kaga wala man sang may na-recover ng mga slugs dito sa kung ano maging gamit nga kalimutan.
5: Wala man sang empty cell nga na-recover?
8: Wala, kakipay dyan.
5: Di ba si kung base ang gingamit, revolver bla?
8: Posibilidad kakipay dyan.
5: Okay, kung revolver, ay naiaga tabog ang basiyo mo. Di kung di magasin, amo naiaga tabog ang basiyo.
8: Oh.
5: Bullseye gin sa tangkugo, lapos sa agtang niya. Ano, lapit ang pagtiro siya? Lapit.
8: So, posibilidad ka si Five dyan? Lapit o kung doon mala?
5: Oo. Lapit? Ano, sa sulod gin sang balay? Balay nila? Natabo?
8: Oo, kaki Five dyan.
5: Okay. Si alias Iris, yung kalibin niya niya, may ano single man eh? Ano, may bata o wala? O po sila nag-star na?
8: Kasubong kaki Five dyan, may bata sila nga isa, 2 years old, kaga lalaki.
5: Amo ni si alias dyan ang tatay? Hindi.
8: Ako man isang live-in partner sa ginpatay. Pero sa previous kasi ni Kakipeb dyan, wala ini negative ini, wala sa bata.
5: Si Iris, may bata kay Jan, amo nang upod nila na subong.
8: Oo.
5: Okay. Pero sa previous niyang karelasyon, why?
8: Wala.
5: Wala. No? Kay alias Jan nang sa nakabunga ang ila pagigugma.
8: So, isa lang ang buo silingon Kakipeb dyan, mga Jan.
5: No. Ini man guro ah. Ini man guro ah.
8: Akilala ko yang ajan niya buot man galing.
5: Ang imo na nga AJ ni na yan diyan no. Joseph na ya.
8: Joel na ya.
5: Ano na ya?
8: Joel
5: na ya. Ti mga ang mga pol guro pidi pa. Mga pol bla. Good luck din man ang gugma no. Ate dapat amo ta imbestigaran kung sanday sino to ang gin patawag gin kay gin pa barangay Nag-attend ining si Juan, si Iris ni, nag-attend man ni kagang nagreklamo sa iya.
8: Kita diyan.
5: Nag-attend man siya sa pagpatawag sa barangay.
8: Negative ko kita diyan sa yasin ng mga previous nga
5: sa patawag sa barangay si Jan nagkadto, si Iris wala. Ay na no man. Dito amo gid ang lyrics ng kanta no. K5AJ. Okay. Di salamat gid ah K5AJ.
8: Sige no, ang ininga balita, ginadulungin si News sa Kalwan sa D3 Bayo para sa ubo si Punilanas mag D3 Bayo na kamo mga sa K5. Kaubo si Patrol, si K5 Makoy SP ha. Ako naman si K5 DJ Cordoba para sa kambiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Dilo. K5 News FM.

0: Ang ini nga balita, this news is brought to you by Redor Super, ang siyat ng tropa. Good leg in bangkon na nasubran ki 5 pole di hada no sang gogma ki 5 EJ. Yamana kon hindi ka maka make up your mind, too much love will kill you. Mabalik kita dugay-dugay ya sa dugang pang mga impormasyon ka mga berita diri sa aton nga pagpangalagad. Pagkatapos sa aton sini nga DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
4: Oh.
5: Tapos hubin pa imong pamatinan.
4: Uh-huh.
5: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
4: Uh-huh.
5: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
4: Mm-hmm.
5: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bago pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Oh,
5: no?
4: Oh,
5: o ang tail end sang DNA causing mutations.
4: Mm.
5: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Pagilmutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
1: DTX 500.
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
8: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellulaki, wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntlaki, wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
4: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: Pure
4: dapat.
5: Pili ka lang, ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP, hindi ka matubuan bukol,
4: ay,
5: ang nami nga bukol, ang bulsa lang, note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
4: oy,
5: ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, Mighty C. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na. May super antioxidant ka pa. For excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM.
10: Mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-release pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500. Mapibig sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o maldamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
11: Tagtag ng pimples?
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat?
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong kumuti?
12: DTX Beauty Soap.
11: Maraming katikati?
12: DTX Beauty Soap. DTX.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500! DTX 500!
6: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
7: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
5: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
8: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan, but after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
9: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
5: DTX 500, bibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
11: Sumasayo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
10: Headline. At sa ulo, naman nagbabagang balita. Bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Siyato, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsan ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hostisya at proteksyon, hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague, Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samar. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
5: YDC Network News. YDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
12: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
10: Sama Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Chato Negros Oriental para sa polusyon. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubu Bay, Chato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
10: At Boracay, dinagsan ang halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita, si K5 Leonard Veray.
16: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ang lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: C Network News.
15: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo, Mantique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
17: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doligues, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap gap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ang mga kawanin ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad 3-5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: YC Network News.
15: YC Network News.
10: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiyagi Isabela. Balitang atid sa atin, Liga K5 Dan Chavez.
18: Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiyagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica GT na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ang Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials, diin ng grupo hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pambato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
20: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Lalawigan.
21: Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na may bibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
20: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisya ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa ate, Neka K5 Carlo Arisgado.
22: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Jess Anyos na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantalan ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasailalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: ITC Network News.
15: ITC Network News.
10: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
0: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sitio Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News FM Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa pagamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
10: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
23: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye na ating

0: sulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahiliga sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: Filipino.
4: Wow! Bait puso!

0: Estasyon K-5 News FM. 11 Mbps.
1: Balik kita sa ato niya pagpanganagad mga ka-K-5. Diri sa 11 Mbps ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5. Ang oras, last 12:20 na sa hapon. This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
0: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga Kaki 5. Check nato ang report ni Kaki 5 Aaron Repuyo. Ang inyong pagdakop na sang part-time nga instructor sa isa ka universidad. Criminology panigdaan natudluan niya. Unti kon crime gani. Laban-laban ako nagakwas ang crime na mapulis. Orte, iban pa dahi. Pero kantoan mo gid sinaya police kay nagiging pili ng kursong amunay. Di ang instructor, amo paya ang nadakpan sa legal nga droga. Di tudlo mo sa mga estudyante mo. Mabaliga drogang, mapulis sa Pilakadlaw. Kumusta na ang latest investigation siniya, no? Di nasubong ka... Nagahimas na siya sa malabaab nga rehas mong K-5 Aaron.
4: K-5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K-5 Aaron.
5: Ang maisipani, ang isang maayong modelo sa maayong ehemplo sa mga estudyante, pinabinagin sa mga technology student nga nag-eskwela subong ka K-5 John Short. Ang ining part-time instructor sa College of Criminology.

0: amo po yung natakpan sa by bus operation kagin sa Tigayan City Drug Enforcement Unit dira sa may barangay Halanduni Estate Lapos kahapon ni sa sanggab mga ka K5 kakonsiderin dira ka K5 diyan 1.3 million pesos ng balor sa suspected Cebu ay nakumpiskat sa iya. Sa pag-monitor ni Police Captain Roque Himno III Copod sa iyang mga operasyon, nagkangat niya sa halos 3 kabulan, madugay-dugay kung clarify ba dyan para sa ibang nga mga previous nila ng mga subject ng monitor. Tungod, ini subject, nagatudlo sa kurso sa mga polis. Kumbaga, maalam, may abilidad sa kabalo sa lahat ng polis sila binagin sa pagpatigayon sa pag-operation. So that's why, naghimo man sa katos ang iyang network o kon daw intelligence, yabla po galing mga tampuhaw niya ng mga adiktos ang ginagamit niya. So abi niya, ma-outside niya ang capacity sa isa ka or police kit yung lehitimo. Pero tika K5 John, sir ka pamati sa aton, wala agad kaluwas ang pag-alam sa kapulisan sa CDEO ka K5 John.
1: So, kay balok ko, balok kita kung by bus dyan na K5 aron, do kadugay na nga surveillance, no? Hindi na nga basta-basta, by bus dyan, subong dayon. Binulan na kag mag-materialize ang nga madakpan mo ginang subject mo, di ba?
0: Yes, sa K5 John, kiti based man sa mga pinapag-upda na ito niya mag-operasyon, nag-root git or nag-ugat git ang operasyon sa pumuluyo. Kaya ang pumuluyo, ang nag-bullet sa kapulisan, wherein may mga information, complaints, na halin sa barangay, kag ginapasa, padala sa kapulisan. Kung ma-receive naman niya sa kapulisan, hindi rin naman na sila yung masulok at monitoring, casing instance, validation, test by, tob-tob natin nga mapamatulan po test by, dira na sila matalana, maplato, kung isa ka posible, nga drug by bus operation sa K5 zone.
1: Wow. Sa din siya na dakop gid sa iya balay gid?
0: Yes, sa balay gid ni K5 zone.
1: Da mismo sa Barangay Halanduni Estate Lapos.
0: Yes, dito gid sa may ginadungkaan tabok ni ginadungkaan sang barko vlog may biyahe da pa
1: pa Gimaras?
0: Yes.
1: Oh, ang mga roro bisel kanay da pa Gimaras da sa yon dakpan.
0: Yes, so sa tabok na ni ang iyang abalay. Tapos, kay sa ikaduwa ni nga panalgan sa iyang abalay K5 dyan sa na-consumate din yung transaksyon, nakita ganit na tonto uniform sa Philippine Army.
1: May uniform pa, ha?
0: No, na-confirmar pa ni Police Captain Jimeno nga ining subject, isa ka Army Reserve o kung isa ka
1: Reserve. Reservist. Army no. Reservist ning nadakpan.
0: Yes, sa K5 John.
1: Oh, din siya nga eskulahan nga tudlo?
0: Diri sa isa kabunotuan
1: sa nag-offer lang sa College of Criminology, no?
0: Oh, diri sa trapper kag sa lapas sa K5 John na active sa K5 John.
1: Oo.
0: Kaya nagatudlo, pero huway na sa gano, kuno, ga-report sa eskulahan.
1: Kaya bastante na guro, kita iya sa Maligya, Cebu.
0: Nabalaban dito K5 dyan, kag namit, guro magsuyop ka sa bukag mas nami pa na yung guro brahon yung magbariga kung para sa magtudlo. Kaya kung magtudlo, magtas ka pia mo.
1: Oo, tiyari, subong yung hapos lang. Ang imo lang nga risgo kung baligya ka sa Cebu, abin mo kung ano? Kwan lang, kulba.
0: Nabalaban din, kulba lang yung kapital.
1: Tiyari, subong kayo nadakpan, ginahimas yung malabaab nga palibot sang Riyas, ino?
0: Laban-laban si K5 dyan. Hindi mo nang ginasiling kang sa huli ang pagsisiti ka K5 dyan. Kung tatay lang ha, ikaw ang matudlo sa mga kabataan nga nagkakwa sa kursong criminology, ikaw pa yung mga maestro nga utro ka man nga tampuhaw. Kung tatay, kung isang blackman na K5 dyan, naban-naban, taraan. Kung isa pag ina, natumod sa Police Captain Jimeno, nga hindi maglayo nga ginahimo niya runner
1: ang estudyante. Bawati budlay na, kay base ko ng mga estudyante, ini ka tilaw-tilaw man bla?
0: Yes. O okay, mga previous na-updan sa mga operasyon, may ara ganit ka K5 dyan, nga manograduate na yun siya sa criminology ka K5 dyan, bawo nadakpan sa may mass operation, kung sa diin nag-ako pa ito ganit sa aton, nga nagagamit sang illegal nga droga sa nagatapakti sa aton.
1: Kailan mo kung hindi ka magamit, hindi ka nakbalong magbaligya mo, kung hindi ka balong magbaligya, hindi ka man nakbalong magamit.
0: No, di na malaban, basi ka K-5 dyan. Tapos nga, man to nga, graduating, pagkita sa dali ka K-5 dyan, sa lahat ka kurso, ay sos patawara, nadakpan man siya ka K-5 dyan, sa bayan operasyon, Uya Saribalo, ang estudyante, dira nag-eskwila sa lapas sa K-5 dyan.
1: Okay. So, kabay pang makahatag inidiksyon, inipagdakop sa part-time nga instructor sa isa ka eskwelahan dire sa syudad.
0: Kagtiya mo ninyo na actually pabor man ni gani K-5 dyan, Super Vice Captain Jimeno, nga sa kutob ni kundin ni Blagatodlo, si Serne, willing, nga pabor din siya nga magipaidalom niya sa drug test ang inyong mga estudyante. Good nga ti, masamtang bata lang sila, mabalaan ang integridad nila, kag kung ano ang prestada basta ang ilang pag-eskwela ni iba na bi kuno ti naga happy go lucky lang maka graduate lang okay na to iba na basta kun dil lintra si regal nga droga ka mabudlay na kag isa pa ka K5 chan even though kuno ngati may mga kinamtarong sila mi diretso ang willing lang nga magpaidalom sa drug test sa god mo pamatudan nga mga limpyo sila ya no nga mga estudyante.
1: Okay. So, ang pinaka-importante din ka may leksyon kung tanip lang makuha sa mga iban pa nga mga gaplano magbaligya kung magamit siyang sabo black K5 baron.
0: Na.
1: Daw ba bisbo ang siyudad si Luilo no daw ka kwano damo sabo no? Sabo is everywhere.
0: Yes, sabo is everywhere. Kay ni may zombie apocalypse sa barika K5 jan. Mhm. Yang zombie galing.
1: Oh. Sige. So kabay pang kwana nga ma galing kay Ibans ni galing nga nagagapriso, sabi mo kung ano, mayari gani kuno diri nga himata sa ang bana niya nadakpan sa bypass operation ara sa sulod sa prisuhan, pero ang ila kuno balay ginapadayon niya ginapobra buot silingon ano sige pa negosyo sa bisan ara sa sulod prisuhan.
0: Yes, may mga previous kita ka K5 dyan, yung mga interview gani sa mga opisya ang Iloilo City Police Office, alam na sa mga Drug Enforcement Unit, nga sus patawara, iban nga mga priso sa may patutan, ungka, nga
1: mga
0: sigit yung, balam mo sa sulod ni K5 dyan, positive na iya, nga may mga cellphone na dito.
1: Oo, pero kung ang balasan taga BGMP, kuno wala, pero tato yan, nadakpan gito yan, nga naga-video call pa kani, di ba?
0: Oh, ari pa di mga video ka K5 dyan, gani ka-vlog, may ara, gani may sulod sa BGMP, tapos sige na pagkwala man to sa mga...
1: Pero nakita na ginag-evidensya nga nga video call pero pamakuton mo taga-BGMP. Wala ah!
0: Gani kay mga taga-BGMP, abitban, mga pabungol,
1: Wala ah! Wala nga... Sige, ka-video call. Mambalpak mo nga wala.
0: Nakiya mo gani ka K5 dyan, do hindi man mapatihan nga waay. Sa aton sang video gani. So, ano ning video?
1: No, sige, ang mga nagkaladakpan... Ngara sa sulod sa prisuhan, no? Sige, gapon, negosyo. Amo kanina ang isa ko kasampol, kaya hindi lang ni isa. Kung ni madamo, ini nabalaan ta, nga niya priso ba na, niya priso utod, niya priso bata, niya pero sige pa, brad nila sa ilabalay mo.
0: Yes, so, gusto na sa K5 dyan. Kag, muna sige ang transaction dito sa sulod sa mga prisuhan, eh. Kag, tina, yeah, based sa mga monitoring sa kapulisan naton, ka K5 dyan, may ara pa ito kumadumduman sa tingin panamati naton, si Aljas de Paito nga taga Barangay San Juan Muloto, nga higa mo ito kapasunod pag ito ganit isang items, kung nadakpan man sa kapulisan sa Mulo sa bypass operation, tapos may ara pag ito nga di Aljas Baliling ni sa taga Barangay San Juan Muloto, bla, no? Nadakpan man ito sa bypass, nga nagkapasunod man ito sa items, kag may mga video.
1: Why na sabong pili, no? Pahil, lalaki, sabong ang mga nagkakladakpan, ka nagkabariga, sabo?
0: Yes, sa K-5 dyan, sari-sari na kung kisa.
1: Oh, may LGBTQ plus man?
0: Oh, may ara. Pag yan, sa K-5 dyan, nga di ba kaluluoy man kung kisa ng taon, mga minor, black K-5 dyan, iban, may nag-a-edad, 17, isa may makibot kita, may nag-a-edad, 17, 16, oh. Pa na.
1: Tekon 17 na, 16, pwede na silang pasakaan kaso.
0: Yes, may criminal liability na sa K-5 dyan.
1: Okay, salamat yun na K-5 Baron.
0: Sige, K-5 dyan, ang inangabalita na doon ang isang kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K-5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
2: K-5 News FM, kampiyon report.
1: Sigihan nyo da, barigya sabo kay madakpan, gid mo gapon. Sigihan nyo da, gamit ya sabo kay mabagtek, kay niyo utok. Hindi, gid mo mapuslan. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika de Trivayo, de antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trakaso, ilan at si Ponja Kubo. Malagainom kita sa Klinika de Trivayo, adlaw-adlaw. Bangon sa iya sining extra virgin chocolate oil nga ginapatay iya sini ang mga bad bacteria ponjay, no? Mga bad bacteria, bla, ponjay, parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung nakatitribayo ka, healthy ka. Ilabi na gid kay subong nagaulan-ulan, katulot-aliti, itagululan, may mga lugar dira nga matiniran sang tubi, bala kagamo ining lugar nga paborito gid balayan sang lamok. Gani, kung taas ang inyong hilanat, may kaupod niya sakit sang ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan, may naobserbaran bala ka mo nga pula nga rasis ka nagatubo sa inyo guya kagdugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani maginom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang food supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin chocolate oil nga ginparti sa Ditribayo. Ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. No, ang monolaurin galing sa Ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo, pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sa Ditribayo, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dinggi. Tinduan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kami dala sa dinggi virus. Likawan nga mga stock sa tubig, wala sa taklob sa aton mga puloyan. Kagbaginom kita sa Ditribayo para layo sa dinggi. Agparisa na to sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga lawas, para sa mabaskog naton nga resistensya kontra sa mga baratiya. Ang Mighty C ka Ditribayo, mga kandikalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Hoy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyong mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Hoy. Subong adlaw, Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Ay kada Martes kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira. Was Merkulis, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Standby mga ka-K5, mga balik kita pagkatapos gilamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! BTS!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps.
4: Balik na sa ato niya pagpakalagad mga kakipay diri sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka dawadlaw. Malikawan naton ang makamamatay ng mga baratian. Ilabi na gid ang sarcoma. Tumalagsahon ini nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Dawa ka kasi ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risko nga magtubong sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, maraway ka pagubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, hindi magiyo nga joint, tinaling ang pagkabari sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, nag-inom kita sa DTX 500, kag may TC adlaw-adlaw, para sigurado nga healthy. Kayang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-DTX 500 kag 90C kita dawadlaw para sigurado nga healthy. Mayo nga po nang sa aton sini mga soki, mga nagapamati sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Laura Sumakaysay, dira sa Hong Kong, sa kay Ma'am Ninita Del Prado, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City, sa kay Melvin Satonero, kay Melvin Satonero, dira sa Barangay Buntatala Haro, Iloilo City, mayong hapon gid. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Nini Sian Prisia sa Singapore. Ma'am Nini, mayong hapon gid. Salamat gid ha, Ma'am Nini Sian Prisia. Kay Sir Arman Bakogoay. Kay Sir Kim Arisioni Flora. Kay Sir Blair Matuliano. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Sir Sirwin Marco V. Kay Sir Nonito Sombong, watching sa San Pablo, Isabela. Shout out lang kay Mrs. niya Edna Sombong sa Barangay Baldosa, Zone 3. Mayong hapon gid kay Helmer Pilisid Dario. ESS Sara Chapter. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon gid no kay Ma'am Aisa Ahmad. Mayong hapon gid kag subong man kay Laura Jane Barita. Shout out lang kuno sa Savior Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City Proper. Kay Alan Ortiga Tukuyo. Alan Ortiga Tukuyo sa Barangay Giso Kalinog Iloilo. Mayong hapon gid. Salamat ha sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Kaya 88.7 sa kay pari B-Boy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte Molo. Mayong hapon man. Salamat gid sa imo sini padayon nga pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Iloilo. Mga pikita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. DTX Coffee Mix nga ini amo ni nga naga-healthy kita kung mag-inom kita DTX Coffee Mix. na nami sini kay nasatisfy ng kogringon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas sa pag-inom mo sang DTX Coffee Mix. Amo man yung ginainom nga kapi ni Ma'am Nini Sian Prisya kag Ma'am Azon Pinida. O ni Ma'am Azon Pinida kag ni Ma'am Nini Sian Prisya ni Ma'am Laura Samakaysay. DTX Coffee Mix ning ninom nila. Kay na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kon balungkay, that's why nga healthy. Prebio coffee. Kung maligo gani kita, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kay morning habon, nga nagapaputi, nagapahamot. Sang aton sini nga ilok. Oo, nga aton sini nga lawas, no? Gaputi, nagahamot. Kutis porcelana, kutis himis. Gamit ikaw sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Para ma-maintain na ito ng freshness. Magtapos na ito paligo, mag-roll on kita. Sa ito ni Ilok, gamit ang Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot kay Ilok sa Klinika Deo Fresh. Malikawan na ito ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, tiyang LBM. Dapat niya mag-Klinika Sporbiotics kita, adlaw-adlaw. Kaya ang Klinika Sporbiotics, nagapa-active inis ang aton siningan digestive system. Ginatunaw niya sa maayo ang aton mga ginakaon, ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta, ginadistribute sa nanoy tohay nga parte sa aton sininga lawas, ang Klinika Sporbiotics. Mayo pa sini kay regular o kon masulhay ang aton sininga pagpamuhin o naka-Klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Parang nagabato si Manoy. Pero sa reklamo sa amigo ni Paul Diada, blang niya, ano man yung adungan na kaming guwas kalibutan. Ako ya, patay huya, sa iya huya-uya. Parang hindi mag-uya-uya, mag-extend the food supplement kay nagapabaskog, nagapatindog sa atong siningalawas. Ang ibang tumba na, ikaw tindog sa Gapon, kay nagahatag sa extra nga adrenaline, extra nga energy, extra nga kabaskog. Amayo pa kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka nga nagahatag kag naga-circulate sa aton sinidugo. Malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, mag-extend the food supplement. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy. Mabakal sa mga suki inyo ng mga butika sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Haro, sa Miyagaw, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara Iloilo. Why na kita time? Sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5, Paul Dihada. Kaki 5, Andre Lapastura. Ang inyo Kaki 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5
19: K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: E3 Bio.
21: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
19: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
29: Clinica DioFresh.
28: Available now.
0: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang kampiyon ng istasyon
13: K5 News FM.
7: Si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
7: ang extend
8: Supplement for Men.
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend
3: ang kampiyon ng istasyon sa Sara, Iloilo.
20: 88.7
3: K5 News FM.
20: Wow! My puso!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French,
4: bakal
3: na!
4: D3 Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sadaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!
12: Your official news and music station.
0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on Sena sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga magkaupod sa subong nga Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtong akita nga mag-updenay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga busog ang tinanhan, nakapanyaga na. Ara sa maayo nga kahimtangan. Aba, nagbundak ya pamunog kapag ulan diri sa may banwasang sara. Kabay nga may ara kamo dira sa mga payo nga dala ha. Inigid magsulay sa ulan. Balog ikita sang aton nga mga panaming. Kag syempre, hindi kita magkalipat mag-inom sang aton nga mga food supplement, aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sa ibato ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga viruses kag bacteria. Mayang hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong dira sa ilat tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 dira sa Iloilo City. Good afternoon gid sa inyo. Mayang hapon man sa mga nagatabid sa aton sa tagsa ka relay stations. Mayang hapon sa mga taga K5 News FM Pasi. Mga nagaupod man sa aton dira sa K3 FM Kalinog. And syempre sa K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may bahin sang Short FM Dumangas. Kag dira sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod, ang inyong maninay, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga naman kita nga mag-updenay. And syempre aton man gina welcome sa subong nga hapon ang aton diri nga mga Facebook live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa ukon sa may K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo as well as ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito.

shoutout lang kuno sa Biatingo kag Villaret family, kag sa Palomo family sa may Banwa Sangsara. Ma'am Gurney, Sarah Kaumban, maayong hapon dira sa may Leon, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Kim Arizoni Flora. Ma'am Bings, maayong hapon. Patamyo lang kuno a kay Mami Azun, Ma'am Winifeda Sarmiento, Ma'am Nene, kag kay Ma'am Nelalyn Shautong, kag kay Ma'am Remya Panes. Maayong hapon man kay Ma'am Chini Lianyu Jimenez, Maninay. Shout out lang sa mga classmates ko, ang Felizardo kag Agnes family, Pamela Kataloktokan, si Hara Derla Barredo, dali na kamo, DTX Coffee Mix na kita. Kag sa gwapo namon ang kapitan Mario Dineros, kag sa mga taga Ulang Hua Nation nga nakatutok na Subo nga hapon. Dira sa may San Enrique, maayong hapon sa inyo. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran. Ma'am Nadaline, maayong hapon. Manila, shout out lang sa mga taga PGBI Blue Scorpion 1 San Enrique Chapter. Kay founder Gambit, Chairman Diamond, RMG Redan, RMG Marjorie, RMG Jaguar, MG Small, kakay MG Mon, kakay Jinky, kay Oteng, kag sa tanan nga members nga nagapamati gid Subo nga hapon. Oy, thank you so much sa mga suki nato na sa PGBI Scorpion 1 dira sa San Enrique. Maayong hapon man kay Sir Danny Labrador sa may barangay Induruhan, Badyangan, nagapamati gid sila. Sir Arman Bacugway, maayong hapon. Sa may mga dugang nila nga greetings ha, pwede gid kamo ka-text diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. May gusto kamo tamyawon, mag-text lang kamo or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, maayong hapon kay Nanay Celsa Fernandez ang Mangurukuro Ahoy. Pag-greet man maninay sa may barangay Anabo, Lemery Iloilo, ang Montoya Palmes kag Develas family, kag sa Bruno family. Sir Nonito Sumbong, good afternoon. Klee Mark Laureano, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa San Jose Antique, salamat gin. John Neil Hanolino, maayong hapon. Pa-shout out maninay kay DJ Remy, idol from Kamatis Hardware.

Mani na always good. Sila kapamati true cellphone. Wala man may radyo. Bisan may ara, bakante, FM, K5, kapamati Japon sa cellphone. Para makapamati lang maninay. Taga adlaw, cellphone nang ang gamit namon para mamati sa imo. Aba, thank you gid, Ma'am Inday. Patamyo lang maninay kay one and only husband ko, Daniel Palmes, nga nagaobra sa Romax. Hay ninyo tanan, pag-greet lang, jot-jot, Kuya Dante, kag sa ila foreman, nga pinakabuutan, ang nagpatamyaw si Ma'am Inday. Maninay, maayong hapon lang sa Funa, kag Fernandez family. Shout out man maninay sa ugangan ko nga si Amalia, nagapamatigid sa imo. From Febby Tubes Querino, nagatutukid sa buwang. Ang mga taga Baldoza Zone 3, nagapamati man, ready na kunuho ah. Aba, nakapangita na sang ila dira guro pwesto hay. Ngita ka mukhang inyong nga mapahunay-hunayan ha, kay manamining aton istorya, subong nga hapon. Mayang hapon dira sa may San Pablo Isabela, Sir Nonito Sumbong. Mayang hapon man sa kay Dexter Aligarbes. Maninay, maayo lang kay naghulaw man ang ulan, gani man Sir Dexter. Kinbukbuan niya gid sang udto sang mamunog kapag ulan. Ha? Mayang hapon man kay

0: mamlians in Blanachua de la sa sitio Mapilit, Pasay City. Ken Elken Balayon Montero, good afternoon. Marvin Brasileño, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang gali sa akon tatay, kag nanay. Si Nicolas Brasileño, kag si Melania Brasileño, kag sa akon sisters and brothers from Haniway. God bless to all, maninay. Ay, thank you, Gid, sa mga taga-Haniway, Iloilo. Mayang hapon man kay Sir John Neil Hanolino. Maninay, patamyaw lang, anak, katutok, kid na sila sa imo. Ay may radyo ang ilang nga track. Day Remy. Oy, maayong hapon dira sa inyo. And halong ha, sa pagbiyahe ninyo sang track. Maninay, abi mo, kung mabasa mong shoutout ko, grabe git ang kalipay ko. Wow, thank you gid, Ma'am Janice Fernandez. Papasahan ko na, ma'am, kung makachempo gid. Kung hindi kita alang-alang sa oras. Thank you gid, Ma'am Janice. Mayong hapon, maninay, patamyaw gali sa amigo ko ang nga nagalabo sa market. Uy, si Kwan Kunoho, RG Boy, nga guwapo, kag sa Bionat Family sa may barangay Alibayog, Sara Iloilo. Abing ita, on mo ni Was sa K5 Edicel, ha? Si RG Boy Kunoho, sa may wet market, kunong obra. Guwapo niya kunong amigo, wow. I-locate na dayon, ma'am, ni K5 Edicel. Mayang hapon man kay Tatay Tibo, kay Amari, kay Tiyay Kating, sang Manguro-Kuro Ahoy, Iloilo. Ka Migs Vlog, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Winifreda Sarmiento, nagapamatigid sa aton. Ems Che Hermano, good afternoon. Shout out lang maninay kay Emski Lipalim, Trez 23, kay Renante Galvez, kay Hunyo 14, kag sa tanan ang mga gwardiya sa WIT, nagapamatigid always maninay. Oy, good afternoon sa aton dira nga mga security guards. Maninay, greet mo ang bana ko, Noel Goles. Oy, good afternoon, Sir Noel, kag Ma'am Erlina Telarma Goles. Sige, ara na. Duro sa mga kumare kumpare ko. May nga po manina, shout out lang kay Ruth Gonzalez nga nagapanghilamon kag nagapamati sa imo. From Febi Tubes Carino. Sige. Ita na sa maplastaran ha, timpla ka mo dayon sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix para may ara ka mo dira pang pares sa aton nga matugnaong nga hapon. Ipares ninyo samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pamati sang istorya sang aton nga letter sender. Ang aton nga kasaysayan, ginpadala iniin ni Valerie kag ang iya bugos ni istorya aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: George! George!
1: Love? Ano, may sugo ka ba na?
0: George, ano ni man? Para magpritos ang isda, batok pa?
1: Love, sakto lang gina, bro. Di ba amoy ng gusto mo?
0: Di ba naghambal na ako sa imo nga medyo brown lang? Ang imo ya batok gid.
1: Amo bala? Sorry lang, love. Sige lang, baklanta na lang ka sang niluto sa guha.
0: Ay, sus! Nagpauyang-uyang ka lang imo sang kwarta. Hindi na lang ah! Wala mo gid gina pamensar, no? Nga ako ang nagbakal sang pagkaon tadi.
1: Sorry na, love. Ay, hindi ka magkabala ka. Dayon ko ng pagluto. Sa dason, love. Sorry, kid.

0: ano, abi ka talaga kay George Day, ah!
1: Ay, ano naman, Hal? Kabuot lang gina kay George Day po.
0: Buot man gani. Ay, pero doon hindi mapuslan sa balay.
1: Dahil hindi mo abi maintindihan eh. Sa tuod lang, mas budlay nga ara ka lang sa sunod balay. Mas kapoy ang ubras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
0: Tigil na provide kung manatanan, Day.
1: Oo, gani, ikaw ga-provide. Pero sa pag-budget, amo niyang budlay, Day. Kung paano pangitaon ang tanan. Bilib ko ya gani kay George eh, kay... Nga ah, do prinsesa kaya? Wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang ya gani, ya?

0: Nanuka.
1: Wala. Stress lang ko.
0: About pala sa pag-upod niyo ni George?
1: Yes! Ay, ambot ah. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ambot ah. Doon na anak ko bala.
0: O ti ano? Hangout ka ron? Para madula ang stress mo? Ha? Huh?

0: You know what, Bal? Kanugon ka tama nga. Tibrano ka pa nagpakasal.
1: No. Why, man?
0: Nakita ko nga. Do wala ka pag gidmayawan sa pagkadalaga mo.
1: Well, well, well. Kilala mo gid kuya. Party girl man ko sang una.
0: No. Hindi mo sinang ginamin ko.
1: Ano man gili?
0: I mean, wala mo ma-enjoy yung pagka-single mo. Sa pagkilala mo kay George, kanagpakasal ka mo dayon. And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dayon sa obra. Tapos, base kung kulang kapag sa amunyo, di ba laban?
1: Ba...
0: Bal.
1: Jovi?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butka. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sang matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis git pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saray Duido.

0: Thank you, good Georgia.
1: Love, hubog
0: Nakita mo gid mangkot ka pa?
1: Kuntani, nagtawag ka sa akon para masugat ka. Oo, galing. Alas 11 na sang gabi, oh. Sa din ka pa nagaling, love?
0: Birthday sa office mate ko.
1: Oh, ba, love, dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, oh. Eh, naano man, basi ko nagpatama kami sa minom. Love, daligid lang ha. Mainit ko rin isang tubig. Relax lang da ha.

0: Love, dali na. Mamaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo pa.
0: Ano, Abike? Grabe, ganda na sa luloka mo kagabi. Abi Love, sa dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom kagid man, kamusang office mates mo, pabalo ka sakon. Para hindi man ako magkabala ka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi kung anong matabo sa imo?
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay.
0: Oh. Ah, sige. Ay, oh, gali love. Buwas ma-duty na ko.
1: Ba? Ha?
0: Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. Oh, wala ka ba na nalipay nga may ubran ako?
1: Eh. Kuan, maayo man gani ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George!

0: tulog na si George. Daw ginakapoy kasi sa obra niya. Si Jovi? Maayo lang kay tulog na si George. Sabdon ko. Hello? Jovi?
1: Val, ari ko rin sa guwas ang house niyo.
0: Ba, ano? Eh, anong ginabuhat mo dira sa guwa?
1: Basta, guwa lang na bala. Kabalo ko tulog na si George. Hulat tong taka, ha?

0: Jovi, wala ka mahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sa malain, di bala? Kung makita niya nga aring kita sa guha, kabalo ko nga malutsan mo siya. Sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod. Ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jovi, hindi nyo kuya pagdalahigon sa problema ninyo.
1: Val, nakahibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jovi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag-hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: Kuntani, ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bugtaw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistorya ninyo. May problema ka mugalingan doon.
1: George, I can explain.
0: Love, may kulang pa bala?
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nangin sunod-sunuran ako si mga daw ito. Isa mo lang kasugo para diyon. Pero abo pa rin nabuhat mo sa ako.
1: George, please. Pamatiyan na yun.
0: Abi mo samtang nag-istorya ka mo sang lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan.
1: Diyos ko.
0: Dong gusto ta ka mga doon patsun. Ugaling palangga ta kay.
1: Love.
0: Palangga ta ka.
1: Love, please. Please. Please. Pamatiyan na yun. Please.
0: Valere. Kung masitol mo ng problema mo,

0: George, love, nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung amo, good for you.
0: Oh.
1: Oh. Ari, pirmahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Permahe.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabalaka. Kaya balo ako nga dakong gastoon sila. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, ano nga kabuangan ini man? Siling mo kung mas itol kong problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agud na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa!
0: George! George, please! Please!

daw hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Daw mahibi ako nga na shock sa mga ginpanghambal ni George sa akong. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginhinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kon sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagit, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
2: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala ka sa infeksyon, ang kantoan mo, hospitalin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pili. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Makal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo ni ka importante kung gainom kaya D3Bio.
6: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Gaan. Ma-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sa gan nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress at adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimtan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
9: DTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
1: DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Ay, ano nga lang! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. Is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
5: Sarado-ido.
9: Secret
5: memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton ha para nga hindi dira kita mag-experyensya sang pabalik-balik nga ubo, trangkaso, hilanat, sipon, which is uso gid sa sining nga mga panahon. Kinahanglan nga amligan ta kitang aton ikaayong lawas. Inom gid kita sang Klinika D3 Bio. Ilabi na kun maginasuprer kita dira nga mga paglain sang pamatsyag subong, inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig gid sa aton para dasig kita ta mag-ayo. And syempre, hindi man kita magkalipat. Inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig niya sa aton para magbaskog naman ang aton nga immune system. Mangin resistensyado, kag mangin protektado kita, mag-inom kita dapat sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe iniim nun, bisan wala unod ang aton nga tiyandira. Kag nakahibalo-balag ka mo nga ang Mighty C, kinahanglanon ta kadungan sang aton nga pagtigulang. Ang pagtigulang, isa ini sa mga rason kung nga nagahuyang ang aton nga resistensya, kag may mga komplikasyon na kita. Gani dapat ha, nagainom kita sang Mighty C. Kaya kung nagatigulang kita, hindi lang edad ang nagatigulang, kundi pati man ang aton nga mga selula sa lawas. Ilabi na ang aton nga white blood cells nga nagahatag sang proteksyon batok sa mga mikrobyo kag virus. Ang mga daan nga mga selula ang hapos na lamang patsyon sa mga mikrobyo kag sang viruses bangod nga mahuyang na ang mga ini. Gani dapat sa aton nga pagtigulang, dapat hindi kita magpabaya. Inom kita permisang Mighty C kay isa ini ka suplemento nga nagapabaskog kag nagapaprotect ta sang aton nga lawas. Likawan ta man ang temprano nga pagtigulang, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre ini kita magkalipat, inom kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga baratian. May ara bala kita sa diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas. May May mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500, himo ini sa Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagapulig ini sa aton para nga maprotehiran ang aton nga general well-being. Indi tanan nga balatian makuha ta sa kagaw ang iban sa indi husto nga lifestyle. Mas madamo nga balatian ang imo makuha kung sobra kadamo ang imo ginakaon, ilabi na ang mga matamis kag mantikaon. Gani inom kita dapat sang DTX 500. Ang diabetes nagasugod ini sa pag-abusar sa pagkaon sang sobra-sobra nga carbohydrates. Subong man nga ang masami nga pagkaon sa mga mantikaon ang nagaresulta naman sa pagbarasang mga kaugatan naton leading to hypertension, kidney disease, cardiovascular diseases, kag stroke. Gani dapat tumaragi kita DTX 500. Ini ang nagadetoxify sang aton nga lawas kag nagabudig pabakod sang mga selula kag syempre nagaprevent sang pag-oxidize sang LDL cholesterol para hindi magbara ang aton nga arteries. Gani kung mag-inom kita DTX 500, ginaamligan tagid ang aton general well-being. Initanan mga produkto ini sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Diri sa Banua sang Sara, available ini sa aton nga Clinica Sara Branch, located sa may RJM's building, dira sa kilid sang Ceres Terminal. Pwedeng-pwede nyo man mabakal sa aton nga mga KSS resellers or mag-contact diri mismo sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Or pwede man magbakal sa ibang pagid naton nga mga product outlet. Available kita sa Klinika Haro Branch dira sa Iloilo City sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sa Miag-O Branch ara dira na hamtang sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May Kalinog Branch man ta sa Osmeña Street sa Cosmart Kalinog and Pasay City Branch dira sa Salvation Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 12 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Valerie, wow, anhon mo no, kay ti, imo na nga hinimuan ang kumbaga konsekwensya sa tanan mo nga binuhatan. Bisan ano pa ka buot, kabana mo, kay ti, amo na ang natabo, kinahanglan nga atubangon ina ni Valerie. Subong, kung si Sir Marvin Brasileño pa, mahambal ko lang sender, sa aton sender, baho o sender, kasakit gid batyagon sa amon nga mga lalaki. Ikaw, biya mismo una guba sang inyo nga relasyon, pero soon makakita ka. Next journey mo, isa ina ka lesson nga dapat sunod, hindi mo na pagsuliton kaysa la sa Ginoo sender. Gani parla ka relax ka, inom danay DTX coffee mix. Good luck sa imo nga next journey. Nung si Ma'am Arlene de Guzman pa, good PM sender, ang mahambal ko lang kung tani ginpaminsar mo kung gaano ka kapalangga sang bana mo. Gin-tolerate mo ang pagsalig sa bana mo sa imo. Gin-pangibabaw mo ang pride sa bana mo. Kung tani, wala mo to ginihimo sa bana mo. Ikaw gid ang may sala kag may problema sa bana mo, kag tani wala ka nagupod sa office mate mo. Kaya ang tukso, ara gid na, mangibabaw sa tawo. Malaan mo nga may asawa to ang lalaki, nagpatol ka. Tani, giniwasan mo siya, nag-inom ka mo kag para sa imo problema. Hindi inatama nga dito ka magpautwa sa imo problema sa office mate mo. Dapat kinistorya mo ang bana mo sang maayo. Hindi nga pwersahan nga nagpakasal ka sa iya, Tapos nagpagamit ka sa may sabit. Di mo alam kung ano kasakit ang sinapit sang asawa ka-office mate mo. Kagsabana mo sa ginhimo mo. Kay ti ginakulang ka pa kung dito mo ginpautuwa sa bana mo, wala ka pa ginsapit na problema. Ginguba mo lang ang pangabuhi kay iban kag sa imo bana. Hindi na ina mabalik sa ginhimo mo sender. Move on ka na lang kay ti nadala ka sa tukso. Grabe nga comment ni Ma'am Arlene ho. May pinanghugutan si Ma'am Arlene ha. Sige. Ala sa piyak nga linya, una tanga caller. Good afternoon.
8: Hello, good afternoon.
10: Ngayong hapon, sino gani?
8: Si Danilyn Sambalasan.
10: Wow, Ma'am Danilyn. Anong ma-advise ta para kay Valerie?
8: Ang ma-advise ko lang sa Tinder, Tani, ang imo problema, bala ng i-ano mo kami sa imo nga bana. Istoryahon mo ang imo bana kung ano ang nagkakatabo sa inyo nga mag-asawa. Kahit palangga, kamansang bana mo, Tani, bala, wala ka to nag-upod sa office mate mo, nag-direkto kaya sa imo panimalay, kaya bana, kaya ito yung office mate mo, yung asawa man to, kay Tani, nang paminsan mo yung bala kung ano yung himo ko. Amo na nga wala ang wala ubra ang imo bana tapos isa pinakaadlaw may ubra man ang imo bana mo tapos nang pumakaentra na ang imo bana dapat magbululigay kami duwa hindi nga pursahan na kada abot mo mga kids kay amo na ang ginaluto sa imo bana e siguro ang imo bana doon nakapin nang bala sa syukis kung arak ka sa imo balay damo ina tinder yas ang ubra mo kung pwede man kami mag

0: nagdala dito sa ano, sa sa ukit-ukit mo, nagpalayot ba yan, nag-iwas ka? Ipay, kung ano to ang hinihingi, yatin mo nga, dahan ba sa tin nga, pero may kulang ka sa kamo, sinitapat, yun, yun, ano mo na sa ginagayon, ano mo na sa, ay para hindi, wala ka problema nga dako, kag wala ka may lingi ba nga, isa ka pamilya kan sa imo man ng pana singer. Amo lang na ako na hambal singer sa imo. Ito na lang singer. Kasi sa pinakaadla mo kita ka man sa ang partner mo nga ma-realize mo man bala nga ang muna natabos imo problema.
1: Sige. So amo, kumbaga, waay na, kumbaga wayat may mahimo waay na rewind sa ini nga sitwasyon na tabo na mga natabo at tubango na lang ni Valerie ang mga konsekwensya sa iya syempre nga nahimo man is sa iya nga mister. Sige. Ma'am Danilin, may ara ikaw sang gusto tamyawon dira sa Balasan? Kamusta ang mga lechon dira?
0: Wala pa maninay mani sa 26 Gani? Festival dere sa Balasan.
1: Oo. Sige, enjoy gidira sa inyong kafiestahan.
0: Oo, manina. Una-una maninay gira kami at kasama yung hapon at labi na literata na niya staff sa K5-88.7 Sara Station aling hapon man. At labi na din sa friend ko, si Manilita, si Leo, si ano, kagsas. Special someone ko da sa Quattro Copies ng Sinistor. Love halong ng Fermi, ay lang kung ka palang gasin mo, hindi ka din nagkabala ka, kaya hindi ka kapag-islan ako. Sa ako na niya mga bata, ito sa amon, nandiri man sa Balasan, yung hapon na sila. Kag sa ako, maninara ng episode, si Day Labilia, kasi bata yung mandiho sa koptanan di sa akon na naobrahan na yung hapon man. Kasi sa tanan-tanan niya nakakilala sa akon na yung hapon man. Lang na maninay mani.
1: Sige. Thank you so much kay Ma'am Danilin sang Balasan ni Iloilo. Grabe. Sana all may ara sa nga palalabs kaya hindi niya gidpag-ibaylo. Kung si Ma'am Remia Panes naman, insat kung may mga problema sa isa gani ka mag-asawa, kinahanglan gid nga sang manlalaki or mang babae, dapat sa nagapamati ka diyang programa ni Maninay, binagbinagan nyo anay at anan bag-o ka maghimo sang wala pulos. Kaya hinulusulan nyo gid, pira ka adlaw. Kag sa imo sender, permahe do lang na i-annulment para hilway doon ka munga duha. Oy, then, na-stress na lang. Si Ma'am Remia. Correct kid Ma'am Remia no, ano nga ka akong baga kabudlay nakapangabuhi dugangan yung pasang amon nga mga problema. Sige, ara sa piyak nga linya ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
2: Matanan mo ni Nay Mane.
1: Nay hapon sino gani?
2: Si Leo, sang kwartero tati.
1: Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Valerie?
2: Ang sinayon na sa imo, Madere, Madere, ikaw binanguna, di na pagubas ang pagpangbuhig niya sa imo, bana, tungkol ng sakit, ito nga batok, na sida, ano kami ginaginan. Ay, nagpangayon sa katawan ang bana mo, ginaimayoman ka man. Magaling, ang pag, kaya ang pagkaayos ng bana mo, di kumusta ni Dede. Sige, gilangin mo pag aking saya iya, kung nasulay ka sa in-office mate, na may asawa pa, kumagaling na tugon ng sa alak, may balak. Pag natabo ka mo sa in-office mate, di ba patin na matabo baliri. Galing, ginimuslan mo gid ang kaayohan sa imo ba nga. Kaga, ginpapirma ka pa nga mag-ulagay. Galing, wala ka na nga pirma. Masisauli, kapire, kasi ma-

0: ma pano yung isang patawal ang inuban na tungkol sa inyong kabuo, natuna na lang siya. Siyempre, kung hindi ka naman iwat-iwat, ay marahin nila sa pagpamabuhi. Sa natuna na lang ka, hindi ka lang makikita sa isang sa inyo o na nagsulay sa inuban na ako naging sulay mo. Insulay mo tong katong upismit mo. Insulay naging ano ka mo eh. Nag-loit ka mo sa bana mo. Yan eh, huwag mo buhon na lang ah. Kung nagpangayos ang pagkawal, ang mo bana balire, patawala siya kay mayo na pagkabuot na bana. Ano yun ang manitay?
1: Sige. Thank you again, Sir Leo, sa imo advice. May gusto ka nga tamyawon?
0: Ako nga sa kanan ni Ninay Mali, mayong hapos pa na mga pagpalamati sa Kipay Radio. Sa kanan ni Palamati, si Doy Doy San Banate, Lilo, si Susan San Quezon Province, mayong hapon, si Ella San Pati City, hindi ka pamati ng sumong, Bungnan si Inday Bahambe siyang Kotong Iloilo. Bungnan sa kanyang nagpalamati. Bungnan kay Daniling siyang Balasan Iloilo. Sa tanan-tanan nagpalamati sa akong gali hinablosa sa Iloilo. Si Ayban, si Angelo Karaitle. Bungnan si Peterson. Sa tanan-tanan nagpalamati si Elena kag si Itik. Gali ka na mayong hapon sa kanan. Igabi na kay Jimmy Santan sa Bonifacio. Sa makibang nga yung katanan niya si Dio sa Quartero Cafe. Sa makibang nga yung
1: sige. Thank you so much, Sir Leo, San Quartero Capi. Sa aton oras, alas 2:24 na. Ginakurukulabo sa kita sa aton nga tiyempo. Thank you so much, kid, ha, sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Sa mga naghatag advice, madamo gid nga salamat. Sa mga nagalantaw dira, mga silent naton nga mga listeners. Thank you so much, gid, sa pagupod sa aton nga programa sa subong nga hapon. Mabilin ta lang para kay Valerie. Kinahanglan ato bangon tay ining problema nga ti handa ang aton nga tagipusoon kag panghuna-huna. Kumbaga gyud sudlan tang ini nga problema kay ti una pa lang adaan balaan mo nga sala na. Ang bana mo palangga ka mabuot ginahimo ang tanan para sa imo. Pero ti again ikaw ya ang kumbaga nag-una himo sang butang nga makaguba sa inyong relasyon and hatagi siya sang time kung ano gid man ang mangin desisyon dire kung amo na abi ang iyang solusyon annulment kung amo nang gusto niya pagpasugot ka na lang para sa kahilwayan ninyo nga duha and move on. Mag-move forward sa pangabuhi. Duro pa da sa ulihi ang mag-aabot ng paghigugma. And by that time, kinahanglan, i-apply ta ang mga natunan naton sa sininga sitwasyon sa subong. Kumbaga, mag-aabot na ang mga panibagong paghigugma sa ulihi, ihimuon tang tanan, hindi matabo ang mga natabo sa subong. Leksyon para sa aton, Valerie. Ang kabuhi, wala sang ginatawag nga rewind. Gusto ko taman nga mabag-o ang ginhimo na sang una or masulit ang mga natabo sang una kag hindi ito paghimuon ng amuto nga butang pero hindi na nato nina mabuhat pa. So, tun-an ta ang mga bagay-bagay nga naghatag sang leksyon sa aton nga kabuhi. Thank you, Gid, sa pag-share sang imong istorya diri and thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Way na kita sang oras, kit anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon na kung inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5. 95 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na!

0: Sustansya ka with proper diet and exercise. Panalo-panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mababa, sumangabuti ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mababa, sumangabuti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng akon nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
5: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre! Libre!
21: Wow!
18: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman from man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
24: Extend Food Superman from man.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
18: Oh. Ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan.
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Ako yan.
4: Pag hinugay ka da ganit, day ha? Ang hambal niya, tanan, gani, tanan!
1: Hey, hi, Kalingawan Time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Pio!
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio!
8: Ang D3, nga may visio!
6: Ang visio,
8: nga may D3!
6: D3 Bio!
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
8: Yung may D3!
6: Mga mga butika!
2: Para sa matino nga dugo!
6: DTX-500!
2: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX-500!
2: Ang DTX-500!
6: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay!
2: Basta tino nga tayo!
6: Happy kanunay!
2: DTX-500!
6: Masaligan!
2: Epektibo!
6: DTX-500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500!
2: Ang DTX-500!
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami!
6: Amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
6: DTX-500.
2: Masaligan.
6: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C.
8: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
15: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow! My puso!
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. For problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
20: D3 Bio
22: ang D3 Bio
20: yung may Vizio
22: ang Vizio
20: yung may D3
22: mga butika
20: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio ang D3 Bio
22: yung may Vizio ang Vizio yung may D3
20: mga butika.
24: My family history ba ka mausong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
25: DTX 500
24: garantisado,
25: epektibo,
24: aramis
25: mo. DTX 500
24: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga uno?
24: Masami nagapangihi?
25: Masami ginauha?
24: Masi may diabetes ka na?
25: Mag-TDX 500 na!
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: nga nagapanubos
25: ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: garantisado.
24: DTX 500
25: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka mga butika.
16: K5 News FM.
27: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
17: Dali na sa trip na masadya! Ang biyahe nga wala abiriya!
28: Sa lugar ng Usumbagwa!
17: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5! Road Trip K5!
29: Kampiyon! Road Trip.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tagtilo ang atay,
7: happy kanunay.
12: DTX 500
7: masaligan,
12: epektibo.
7: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
12: ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500
7: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
12: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
7: masaligan,
12: epektibo.
7: DTX 500
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio, ang D3
7: yung may BCO.
12: Ang BCO
7: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3,
9: yung may Physio.
3: Ang Physio,
9: yung may D3.
3: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: May balita na, may drama pa. Kampyon.
22: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
23: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
24: Rehas!
23: Ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid bakuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako ang tag-iya.

0: ano ang siling mo, sis? Tibok ka?
1: Oo, sis. Hindi halata, how?
0: Ay, hindi, gijabal lang. Mayo kagid magtago ba? Oo, ti, ano na lang yun, ha? Ano lang na, ano, manugid ka sa kay mama kag papa?
1: Oo, sis, eh. Kay kakapoy na gidya, eh. Kakakuman ito, ginakonsensya, nagigkuya, sis. Kaya nagasalig nga daan sila nga straight ako nga babae. Kaginadalian nila ko nga mamana.
0: Ay, buligan ta ka, sis. Dali ka. Isuriyan ta sila ni mama kag papa.
1: Sis, tuod ka.
2: Ano atong nabatian ko, Jax? Corey?
0: Ba?
2: Ano ang buot silingon sang nabatian ko? Ha? Ano?
0: Ma?
1: Hala, si mama... Nabatian niya yan ang istoryanta, sis.
2: Ano to? Ano ato, ha?
1: Kwan, ma. May ginsugid na ko kay Jax, ma. Nga. Ginakasakuan niyo ko nga mamana ni papa. Kwan ba lang, ma, do na pressure man ko nga magpangita sa nubiyon ko, eh.
2: Aw, oh, sus. Hindi ko mo nga nagasako kami nga magkaapo. Ay, mapatol ka na lang dayon sa kay Bisansin, oh. Ay, hindi amusin na iyanak. Ang importante dira ang maayo ang batasan.
0: Ma, kwan, kung hindi abi lalaki ang type ni Corey.
1: Jax! Jax! Isa?
0: Ano? Abi ko, malukit ka na.
2: Ay. Ano na? Daw may ginasekreto gid ka mo nga duha, ah. Ay, ano naman?
1: Ayo.
2: Hoy, kalaw ay balasin na nga daw ginalipot ninyo ako. Ay, sugirin ninyo ko. Ano ina, ha?
1: Wala, ma. Wala, ma. Tika mo na kay Jax.
2: Ay. Hatagin nyo ko dasang inugbakal sang maintenance na mo ni papa ninyo, ha? Ay, ikaw ya, Jax. Kada ko sang sweldo mo, pero daw wala ka gidya investment. Manager ka pa naman sa isa ka call center. Ay, ano nang kwarta mo? Ginaubos mo lang gasto sa nobyo mo? Ay, ambot sa imo. Man, hot-hotan ka lang na yasang lalaki. Ay, sino man ang buang ang mag-dinner sa lalaki sa lalaki, man? No?
0: Ako naman yung nakita mo, ma. Life is too short pala, ma. Kiti, ma-invest mi gubi sa ano, bi? Negosyo? Ay, libog lang na sa ulo ya. Isa pa, ma, hindi ko mo na madala sa lulubungan kung mapatay ako. Masib lang ko yung kwarta, eh. Pero hindi ko yung mag-invest kung ano nga mga properties. Amo na. Amo pa na karoon ang kamungan nyo kung ma-investment ako, di ba la?
1: Ay, pero laingid yung sis nga ma-investment ka. Like, pirabisang duta. Dami na nga investment. Pwede man gani, mabligyan na eh.
0: Ay, hindi, kuya, ah. May savings man ko sa bangko. Okay na ko sina, ah. Iti wala man kuya bata.
2: Nan, isa pa gid ina. Wala kasang bata. O ti, maano ka na lang kung magmalam ka. Kag magmasakit ka. Ay, sino maatipan sa imo? Lain gid ya kung may mga kabataan ka mo. Lain gid. Kay man, may maulikid sa inyo sa pila ka adlaw.

0: May hapitan pa ta, sweet?
1: Yes, sweet. Nag-message abi si mama, wala lang gidugay eh. Mapahapit siya kung isang lechon manok.
0: Ate, sige ah. Mabakal na lang ta dahil isang lechon kawali. Sweet, dito ko manyapon sa inyo, ha?
1: Ha? Sure ka?
0: Oo, ah. Sure na sure, Ged. Ano pa kidang gusto ni mama kay baklon ko?
1: Mama ka to? Buang kagid na sweet
0: mo. Wow! Hindi ka gusto nga mangin mother-in-law ko na si mama mo, ha? Bantay ka! Kay ako na lang gid karon ang manugid kay Tita Rena nga may relasyon kita.
1: Ano? Nugay ka ganit siya, ha? Buhinti gid, ha? Please lang gid. Hindi na kita na isubumbi. Kabalo ka naman nga hindi pagi kuya ready ya, Jaya. Hindi pagi dia.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Bau ah. Salamat sa grasya. Mo ka namit. Ah. Nami sang ginhimo mo nga sausawan sang litsyon manok kag litsyon kawali inday janen. Kamatis, bumbay, luya kag suha. Bau. Kag may patis pa sos, bau do na lipatan ko nga may high blood ako ba.
1: Oy, ma. Nami, mani ba na magluto si Janine, ma? Pa, kada may mga outings kami, siya gini yung kusinera, ya. Mm-hmm. Bisan, simple lang balang sinugba nga isda. Balabaw, nag-special, gini ako siya yung magluto, ya.
2: Wow, grabe. Thank you.
3: Amo na iyang nami, pangasawon. Ang mapisan kag manamit magluto. Man, may kasabihan nga, the way to a man's heart is through his stomach.
2: Ay!
3: Amo na nga. Ay, wala ko na iya ginbuyan si mama ninyo pagkatilaw ko sang linuto niya.
0: Bao, ah. Man, kay palakaon ka mo. Pero, husto si papa mo, Kore. Maayo gid man nga kahibalo ka magluto. Ay, nak, tuon ka gid, ha? Ay, iba si kung bayaan ka sang bana mo sa pila ka adlaw kung bisan pinirito na lang ang isda, hindi ka mahibalo magluto.
2: Tuduan ko siya magluto, tita, ah, tito.
3: Ah, pero anay ka, may nubyo ka na, Janine?
2: Ay, wala pa to.
3: Bow! Amo ginang kagwapa sa imo, kagkasiksi, wala ka sa amigo. Ay, pagpangita na. Kay basi, mabayaan ka bala sa biyahe? Mag-edad ba ya ang babae sang 30? Ay kabudlay na mamata.
2: Si Cory naman lang ang ginahulat ko, tito, eh. Tita? Kung ready na si Cory, pwede na gid kami dayon kasugod plano.
3: Ano ang buot silingon, Janine? Nga nakadepende kay Cory ang pagpamana mo.
1: Kuan pa? Kay gusto ni Janine pang mag-double wedding kami.
0: Di ka sagja eh. Ay, yuti, san o na ina? Ay, sa kuan yun na. Agud makita namon ang mga apo namon.

0: after work, may katuan ka, Abe.
1: Eh, wala man.
2: Ang animal nga dyan, Nino.
0: Why, Ja?
2: Ano man?
0: May baklon lang ko.
2: Kinapaimon niya ko.
0: Okay, ah.
2: Kailan nakadlong, wala niya ko ginasapak, ah.
0: Ay, oo.
2: Akigid siya sa akon, kay wala ko pagigin ako o sila ni Mama kag ni Papa kung may relasyon kami.
0: Busy na siya. Ikaw na lang, ah. Okay lang.
1: Ay, okay lang kay Cor?
2: Pagusto da siya.
1: Ay, wait ka nga. I-ask ko na lang siya.
0: Ah, sige.
1: Ay, Cor! Okay lang. Open ko anay si Janine.
2: Pagusto da siya. Kamu da bahala.

0: grabe siya. Wala ka siya ng upusang naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon.
1: Ay,
0: ano man? Ano sa banta mo, Avery? Wala na sangganan sa akon si Cory? Kung maga mo na tanihambal siya eh. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down na po sa akon. You know what? Gusto ko mag-build sang long-term relationship, Avery.
1: Ay, istorehin ninyo nga duway na ah. Hindi ako gusto nga ako pang mangin rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagalipog ang ulo ko. Ano pagiging gapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship, man? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Diba? Ikaw, be? Ha, Avery? Kung ikaw sa lugar rin, Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kagbasi, ako pang sako pang hagad nga. Mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Lain si Cory. Kaglain man ko dya. But, I can be your secret lover.
0: Avery? Anong buot mo silingon? Ha? Ano, Avery?

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo.

0: isang Luzon, no? So actually ano siya eh, ang aton mga model nag ano siya no, may mga damo siyang scenario nga ginatudlo, pwede siya sa northern parts ng Luzon, pwede sa Taiwan or southern parts ng Japan. Nevertheless, ang ini nga bagyo ginexpect naton nga pasaka, no? So ang ato naman na ding expectation is para sa mga previous nga bagyo, no, nga naglabay, pag nagsaka, may enhancement sa southwest monsoon. And same scenario, no, ang aton gina-expect man. May enhancement kita sa southwest monsoon for the next few days. So,
1: okay.
0: Preparahan tayo, no? Dahil na aton nga latest nga update.
1: General Baron, okay.
0: Yes, sir.
1: Oh, sir, ining low pressure area, ginalantaw na aton nga magasulod ni karon sa gabi sa atos nga par, no? Pero hindi pa yun nato ni mabatsagan ang iyas nga epekto basi mapa-enhance na sa niya nga ato sa nga hangin habagal sa ni Engineer Baron?
0: Yes, sir. Once magsulod siya sa par, no, either karon or sa buwas, malayo pa man sa aton nga landmass, so wala pa siya direct agin nga epekto. Mula nagaling kay may southwest monsoon kita, and basi siguro once dire na siya sa may ano, no, Philippine Sea.
1: Oo.
0: Before siya magano no magpalapit dito sa dampi sa may northern parts ng Luzon or sa Taiwan, may ano kita no, may announcement kita sang southwest monsoon naton. So ang ining ma-experience naton nga mga paulan basi magano pa ni siya no, mag-frequent pa ni siya kag mga possible nga mamunog man nga mga paulan no, for the next few days, which is samang preparahan naton kay basta daan mga thunderstorms, may mga hazard na siya nga dala, mga baha or landslide. And of course, no, ang syempre kay may mga thunderstorms, may mga kilat, so possibility no nga basi may go kita sa kilat. So amo ni dapat naton nga preparahan.
1: Okay. Once siya magsulod ining LPA, sir, either karon sa gabi o kon buwas nga adlaw, mangin bagyo na ini, ma-develop ni siya.
0: Possibly, sir. Possibly siya ano eh, ang possibly siya nga mag-develop sa isa ka bagyo before siya magano no magsulod sa par. Pwede mm-hmm. man siya mag ano no mag
1: develop sulod.
0: Develop sa isa ka bagyo once magsulod na siya sa par. Kay nabi sa ano nato no sa amon nga discussion sang aga nga ang ginalantaw nila basi magbagyo siya by Thursday or Friday, pero sa subong abi high likelihood na siya eh. So wala ta gina rule out ng possibility nga base anytime magano siya no magdevelop siya sa isa ka bagyo. Pero nevertheless no, ang malayo pa man siya sa aton nga landmass, so ano pa man siya, ang wala pa man siya direktang epekto. Amo na once ano na siya no, once magpalapit gid siya sa pakadto sa Luzon, do ang ano gid dira gid ang aton gid nga balantayan, kay ti syempre may enhancement kita sang southwest monsoon, and balanta naman nga daan ang natabo to sa previous nga enhancement sang southwest monsoon no, nga may mga lugar kita naka ano gidya nagbaha gidya kapin pa dito sa may Antique. So dapat ano no, next time nga matabo ning scenario, preparado kita.
1: Okay, sir, ang nagligan nga bagyo si Bagyo Inday, tapos nagsulod ning si Bagyo Jose.
0: Yes, sir.
1: Oo, so IJK, makay na kita ikaunsi nga bagyo nga nagsulod subong nga tuig sa aton. Ano man ngalan si ni Engineer Baron?
0: Yes, sir, si ang next aton nga pangalan si Quiapo.
1: Quiapo?
0: Yes, sir.
1: Letter K?
0: Letter K, sir. Balay ang spelling niya, ginano yung letter K.
1: So, K-I-A-P-O?
0: K-I-Y-A-P-O.
1: So, ano kay po? Quiapo?
0: Yes, sir, Quiapo.
1: K-Y-A-P-O?
0: Yes, sir.
1: Ay, sino? Ito, mag-unabi nga ngangalan eh. Amo ni Guru nagburulo sa una sa mga mabaskog ngangalan nga gin na delete na bala sa ngalan sa mga bagyo. But anyway, ining bagyo once nga sumulod ang baldaton, pabaskugod ang aton sa ning hangin habagat, pero subong ni mag-ulan-ulan, epekto pa ni sa hangin habagat sini sir no, subong?
0: Yes sir, typical southwest monsoon aton sir ang ano no, ang inang naga-namichempo sa aga, mainit pa, tapos pag-abot sa hapon kag sa gabi may mga paulan kita for some experience yata ni no. And actually for tomorrow same weather condition kita eh no, ang
1: paulan
0: naton posible pa man magpadayon na sa karon sa gabi, pero pag-abot sa aga balik naman ta sa nami nga tiempo no, pero pag-abot sa hapon kag sa gabi may mga posibilidad na naman sa aton nga mga paulan no. So kung i-ano ta na siya no, kung i-compare ta na siya ba sa enhancement sang southwest monsoon, of course na ano ta man no, na notice taman nga gig experience han taman sa isang nagligad nga bagyo, well before kay Jose, kay si Jose yan nagpalista lang to yay.
1: Oh.
0: Ang tang ligad naton nga bagyo may announcement kita. Kuma notice kay naton aga hapon kagabi nga inulan no. Lain-lain man nga intensity, Pero gasigisigi ang paulano kapin pa sa ano.

0: sa area sa Antique, doon medyo mas gabi na to ang ilang mga paulan.
1: Okay. Once na sumulod ining LPA ka ma-develop sa Baguio, sir. Ang category sini is anong paglantaw naton?
0: Yes, sir. Actually sa aton nga no, sa aton nga model na kita naton diri, sa latest naton nga model is ano eh ang halos nagasuggest nga tropical depression. Of course wala tagi na rule out ang possibility no nga pwede siya mag-develop sa isa ka tropical storm or severe tropical storm category. Kay may mga model kita nga nag-point out man eh, although ano malang gagmay malang. So pwede ta na siya mambal nga low chance malang siya no. So ang halos nga iba naton nga mga model is suggesting tropical depression. Pero of course kay may nag-suggest nga no nga model man nga although gamay malang sila nga possible siya either tropical storm or severe tropical storm category, wala ta na ginarule out ang possibility no. And biskan gamay siya tuod ang chance, pero of course possibility siya gyapon ni eh. So pwede siya gyapon magano, pwede siya gyapon mag develop no sa isa ka either tropical storm or STS or severe tropical storm.
1: Pero despite yung kaisa nga ang isa ka bagyo sa category lang tropical depression, pero grabe mo ko sa dalay ani nga ulan sir no, nga pagbubo sang ulan.
0: Yes sir, kung mas kusog ang aton nga bagyo, well ano man na, mas kung in terms sa intensity, mas ano na no, mas kusog na ang adala niya nga anong ulan. Bla mo ang aton nga criteria bisa ano no sa bagyo is naga-base kita sa ano no sa
1: hangin.
0: Basta mo na aton criteria kung ga-determine kita sang bagyo ano naton sang intensity sa aton nga bagyo. Pero kisa bisa ano magidiay manotice magidiay ang ulan sang isa ka let's say super typhoon compare mo sa ano no sa isa ka tropical depression kapin pa kung maglabay sa lugar mo. Mas grabe gid ang ano yay, mas grabe gid ang ulan nga buubo nga ginabuubo sang isa ka high end nga bagyo no, or for example typhoon or super typhoon category kaysa compare mo sa tropical depression. Good news lang sa aton kay siyempre ano no ang hindi siya maglabay diri sa aton announcement okay. Lang sang southwest monsoon, but of course hindi ta na pag ano no pagkampantian ay posible na siya gyapon nga hazard nga dalay.
1: Okay, oh. So, mabubudlay gapong kati bisa magtupang ulan kung ara ka mo sa low-lying areas kaysa mga landslide-prone areas, tama gapon kadelikado, despite nating iyas nga kategory, may imo magalabot sa tropical depression. Pero good news, kay ang ini mapagulan-ulan, may imo katugal agin sa ginpabaskog nga hangin habagat. With this permission, John Baron, salamat yung kagliwat. Mayong hapon, God bless ka na sa inyo sa pag-asa Iloilo.
0: Yes, sir, and daming hapon.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Salamat kid sa koneksyon naton sa ato sa ninyo pag-asa. Ang ining pag-ulan-ulan subong hapon nga ato sa nabatsyagan epekto ini na usang hangin habagat. Way pa ni labot ang ginamitor sa low pressure area, pero dako yang tsansa nga ang LPA sagwa sa ato sa ninyo par ma-develop sa isa sa nika bagyo. Pagsulod niya, may mo maging isa na ka bagyo ang ining nasambit sa ining low pressure area kag pagtawgo naton nga Bagyo Quiapo.
2: El Castigador.
1: Letter K na kita subong, no? Ara kita sa ika-11 nga kwan nga mga bagyo nga nagsulod sa ato Singapore. No, kay alphabetical na mo. Ti ang letter K ara sa ika-11 sa ato sa ining alphabet. Ati Bagyo Quiapo. Kaya bagi naton, mahambal kita nga sa aton abi nga layman terms, na makabal kita bagyo lang tanan. Mabaskog man o kon mahinay, ang tawag sa aton niya bagyo. Pero hambal naton, kapel naton sulit-suliton, parang may ideya man kita. Kaya kung kaysa abi, no? Makabati kita may bagyo ulit sa aton. No? Daw gapulok-pulok na bala kita haw. Sina siguro bagyo na ni. Base ni pagulan-ulan sa mga expansion ta, base itong ganis ang bagyo. Dapat may educate man kita kay Balo sang sitwasyon sa ni Makify. Ang ining pagulan-ulan niya tuga in isang hangin habagat. Pero ang ining bagyo, one sumulod sa ton, pabaskugon niya pagid ang hangin habagat. Although ang bagyo hindi direkta na mag-igo sa ton. May mo ang direksyon sang bagyo na upasaka, hindi mag-landfall sa anuman nga area diri sa baybayin sang pungsod Pilipinas. Usually, amon nga mga bagyo abi sa saling mga binulan no, ang kuan niya sana ang direksyon sana is babaw. No, unlike kung mag-abot kita sa last quarter sang tuig, mga bulan sang Nobyembre, bulan sang Disyembre, no, ang bagyo naga-cross gina sa aton, nabot silingon, naga-landfall sa dinong gabahin sang pungsod Pilipinas.
2: El Castigador.
1: Sa mga limatabo, pabaskagun sang imian niya ato sing hangin na bagat, nga maga-resulta sa mga pagtupa sang ulan.
2: El Castigador.
1: Alas 4:56 sa ato sa nga pagpakalagad. Ang ato sa interview sa ato sa nga pag-asa, ginadulong si usang The Power Trio. Subungat siyempo, pabaskagun ta ato sa nga immune system. Na, ini mga pagulan-ulan sa aga init, pag-abot sa hapon ulan. Na, kag kumabasa kita sang ulan, laban-laban ni nalang resistensya ta, makabatsyag na kita. Na, sang mga balatian, na, mga ubo, sipon, trangkaso. Na, dapat pabasgo daw sa immune system para makalikaw kita sa anumang kasay sa inyong pamalatian. Na, inam kita ni sa combination sa The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Subong man ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Clinica de Atantibo Medicinan Dual Nurse Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo singa lugar. Mabakal man sa mga butika, mga pharmacy sa inyo man singa lugar. Kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang inima klinika products ni Doc Ramil Uy.
2: El Castigador.
1: Alas 4:57 sa ato siya pagpangalagad. May patakapakilala kay ti ginalagas ng chimpot ah. Nasa Japon, ako inyo alagad kay 5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa saring Martes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
1: Ari kita sa Pizza 21 na sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo na ining Martes, sa apatanan ka mga Martes, sa ikapito nga bulan sa kanunga tuig 2026. Kadasing lagid sa may inadlaw, tano? Dugay-dugay, bugto naman urangos ang bulan sang Hulyo. Pero sa bulan pa lang sang Hulyo, mabatsaganta na, no? Ang chimpo sang tigkiriwi. Sang unang bas katagulangan ta bulan sa Agosto. Ah, kunway ka sang palangitan, antigway ka sang establish ni nga palangabuyan. Daw tanan gulo nga bulan sa isak tuig dok tigkiriwi man no? Damo kaso subong sang kinawatay. Na sa mga kauturan daton bawalong halong gid. Kaya ang iba niya do hindi kabalo mga budlaya bantayan lang gid ang pinakabudlayan sang iban. Ah, kag dito ya ma-take advantage sa imo. Amo niyang babulbantayan ta. Ah, kay kapigado, subong gidsan niya tiyempo, mga kakipay. Dugangan pagiging sumaka naman ang presyo sang gatong.
2: El Castigador.
1: May mga transport group dito sa may Metro Manila na nga nag-file sang petisyon nga luyag nila pasakaan hindi lang piso kundi 2 ka pesos ang pamasahe mga kakipay.
2: El Castigador.
1: Kay samtang hindi matapos ang ining tensyon sa tunga sa Estados Unidos kag sang Iran. Gabi na sila nail sa palupad sa missile kag mga drone attacks. No, samtang hindi ni mauntat. No, aton si mabatsagan ang kamahal sang gatong. Kag basta ganit agmahal ang gatong, automatic mga kakifay. No, saka na maling mga balaklon ang aton si inflation. No, ang purchasing power. No, sa aton siling kwarta, pertinak gamay. No, kung kay isa-isa klibo, dala mo panindahan. Pagpuli ka, doon pa matyaga mo, duway ka lang sang binaklan. Ikumpara mo sang una. No, kay ti, basta magsaka ang gatong, may mga domino effect ini mga K5. Ilabi na gid sa managapanguna natin yung makinanglanon sa mga basic services.
2: El Castigador.
1: Alas 4:59 sa ato sa nagpagpangalagad. Aryo, another, kwa naman eh, high value individual. Ang iba niya, ambot ko nung rason sa pagbaligya sa illegal na duga. No, usually, mabatian ta na, Juan, tungod pigado, tinga ko magbaligya ka sa illegal na duga. Mamanggara nun, kawaw. Ay daw, halos damo naman kaldakpan. Ang ila pang abuhi daw mo magyaponang. Subong nga hapon, mga kakifay, isa sini ka barangay kagawad. First, tagawad pa ho. Bakit kung wayang kapitan, ikaw mabulos na tani. Yung mga barangay officials na yun, kung tani ang magpanguna sa mga illegal na bulaton sa ilas ng barangay. Pero pitik sintas niya, ibang barangay officials, bantay slakay. Amo na kung kaysa hindi matapna ang iligang gaduga, na kay halos sa anumang position bisan sa gobyerno ta. Doon dumata sa una hambal ni Anay Presidente Duterte. Sina sang nagapangampanya pa sa sulod sang tatlo kabulan. Tapuson ko ang iligang na duga sa pungsod Pilipinas. Nalabutan tatlok bulan way magyapon. Ati sina sa sulod sang anong kabulan. Sus nalabutan anong kabulan way pagid. Tisil niya isa ka tuwid. Na tub-tub tapos termino ya. Wala matapos ang problema sa iligal na duga.
2: El Castigador.
1: Kag mismo ang presidente, Anay Presidente Duterte, naghambal kunok budlay. Na awayon ang ining iligal na duga. Kaya nga, ang katabo niya, gobyerno kontra gobyerno.
2: El Castigador.
1: Kaya nga, damo man mga opisyal, no, nga ara sa gobyerno, nga kontani, amon yung magatap na, nga imbolbado man sa iligal nga druga.
2: El Castigador.
1: Tiyari subong, number one, barangay kagawad, dra sa my city proper. Ulat-ulat ka mo kay gacheck na to report ni Kaki 5 EJ Cordova. Sa diining barangay, number one kagawad ha, nadakpan sa binulto sini, no, nga illegal nga druga. Para sa kampiyong report, opo kay K5 AJ Cordova.
2: K5 News FM, kampiyon report.
3: K5 Enrico, are kita diri subong sa Barangay Ortes sa distrito sang City Proper.
1: Barangay Ortes ha, Barangay Ortes City Proper.
3: Kung sa diin, Kaki-5 break, isa, drug-by bus operation, angin ka sa ang City Drug Enforcement Unit.
1: Gabi, Kaki-5 BJ, daw kwan lang ba, daw asin ba? Amin ka damo na recover siya, mga lagba, pero kwan pa ni, no? Waay pa niya mapino nga klase sa nga shabu, Kaki-5 ba, Aaron? Or Kaki-5 BJ?
3: Yes, correct, Kaki-5 break, anong biri, ka plastic sachet sa ginapatihan na illegal nga droga, ang na-recover, included na dira ang buy bust item sa balor nga 3 million pesos.
1: Tito ka damo man, ito hindi pa lang ni Anom?
3: Anom, kami Jom, Kaki-5 break.
1: Okay.
3: Pero may walo ka na-tied pagid sang illegal nga droga. Ang duga nga na-recover sa posisyon ni first barangay kagawad, Jomari Villa.
1: Jomari Villa? Jomari Villa? Ito sa piyakan station, ito may amon nga ngalan ka reporter. Pero ito ngalan ba? Oo, pero ini first barangay kagawad ah, ang naamuno na ton. Sa barangay Ortiz. Mm. Nabot silingon, 14 tanan ka mga suspected da shabu ang na-recover siya. Ang anom, yes. Do medyo langit, no? Ang ining awalo, yan dumalaba-laba, K5EJ?
3: Yes, anom ka medyom ka K5 break kagawalo. Not tied ang dalagko ng mga pinutos ang na-recover diri sa iya. Kag sa balor nga 3 million pesos, no, na baklan ining si first barangay kagawad, Jumari ka K5 break. Masakit-sakit pa diri ka K5 break, kaya ang yasin nga committee, health pa.
1: Health? Committee on health? Oo. Yes. Ti, mayo kayo hindi committee on peace and order? Or committee on police and public safety? May harap na sa barangay? So committee on health, ti basic ko ang pamatsaga ni kagawad bulong ning shabu. Sa committee on health, chaway sak balok ko na nung epekto sa shabu sa mga na nagagamit si ni Kaki-5 BJ.
3: Kag suno gani Kaki-5 break kay Police Captain Roque Mino III sang siya pa ang OIC na nagapungko sa ICPS-1, dugay niya na ini nga na-monitor ining si alias Jumari Kaki-5 break nga nag-engage sang illegal nga droga. Masami nila sini nga ginaruroan ko, no, ang idalom sang balay Kaki-5 break.
1: Bago ginakwan pa ginagamit pa bing ruroan ang iyasan nga area da. Tiwaya yes, ka monitor yes, ang iyasawa, may asawa ni siya, plakbilong kabataan sini.
3: Ang iya sini nga asawa Kaki-5 break, balikaduan na ni siya mga asawa. Ang unang asawa is nagpauway na Kaki-5 break. Kag ang iya sini nga ikaduwa nga asawa abroad.
1: So pinakmilong kabataan. May isa unang asawa, may idea kung pila bata nila?
3: Amo ning duwa.
1: Duwa kabilong para gapon sa iya sini pagkuan paginakop.
3: Oo. Kag ang masakit-sakit pa diri Kaki-5 break kay ang mga kurso pa sini nga ginakuha sa iya kabataan. Nga doon sa Krim Kaki-5 break.
1: Criminology pa nga kwan? Nga kurso?
3: Yes.
1: Ba daw kwan ba do ka ironic nga ang bata iya manog pulis uli tapos ikaw iga biligya iligang duga.
3: Mm, yes amo na gani ka kay Fabric no.
1: Pero gin try mo man siya ma-interview gin ako yung man kay Five ya EJ.
3: Tudo panginwala diri si kagawad kay Fabric pero aminado nga sang hindi pa siya barangay kagawad nagagamit siya sang illegal nga droga. Pero sunod sa iya, wala siya nagaduso kay Fabric.
1: Di ano ning mga na-recover sa iya, nagtuhaw lang da?
3: Amo ganin na kay Fabric, iti hindi man ikaw pag i-operate sa aton kapulisan kung hindi ka bala ma-zero-zero sa ilas hindi nga ginapatigayon nga casing surveillance o kung pag-monitor sa imo kay Fabric.
1: To, kusbagay iti kada isa sa aton, dipinsan tamang kugalingon tamo. Pero kay balol ni Tanan, ang kaitaasan na kay 5BJ,
3: yes, correct kid ka kay Fabric.
1: Oo, so gin panginwala ya nga iya ining man na recover.
3: Mm.
1: Pero nagagamit sang una pero subong kagamit pa siya.
3: Subong ko no kay Fabric sang nagkungkon siya bilang barangay kagawad. Wala kontak na ini siya gamit.
1: Pero sino nga ning kapitan da sang Ortiz daw sang una da do babae kay 5EJ mo?
3: Sino ganing kapitan di subong wad?
4: Sheila Dosa.
3: Ha?
4: Si Sheila Dosa.
3: Sheila
4: Dosa.
3: Do, si sa subong siya manajakon.
1: Sheila Donsil.
3: Oo.
1: Kaya da si barangay kapitan, basi makuhaan tabla reaksyon o kung sino ang upod yung kagawad. Kasi sa pagpatigayon ng isang bypass operation, dapat may presensya sa barangay officials kay 5EJ mo.
3: Actually, kay 5EJ, ang mga barangay official din rin nung dress sa barangay Ortiz, negative pa. Kag si punong barangay din rin, negative pa man kay 5EJ. So, dugay oh. Tinguhaan naton nga maka labot si ang mga barangay official dire kung ano sini ang background ni kagawad sa ilang nga barangay kay Fabric.
1: Dama budlay man nga makwantaman matag tarman nga sa bulay kay ti damo si ligang duga na kuwa sa aton no kag lakip man laban-laban pila more or less mga pila ning street values ni kay 5EJ kapila ni kagramo nakuha na sang pulista
3: nagabugat ini kay Fabric sa nga masobra sa 300 grams kag may market value nga masobra 2 ka milyon kag kita.
1: Sobra naman 2 milyon ama kwansya ni, no? Ang recovery sang ano City Drug Enforcement Unit ang nagtira sa ni 5EJ.
3: Yes.
1: Okay, dalang so kwanay ora dia sang signal mo daw medyo naga propin out ang ang signal mo gwa na bianay.
3: Sige wa dalang.
1: Ala kasunod sang balay nila, di ni dampi ang ang Ortiz ang una, amo ni nga barangay, dala sa una ang nagasakay ikaw pakadto sa Guimaras, no? Dala nga area sa una barangay Ortiz before nga ginsaylo sa Parula Warp ka kay 5EJ.
3: Dire ini sa pihak lang sa kay 5EJ. Kundi barangay hall sa pihak ng strip.
1: Oo.
3: Bali pihak dire nga strip.
1: Oh, may kwanday, may alagyan da sa wala kung magsulod ka da sa area.
3: Magsulod ka bala sa area sang barangay hall ka kay Fabric. Left side ini siya pero sa pihak nga strip.
1: Pero ang balay da ni Lucky 5EJ ano populated man damo man ang mga pamalay da nga naga star ikit-ikit man ang balay kay dumakit ana tunda sang una kon mag dira sa una ka talaga sakay pagadto sa Guimara sa barangay Ortiz. Na da populated area man kada ikit-ikit ang pamalay kay 5EJ.
3: Oo. Yes, kay Fabric, ay nang ginatawag wala nilang ding mo, kudal mo. Nag-aili kayo to get rin ang balay.
1: Oo. Sino mga parokyano na? Sino na nagbarakal kay 5EJ?
3: Amo pa na kay Fabric ang dugang pag nga ginabalidate sa aton sining kapulisan, no? Kahit hindi pa man pwede nga mga pagwa ni sa hanginan kay Fabric kay under validation pa.
1: Oo.
3: Kay Fabric.
1: Sino nga ni sumunga pamuno sa City Drug Enforcement Unit?
3: Police Captain Roque Jimeno III.
1: Aras siya. Basi makuha ang gamay lang statement kaki 5EJ.
3: Sige. Gamay lang ganyan nga oras kaki 5EJ kay may arap pa sa gina-picture taking dari kaki 5EJ.
1: Okay. So magluwa. Okay, ara na. Sige.
3: Kaki 5EJ, kaupo na itong subong no, sa linya si Police Captain Roque Jimeno III. Sir, may nga po. Kaupo na kaki 5EJ. Sorry, talayip na sumong sa equation.
1: Okay. Sir, may ngapon. Congratulations, yes, sir. No? Dugan ta way why gakit anay diri lang kita abi sa station mo. Gakahid law man ta sa sining nga mga operation ta sa una. Pero dudako ni nga ngala naman ang nakuha naton. Dugan ni monitoring no kay based sa record number 1 barangay Kagawada sa barangay Ortiz City proper ining subject ninyo police sa captain?
5: Yes sir, actually sir no, sa time pa nga OIC kita sa police station 1 naging target ko na ini sa ICE because ang information nga nag-gather naton sa mga pumuluyo diri kag sa iban man nga mga barangay officials do ang tatabol ni sa ko no, but isang time nga OIC pa kita wala gyud sang nangisog na magtudlo ini siya diri sa lugar nila kag makabakal sa iya kay ti do baskog na di sa mga pumuluyo nga mga gagamit man druga nga mga tawo naman, that's why nga amo na subong ang time nga rin ako sa Sibiyo kag subong adlaw na tambahan naton kay ti may nangisog na nga makabakal siya na magbulig sa aton para madakpan ta ini kag matap na ini sige kagawan.
1: Mga pila na katuig sir nga daw ikaw ang nagpungko sa CDEO asang una nangin OIC sang police station number 1 kay tiwi kunbot si Lingon sila lawig-lawig na nga amo sa niyang iyas nga trabaho.
5: Yes sir, even na barangay official diri nila sir kung ako o nila balaan din nila sir ang iyang at pagbaligyan ng isang droga kay one year naman kita sa CDEO tapos one year and a half ako sa station 1.
1: Wow, so, dugay na.
5: So yung lawig na ang iyan nga pagbaligyan ng isang illegal drug.
1: Damabod dami ni malakip. Sige pa ning pasahay sang mga ngalan ning mga badak list naton sir sa mga barangay abi nga ara naga-engage sa illegal nga droga. May amo pa ni sila nga ginapasa mga barangay officials ta sa aton sing kapulisan man.
5: Yes sir, ano si continue gyapon ang aton nga barangay drug clearing sa basta amo nino nga tingala kita gani nga ano pa na di sa daw cease order sa barangay. So ang iyang alan wala man ginista. Mood nga sila man ang mismo ang cease order diri sa barangay kang Ortiz sir.
1: Pero the time sa ang OIC ka, no, do medyo madrudanlog pa, mabudlay pa nga maka, ako nabi, makapenetrate, kag masurvilan sa abi, ka mabaklan, abi, police sa Captain Jimeno?
5: Hindi ka di ka-penetrate, sir, no, kay medyo surudlon ini sa, kag may mga, kung mga ordinary nilang adlaw, may mga bantay pinto na di sa sasagwa, bira pa lang, approaching pa lang ka mo, bago mukha, so matimbrihan na ini sa. But kagina, mapasalamat kita no kag adlaw yang nagiguro kay ti daw maulan kag daw tawhay ang ano kag ang aton nga bilang informant mismo isa malapit na saya. So that's why nga nagmadali lag or ang pagkandak naton sang bypass operation against ni kay Kagawad Bulldog.
1: Ano nga yo ya Kagawad Bulldog?
5: Yes sir.
1: May mala kwan mag isang ulam, may mala disamparado sa mala bakhaw mag-install da sa Barangay Ortiz.
5: So amo na sir no. Sa asod-asod natin di dati nga kampanya against illegal drugs ay even palapit why man sa kapakita sa aton. So that's why nga sa ulihin na may nagpindot sa nagatag series of information. So nagkanda kita sa ang series of profiling. So that's why nga muna sa nakrog natin nga si Yaka Bulldog proliferate sa illegal drugs sa dilisa niya bagay.
1: Okay, mga more or less mga pilani ang estimated value sa man-recover nga drug item sa iya?
5: Itong atong recovery sir no 330 grams with standard drug of 2,244,000 sir.
1: 2,244,000 so almost mga 2.2 million.
5: Yes sir.
1: Okay. Sir, ang mga prakyano yan ang nagbakal sa iya. Ano, may downline pa ni siya o kung direkta mismo sa iya nagbakal kaya ang balmo daw mabudlay nga madakpan isang una?
5: Yes sir, adamo ni sa downline sir no kay sa Nadega serve as bodyguard sa Ortiz. And then may gakadto na siya ya, kag amo ni ang ginapa-proliferate sa tang illegal drug sa kalapit nga barangay kag kung sino ang kilala sa mga iya ni nga taga-Baligya, kung sino ang Baligyaan, depende man sometimes sa instruction sang source na ni nga kung sino ang dalaan tagaan sang illegal drug nga ginabaligyaan nila.
1: Okay, so daw burubudlay sa nga siya gid ang nagatubang no kanang daho. Sini may mga tawo siya nga ginapahulag lang pero sa iya nagakuha.
5: Yes sir.
1: Oh, daw ka kwan pag ni sir, daw ka ironic kay makabataan siya kuno guys kuila pa criminology.
5: Yes sir, positive sir no. So ama na gani nga dira pa lang mismo, kasi kailangan nila crime pa mabigit na suli magpololis na like man blas ang maestro ko kahapon nga among nagdakan kay
1: oo.
5: Grabe man liya na drugs gatudlo sa pero sa man mismo galing una nga sa yon kay baligya kay mo illegal drugs maestro ka
1: oh kag isa pati kwan man barangay officials man dira pero may mga idea mo sir kung di nagakuha siya sa nga mo sa ni kadalag ko nga mga items
5: actually sir no continue ang aton nga validation ka monitoring sa iya ni nga source but hindi ko lang nag-disclose sa kahanginan kasi subject pa naton pro future by basta pa rin sir.
1: Pero why di sir selling naton nga do may mga grupo gidyan no unlike sang una nga may mga drug lord no kay ti balaan naton do kun modamo gidya sang droga kay ti adlaw-adlaw ang monitor man naton ang inyong operation ibang unit may tagsa-tagsa man sini ka mga nagkaldakpan ano niya kanya-kanya lang ni sila sir wala nang pahilabdanay.
5: Actually, sir, no, tama na, sir, no, sa una, maibigitin kung duha lang ang source na sa una, kay may mga drug lord kita din ang kakbilog,
1: but
5: ang tempo ni sir, pinagkalapat, ay susubong, sir, ang lain, kay distance in una lang, makapatransact, mostly pagid ang mga dito sa New Bilibid Prison, gatransact sila sa operation, but, amo na, nga, bulayan kita, o, isari-isari, ang padala din droga, through parcel, wala, manhan kung sino sa ila. Wala natin mapatod kung sino gilang ang ilan.
1: Okay, so ang ining mga nagalabutan ng mga illegal drugs sa aton, kasi we all know this sa Western Visayas, why makita diya sa laboratory sa Shabu, no? Ayos wali alin sa ibang lugar, ang main source ni dito sa Metro Manila, sa Luzon, no? May mga area magaling alin pa sa Bacolod, sini sir, no? Kag pinaagi sa parcel, hambal mo, tapos pinaagi man sa Ruro.
5: Yes, sir. Positive na, sir, no, nga, diri sa aton. Di wala tayo monitoring si Bong sa mga laboratory. But ang aton nga monitoring kay sa mga nalakpan man aton, man sa mga experience. So, ano lang yun, sir, sometimes sinapadala nila sa Roro, sa Ceres, sa Parcel. Kaga-create ni sila sa group chat, no? Kaga mo na nga yung group chat, the rider, ay agli-agli na rider nila, illegal drug.
1: Okay, pero ang katingalahan talang ni sir kay Amonica Damo, volume, sang illegal drugs nga na-confiscate ninyo, buot sa lingon damo kayo sir addict sa ito, ano kung nagagamit, Ged?
5: Actually, sir, ang demand pang droga, sir, kung wala kang may supply, wala man gamay man ang demand.
1: So, gani?
5: Ang naguro, sir, kay damo supply, sir. So, damo ng demand sa illegal drugs, sir.
1: So, amo na nga, kwan lang, ang rason no nga buot sa lingon damo kidyang mga nagagamit eh no kay tinegosyo niya police captain na Himino mo kuno ayo sa mga nagagamit pwede man negosyo ti gamay supply pero kulang taw nato minilyon ang value ang balor sa mga na confiscate nato ng illegal drugs subot sa lingon niya damo kidyang nagagamit kay nagabakal.
5: Yes sir, actually sir daw sila-sila naman lang sir kay ti mahal ang illegal drugs subong sa strip but ginagatingwa sila amo na iban nga kuha sa pang hold up na it's because para lang hindi makagamit sa illegal drugs kasi bisyan ano kamahal ang mga tao kapakal gaya konser basta user ka nang daan
1: o adika kag sa una user ka lang naging pusher ka na.
5: Yes sir, amo ginangkatuan sir kasi mahal ang illegal drugs gusto magsuyok makilitan naman siya.

0: Buot sa lingon, dyan kasalig si imo eh. Ako dyan si Madjen. Kadamot ako nagpadagan man sa may barangay Ortiz. Number one kagid. Kunway ang kapitan nyo. Ikaw nang mangin na kapitan sa iyong barangay KK5EJ?
1: Among ganin, ang KK5EJ, kumbaga siya tani, no, ang mag-serve nga modelo sa ilang barangay, ilabi na sa mga pamatanon KK5EJ. Pero pasikritong bunal gali, siya na nagahimo sa hindi maayo KK5EJ.
0: Sige, salamat KK5EJ!
1: Sige, kagapayendri ko, ang hindi nga balita, ang inadulugisin nyo sa Aluansang D3 Bayo para sa ubusin sila na trangkaso mag-D3 Bayo. Live direh, nagagikan sa isa kadrag babias operasyon, naging patigan sa City Drug Enforcement Unit. Ako, si KK5EJ Cordoba, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
2: El Castigador.
0: Salamat kin kay K5EJ Cordoba. Number 1, Barangay Kagawa, Jomari Villa, sa Bayia, Barangay Ortiz City Proper, nadakpan sa bypass operation. Mga yara sa 2.2 million pesos nga balor sa iligang druga ang nakumpiska.
2: El Castigador.
0: Mayo nga pong kay Sir Nonito Sumbong sa may ugak Tugigaraw, Cagayan. Grabe pang lugawan, pilmi si Sir Nonito Sumbong ba? Sa may zone 3, Barangay Baldosa, Pamilya Sumbong, gamonitor man sa ito nga pagpangalagad. Kay Ma'am Alibadi, may adayad gin nga hapon. Kay Sir Sherwin Marcowi, kay Sir Idmar sa may syudad siyang Pasig, kay Sir Benny Hermano. Na kay Ma'am Alibadi, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Arman Baku Guay. Mga taxi ka mobile patrollers na ito, nahinay lang, halong-halong, madanlog ang ato sila dala nun. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Blair Matuliano, mayad ay agin nga hapon, kag lakip man kay Anali Gardose, no, kay Arnel Da, mayad ay agin nga hapon, mga kakifay.
2: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Subong nga adlaw ang ikawalo sini ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila nangin na witness na sa prosecution amo si NBI Director Melvin Matibang. Na kay ari naman kita sa Article 4 na sa Articles of Impeachment, no? Angot ni sa grave threat. Sa nagligad nga simana, amo ning talakay nila una ang grave threat. O galing kay that time si Attorney Melvin Matibag, ang aton sini nga NBI Director, may importante nga ginkadtuan. That's why mga ka-K5 nga sa nagligad sing nga simana why ni maka-testify. Amo ning basi bala libog ulo nyo kahapon to parte sa unexplained wealth. No, ang gina-istoryahan kag ginatalakay sa impeachment trial nga nga bumalik na makita sa grave threat subong.
2: El Castigador.
0: Basi mo tinga labla kamo kasi mo atapos na ni. Pero amo ning katapusan no sang Article 4 sang Articles of Impeachment nga italakay subong mga kakifive. Amo ning pinakaulihi nga witness nga ipresentar sang prosecution sa kaso sa ni nga grave threat no angot sa pagpamahog. Now, ni Vice President Sara Duterte katuwaan the time ka video no nga plano kuno nga ipapatay ang aton sin nga presidente, ang iyang asawa si First Lady Liza Araneta Marcos, including man si Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: El Castigador.
0: Isang una may ari ni sila sa nga resource speaker o kon na witness na. Kaya kuli amo nang si NBI Director Melvin Matibag, no? Tingin na cross-examine subong, no? Sa prosecution, kagin na direct examine, no? Or gina cross-examine sa defense, kagin na direct examination, no? Sa prosecution, mga kakifay.
2: El Castigador.
0: Ibantayan ni kahit buhas ka adlaw, may mo magapadayon ang ining nasambit sa impeachment trial, no? Ikasyam na nga adlaw, no? Last day buhas sa saling nga simana, kahit every week, no, tatlo lang gid ka adlaw ang ilas ng impeachment trial humalin Lunes, tub-tub Miyerkules nga adlaw. Kambal nato no bintay dos dias ni. Na malabutan pa kita ni pito ka bulan.
2: El Castigador.
0: Kahit sa isang bulan mga yara lang sa mga 12 kaadlaw ang impeachment trial kasi every week tatlo. Eh, sa isa ka bulan, may tatlo, may apat ka simana. Times mo sa 4 ang tatlok beses sa isa ka simana. So, mga 12 lang ka simana. Kaadlaw, ang ilasing impeachment trial, divide mo na sa 92 days. So, ara, mga lapit-lapit, pitok bulan. Na?

0: antes matapos ang ining impeachment trial, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero ang masurusad dyan dari amuning pagkwa naton, no? Ang kaso nga unexplained wealth. Doon medyo nakwan, uto na nga ton sa nga live partner, direkta sa Senado, bulubantayan eh, no? Ang ining unexplained wealth. No? Kaya ti ang impeachment court, nagpabuor nga dapat isabina ining mga bank record, ang mga BIR record, ang AMLAC record, no, sang sining ato sing vice president kag including man, no, sa kay attorney Man Scarpio nga bana ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Genesis Agnes may hapon pa shoutouts taga Midilab. Kay Ma'am Chela Labating Branyard sa may Kuwait. Kumusta ang sitwasyon niyo, Ma'am? No? Kay ginabumbahan sa Iran ang mga US bases, no, sa nga Estados Unidos, sa Kuwait, sa Jordan. Ba, may mga US Amerikano na nga mga soldado na kalamatay. Da balo siya Iran sa mga US bases. Kay ginabumbag yapon sa Estados Unidos ang pungsod Iran. Ang iba sa mga balita, kung may informasyon, mabatian ka ron sa papalagad sa K5 Night Watch. Ang manakal nabo sa impeachment trial upod kay K5 June Alujado Capulo. Mayo nga po naman kay Mamunit Rida Sarmiento. Manibin ka mo, mga ligo, gamit ka mo DTX sa beauty soap para sa mga miss maputi sa singapanit kagbatok sa mga skin diseases. Kag sa mga kalaking nanda, extend food supplement for men. Sa nga lang, sa Pinagsiga Parsa, sa K5 News FM Iloilo, standby ka mo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bio Afternoon News. Sa ngalan ni Doc Ramiloy, our President and CEO, kagsakay Assistant Vice President K5 Ray Espia Umalay, sa amo siya Station Manager ka K5 Warren French, ako menyo lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson.

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:33. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
8: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes sa adlaw, Hulyo 21, tuig 2026.
9: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo matag balita kay 5 Enrico Tupa Sorita Jr.
9: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
8: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di Alternativo Medicina Duales Center kakaroon. Sa aton mga headline. Sa balita lokal, barbero gintiro patay sa Kubay sa distrito sang Haro.
9: Councilor Jelma Implica ginkompirmar nga sa idalom sang SK Federation ang salakyan nga nagapark sa higad sang dalan sang Lapas.
8: Effectiveness bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inota apiktado sunok kay Colonel Wilbert Parilio.
9: Masobra polo ka pesos nga pagsaka sa presyo sang kada litro sang diesel, dako ang epekto sa operasyon sang transport cooperative suno sa WVTC.
8: Sa balita nasyonal, PNP gina-verify ang mga report nga nakagwa na sa pungsod si Atong Ong.
9: Sa balitang international, hindi magnubuo sa 20 ka mga individual patay matapos na mabaskog nga flash flood sa Afghanistan.
8: Balita sa patawag sang sports, FIFA mag-imbestigar sa tabo ng linaway sa tunga sang Spain kag Argentina sa World Cup Final.
9: Sa balitang entertainment, Bea Alonso yara sa pinakamalipayon nga bahin sang iya kabuhi matapos ang iya kasal.
8: Alas 5:37, batian ang aton sining mga headlines kagaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
6: Balitang lokal.
8: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika Detex 500, the superior antioxidant. Dead on arrival, sang gidala sa ospital ang isa ka barbero matapos gintiro patay sa sityo Lunok, Barangay Kubay, Haro, pasado alas 10 sang gabi Hulyo 20, 2026. Ginkilala ang biktima nga si alias John, 31 anyos, pangayaw bangod mayar sa living partner sa mga barangay, kag residente sang Talisay, Negros Occidental. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Siacon Jr., taan nga ilgut-anon ang rason sa pagtiro patay sa biktima. Angot sini nakaangkon sang patal nga pila sang biktima si Atang Kugo nga naglapo sa iyaguya. Dugang pa masami nagamaoy ang biktima sa mga lugar kung makainom. Samtang wala pa nibaluan kung sino ang sospek sa krimen. Sa karon nagapanawagan ng kapulisan sa mga residente sa mga lugar nga magkooperar sa ila agud nga matagaan sang ustisya ang biktima.
9: Ginkompirmar ni sangguni ang Kabataan Federation President Jelma Implica nga sa idalom sang iya opisina ang salakyan nga nakuhaan sang litrato nga nagapark sa higad sang dalan sang Gina Aligar nag-overnight parking. Suno sa konsehal, wala dito nagapark ang salakyan apang posible na timingan lamang nga nakuhaan sang litrato kag posible na tabunan natabuan nga nagapahuway ang driver bangod masako ang ila opisina sa paghatag sang memo sa mga barangay gikan sa Department of the Interior and Local Government. Ginpasali man sang natungdan nga after office hours ang ila sa lakyan ang ginabalik naman sang driver sa City Hall. Ginkompirmar man sini nga mayara sang trip ticket ang driver. Samtang ang among sa lakyan ang naka-property acknowledgement receipt naman sa isa ka regular nga empleyado sa SK Federation.
8: Sa piyak nga bahin, arestado ang or apektado ang pagkaepektibo bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inot sang Police Station 4 sa distrito sang Bolo. Ini ang payag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla bangod sa sunod-sunod nga ma-issue nga pagtubang sa karon sang hepe. Naibluan niya may mga reklamo angot sa ginaligar pagpangplanted sa mga drug buy-bust operation, hindi usto ka pagtatar sa mga suspek kag panibag-o nga ginaligar amo ang pagpangilkil sa pamilya sang ila mga naresto. Suno kay Parilla gina-imbisigarana sa mataas nga unit ang mga reklamo apan gapabilin sa giyapon nga hepe sa Police Station 4 si Inot bangod may due process sila nga ginasunod antes kakson sa pwestong isa ka police officer. Samtang ilan lang ginahulat ang resulta sa motopropio investigation sa Napulcom 6 kag ang rekomendasyon sang Police Regional Office 6 Batokay, Inot.
9: Sa dugang balita lokal, nagabilin sang dako nga epekto sa operasyon sang Western Visayas Transport Cooperative ang pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo nga ginpatuman sini nga Martes, Hulyo 21. Suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC, may ginahimo naman sila nga measures kasunod sa masobra 10 ka pesos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel. Dugang pa niya, hindi man niya luyag nga matamaan ang ilang mga empleyado sa kun pila ka beses makabiyahe sa sulod sa isa ka semana. Nagalaom si Parcon nga matapos na ang krisis ang langis, bangod kung iniga taas, mayara sang domino effect sa iban nga commodities.
8: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, nagaplano ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC nga suportaran ang ginaduso sa iban mga transport groups nga saka sa pamasahe ilabi na kung mag-asod-asod ang saka sa presyo sa petroleum products. Suno kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang WVTC, iyang ipahayag na ang saka sa plete nga ilasuportahan ang isa ka piso tub-tub 2 ka pesos. Naibloan niya sa siling nga simana nagsaka 10 ka pesos ang presyo sang kada litro sang diesel kag 11 naman kada litro sa kerosene. Padayon ila pag-assess sa sitwasyon para makapatuman sa nagkaigo nga measures agud ni matam-an ang ila operasyon. Temporaryo naman nga pending ang delivery sang ila dugang nga sinta ka modernized unit bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong.
9: Arestado ang e-bike driver sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 4 sa San Pedro Molo alauna 20 subong hapon Hulyo 21 2026. Ang subject amo si alias Toto, 49 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nabaklan sang police poster buyers ang isa ka plastic sachet sang suspected siya buong subject gamit ang 600 pesos nga buy bust money. Na-recover dugang ang tatlo ka mga plastic sachet sang irapatian siya buo kag buy bust money. Nagabugat ang tanan nga siya buo sang 3 grams kag yara sa 20,400 ang market value. Wala naman naghatag sang komento ang subject. Sa karon, yara na siya sa kustorya sang ICPS 4 kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Alas 5.42, nabatian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita national.
6: Balitang national.
1: Balitang national.
8: Ang mga balita national ngayon mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto yung healthy, inong kamusang Mighty C. Gina-verify na sa Philippine National Police sa mga reports na nakagwa na sa pungsod. Ang negosyanteng si Atong Ang ginaligar mastermind sa pagkadula sa mga sabungeros. Apang apisar sa mga reports, gipahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nagapati sa giyapon ng kapulisan ngayon sa giyapon sa pungsod siyang bangon nagapadayon ang ila mga manhunt operations. Kung madumduman, nagapanago siyang umalin sa ginisyuhan ini sang warrant bangon siya gipahayag kaangtanan sa managkaladula nga mga sabungero.
9: Sa dugang balita national, may persons of interest na ang NBI sa padayon ng investigasyon nga may kaangtanan sa plano nga pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nagtukod sila sa Special Task Force agud mahibaluan ang identidad kag ginapahayag tawo nga ginatudlo nga ginsugo agud patyon ang presidente. Nahibaluan nga si Matibag among pinakaulihi nga testigo sa prosecution para sa Article 4 sang impeachment complaint. Sa iya testimony niya, nagasentro ang grave threats ni Vice President Sara Duterte bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez.
8: Alas 5.43, nabatian madetalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa iluan na ito madetalye sa Balita International.
6: Balita International.
1: International.
8: Ang mga Balita International ngayon yung mabatian na dulong sa inyosang Clinica Detects Beauty Sopa. Para sa mahamis, maputi sigapan at kagbatok sa mga skin diseases, gamit kita sa Clinica Detects Beauty Sopa. Manghamoy, manibin, kagmaga, paligo. Hindi magdubo sa 20 ka mga tawo na patay matapos nga maglaslas. Ang mga baskog nga flash flood sa Amihan, na Amihan na sidlangan nga bayan sa Afghanistan sang Lunes, Hulyo 20. Suno sa Taliban-run government, ang pinakadako nga ginhalit ang na-record sa syudad sang Parun, ang kapital sang probinsya sang Nuristan. Magluwas sa manapatay in magdubo sa 80 matawo na pilasan bangod sa pagbaha. Ginapaabot pa nga magasaka ang numero sa manapatay bangod kapin sa 100 matawo pa ang ginreport nga missing. Angot sini Gleon Mayo nagpatigayon sa search and rescue operation ang mga otoridad sa lugar apan nagkakabalaka silang madugangan pagid ang ilang mga biktima. Suno sa mga opisyal, mabudlay labuton ang pila ka malugar nga piktado bangod sa kadakuon sang kahalitan.
9: Sa duga nga balita international, naglapta sa 735,000 ka hektarya ang sunog nga nagluntad sa Ontario, Canada. Sa karon may 190 ka mga aktibo nga sunog kag ginabanta 1,800 ka mga residente ang ginpabalhin sa mas luwas nga lugar. Apisar nga nag-ayo na ang kalidad sang hangin sa pila ka bahin sa Ontario, apektado gihapon sang aso ang pila ka estado sa US Midwest.
8: Alas 5:45, nabatean na madetalye sa Balita International. Kagaroon sa ilo natin madetalye sa Balita sa Patag sang Sports.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
8: Ang Balita sa Patag sang Sports na dulong sa inyosang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baho balas, hindi manimaho baho bayabas. Gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa aton siling mga kili-kili. Bukas ang FIFA sa disciplinary investigation sa natabok ni Linaway sa World Cup ng ging kadaligan sa pila ka mga Argentina players kagamuman ang mga coaches kasi sa miyembro sang team sang Spain. Sa katapusan nga hampang nakitaan sa footage si Argentina Leandro Paredes kag Noel Molina nga ginpatupan si Eric Garcia kag suman si Rodri samtang assistant coach nga si Roberto Ayala ang nakitaan man nga gisalakay si Dani Olmo. Sang uli nagpatunga si Argentina coach sa Lionel Scaloni kag ibang nga players agud nga ipacify ang nasambit siya nga sitwasyon. Alas 5:46 sa batian magdetalye sa balita sa patag sang sports kagkaron sa ilo ato magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
9: Isa ka semana matapos ang ila kasal, ginpabutyag ni Bea Alonso nga yara na siya sa pinakamalipayon nga bahin sang iya kabuhi. Sa iya Instagram story, ginpakita niya ang litrato nila sang iya bana nga si Vincent Co nga nag-holding hands kag may caption nga at my happiest. Matapos ang ila kasal, nagbalik na sa trabaho si Bea kag nagsugod na sa taping sang iya bag-o nga GMA teleserye nga Whispers from Heaven.
8: Mayong hapon kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia, sa barangay Maspasan, sa Banwa sang Kalinog, kay Ma'am Junaline Lumangyaw, kay Ma'am Erlina Telerma Goles, kay Sir Noel Goles na nagapangapina sang Ditex Coffee Mix, kay Tita Rina Mapa sa may kinamay di kamay kalanan, sa may barangay Rizal Lapos, available na dira ang Ditex Coffee Mix. Kay Salan ka monitor sa ating pagbalita, isagid ka man naya kag may hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kaga mo yung tumaki 5 ang kabukusan ng pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 21, tuig 2026.
9: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Binagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kay Sir Kim Arisioni Flora sa may sumag Bacolod, mayadayad man nga hapon. Kami ang inyong matagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
9: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
9: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7, D3 Bio.
3: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkala Dying Energy DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata
10: DTX Coffee Mix. Mga butika DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata. Mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C! Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
17: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka, mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: asalika
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may PCO,
11: ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
17: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
17: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Sumalam na sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang hindi na raw bago ang dahas kay VP Sara.
2: Ang kapatid naman ng vice na si Congressman Pulong na kisama na rin sa usapan. Kaya naman tingin ng NBI, nagkaroon sila ng sabuatan.
3: Nasaan si VP Sara? Nasa ibang bansa ayon sa kanyang opisina. Sa impeachment trial, kailan kaya sisipot mismo ang pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Chek.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Simulan na natin ang agenda. NBI Director Melvin Matibag sumalang na sa impeachment trial ni VP Sara. ICC affidavit ng Davao Death Squad member ikinanta. Sa gitna ng impeachment trial, VP Sara nasa overseas trip. Bakit kaya? Exclusive Senador Bongo, top choice for VP sa 2028 ayon sa Pulse Asia. VP Sara nanguna naman sa presidential survey. Muntik tumakas, dating House Speaker Martin Romualdez nagtangka o manong lumabas ng bansa ayon sa BI. Chinese Ambassador pinatawag ni PBBM. Pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, kinondena rin ng Amerika at Australia. Kapalit ni Bronner, Lieutenant General Antonio Navarrete, itinalagang bagong AFP Chief of Staff. At trailer ng inaabangang Avengers Doomsday, inilabas na.

0: Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muling lumutang ang pangalan ng dati umanong Davao Death Squad member na si retired police officer Arturo Las Canas. Narito ang agenda report ni Hannah T. live nag-uulat mula rin dito sa Senado. Hannah, bakit nga ba lumabas si Las Canas sa testimony ni NBI Director Melvin Matibag?
1: Corina, salaysay nga ng isang dating DDS o Davao Death Squad member ang isa sa mga kinonsidera ng NBI para masabing meron daw pattern of violence itong si VP Sara para planuhin yung umano'y naging banta niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw kasi banta, kundi plano ng patayin si PBBM ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Siya na ang huling testigo para sa reklamong pagbabanta ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez.
2: Tingin nga po namin dito that the threat is serious, active and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Bumuo ang NBI ng isang special task force para imbestigahan ang threats sa buhay ng Pangulo noong Abril. Bahagi umano ng pattern ng dahas ng bise na kinonsidera ng NBI ay affidavit umano na nakuha nila mula sa isang open source investigation. Yan ay kay self-confessed former Davao Death Squad member na si retired policeman Arturo Las Canas. Alegasyon ni Las Canas na bahagi raw ang bise sa pag-initiate ng Oplan Tokhang sa Davao City noong siya pa ay mayor nito.
2: Sinilarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Canas na ang vice presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
1: May kopya rin daw ang ICC ng salaysay ni Las Canas at iba pang ebidensya sa ngayoy kaso pagdating sa kampanya kontra droga. Sinubukang harangi ng defense team ni VP Sara ang pagbabasa ng kopya ng salaysay umano ni Las Canas na dokumento ni Matibag dahil wala raw itong maayos na pirma at hindi ito notarized.
3: Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document.
1: Kalaunay nagpaliwanag si Matibag na sa open source intel galing ito at malaki raw ang value ng dokumento sa direksyon ng kanilang imbestigasyon. Pinayagan ni Presiding Officer Chiz Escudero na basahin ito bilang bahagi ng investigation ng NBI. Sinabi sa salaysay na okay daw kay VP Sara bilang alkalde na lelo ang pagpatay sa pamamagitan ng kidnapping at paglibing sa kanila sa quarry. Corina, kabilang ang isang video mula sa isang Rage Coalition rally noong Abril ang ipinresenta ng House Prosecution kanina kung saan binanggit doon yung pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung nasabing video.
4: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: May pagkakatulad daw ang nilalaman ng mga pahayag ng bise sa mga pahayag ng kanyang kapatid sa nasabing rally. Sabi ni Matibag, nakilala niya rin ang ilang mga senador na hindi pa pinapangalanan na dumalo sa nasabing rally at ilang miyembro umano ng PDP Laban kung saan dati na rin siyang naging miyembro. Balik sa iyo, Corina.
0: So Hannah, may impormasyon na ba sa kung sino raw yung kinausap mismo ni VP Sara na parang hitman ba or gun for hire na papatay sa first couple at sa dating speaker?
1: Yes, Corina, kinumpirma na ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang persons of interest at leads doon sa kanilang investigation pagdating sa kung sino ba itong individual na kinausap umano ni VP Sara na patayin itong CPBBM, ang kanyang asawang si First Lady Liza at si dating Speaker Martin Romualdez sakaling merong mangyari sa kanya. Pero tumangging idetalye ni Matibag itong mga nangyayari ngayon sa investigasyon para raw protektahan ang kanilang mga informant. Balik sa iyo, Corina.
0: So darating ba ang panahon na Hana na malalaman natin kung sino itong mga di umano ay kinontrata ni VP Sara?
1: Corina, base doon sa daloy nung nangyayaring cross-examination kay Matibag sa trial, sinabi niya na continuing naman daw yung investigation and if time permits, no, haasahan natin yan mula sa ahensya dahil sa ngayon hindi pa raw kasi tapos yung kanilang investigation at para raw hindi magkaroon ng problema doon sa kanilang leads ay hindi niya muna ito idinetalye. Corina.
0: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Tila may sabwatan daw para ipapatay si PBBM ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Pareho raw kasi ang pagbabanta ni na VP Sara at Pulong Duterte laban sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula dito sa Senado. Isaiah, ano nang iyong update?
5: Yes, Corina, nasa ikawalong araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At sa loob ng impeachment court, Corina, medyo mainit-init pa rin ang mga bangayan, ang palitan ng mga argumento ng magkabilang panig. At ang mismong kapatid, Corina, ni Vice President Duterte na si Congressman Pulong Duterte, umaalma na rin sa nangyayaring paglilitis.
6: Nakisawsaw na si Davao City Congressman Pulong Duterte sa umiinit na impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pulong na tila fishing expedition ang paglilitis dahil inimpeach muna ang bise bago raw maghanap ng ebidensya. Ito matapos payagan ng impeachment court na ipasabina ang financial records ng VP. Pero para sa prosekusyon, mali si Congressman Pulong.
7: Hindi naman ganon yung final namin na request for subpoena. Dahil alam na namin na meron kailangan makuha. At ang naging basehan namin ay yung mga nangyari sa Committee on Justice.
8: Maliwanag na hindi ito fishing expedition dahil mula pa lang sa simula, no? Tukoy namin ano ang specific na mga accounts na gusto naming makita. No? Kapag ho kasi sinabing fishing expedition, ibig sabihin nito, wala kang basihan.
6: At nagkataon din na sa pagdinig ngayong araw ay hindi nakaligtas si Pulong Duterte.
4: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
9: Gusto ko, panggay mo ulo niya ba?
2: Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
5: Corina, sinabi rin kanina ni NBI Director Melvin Matibag na ang sinabi raw ng ikalawang Pangulo ay hindi daw pagbabanta, kundi isang pagpaplano. Dahil tila nga yung nangyaring press con noong November 2024, tila raw inaanunsyo na ni VP Sara

0: ay mula po sa testimonya ng exactly who?
1: Well, yun po yung hindi niya binanggit, no? But what he said was, meron pa rin po open investigation na ginaganap po ang NBI. So, in due time, probably not during this testimony, yung pong contract killer may be revealed.
0: From the defense, ano po ang inyong, ang tumatak po sa inyong isip mula naman po sa defense?
1: Nagtatanong tungkol dun sa asawa ni Director Matibag as if kailangan magpaalam ng asawa kay Director Matibag dun sa mga pagpapasya niya bilang kongresista sa pag-boto para sa impeachment ng ating pong pangalang Pangulo. So, I think these are very relevant questions by the defense. No?
0: Okay, so talking about relations, ano naman po ang kaugnayan noong mga pahayag, mga pagbabanta rin ni Ginoong Pulong Duterte dito po sa ikinakaso naman kay VP?
1: Well, mabigat ho yung pag-link, no? Kasi ulo at ulo yung pinag-uusapan. So sinabi niya Vice President Duterte noong nakaraan, gusto niyang pugutan ng ulo ang atin pong Pangulo. Ang sabi ho niya Mayor Baste Duterte in one protest, I think it was a meeting, na gusto, isang ulo lang din ang gusto niya. Ulo ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: I see. That was Baste. Okay. So ito pong tungkol sa grave threats. Sa palagay po ninyo, this caps it? Will today be the last day?
1: They're asking for a continuance, no? So they wanted to ask more questions tomorrow. So hopefully we will be able to finish tomorrow.
0: So gano, si NBI Director Matibag pa rin po ang uupo?
1: Tama po. So magtatanong pa rin po ng Cross yung pong depensa.
0: Ah, Cross. Pero may inaasahan pa po ba tayong idadagdag ni NBI Director Matibag bukas?
1: I think mas test of credibility na lang naman po yung pinag-uusapan natin. So I think Congresswoman Luisto will do a redirect, no, on some of the cross answers of Director Matibag.
0: Okay. So marami po ang mga nagsabi na na doon pa lamang po sa video ay sapat ng ebidensya to find guilt as far as this particular first article is concerned. Impeachable na daw yung pagbabanta. Kung mapatunayan na may kinausap at kinontrata, ang sabi naman nila ay dapat ito ay maging parang inciting to sedition. Or sedition. Does it matter?
1: Well, mas bibigat ho siyempre yung usapin, ano? Pero ang totoo naman ho, ang unang pinag-usapan naman ho natin yung pagbabanta. And yung pagbabanta has been made, has been proven in the last couple of weeks, no? So sapat-sapat na ho yun para sa amin.
0: Mm-hmm. So you're not disappointed walang pinangalanan si NBI Director Matibag?
1: Wala naman ho. Kasi siyempre, if it's an open investigation, hindi naman niya ho kailangan sabihin po yung mga pangalan.
0: Okay. May inaasahan pa po ba tayong pasabog bukas?
1: Well, tingnan ho natin kasi syempre hindi pa naman ho tapos na tapos yung buong testimony.
0: Okay. So the next article will most likely be on Monday.
1: We'll see po kasi kung pagtatapos na lang naman po ng Cross bukas, baka naman makapagsimula rin po yung confidential funds bukas.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecutor Terry Redon. Salamat po. Hindi lang si VP Sara ang apektado, kundi ang bawat Pilipino. Ito ang babala ng kampo ng bise matapos payagan ng impeachment court ang pagpapasampina sa kanyang financial records. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
2: Bagamat nirerespeto raw ng depensa ang desisyon ng impeachment court, mariin nilang iginiit na sobrang malawak ang sabpina at maaaring magbukas ng panganib na precedent na pwede rin gamitin laban sa ordinaryong mamamayan. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, hindi sila tumutol dahil may itinatago si VP Sara, kundi dahil nakikita nilang nalalagpasan na ang mga limitasyong itinakda ng batas.
3: Hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. Kaya lang naman kami nag-oppose dahil we really firmly believe, no, na itong subpoena ay overbroad at may mga batas na maapektuhan that are there not only meant to protect the Vice President or impeachable officers but all of us.
2: Pinag-aaralan na ngayon ng depensa ang mga susunod nilang hakbang.
3: Wala kaming nakita na pwedeng mag-motion for reconsideration. In any case, we're not just focused kasi on either mag-EMR or iaakyat to. Another focus kasi is talagang handa naman tayong harapin to. So kung, kasi kahit umakyat naman tayo, hindi naman tayo nakakasigurado na mabibigyan din tayo ng TRO, hindi ba? So ang focus namin is really whether iaakyat or not, we have to be prepared for these documents.
2: Habang nakatuon ang publiko sa mga dokumentong maaaring isisiwalat, sinasabi ng depensa na mas malaki ang nakataya, ang tanong kung hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng impeachment court at kung maaari bang isantabi ang mga karapatang konstitusyonal sa pangalan ng pananagutan.
4: Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
5: Biyahing abroad si VP Sara sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ayon sa OVP, papuntang Qatar ang bise at dadalo rin sa forum at Filipino community event sa United Kingdom. Kasama rin ang The Hague, Netherlands, Germany at Northern Ireland sa kanyang destinasyon. Wala raw government funds na gagastos.

0: departure order laban sa mambabatas. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nakatanggap ito ng intelligence reports sa umano'y planong pag-alis ni Romualdez sa gitna ng umuugong na pagsasampa ng plunder at money laundering complaints laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal.
1: Matapos ang EDSA, sa Cavite naman nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon. Dalawang di pa tapos na proyekto ang kanyang nadatnan doon. Ang detalye sa agenda report ni Mike Arazon.
2: Sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, ve-verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because tatlong beses niya na sinabi sa akin na binerify nila at walang ghost sa Taguig.
3: Sinagot ni DPWH Secretary Vince Dizon ang banat na yan ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y flood control project sa Taguig.
4: Whenever there is an investigation, we cooperate with the Ombudsman.
5: Pwede po yung Taguig?
4: Everything, lahat.
6: Bakit daw po i-check nyo pa ulit?
4: Ongoing naman ang pag-check natin eh. Lahat naman yan tuloy-tuloy.
3: Matapos ang EDSA rehab, dalawang nakabinbin na road projects naman sa Noveleta, Cavite ang pinagkaabalahan ni Dizon kaninang umaga. First stop niya, ang Manila-Cavite Road Rehabilitation na dalawang buwan nang pautay-utay na ginagawa.
4: Merong mga tinamaan na ginya o may mga nag-leak na ginya ang Maynila. No, kaya hindi naman pwedeng i-repair ng DPWH kasi hindi naman kami ang magiba namin kung ano yung paano aayusin niya.
7: Ito nga, dahil naman sa medyo kapabayaan din po ng ating mga contractors, ay naiiwan naman po na lubak-lubak yung kalsada natin. So yun po yung naging repercussion, yung sobrang traffic naman.
8: What should have been 10 minutes became 1 hour.
7: Hindi, totoo po yun, totoo po yun.
3: Dito rin nasabo ng kalihim ang district engineer ng Cavite.
4: Sinabihan ko itong DE natin na kailangan pa bang magpunta ako dito, makita ko sa social media, tapos kailangan pa ako magmumura dito, magagit, para lang mapabilis to. Hindi dapat ganun.
3: Sunod na ininspeksyon ni Dizon, ang 6 na taon ng nakatiwangwang na Novilex.
4: DE, mag-common sense tayo dito ng konti. Huwag niyong ipipilit na 6 na ano, tapos itingi-tingi tayo ng 15 years. Diba? Ibabuhin nyo na muna.
6: Issue raw sa right-of-way at funding ang dahilan kung bakit putol pa rin ang kahabaan ng Novilex na malaking tulong sana sa mabigat na trapiko sa Cavite.
9: Once this road is built, we'll have a proper highway going to the airport. Sa Sangli.
10: Yes.
9: And what if we can construct Sangli in a way na ma-decongestion natin ang air traffic sa Manila, much better for the country as well, yes, and for tourism.
4: Ang laki ng economic impact nito.
10: Hindi lang sa Cavite po.
3: Ayon kay Dizon, pansamantalang gagawin munang 2 lanes ang 6 lanes na kalsada para mapadali ang pagbubukas nito. Para sa agenda, Mike Arazon, Billionaire News Channel.
1: Chinese Embassy in Manila may buwelta sa Amerika sa nangyaring paluan sa Ayungin Shoal. At dating Congressman Joey Salceda, balik gabinete. Susunod yan sa agenda.

0: Voyage para sa Philippine Coast.
1: Obi de Guzman.
2: Stupid monkey! We gave you the other lyrics! Here it is. Oh, for goodness sake!
3: Ito ang AI video ng China Daily na patuloy na nagpapasama sa loob ng maraming Pinoy. Agad naglabas ng opisyal na pahayag ang Association for Philippines-China Understanding o APCO, isang non-government organization para kundinahin ang panlalait. Para sa presidente at chairman ng grupo na si Atty. Raul Lambino, dahil sa pag-alala sa 2016 arbitral award on China Sea, tumindi ang di pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Pero mainam na ito ay mapag-usapan at kailanman ay hindi raw dapat maidaan sa pangalipusta.
4: Ang mainam naman po rito ay hindi po yan pahayag na nanggaling sa isang opisyal ng pamahalaan ng China. Kung hindi nanggaling po yan sa mamamahayag ng China Daily. Pero kahit nasa man po yun ang galing, kung galing po yun sa ordinaryong mamamayan ng China o official ng China o kaya pahayagan ng China, ay hindi tayo papayag na basta ganun na lang po ang kanilang gagawin sa atin.
3: Apat na taon nang nakabase sa China ang international political analyst na si Professor Ana Malindog Uy. Sa kabila ng issue, maayos daw ang pagtrato sa libu-libong Pinoy na nagtatrabaho rito. Anya, nananatili pa namang pinakamalaking economic partner ng Pilipinas ang China. Pero dahil sa West Philippine Sea issue, bumaba ang financial at infrastructure investment ng China sa Pilipinas.
5: China and the Philippines, when you talk about the relationship, it's like a hate and love relationship, you know. There are issues and concerns that there's some kind of animosity, but when you talk about people-to-people relation, cultural relations, and even business to a greater extent, you have that kind of functional relationship, but because some kind of, there's such a thing as love in there.
3: Ito ang dahilan kung bakit sa pakikipagtulungan ng Chinese Ministry of Foreign Affairs at Chinese Embassy sa Manila, aktibo ang APCO sa promosyon ng academic, cultural, at people-to-people exchange program. Katunayan, nitong July 13 hanggang July 18, nagtungo ang ilang kinatawan ng media, business at legal sector ng Pilipinas sa mga makasaysayan at ipinagmamalaking tourist attraction sa iba't ibang probinsya ng China. Naniniwala ang APCO na people-to-people diplomacy ang susi para hindi lumala ang hidwaan ng dalawang bansa. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Dunhuang, China.
1: Ipoy na raw ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mga hired killer ang salarin at isang sindikato ang nasa likod umano ng krimen. Kilalang anti-Duterte at PBBM supporter si Alicia. Binaril siya ng riding in tandem sa Caloocan City noong Biyernes.
6: We have already a good case against the suspect. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already.
7: Nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa pamilya ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Nakiisa rin ng ilang senador sa panawagan para sa hustisya. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
8: Dumalaw sa lamay ng nasawing vlogger.

0: kiling ng isang grupo. Yan ang Agenda Report ni Ched Gatchalian.
1: Punado at kahit papaano, may mauuwi na sa kanilang mga pamilya.
2: Medyo masakit boss eh. Kasi kagahapon mababa lang yung diesel, ngayon mataas na.
3: Bumababa yung kita namin, imbis na kumikita kami ng 500, maging 300 na lang. Kailangan natin tulong. Gagawa ng paraan kung paano bumaba ang gasolina.
1: May panawagan din si Floranda kay PBBM para sa paparating ng SONA.
4: Na sana makita niya yung kahalagahan ng mga driver at mga operator, yung matagal na natin panawagan, na pagbasura sa old regulation law, pagtanggal sa isa't sa sabat, at yung pagbasura sa bugos at tuwad ng modernization program.
1: Naghahanda na rin daw ng tigil pasada ang Piston at ang Noto Oil Price Hike Coalition kung hindi sila mapakikinggan. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bidyonaryo News Channel.
0: Nabubulok na ang nasabat ng Bureau of Customs na misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila. Galing China raw ang kontrabando na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
5: Pag-aaralan ng Bureau of Customs na paikliin sa 60 ang 90-day processing period para sa agricultural imports. Kasunod ito ng pagkakaharang sa 5 container ng misdeclared frozen agricultural products sa Port of Manila na nagkakahalaga ng 23.27 million pesos kasama na ang duties at taxes.
6: Kung kaya ng 60 days, malaking bagay na yun. But we will have to make sure that we are not violating any specific provisions of the law protecting the legitimate importers.
5: Nangangamoy na kasi ang nasabat na mga produkto na noon pang November to December 2025 dumating sa bansa mula pang China. Deklarado raw ang mga ito bilang squid balls, fish roe balls at chianya tofu. Pero nakatago umano sa likod ng mga ito ang ilan pang frozen products gaya ng peeled chicken, pigeon, peking duck at iba pang uri ng duck meat.
6: Sang-ayon sa ating regulasyon at procedure, hinintay natin na meron mag-claim at meron pang dumating na ibang kargamento. Subalit, inabandon na ito marahil nalaman nila na ito ay huhulihin na ng Bureau of Customs. Kandidato na ito na mukhang hindi pa kikinabangan. Subalit, hihingi pa rin tayo ng tulong sa Department of Agriculture upang malaman natin kung ito ay pwede pang kainin ng tao kung magiging fit for human consumption. Kapag sinabing pwede pa, ito ay pwede natin i-donate sa mga nangangailangan.
5: Tukoy na ng BOC ang consignee ng mga produkto pero makikipag-ugnayan din daw sila sa National Bureau of Investigation para alamin kung sino ang tunay na mga may-ari ng kumpanya. Sa ngayon ay hinainan na ng warrants of seizure and detention ang mga kargamento sa umano'y paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Food Safety Act. Sinisilip din ng BOC ang posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga nasa likod ng tangkang pagpupuslit. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
0: Balik kabinete si former Albay Congressman Joey Salceda. Itinalaga siya bilang bagong kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office. Ang PLLO ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Office of the President at Kongreso para isulong ang priority bills at policies ng gobyerno. Naging Presidential Chief of Staff noong 2007 si Salceda at humawak na rin ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Sa isang pahayag, pinasasalamatan niya ang Pangulo para sa tiwala at malugod niyang tinatanggap ang kanyang bagong trabaho.
7: Exclusive, ilang BNC host pasok sa Senatorial Preference Survey ng Pulse Asia. At ang unang trailer ng Avengers Doomsday. Susunod yan sa Agenda.

0: Pamilya na raw mismo ng mga nawawalang sabungero ang nagpapabayad para iatras ang kanilang asunto laban sa itinuturong mastermind ng si Charlie Atong Ang. Kung ganito ang sitwasyon, tuluyan na bang mababaon ang kaso? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Aabot umano sa 30 million pesos ang unang alok ng isa sa pamilya ng missing sabungeros sa kampo ni na billionaire gambling boss at alleged missing sabungeros mastermind Charlie Atong Ang. Yan ang inilahad ni Jaja Pilarta, isa sa pamilya ng mga biktima na kabilang sa grupo na hindi umano nagpapaareglo. Ang 30 million pesos daw na ito kapalit ng pag-urong ng kanyang reklamo laban sa mga akusado. Ipinakita sa amin ni Jaja ang ilang screenshots ng pag-uusap nila ng individual na ito. Mismong isa rin daw sa pamilya ng missing sabungeros, ng kabilang grupo ang tila nagiging middleman pagdating sa mga negosasyon. Ang umano'y nanliligaw sa mga pamilya ng missing sabungeros na makipag-areglo. Si Attorney Caroline Cruz, ang Executive Director ng Pitmaster Foundation at isa sa mga abogado ni Ang.
2: 30 million na dinideal ko sa kanila. Kaso mukhang hindi sila payag, parang gano'n. Yun ang sabi niya. Basta kailangan 30 million per complainant. Yun ang sinabi niya. Tapos sabi ko, mukhang malabo yun. Sabi ko, napakadaming complainant yan. Hindi maglalabas ang tag to 30 million yan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, basta yun ang ano ko, 30 million.
1: Una nang lumitaw ang grupo ni Najaja noong Hunyo at sinabing lima na lang silang active complainants. Ang 22 complainants daw kasi nakasama nila sa loob ng 5 taon, buwan-buwan na umanong tumatanggap ng 40,000 pesos mula sa kampo ni Ang. Ang kapalit ang hindi pagdalo sa mga court hearing para mapahina ang kaso. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng isa sa reply affidavits ng mga pamilya na itinuturong nagpaareglo na. Sa salaysay ng isa sa mga pamilya, sinabi nito na naghinala raw siyang hindi nagsasabi ng buong katotohanan ang missing sabungeros case star witness na si Julie Dondon Patidongan. Mayroon daw kasi umano itong sariling pag-aareglo na pinaplano sa kampo ni Naang kasama ang iba pang pamilya. Dahil daw sa mga pagdududang ito, pumayag daw siya makipagpulong kay Cruz kasama ang iba pang pamilya ng missing sabungeros sa tanggapan ng Pitmaster Foundation. Nais daw kasi nilang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Una nang sinabi ng ilang pamilya na tumanggap sila kay Cruz ng 20,000 pesos na tulong matapos makipagpulong dito. Pero ayon sa isa sa mga pamilya na nakadalo ng isa sa umano'y meetings, hindi lang pag-aabot ng tulong ang napag-usapan.
3: Nung makaharap na po namin kasi si Attorney Caroline, una nagkikwento muna siya tungkol dun sa pagkasangkot niya na bakit daw kinasuhan namin siya na number 3 pa raw siya. Nung kalahatian na, yun na, napapag-usapan na ng mga pamilya, si Attorney Caroline kasali na tungkol na dun sa magiging sistema ng usaping areglohan.
4: Magkano po yung sinabi nila?
3: Ang natatandaan kong sinabi nung kasamahan ko is 50 parehas nung sa case 1. Huwag naman daw ganong kalaki kasi kung ganon daw kalaki, magbabayad na lang sila ng judge.
1: Kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ang nakasampang obstruction of justice complaint laban kina Cruz at ilang pamilya ng missing sabungeros na pinili na umanong makipag-areglo. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng iba pang sangkot sa issue. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
5: Marvel fans, assemble! Inilabas na finally ang unang trailer ng inaabangang Avengers Doomsday. The clip teases the arrival of Robert Downey Jr.'s Dr. Doom na isa sa most formidable villains ng MCU. Nagbabalik din sina Chris Hemsworth as Thor and Chris Evans as Steve Rogers, maging ang Fantastic Four at Thunderbolts. Highlight din ang pag-crossover ng X-Men characters sa Avengers Universe tulad nina Patrick Stewart, Ian McKellen, and Channing Tatum. The film comes 7 years after Endgame, which became one of the highest-grossing movies of all time. Doomsday will hit cinemas on December 18. At may isa pang aabangan ang Marvel fans. Kinonfirm ni Ryan Reynolds that another Deadpool film is in the works. In an interview sa Fanatics Fest, sinabi niya na meron pa kasing few deep cuts from the comics na hindi pa daw na-adapt on screen. 2024 nang nirelease ang last film na Deadpool and Wolverine, which became the top-grossing R-rated movie of all time. Una nang sinabi ni Reynolds that a fourth installment would feel redundant and posibleng maging supporting character na lang daw moving forward ang kanyang chaotic anti-hero. From a new Deadpool film to another Bourne movie. Kinumpirma rin ni Matt Damon na may plano na for a sixth installment sa beloved action franchise. The actor told ESPN they're already trying to nail the story down. They want it daw to feel like the first three films. 2016 pa nang lumabas ang huling pelikula na Jason Bourne. And just this weekend, nirelease ang latest blockbuster ni Matt Damon na The Odyssey, which has become Christopher Nolan's biggest debut since The Dark Knight Rises in 2012. Mark Wahlberg shocks fans with his latest IG post. The Hollywood star shared a new video of his early morning gym session. Pero imbis na yung intense workout ang kanyang wild hair transformation, ang napansin ng mga netizens. His head kasi is seen partially shaved with hair still around the sides. Tanong ng ilang social media users, did Wahlberg lose a bet? But the actor says this is actually a throwback sa kanyang 2025 film na Flight Risk in which he sported such hairstyle. Iglesia ni Cristo Rally sa araw ng Sona, kasado na. At Ann Curtis, emosyonal sa pagsabak ng anak sa elementary. Susunod yan sa agenda.

0: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: There's another!
2: Four
1: more! Four more gunshots, guys!
3: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
4: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
5: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
0: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
6: Araw-araw, ang daming issue.
7: Ang daming away.
6: Kanya-kanyang opinion.
7: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
6: What's the point?
7: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
8: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
7: Teka, ninis siya lang, ha?
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit
13: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Baliklansangan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa July 27. Muli silang magtitipon sa Commonwealth Avenue kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni PBBM. Libo-libo ang inaasahang dumalo ayon sa PNP. Nakahanda naman daw ang mga pulis para sa seguridad.
16: Nakaayos na yan, nakalatag na yan. Okay? We have our zipper zone, zipper line. We have our no rally zone. We have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat.
15: Dagdag ng PNP, kailangang makakuha muna ng permit ang INC bago sila payagan sa gagawin nilang aktibidad sa SONA. Ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address ni PBBM, tumitindi ang panawagan na hindi lang mga accomplishments ang ilatag ng administrasyon, kundi pati ang malinaw na direksyon para sa nalalabing dalawang taon ng kanyang termino. Ayon sa senior speechwriter ni dating Pangulong Noynoy Aquino, higit sa lahat, katapatan at pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino ang inaasahang marinig sa SONA. Sa programang memo ng DNC, sinabi ng senior speechwriter ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino na si Mikael Co na dapat maparamdam ni PBBM sa taong bayan na kanyang alam ang pinagdadaanan at saloobin ng mga Pilipino sa ngayon.
2: Sana sabihin niya na mawala na lahat ng mga adik para wala nang nasasaksak na rider. Kawawa naman kasi yung mga rider.
17: Kung ano na yung estado ng flood control, kasi every time na magkakonduct sila ng hearing, tax ng mga Pilipino yung ginagamit or inuubos nila.
18: Kaya niyang gawa ng paraan na ibaba ang produktong petrolyo. Gawa ng halos kawawa din ng mga commuter. Ang mga driver hindi rin kumikita, gawa ng hindi naman tumataas ang pamasahe.
15: Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, kakulangan sa transportasyon, patuloy na pagbabaha sa tag-ulan at iba pang mga problema, kailangan daw nitong magbigay ng positibong mensahe sa kanyang SONA sa Lunes.
19: Whether in the fifth, the first, the last SONA, ang hinihiling lang naman sa tingin ko ng tao ang bayan is honesty and the feeling that the president understands what they're going through. And kung akong tatanungin, lalo na sa ikalima, particular sa ikalima, towards the end, ano, gusto mo ng uplifting na mensahe? Gusto mo ng something that makes you feel positive at the end of the day, makes you feel proud of being a Filipino?
15: Sa paglipas ng mga administrasyon, ilang linya mula sa mga nakaraang SONA ang tumatak sa isip ng publiko. Mula kina dating Pangulong Noynoy Aquino at Gloria Arroyo, nariyan din ang mga hindi malilimutang mensahe nina Fidel Ramos, Joseph Estrada at Rodrigo Duterte na naging sentro ng diskusyon matapos ang kanilang mga talumpati.
20: You and I can act separately and achieve very, very little. Or you and I can act together and achieve much, much more.
21: Naniniwala ako na kapag nagawa natin na tayo'y nagkaisa-isa, tayo'y nagkasama-sama, lahat ng uri ng pagsubok ay malalampasan natin.
22: Paparamihin natin ang mga kababayang may trabaho. Paparamihin natin ang mga batang makapag-aaral sa kolehiyo. Paparamihin natin ang mga kababayang may sariling tahanan. Paparamihin natin ang pamilyang may pagkain sa mesa. Ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin.
21: Ang transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa natin permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong lakas ng isa't isa, patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for.
23: Your protest, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives.
15: Ayon kay Co, mahalaga ang isang malinaw at tumatatak na mensahe dahil ito ang tumatahi sa buong talumpati. At sa gitna ng maraming gulo sa politika sa ngayon, mga nakatenggang proyekto at mababang pasahod, hinihintay ng mamamayan ang magiging kasunod ng huling sinabi ni PBBM sa kanyang huling SONA.
24: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog.
15: Sa Lunes, inaasahang ilalatag ng Pangulo ang direksyon ng kanyang administrasyon sa nalalabing dalawang taon ng kanyang termino habang hinihintay ng publiko kung anong mensahe ang maiiwan sa kasaysayan bilang pangunahing headline ng kanyang ikalimang SONA.
0: Pinadaragdagan ng DICT ng 2.7 billion pesos ang budget para sa eGovPH at digitalization efforts ng bansa. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
1: Humihiling ng karagdagang suporta mula sa national government ang Department of Information and Communications Technology. Sa initial request nito sa pamahalaan, ayon kay DICT Undersecretary for E-Government David Almirol, hangad ng ahensya na mabigyan sila ng 2.7 billion pesos na budget para sa eGovPH at digitalization efforts ng bansa. Kabilang din anya sa popondohan nito ang pagdevelop ng software, pagpapalakas ng cybersecurity at pagpapasweldo sa mga tao sa likod ng mga proyekto.
3: Sa ibang mga ahensya talaga, imagine nyo yung budget, di ba? Talagang billion-billion talaga yung mga budgets talaga, di ba? If you compare that, no, not to mention any other agency, pero pag tingnan mo yung budget namin, apiranggot talaga, di ba? So paano naman kami magsusurvive, di ba? That's why we are reaching out and I believe that especially our president is very supportive sa ating mga ginagawa. DBM is also very supportive. So even us, we need help.
1: Ayon kay Almirol, posibleng maglaan din sila ng budget para suportahan ng startups na makakatulong sa paglago ng lokal na industriya at ekonomiya.
3: Ang eGov platforms, yung 28 na pinakita kong platforms kanina, wala sa budget talaga yan eh. Lahat libre yan na ginawa ng team natin. Wala tayong contractor. We build it in-house, di ba? So we will be opening that to the budget hearing na hindi namin nakaya na kung kami-kami lang.
1: Bahagi rin ng inisiyatiba ng ahensya ang isulong ang public-private collaboration para makamit ang fully digitalized Philippines. Daan-daang programmers, designers at enthusiasts ang lumahok ngayong araw sa eGovPH Hackathon 2026 dito sa SMX Convention Center Aura sa Taguig City. Isa itong kompetisyon kung saan itinampok ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa pagdevelop ng digital solutions para tugunan ang challenges sa delivery ng public service.
4: Marami pa tayong kailangang improve. Marami pa tayong sama-sama improve natin yung serbisyo sa gobyerno.
1: Itinumbok din ng programa ang hamon na hinaharap ng mga ordinaryong Pilipino, ang mabagal na pagproseso ng mga dokumento at ang mahabang pila sa mga opisina.
5: Ang nasa isip po namin yung idea is parang sa scholarship platforms po. So gusto po namin mag-integrate sa loob ng eGovPH ng parang centralized po na scholarship platform doon. So doon na po i-access ng mga students yung mga scholarships from, for example, yung mga sa CHED, sa DOST, mga ganun po na scholarship. So that way din po, mas centralized po yung data.
1: Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos para formal na buksan ang eGov Hackathon Competition. Sa kooperasyon ng public at private sectors, the goal is to make Filipinos' lives easier through a digital future. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
25: By so fast indeed. Ann Curtis can't help but feel emotional dahil grade schooler na next school year ang anak na si Dahlia. Nag-share si Ann ng video nila at a beach in France saying this is her daughter's last summer of truly being little again. But ayon sa multimedia actress, Dahlia will always be a baby to her. Looks like pa-endgame na si Travis Kelce sa NFL. His friend Chris Carter shared a picture of them on Instagram saying the Kansas City Chiefs star is preparing for, quote, the last dance. Next up, Dao Canton or the Pro Football Hall of Fame. The post also offered another glimpse of Kelce's wedding band. This comes more than 2 weeks since he married Taylor Swift at Madison Square Garden in front of about 1,000 guests. Kelce has played 12 seasons with the Chiefs and won 3 Super Bowls. Takeover ng Paramount sa Warner Brothers, pinahinto muna ng korte. At Blackpink Lisa, may documentary. Susunod yan sa Agenda.

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react, before the headlines shape the conversation, get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Cap Aguinaldo. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, inanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang bagong schedule para sa paglilitis ni VP Sara. Ayon kay Escudero, simula July 29 ay gagawin na ang paglilitis. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Wala ring trial sa July 27 at 28 para bigyang daan ng sona ng Pangulo sa Lunes at kontrasona sa Martes. Simula August, gagawin ang sesyon ng Senado pagkatapos ng paglilitis tuwing alas 4 ng hapon. Tila one step closer na ang Department of Health sa pagkamit ng 95% coverage target sa pagbakuna kontra tigdas sa Metro Manila. Umabot na kasi sa halos 90% ang mga batang nabakunahan sa NCR. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
2: Na-achieve ng Department of Health ang 87.1% ng measles rubella vaccination coverage para sa NCR. Nabakunahan laban sa tigdas ang mahigit 1 milyong bata na may edad 6 to 59 months sa katatapos lang ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA. Hinihikayat din ng DOH ang mga magulang na ipagpatuloy ang routine immunization ng mga anak. Ito ay para maprotektahan ang mga bata sa mga vaccine-preventable diseases. 8 sa 17 cities ng Metro Manila ang nakaabot sa 95% coverage target para sa measles immunization. Ito ay ang Parañaque, Makati, Manila, Pasay, Navotas, Mandaluyong, Pasig at Quezon City. Ang Quezon City ang may pinakamataas na bilang. Ayon sa DOH, sa kabila ng maigting na kampanya para sa pagpapabakuna, marami pa rin bata ang hindi nakatatanggap ng kanilang scheduled vaccination. Kapag may na-miss o naipagpaliba na routine immunization, maaari namang pumunta sa kanilang pediatrician o pinakamalapit na health center para magabayan. Ang mga government-provided vaccines sa pamamagitan ng National Immunization Program ay safe, effective at free of charge. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
3: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
4: Pinky isang low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility Lunes ng gabi. Huling namata ng LPA kanina alas 3 ng hapon, higit 1,500 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas sa malayong parte ng Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, papasok ang LPA either ngayong gabi o bukas ng umaga at posibleng maging bagyo na matapos ang ilang oras. Pag naging bagyo, bibigyan po ito ng local name na Quiapo o magiging panglabing isang bagyo for 2026 at pang-apat na for the month of July. Sabi ng PAGASA, kikilos ang pre-Quiapo, Pahilagang Kanluran at maaaring tumbukin po itong Northern Luzon mula Biyernes hanggang Sabado. Hindi rin po inaalis ang tsansa na lumakas pa ang potensyal na bagyo bilang severe or tropical storm bago ito mag-landfall. Kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates at warnings ng ahensya at hihanda na ngayon pa lamang ang inyong bahay at ari-arian laban sa malakas na hangin at ulan. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 22, araw ng Miyerkules, sa Luzon, pinakamaulan mula umaga hanggang gabi. Ito po sa may Bicol Region at Nimaropa dahil sa habagat at trough o yung buntot ng potensyal na bagyo. Kaya huwag niyo pong kalimutan ang inyong payong. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw pa rin po o bahagyang maulap mula umaga hanggang tanghali. Subalit sa hapon, may aasahan muling pagkulimlim kagaya dito sa Metro Manila at mga nearby areas ngayong hapon. At may chance rin po ng saglit na thunderstorms, lalo na po sa may Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, halos buong Central Luzon and Calabarzon at maging dito rin po sa Metro Manila. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, ihanda na po ang inyong payong or kapote bukas dahil umaga pa lamang may chance na po ng light to moderate rains lalo na sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Pagsapit ng hapon at gabi, dadalas pa po ang pagkulimlim sa buong Visayas, Mindanao at Palawan at dadalas na rin po ang malalakas na ulan at thunderstorms. Kaya ka-weather, mag-ingat sa banta ng baha at landslides at makipag-ugnayan po sa inyong local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan ng rescue o evacuation. At yan muna ang napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Paramount's takeover of Warner Brothers hits a snag. A federal court ordered a pause to a $110 billion deal after 12 states filed a lawsuit. Against a coalition, the acquisition would create a media titan with the power to raise prices in film and television. This would irreparably harm competition umano and violate antitrust law. But Paramount argues the deal is actually pro-competitive since it will create a stronger rival to dominant players like Netflix and Amazon. Delaying the merger din daw would only harm entertainment workers who have already suffered through years of industry disruption. My documentary si Blackpink Lisa. Titled Always La Lisa, magpe-premiere ito sa Toronto International Film Festival which will be held from September 10 to September 20. Ayon sa official description, tungkol ang pelikula sa pivotal year ng superstar in which she launched a solo career, pursued acting, and built a brand. Lisa made her acting debut last year in HBO's The White Lotus. Nag-performed din siya sa FIFA World Cup opening ceremony and became the first K-pop artist to hold a residency in Las Vegas.

0: Wow, ganito pala ang feeling ng Thomas Award. Napakabigat pala nito. Pwede bang isang hiya? I think, no? Hindi ba? Okay. Maraming pong salamat. Yes, apat na tingnada na po akong nagbabalita. Hindi masyadong ganada.
1: Bukod dyan, ibinahagi rin ni Corina na sa kabilang ng mahigit 40 years niyang karanasan sa media, marami pa rin siyang natutuklas ang kwento.
0: Sa loob po ng apat na dekada, pakiramdam ko po sa isip ay nagawa ko na lahat, nakita ko na lahat. But guess what? Marami pa palang mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi ko pa alam at hindi ko pa nakikita.
1: Nabanggit ng veteran journalist ang kasalukuyang pangyayari sa Senado bilang halimbawa ng mga balitang patuloy na nagbibigay ng interes sa publiko.
0: At habang may balita, nariyan po ako. Hanggang ako po'y nakapagsasalita pa at nakakatayo.
1: Sa huli, walang hanggang pasasalamat ang nais ipaabot ni Corina sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino na maghatid ng patas at mas pinaigting na pagbabalita.
2: Oh, ito'y dahil lamang po sa lahat ng sumusuporta rin sa aking naging karera ng 40 taon sa telebisyon. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa FAMAS. Thank you so much.
1: Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
3: Yes, congratulations.
4: Si Corina. Pasok niyo na.
5: Senator Corina.
4: Hi!
5: Live mula sa Senate.
6: Ay, grabe. Sabi ko na nga ba eh. Wala akong kinalaman doon, ha?
4: Ano daw?
5: Senator Corina. Live sa Senate.
4: Hindi pwede. Hindi siya pwede mag-senador.
5: Bakit?
4: Eh kasi sabi niya, habang may balita, nariyan ako. Nandito siya.
5: Nandiyan yung balita sa Senado eh.
4: Nandito siya for life. Kailangan ka pumili kasi nandun ka dun sa Senado. Tapos sabi, nanalo ka sa FAMAS. Ano ba talaga?
6: Well, yun, alam mo, naririnig ko yung mga pinag-uusapan nyo, ha? Baka akala nyo, hindi ko naririnig.
5: Corina, talo mo yung mga senador dyan. May FAMAS ka na, sila wala.
6: Alam mo, yung FAMAS trophy pala, Willard, Pinky, and Erica, napakabigat pala niyan. Pwedeng kiluhin. Kung walang-wala ka na, pwede daw isang la.
4: Parang gold bar, ha?
6: Pero nagpapasalamat tayo. Nakalimutan ko banggitin yung ating mga boss. Siyempre, si Spy, si GM Hill, si Chair, at lahat ng bumubuo ng agenda. Siyempre, mga katabi ko araw-araw, Pinky, Erica, Raymond, and Willard, and ang ating mga napakaraming naging direktor na. Marami pong salamat.
4: All right, dahil dyan, sa Senado ka ulit bukas.
6: Ah, hindi. Kailangan patunayan ni Willard na siya naman ang pwedeng sumunod na makatanggap ng ganyan.
5: Sige, gusto ko rin magka-FAMAS nomination.
4: Well, congratulations again, Corina.
5: Congrats.
7: Thank you. Congrats.
4: At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman si Erica Christensen.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio. Yung
9: may D3.
11: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Matakas mga butika.
9: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX

0: 500,
1: may powerful compound.
0: Ganagap panu po sang imo blood sugar.
1: TDX 500, garantisado,
0: epektibo.
1: Aramis
0: TDX 500.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
0: TDX 500 na.
1: Ang TDX 500,
0: ang may powerful compound.
1: Ganagap panu po
0: sang imo blood sugar.
1: TDX 500,
0: garantisado.
1: TDX 500,
0: TDX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: TDX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika
0: TDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
0: TDX Coffee Mix.
3: TDX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: K5 News FM.
9: K5
8: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may kumso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Karwan San Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga iradulong sa inyo sa Karwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man, iradulong sa inyo sa Karwan San Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Clinica DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mol, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, luwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kag nagabalingason nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mahingkaw po naton karong mga balita na ka-information na gikan man sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kantanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaluyo, samtama ikaw po naton karon iban pa nga mga balita magka-information halin pa sa aton nga patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo and ka-K5 AJ Cordova. Samtama nga ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Capitol. Mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badilla nagikan sa police, military, kagiban pa nga mga investigative report. Samtang mahingkaw po natin karon mga dalagko nga mga balita kag information sa mga balita nasyonal, balita international. Pod naton makakaypa ba ato nga news center. Pod naton si KK5 Sunny Punay. Sa kirandano po naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5, today is a Tuesday. July 21, 2026. Sa ato sila nga pagpangalagad. Kapit sa 21 kita subong irisyon mga KK5. Kag ikawalo na nga adlaw sang impeachment trial kontra sa KK5 sa President Sara Duterte. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita kay informasyon. Tara kayo naton subong adlaw mga KK5, ano ang nangin outcome sang impeachment trial mga KK5 sa ikawalo na nga adlaw nga impeachment trial kontra sa KK5 sa President Sara Duterte. Ano ang kwan subong? Ano ang mga latest? Ah, sa aton karon nga mga headlines mga KK5 sa mga dalagko nga balita nasyonal. Ah, police NBI Director Melvin Matibag nga mo ang nangin witness ginpapungko nga witness sa impeachment trial mga KK5 sa ikawalong adlaw kontra sa KK5 President Sara Duterte. Nag-ako sa inisyang ginpamangkot mga KK5, nag-ako nga isa sa mga nag-endorso para sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, ang iya asawa nga isa ka congresswoman. Mga KK5, sa malipot nga sugilanon, ginhimo siya witness. Sang aton sini nga mga prosecutors or house prosecutors, mga KK5, nga mabalaan mo na nga daan nga may pagkabayas nga klase sang witness. Sa ano nga rason nga mangin bias siya nga witness? Tungod mga KK5 kay ang asawa niya isa sa mga nagpirma nga nag-endorse nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bangod kay ang iyang asawa isa ka congresswoman, isa sa mga nagpirma mga KK5 para nga mag-endorse agod nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sang ginfile ining kaso mga KK5 o kon impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Si Director Matibag sang National Bureau of Investigation ang iya sininga asawa isa ka congresswoman, si congresswoman Matibag mga KK5. Ti ang iya nga asawa among isa sa mga nag-endorse nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Nag-witness kasiya kay Matis siyang NBI Director. Kaginbutang ini siya bilang NBI Director after mga KK5 nga nag-resign ining si NBI o former NBI Director Attorney Santiago. Kag siya ang ginbulos. After pagbulos siya, dito na nagwa mga KK5 ang tanan-tanan nga mga maid-id kuno nga investigasyon. May kang tanan sa pagpamahog kuno o kon death threat ni Vice President Sara Duterte sa first couple kag sa kay former speaker o kon house speaker Martin Romualdez. Kag suno sa iya nga isa ka seryoso kag makita nga masyado ka delikado kag seryoso ang kabuhi mga KK5, delikado ang kabuhi sang mag-asawa nga Marcos kag ni Martin Romualdez bangon kay seryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte mga KK5. So amo ining rason kun nga nga ini siya among isa sa mga ginhimo nga witness. Kag sa iban pa naton nga mga headlines, ginpahayag pagid ni Director Matibag mga KK5 nga may ara na sila sang persons of interest angot sa ginhair agod nga magpatay sa first couple kag kay Anay Speaker Romualdez. Bot silingon may ara na sila sang person sob interest. Ah, mga KK5. Sang ginpamangkot sang aton sining mga senator judges sang Senate impeachment court. Ginpamangkot siya niya tisin oto ang inyong mga persons of interest. Suno sa kay NBI Director Matibag na hindi iya pa mahingadlan bangod kay padayon pa ang ilang nga investigasyon. Sa maripot nga sugilanon, kung imo na pamatian sa korte kay 500, hindi na siya manginbalido sa korte. Kay dapat ang ebidensya, dapat may ara sang ginatawag kay 500 nga warm body. O hindi bla? Ang mga amusin ng mga bagay, hearsay ina. Puchiringon, kutsukutsu, chismis. Maghambal ka nga may ara ka sang ginatawag mga kay 5 nga persons of interest. Sinuni sila nga hindi mo paghingad lanaw? Kay para nga hindi ko no? Para kuno nga hindi mahamper ila sininga investigation? Kay investigar ka palang galing nga bilik sang ilik ka, mahambal ka na dayon nga? Mahambal ka na dayon nga seryoso ang pagpamahog? Kay ga investigar ka pa pagkatapos mahambal ka nga may persons of interest? Pwede ka malang sina makahambal ka makahimuhimo nga muna? Oh, mga KK5? Kung mga ako abogado nga bilik sang ilik ka, binakol tan lang ka sang... Pwede ba KK5, Andre? Oh? May persons of interest siya? Sanggin pamangkot kung sino, hindi naman pagsugid. Kay kuno, sige, ila pa nga investigasyon. Sige, pagaling ila investigasyon, sige, kakapungko na. O yung paghumanana, kalawig-lawig na sa investigasyon nyo. Nag-investigal ka mo, halin pa sa nagligad nga tuig. Mga KK5 nga investigasyon, subong araw na kita sa bulan sang Hulyo. Parang tapos na ganyan July. Huwag pa matapos sa investigasyon nyo. Kay hambal nyo, may persons of interest na kamo. Palupad ka si Istoryana. Ano ba matyaga niya ni Direktor Matibag? Ano ba matyaga niya sa mga Pilipino ng mga mango? Ano ba matyaga niya sa amon? E problema sa inyo kay mango na kami manguon nyo pagin. Oh, mga KK5, amo na kayang pag-insyende sa nga to sininga gobyerno nasyonal. Ang pag-insyende mga KK5 sa administrasyon ni Marcos kag sang iya sininga mga kagrupo. Mga KK5, nga kita nga mga Pilipino, puro mga mango. Amo na rason kung nga agi na, ginakuan lang kita, ginahampangan lang nila kita. Gamiton nilang ilang mga poder. Pagkatapos, mga KK5, hampangan nila ang aton kasuguan. Kita nga mga pumuluyo, amo ang nagasuprer. Kita nga mga pumuluyo, amo ang mga KK5 na nagainantos. Sila yung mga KK5, ginahampangan lang nila ang kasuguan naton, ginhampangan ang konstitusyon. Wala sang mabakod kag wala sang matuod-tuod. Mga KK5 nga, pagsunod sang aton sini, matuod-tuod nga kasuguan. Ginhampangan lang kita sa mga buisit nila nga ni. Mga bilik sang ilik nila ni. Hindi lang kahambal diri sa on-air nga bilati. Bayro ko namin hambalon mo. Galing kay hindi pwede mo, tihambal na lang bilik sang ilik. Hindi ba, KK5, Andre? Oh, yung kao. Lusot, lusot. O, hindi ba? Oh, KK5, Andre? Kita nga mga pumuloy na halos lumos-lumos na subong sang kapigaduhon. Galalain na kita sang hala. O bag-una nagsaka ang presyo sa gasolina. Galabot na mga KK5 sa tag 81, top 85 pesos ang presyo sang diesel subong. Ang mga buisit nila, ginahampangalan nila nga ito sininga ko ano, nga kasuguan. Gasto sila tunutudo sang wala kapulos-pulos nga klase sa impeachment trial. Oh? Si mga gago, makita nga sagi ka sunod kang sagi ka pamati sa mga buisit nila, mga binutig nila. Oh? Nabala mo yung binutig ang mga bilik sa ilik nila ni. Yung napuga. Yung gahimo-himo, istoryabla. Natawa pala mga KK5? Mahambal ka na may persons of interest ka? May POI ka? Pagkatapos, Muriones ni Garapon ni Santisima, kung pamagkoton ka kung sino ang mga ginpang istorya ni Vice President Sara Duterte, huwag kasang itudlo. Hambalon mo nga padayon pang investigasyon? Ginago! Ginagago nyo kami ng mga Pilipino! Yuda po, gaka mo! Mayo ka mo inyo, ay kay gaulon ka mo sa kwarta ng mga bilik sa ngilik ka mo! Damo ka mo siyang malita ng pinamaton! Kami amon yan ng mga pumuloyo, dari ng mga ordinaryo, mga kakipeb, gaantos ang kapigaduhon! Oh? Ang mga driver na to nagapanghakroy! Kung paano sila maka-income? Bangod mga kakipeb sang asod-asod nga sige nga pagsaka sa mga presyo sa mga petroleum products. Pagkatapos pulo pa umpawan lang kita, sang tagdarwa kalibo hasta sa Disember, yun na puga! Kanami ni Lampo si Marcos sa ulo ni kagsatanudto ni Matibago. Nami silang nga duwa bungguon. Tatlo sila ni Claire Castro. Bungguon sang ano? Bungguon ang ila sininga mga kwaninga mga inang kinaalam. Para nga maglawig pagi sila sa kalibutan, mga bilik sa ngilik nila. Yo mga kakay-five. Mga kakay-five, istoryahan tala karon. Ari pagyanig isa pagin mga kakay-five. Kung paano nga naghambal mga kakay-five si NBI Director inang Melvin Matibag. Ginhambal ya pagid nga siling niya kung na ang nagkwa sa sangbalasihan nga ang iagin basihan nga kayang-kaya ni Vice President Sara Duterte nga mga kakay-five nga mangin seryoso nga mahimo nga magpapatay sang tawo. Tungod kay ang ginbasihan niya naman kay 500, bimo ko na, no? Ang affidavit naman sa tong nagpakilala na si nga retired police, na si police, inang retired police Arturo Las Cañas, blato, dumduman nyo, nga ini siya ang self-proclaimed. Ginproklamar yung iya kaugalingon mga kakay-five nga ini siya miyembro ko no sang DDS o kon ano ganin ang DDS Davao Death Squad. DDS Davao Death Squad mga kakay-five. So no diri sa retired police kag self-proclaimed DDS member nga si Arturo Las Cañas nga amon ni siya ang iya nga affidavit o kun iya mga kakipab nga ginhimo nga affidavit nga amon ning ginbasihan kuno yan ni Matibag sa ila sini nga investigasyon agud pamatud-an nga seryoso ang pamahog ni Vice President Sara Duterte. Karon ginusisa mga kakipab ang papel, sang ginusisa ang papel dito nabal-an nga hindi gani mga kakay-five isa ka-official nga klase sa nga affidavit kay mi pirma gani ni Las Cañas wala. Mi pirma gani ni Arturo Las Cañas wala. Bisan gani sa mga ginpangsumpaan o kung gintawag naton nga subscribe o kung ginatawag nga kinsumpaan mga kakay-five ni Arturo Las Cañas ang among nga papel, wala gani siyang mi anong nga klase sang mga marka. Pagkatapos binaton mga kakay-five sang Senate impeachment court, binaton sang mga grupo sang mga ining mga majority. Ginbaton nila mga kakifay nga bisan pa nga makita nga ini siya ang wala nakapagkit kag wala nakadala mga kakifay sa sining kaso nga ginpasaka kontra sa kay Vice President Sara Duterte o kon impeachment trial. Ginbasihan kag gindala-dala lang niya kag indiretso lang niya dala dito sa sulod mga kakifay ni NBI Director Melvin Batibag. Diyan mo kuno ito yung basihan kay open document makuno ini karon. Mga kakay-five, ari karon ang natabo, pinamangkot karon ni Senator Pia Cayetano, si inang si Director Melvin Matibag. Yan bala niya, sila niya ng mga papel, ng mga gin, dala mo niya yan, Arturo Las Cañas. Niya, amugin man niya sila yung gindala mo. Sinabat, sumaligbat, mga kakifive, ang head prosecutor ko ng house lead prosecutor nga si inang kwan, si Inday Laway. Napuga, bilik sa ngilik man naman. Sorry. I'm sorry. Sura. Sa tanan-tanan nga mga pamati, sorry gida. Kasi siya gida, nakabuhi kita sa nga ginatawag nga inang mga K-5, no? Si Kwan, hindi ko abi madumduman ngalan niya. Si Jervil, gali, no? Jervil Luestro. Mga K-5, Congresswoman Jervil Luestro. Na sumaligbat siya, siya niya yung honor. Amunin mo mo ito. Sumaligbat siya niya, hindi na sila niya. Pero sanguligin, pamangkot na lang sila niya ni Senator Pia Cayetano. Ginambala niya Senator Judge Pia Cayetano. Sila niya, siya niya, ikaw naman lang nagasaligbat. Yati pamangkot sila niya ang kwane, ang witness na ton. Nakabalo ni siya kung nakakita ni siya, kita ini mismo personal ang pagsulat ni Arturo Las Cañas, sila niya sa iyang affidavit. Ah? Sabat siya, masabat pa sa tinga, your honor niya, hindi niya sabta ko, yes or no? Sila niya, no? Yan nakakuan niya, ining ginipresenta, yan nga mga papel nga iyan ni, nga ginsulat ni Arturo Las Cañas. Nikita mo ni mismo, ikaw mismo, personal, nakakita pagsulat niya, niara ka pagsulat niya, sinis ang iyang affidavit, ne? Oh, sabat ni kwan ang iyang witness ne? Sabat ni Luestro sininya wala. Yati pag pirma ni, san pirma ni, why pirma ni gin dala lang ni. Kabalo ni si kwan, kabalo ni si ang witness nga si Matibag, siling ni Luestro niya wala man. Ambal ni Senator Pia Cayetano mo na ginahambal ko sa inyo eh. Yan nga, basta-basta lang nga batuno nato ni kag ipakita pa ni sa publiko, ipakita sa tanan-tanan eh, nga hindi nga klase isang papel, wala ni isang pulos, kag hindi ni siya, dapat pwede batunon kay hindi nga mga papel ni, siling niya, wala ini isang konkrito nga mga ginpirmahan, ni pirma gani si Arturo Las Cañas, wala ni. Pagkatapos, kipresentar nyo sa manipot nga sugilanon, mahimo-himo na kita. Dali, for example, himo-himo kita sulat na nga amo na ipanaysayon pagkatapos dalo na angalan sa isa. Pagkatapos, wala gali pirma sa isa. Yung may huwag gani, gurok balotong isa, yung dalaya na. Amo na bala? NBI director ka, mukas na? Bugado ka? Maria ihunis ni Garapon ni Santissima Santimuson. Tapos dugangan, pagid naman isa, ang may isa, pagid ka haslo man nga klase ka senador kung magpamangkot kay 500, ha? Di pa pandre ka sa aton nga mga pumuluyo. Kapan ilag mo lang kumang... Si Kwan, si Senator Inang Kiko Pangilinan. Sila ni Senator Kiko Pangilinan. Sila niya, Mr. Witness. Si Kwan na, si Kwan si Matibagan eh. Yan, Mr. Witness, sila niya mangkot ko si Imor niya. Sila niya, Inang... ano ang kinalain sila niya to? Ang pabangkot niya, kipa, pandre mo niyo. Nya ano ang kinalain siling niya sang ginatawag nga trust ratings, no, trust ratings kag sang betrayal of public trust. Grabe si Kiko, pabilidaran nga mamangkot siya. Ano kuno siling niya ang kinalain sang trust ratings kag sang betrayal of public trust. Kay mga KK5, gusto bala ipagwaon sa publiko kag ipakita mga KK5 ni Senator Kiko Pangilinan nga lain niya ang betrayal of public trust kag ang trust ratings kaysa trust ratings nga survey mga KK5. Ang paborito ng bayan amo si Vice President Sara Duterte. Nagasaka lang yan nga nagasaka ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa mga survey, bisan ano nga klase isang agency ang mag-survey? Mi Urkada, mi SWSDA, mi ano pagid nga klase isang surveying agency? Nagagwa gihapon mga kaka-K5 nga puwerte kataas ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Te gusto ba na mga kaka-K5 nga ilihis naman ni Senator Kiko Pangilinan? Nga siling niya bilang abogado ka siling niya Mr. Witness? Anong kinalain niya? Sini anong imong pag-intindi sa trust ratings kagsa betrayal of public trust? Ba nagpinasikat man to sa matibag? Pasikat pa sa kibabandre? Hambal ni matibag na siling niya. Ah, siling niya, siling niya iba yung, ano, iba yung trust ratings at saka iba yung betrayal of public trust. Siling niya, kasi siling niya yung trust rating, siling niya, by numbers lang yan, numero lang yan, at saka, hindi naman lahat ng tao ang tinatanong. Oh, may tinatanong na iba-iba dyan, pero hindi naman yan. Oh, yan pa tapos, siling niya itong betrayal of public trust. Oh, hindi nangangahulugan na kung 100% na trust rate, may trust ratings ka, hindi yan nangangahulugan na hindi ka pwedeng ma-impeach kasi yung betrayal of public trust is impeachable offense. Yude! Bilik sa ilik nyo ang mga bulay o kung pinamunggo talamang ka mga duwa karon. Mga kaka-K5. O hindi, bla. mga kaka-K5. O te. O, sulantaway. Mga kaka-K5, tawa, bla. O, so pero, gusto man ang ila, but ang punto, simple lang. Ah? Kita nyo lagid nga gusto sa mga tao. Hindi bala hambal nyo nga ang pumuluyo amuna di ang dapat magdikta? Hindi bala gahambal ka mo nga ito, permila ka mo ginagamit yung alan ka mga pumuluyo. Hindi bala ka mo permi, si Luestro gahambal, kung sino pa naghambal. Nga ito po ang inaabangan ng mga, ng ating sambayanang Pilipino. Oh, itong impeachment trial, ito inabangan ito ng mga Pilipino. Kailangan ng mga sambayanang Pilipino na itong gusto na po nila talaga na malaman ng lahat-lahat kung ba ito po si Sara Duterte ay fit po ba ito magiging presidente o kaya sa kanyang posisyon bilang vice presidente. Di karon nag-survey karon ng aton ng mga pila ka mga inang agency or surveying agency kag pamangkuton kag pamatud-an kun bala matuod gid man bala nga gusto sa mga pumuluyo nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Tanu na bikro kay resulta hindi gusto sa pumuluyo. Ang kabaylo nagtaas pa nga nagtaas ang rating sang isa. Nagtaas pa ka nagsaka nga nagsaka ang ratings or trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Hindi bala mo nang hambal nyo nga ang mamamayang Pilipino among gusto sini? Tanay karo ka nagwa ang ratings, yun nagwa karo ang survey. Nga gusto ya sa mga pumuluyo. Gali among si Sara Duterte among magapungko di sa sudan o magapungko sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos among dapat palayason. Tapos amo na ipagwaon nyo. Ma-style pa ka mo. Mga kaka-K5. Te, lantawa ko na nung natabo. Mga kaka-K5. Di mo ni makita. Bisan sa mga tinaga lang mga ginahambal mga kaka-K5 ni matibag. No? Makita mo nga nagahimuhimo istorya. Makita mo nga nagahimuhimo istorya ka nagabinutig. Ginagamit lang ang poder bilang NBI director para nga daw kuno abi mapatihan sa nga mayara sila sa mga investigasyon. Himo ka mo investigasyon yun na po gabilay sa ngilik. Siya Arturo las kanya sang kwaan nyo sang investigasyon. Balaan nyo nagit nga inang tao nga ina. Mga kaka-K5 number 1 kilala na nga daan nga nagakuntra sa mga Duterte. O hindi Black K5 Andre? Tani nangita ka mo sang mga husto kang matutod kung matuod-tuod na nag-imbestigasyon ka mo o kung nag-imbestigar ka mo ng mga bilik sang ilik nyo. dapat hindi na among inyong agwaan. Sangin pamangkot kamo dapat kun bala sino kag kun sino ginang ginahambal ninyo nga person sa interest dapat magitudlo na kamo. Hindi kay mahambal pa kamo nga ongoing investigation ginago. Amo na pirmi ang diskarte sa mga tawo nga ara mga KK5 sa otoridad. Nga pagkapamangkot gani mga KK5, ti ano na to may person of interest na kamo, ti sinuto sila. Sabto na dayon nga hindi namon mabulgar nga kay para sa proteksyon sa amon nga investigasyon. Ti ko din ginago. Damo-damo sa mga kaso diri sa aton bisa sa lokal lang gani o. Nga ang mga pulis pamangkoton mo, ti ano na to sinong person of interest yung mahambal sila. Like for example, hatagan ti amo sampol ha. Ang natabo mga KK5 nga pagpangawat sa to, sang pagsulod, sang ining jewelry store dito sa may Banwa, sang Kalino, K5 Andre. Kagdiri pagid sa may GT Mall, sa may Ungka. Kagdiri pagid mga KK5 sa may Iloilo Supermart, sa may Barangay Tagbak or Barangay Takas Haro. Ining mga kaso mga KK5. Kuno, ginigo ini sang termite gang. Mga KK5, pamangkoton mo mga pulis naton, halin sa syudad, pakanto sa probinsya. Ang sabat nila nga may persons of interest sila. Until now, mga KK5, ginlawag nila kung sino persons of interest. Pamangkoton mo sila, sino to? Sabat nila niya, tindi tala palawag niya kay para hindi mahampir ang investigation. Taga ato sininga mga follow-up. Amo man ang style sang buwisit nga si Matibag, palariho lang kamutanan. Palariho kamutanan sang huni, nga hambalon nyo lang nga may persons of interest, pero sa pagamatood, himo-himo istorya nga persons of interest, pero sa pagamatood, wala! Oh? Inutil! Oh, hindi bala? Maria ihunis na gara po ni Santisima, Santimoso, na nagsangkan ni kabuaya, nga bilik, sang ilik, nga yun di patula, ba tanan-tanan na rana? Makita mo sa mga diskarte sa mga paghambal mga kakifay ni Matibag ang ginagamit yung pagkaabugado ya, pero mabalaan yapon nga butigon. Mabalaan yapon nga gabinutig. Abis aton nga mga pumuroyo, kumpurme ka mo sambal Matibag. Mga kakifay, nanamitan ka mo ano, gapamati ka mo, kumpurme ka mo sambal ya. Nga mayara nga persons of interest nga, nga ginalantaw, ginasunod sila subong nga amo kunong ginistorya ni Vice President Sara Duterte. Kung may ara na mga KK5, nanoyhan siguro nga pabida-bida sang buwisit siya nga ni. O hindi, Black K5 Andre? Nanoyhan nga pabida-bida sang yun ipatula yan nga ni. Nanoyhan guro nga pabida yan, siguro matyag ko. Automatic, may warrant o bares na yun. O hindi, gani. May gin-pick up na sila yun nga tao ka maghambal nga. Sari, o ito siya o. Oh. O siya yun. O hindi, Black K5 Andre? Grabe na nga hingabot nyo sa kay Vice President Sara Duterte. Kay may ara ka mga preso sa interes when you gindakop. You na po nga bilik sa ngilik. Buot siling on pigado intelligence network nyo. May PIO. May PIO? May POI ka mo. Mga KK5. May POI ka mo. Tapos, ikaw ang nag-uuyat bilang National Director sang National Bureau of Investigation. Hindi mo mapahulag imo mga tao sa bilog na Pilipinas. Kag ipapangita ining persons of interest nyo? Yugay! Akong pagkilala, yugers eh! Ihot sa kahoy ko ng akong pagkilala. mga KK5, siling ni Roger Pisuelo Videos. Kaya DDS ka, sir? Hindi ko yung DDS, ah. Media man ko. John Kapulot ako. Media man. Hindi ko ya DDS, ano ang DDS, the Dabao Death Squad? Ano mamatay man ko nga? Maria Ihunis, tigra po ni Santisima. Ginahambal ko lang matuod. Ginahambal ko lang ang base sa akon nga nakita, mga KK5, sa gakatabo subong sa impeachment complaint. Kay nakita naton nga wala gid ni pulos ang klase sa impeachment trial nga ini. Wala ni pulos. Ini nga klase, mga KK5, hindi ni para sa interes ang publiko ang ginahambal nyo nga impeachment trial ni. Hindi ni para sa interes ang publiko. kundi para niya sa interes sang mga politiko, number one ni Bongbong Marcos, number two sang asawa niya, number three sang mga congressmen nga mga buaya, kag sang iban nga mga senador kag mga kalyado nila nga nakabaton sang balita. Amo nang matutuon, ginahimo nila ini mga ka-K5 kay hindi nila madala si Vice President Sara Duterte sa ilang mga diskarte, pareho mga ka-K5 sang sinindikato sang aton nga gobyerno. Ang gobyerno ta amo ang sindikato. Amo nang rason kun nga ah, nga nalumos-lumos kita sa utang kag lumos-lumos kita sa kapigaduhon. Ah? Ginahambal ko lang matuod. Ah? Mga ka-K5, ang ginsagi nila ni kahalakaturutudo sa impeachment ni, kung gintuduhan nila kapalibog sa paminsan nila sa turutudo, kung paano mabuligan ang maayo nga pagpangabuhi sa aton nga mga pumuluyo para mag-ayad ang pangabuhi kag madula ang kapigaduhon sa mga pumuluyo nga mga Pilipino, mapati pa ko. Ha? Libla? Mga ka-K5, sa inyo paglantaw? Ha? Kinahanglanon gid bala nga impeach si Vice President Sara Duterte? Mga ka-K5? Wala eh! O hindi bala? Siling nyo, mahambal ka mo for the interest of the public, for public interest, dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte? Pagwa sang survey ang trust rating, siya pwerte kataas? Hindi bala? Isa ina sang pamatuod nga hindi gusto sa mga Pilipino ang impeachment kay ni? Hindi bala? Di ginapilit nyo sa mga publiko, ginapilit nyo sa tawo? Well, in fact, nga ang nabalaan na itong ginapilit ninyo para nga dunot-dunoton si Sara Duterte? Kayman, mga ka-K5, hasta ang mga media kag ang tanan-tanan, mga ka-K5 nga mga social media influencer, ginatap sang gobyerno kag pangbayaran sang kwarta para nga hanuton lang hanuton si Vice President Sara Duterte? Amo nang matuod? Lantawa ko ni may nagkalamatay na? Nagkalamatay sila kay nag-unsihan? Nag-double krusanay? Nang partihanay nila sang kwarta nila ginahatag sa ila sa gobyerno? Yung nagpinatsanay? Mga ka-K5? Nga nga nakahambal kita sila! Kay pati ako gintawgan! Ha? Mga ka-K5, nga magbaton sang kwarta para langgit nga komentaryuhan kag bakulon turutudo kag dunot-dunoton si Sara Duterte. Galing wala ko lang ginbaton. Ha? Kay man, mga ka-K5, ha? Ara kita permiya sa ginatawag nga insakto. Hindi kuya gusto nga magsagi nga, hindi ba kuya ambisyoso? Huwag ko yung ambisyon na magdamo-damo kwarta. Huwag ko yung ambisyon na magmilyonaryo kung magbilyonaryo or magbaton sa mga mulumarita-marita nga ina. Mga ka-K5, kakaon ako yung tatlo kabisis. Sa second lang kung kisa gani, once a day lang kong kakaon eh. Kung masubrahan kakaon, hambal ni Dr. Milo, hindi man manami kung damo-damo kakaon kada adlaw. Ang tao kung huwag kakaon, among huwag kakapatay. Ang tao nga pala kaon, among damo patay, among nagkakalamatay. Permi may balatian ang perfect damo kaon. Di ba lang, Baldo Cramela muna? Di mo na ako, once a day lang gani ko yung kaon, kundi hindi ko yung gastuso. So kinanglano ko ang kwarta nyo? Hindi. Kahit ako, may niya ginaswildo, may ginaswildohan mo ko yan ni Dr. Mel, di? Ni boss? O hindi, bla? Niswildo ni boss ako niya, kayang-kaya na, kuha na yan. Igo na yan para sa akon, para ngayon bakal ko sa pagkaon ko kadaadlaw. Di nga mabaton, pagkundra nga balaan ko, hindi maayo. Makon mo, bayaran ka lang para nga bakulon mo ang vice president. Himuhimuan mo istorya. Pero siyang ginhimo ni Mima, ano ganito? Mima Inang Alicia? Ah, Lipata? Hamakon mo pa si Bangdan, mimong isa to nga muna, naga, may mga hidden affair, nagpabusong, nagpahulog, timayobla na. Himuhimo kayo mo istorya man, para lagi sa kwarta. Yun na po, gabilis ang ilik. Hindi na mabato sa konsensya ko. Mga ka-K5, so amo nagkatabo, subong? Oh? Sa malipot nga sugilanon, mga ka-K5, kung imo lang tawon, subong, ang pumuluyo sa bilog nga Pilipinas, hindi gusto sining impeachment trial nga ni kamulang ya nga mga buaya na sa Kongreso kag sa Senado kag sa Malacanang amuri ang gusto sa sining impeachment trial para sa inyo personal kag political interest. Wala kami labot yan nga mga pumuluyo ng ordinaryo. Amo nang matutod, oh, mga ka-K5, oh, hindi ba? Oh, Eh? Mensahe na gikas sa ato sini nga mga tagpanamati, sa ato sini nga mga followers karon dugay, basahon ko inyong mga reaksyon na. Dire sa ato sini nga pagpangalagad. Kinaplastar ko sa inyo yung sakto. Ako yung mga kakifay, kasugi ko yung sa matuhod mo. Ang totoo na yan. Balaan ko na ako nga ako na nukadamo sa kwartang nga ginapalapta subong para sa mga media kag sa mga social media influencers para ginamang nga dunot-dunoton si Vice President Sara Duterte. Balaan ko na. Paano ko na mabalaan? Paano ko hindi mabalaan? Kaya hasta ako gintap gani. Ang mahambal ko sa inyo, wala ko yagin baton. Mga ka-K5, kay gusto ko ang kamatuuran. Mga ka-K5, kaluluoy man siya kay Vice President Sara Duterte nga bakulon mo, di mo tunutudong, o man sala. Kaway ka masamay nakita, nga daw mortal nga sala. Bla? Ang mortal nga sala, kaya namuyayaw siya. Tanan kita nga pa muyayaw man. Ang lain na, kay mantingin buyayaw ya siya. Ibuyayaw ya ang presidente, kag ang kwan ang asawa, kag si Martin. Pero ina nga mga pamuyayaw, mga K5, pwede silakbo lang na siyang balatsyagon. Kung sobra nga kainit. O hindi, Black K5, Andre. Normal na yan. Pero kung sila nga binga pamahog kagpamatay, kaya bla ni Vice President Sara Duterte nga magpapatay tao. Kaya ang ginhambal ni Matibag, mga K5, kaya hambal ko nulis kanyas. Ginago. O hindi, bla? Alaban-laban. Sige ko na komentaryo nga sige-sige ni Kay Five Andre. Laban-laban, tingog ko. Ito na sa Malacanang. Kagam, lipay ko sila. Makalabot na ako tingog sa Malacanang. Malipay ko na yun. Yung pa-imbestigaran ko. Abin naman si Kapulo, tabi, imbestigarin na. Hambalo ko na yun. Nga, hoy, isang 2022 nga buisit ka. Nagtunutunog ko pangampanya di para magdaog ka ngayon di patula ka. Nugay ko sagi siyang kwan niya. Kaya kung kaysa ginabasol ko gulingon ko kung nga ang nagsagip ako pangampanya para nga magdaog ka bilang presidente. Sang 2022, dali kay buisit ka nga klase ka, parihog ka mo sa kamay mo. Wala huya. Donot na tong kalagya, pero kagang tulaan niya, pero arag yapon ang gapananayta, yapon ang dugo, yasa dugo, sang buisit kag animal nga klase ka, pamunuan isa nga to. No? Pamunuan na, hindi ang pinuno. Ganda po, gabili sa ngilik. ang mga reaksyon nyo ha, sa aton nga mga followers, don't you worry, ang mga reaksyon nyo karong basahon ko ha. Dari sa aton siling nga pagpanglagad, matag ko na yung commercial kay iniya sigurado, gini ma-impeach si kundi karong kundi kung mag-atag commercial. Ang mga balita ngayon yung nabatean ng builog na ginadulong sa inyo sa Calwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5 kontra high blood, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga banatian, mga ka-K5. The Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil. Oy, mga ka-K5 nga, importante ni mga ka-K5. Kinanglanon, tani. Kay man, ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga, punggan ang pagtubo sa mga bukol sang lawas naton. Wala labot sina mataas kamasaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyo naman nakarguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ino pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX Pharmacy kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga ka-K5, pwede nyo na pamasyaran sa mga butika, sa mga parmasya, kaglakip na sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center, kay pwede ka mudira maka kuana maka avail mga ka-K5. Balikay kita do gere, stand by ka mo, hindi ka mo maghalin bo Maria Hunis ni Grapon Santissima. Gainit nga nagainit subong ang impeachment. Kag pasensya gid ka mo ha, ako ya mga ka-K5 magkomentaryo ko. Ginahambal ko lang matuod kag ang napanilagan ko ginaplastar ko lang. Kung maghambal ka mo nga bias ako para kay Sara Duterte o kung para sa kontra sa impeachment mga ka-K5, amuna ang akong ginahambal kay amuna nakita naton sa sitwasyon subong. Kay bangod nga bal-an ko nga ara sa balatyagon sang mga Pilipino na hindi nila gusto, mga kaka-K5, ang impeachment trial nga ini. Hindi gusto sang mga Pilipino. That's why, kundi hindi to ang mga Pilipino, dito ako, mga kaka-K5. Akon nga oras, alas 8:16.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
5: May mga barikada mm-hmm. pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa E3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid E3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import
5: siya. Yeah. Import kaya
4: your second immune system.
7: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
4: Ang mga trained, gipang-train.
7: Nga ginakumpos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
7: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact,

0: Ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa ditribayo.
1: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My
12: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 30 minutos na nakarigad sa alas 8. Dasig sa nga oras, no? Kahit lunch pa lang gani ko, ipagani maubusid lunch ko. Ah, sa ka oras na nga kun nga na uyang. Madaligid lang, ha? Tabi basahon, tabi antes na ton na mga ka-K5 sa iluhan ng iba na to, sininga mga issues ka mga information. Pinanglan, mainit-init, pabasahon na to, reaksyon sa nga to, sininga mga followers. Mga ka-K5, unahon ko na yung mga followers, no? Balis karon ko naman, kundi nagligad to, John Capulot, no? Slab, ginauna ko. Subong unahon ko naman ang K5 News FM, Iloilo 88.7, ng Facebook page. Sa mga wala pa naka-share, na, kag naka-like, kag naka-follow, sa John Capulot News Live, palihog lang, no? Share, like, follow sa June Kapulot News Live kag sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mensahe nagika sa aton nga mga followers sa kay Brian Gabawa Galve. Good evening, good evening K5, good evening John. Dapat gid ara kita pirmi sa neutral. Shout out lihog Sir John sa tarantanan nga member sa Neutrals Solid Riders Incorporated Iloilo, Antique Gimaras. Thank you Sir John from Neutrals La Paz, NSRI La Paz chapter. Amo na iya, oh? Neutral kita pirmi. Sa kay Alted Morales. Idol John puwerte gid hinulsol mo kay Kwan, hahaha, pero sa 2022 nga eleksyon nagkadto kamo tatlo sa gimbal sa Grand Rally. Ako to ang driver sang bus nga ginsakyan nyo. Ako gani naghinulsol man ako. Hahaha, nadala taabi sa tag 20 nga kilok bugas mong, pero damgo gali. Amo gani? Amo na gani nga pwerteng hinulsol ko man pagkatapos. Nung ganyo ko niya ka basol-basol kag ang balon nga muna nga pro Sara ko, pro Duterte ko ha. Kaysa nagligad nga eleksyon. Ah, grabe pangampanya tani para kung tani siya kay abi ko tarungon niya. Ah, abi ko gani anay kung iba saya sa iya nga tatay. Gali kay Sos Maria Ihune so basta gani magkadugo palariho ginagapanalaytay sa dugo sa mga bilik sa ngilik ng mga kawatan. Ang gobyerno sang syudad ang gobyerno probinsyal tani sang una hindi gini sila gusto sa una sa kay Marcos sila mismo sa una gasinggitan na siya hindi kamo sa kawatan magandam sa kawatan amo na ila sang una may mga kwa na sila may mga banner na sila pro subong sila subong na pinakamahamot sa kay Marcos kita nyo si Lores Defensor at Toto Subongo ga prosecutor do nagbaliskad no. Sa una, kami ang gapangampanya para kay Marcos. Subong niya, sila ang pinakamamot kay Marcos. Hamot, abi ang malita mo. Kay Cristina Rivales Bagyoso. Good evening kay 5 John Kapulot. Shout out, Ondo Bagyoso. Gatanaw, gid kadagabi sa imo balita. Kampiyon, giramon kay 5 News FM, number 1. Thank you. Kay Ramsky Solasiri. Alegria Sula Siri Alegria ya mo ni nga istasyon kag programa na mian ko pamatian kay Indi Libagon ang tuno. Thank you. Sa kay Chris Boy ko almuhin. Good evening sining anak. Birahi na sila galing daw Indi naman na sila madutlan bisan buyayawon mo pa Indi bala ang buaya matig-apanit bisan waswas bisan wasayon mo hindi magdulot. Tia mo na sila. Aguyak ka lang. Kay Ronald Poras Pinilonyo. Idol, saludogit ko sa imo. Halin sang una. Nga sa piyak pa ikaw nga istasyon. Thank you. Ralph Dasaluntao niya pare. Gai ko may uras magupod sa imo sa programa mo. Bisan isa ka. Bisan 1 week lang. Maupod ko sa imo ka balbal sa mga yodapuga. Bilik sang ilik nila. Sige, sige, kanto di. Kanto di, kanto. Tuli di. Sa aman, kuwani sa K5, Andre mong sa aman. Ading gani ka, no? Sa aman, no? Tuli na di. Kay upod kini sa akon, 1 week, gaan taka chimpo nga makakomentaryo di. Bisan gusto mo, ikaw na lang makomentaryo di, makadlaw na lang ko. Sa kay Benji Astorias, shout out sa tanan nga mga neutral sa Solid Riders. Sa kay Jeston Camposa Paniza, amutana na idol sa insakto gid pirmi. Oh, siyempre, ari kita sa tunga mong. Kay Russell Lavalle, amogid na nanamian ko pamatian ng istasyon kay ang matuod lang kag indi bias. Thank you. Sa kay Wiljo Nalonef Sydney off death threat man to kuno idol death threat ang ano ang ati sa ila eh bala mo nagid nga bias nga daan pa lang tawa bala hamakon mong asawa mo congresswoman tapos may flood control project pa nga bilyon asawa mga ka-K5 ni Kwan, ni inang NBI Director Attorney Melvin Matibag. Congresswoman ini, kag may ginbaton man nga flood control project. May alo ka, Bullsman? Ah? Nag-endorse nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Sa malipot nga sugirano, pagpungko ni Milver Matibag, mabalaan mo nga daan, nga bayas siya, alang-alay nga apinan si Sara? Pero siyempre apinan niya asawa ya? Sino nga asawa ya? Ang asawa ya, congresswoman, nga may ara man nga flood control project? Sa malipot nga sugirano, membro man sang malitagang? Oo. Oh. Kundi mo chiringon, kuan mang yapon? Nagapakita niya tibayas na sa'yo nga daan eh. Tapos kingkwa pa nila nga mga witness sa mga buwisit, nga mga prosecutors man, nga mga kawatan man. Oh, Christian Gardose, sinya lagpak ang witness ang prosecution. Buwas, bantayan, liwat. Kay Celine Pacheco, ikaw lang Sir John ang nagapanindog sang matuod-tuod. Iban nga mga media, wala. Mm. Ate, bala mo nagid nga pwerte ka damo-damo. Subong way mo ko gahambal na nagbalaton na sila. Pero, isa ko sang ginoferan, galing way ko nagbaton. Amo na kon nga ang hindi bala, hindi libago ng akon nga komentaryo. Pagusto ko yung komentaryo kay nga ah. Sigurado ako nga tisimpre way ko yung gabaton mong. Pagwas nga makabaton ka na, bisan balabag sa imo nga balatyagon. Sundon mo ginang script nga ihatag na sa imo kay mga ate amo nang imo nga gin imo na sala kay gin baton mo ilang bayad mo. Russell Abalie, correct gid sir idol. Kay Alvin Kabutsan, patay huya lang. Noel Baker, Soli Duterte gid ko sir halin pa sang una. Kung mga nakita naton nga ang mga Duterte hindi man mayo, mga ka-K5, tigi na bakol, taman na. Galing ka man nakita naton nga daw ay gikaluluoy subong. Pati ang malam mga ka-K5 nga si Digong Duterte, naluoy ko to siya man nga ah. Ang iyatong at ang iyatong pagpungko bilang presidente, trabaho lang gitong iya, daw ito yung personalan. Wa ito yung personal nga interes ang iyang ginhimo, kundi trabaho lang gito yung trabaho. Kung ga-order, giba sa nga pamatyon ang mga drug lord, mga ka-K5, so what? Ah? Saan magambal pa itang may mga EJK, EJK? Kago hindi mo sila pagpaagyan sa kamay na bakal ka. Lang tawa bla subong o? Lang tawa niyo sitwasyon subong? Kita niyo tong rider to, mga ka-K5, ka pangabuhi sa insaktong rider? Pinatay? May bata pa? Pinatay mga ka-K5 sa ano? Addictos! Ah? Addict ang nagpatay! Nagpang-hold up para inog bakal siya buong buwisit niya? Tapos ang masakit pa kay 5 Andre mo ni ay. Kundi si Ivana Alawi, idol ta na iya kay 5 Andre mo. Ah, bahala na ko. Like for example, kumadto abi diri sa Luilo si Ivana Alawi. Bahala na malisensya gi kuya sa kay Doc Ramil. Hamar ko nga doc, pasensya na ma-absent ko kay makadto kay Ivana. Wala labot nga idol ko ang kagwapa ya kay 5 Andre. Kag idol ko ang kasexy ya kay 5 Andre. Idol ko ang batasan ni Ivana Alawi kag ang kaalwan ni Ivana Alawi kay Pebandre. Amo nang gina-idolize ko siya. Kung ako damo-damo lang kwarta pareho sa kay Ivana Alawi, amo man himuon ko. Galing kay ti hindi ka sarang. Mga ka-K5 ting ako nga kuan nga sweldo ng sakto man sinog bakal ko sa sungad ko. Ha? Lantaw abla si Ivana Alawi. Ginhatagan niya sang duha ka milyon atong pamilya mga ka-K5 sang rider nga napatay, no? Nga gin hold up kag gin patay sang buwisit nga hold up perto mga ka-K5. No? Ginhatagan niya sang duha ka milyon. Paghatag niya sang duha ka milyon, no? Mga ka-K5, gin hatagan niya pa kag gin pangakuan ang pamilya nga ang bata kay 5 Andre iya sini nga paeskwelahon mintras nga makatapos sa kun ano nga eskwelahan ang gusto nga eskwelahan sang bata kay Pebre patapuson yang bata. Ah, sa sining na patay nga rider. Ano ang ginhimo ni Claire Castro? Nangakig pa saya kay 5 Andre? Inakiga niya pa si Ivana Alawi? Hambal niya Ivana, niya trabaho niya sa presidente, naguna-una kay Imodal, niya may question sa niyang pagka mabinuligon mo. Niya, pero trabaho niya presidente, niya guna-una ka gida? May tani bala ko ang kwarta ni Ivana Alawi, halin bala sa gobyerno? Kwarta na iya personal ni Ivana Alawi, iya na iya income sa iya nga pag-vlog? Oh, mga ka-K5? O hindi bala? Oh, ti iya na iya nga kabuton kay nga ati mapinalanggaon, anay kay naunahan ka mo ni Ivana Alawi. Mareklamo ka mo? Aman nga ah, bangag ka mo abi mong tilantawa. Kundi pabayaan nyo tong bangag tong nga nagtiro sa biktima? Tunto, mga ka-K5? Oh, hindi bala? May pasalamat ka mo gani kasi Ibana Ilawi Moriones ti Ibana Ilawi Alawi gali. Kasi Ibana Alawi may balatyagon nga kasubong sina. Oh, kun wala abi karon ti kuday kaluluoy man ang pamilya nang tawablag nga pangabuhi sang patas tiruhon mo kag patyon bangod sang kaadik mo nga gago ka. Oh, natawa nyo bala? Oh, te, amo nang gusto nyo? That's why mga ka-K5, kung ga pamatay gid man ang administrasyon ni Digong Duterte sang una, sang mga adik kag sa mga kriminal, oh, mga ka-K5, salamatan nyo pa gani, tani na eh. Oh, hindi bla? Oh, so iban pa gid, Brian Gabawa Galvi, good evening K5 John, Sir John, sakto kag dapat ara kita permisa, ginatawag nga neutral. Ako nabasa ko nanina. Ronald Poras Pinilonyo. Gotom sila kamalita. Man ito, idol. Si Noel Baker niya, Sir Idol. Sir Idol, kagid namon, halin pa sang una, sang sadto ka pa sa Lain nga radio station. Thank you. Sakay Kamigs Vlog niya, amo na nga ang corman nga maisog. Wala sang ginaproteksyonan, kundi sa insakto lang. Di madala sa malita. Thank you. Sakay Rhea Kapanas, tinunto ito. Sila ito. Sina Sir Madamo, giging salamat sa imo pagpanalipod sa kamatuuran. I'm watching and listening from Kabangkalan City, NIR. Okay, may gabi na sa mga taga NIR, mga taga Negros Island Region. Kamigs Vlog niya, Idol K5 John, Throat Conquers, all. Solid Duterte here, bisan pa pal, bisan mapapaltak pa kuliwat, arguya. Klain. Saka Richard Campbell Cabillon, Birada Sir John Kapulot, Ronald Poras Pinilonyo. Good evening, siya mga butigon sanda, Idol John. Si Remya Panes, mayong gabi sa tanan. Rowena Jimena, good evening, pa-shout out sa kay Romelo Jimena. Idol, thank you and God bless. Kay Maria Lorna Alvarez, nami, gid tibagon ni si Matibag, Sir Jono. Si kay Jomar Pinisilia Rodriguez, shout out man McCoy Marquez. K5 John, sala mo mana kay ikaw man nagpangampanya sa mga Marcos kag Duterte, lantawa, daw linabugay ang Pilipinas. Oh, kamo na gani ka pangayo magkupasinsya sa inyo. Ah, halin pa na sa nagligad nga pangayo ko pasinsya, sino pasinsyahan nyo? Get kay Abi ko Abi, kuya naga ang pag-inchindi ko. Nga mangin manami ang Pilipinas naton kung magpungko da si Duterte kag si Marcos. Ah, ti mga ka-K5, why tayo magsala sa kay Duterte kasi Sara Duterte ya tarong. O hindi bala? Ang nasalaan ta lang ang Marcos nga yuda po gaya niyo. Ah, Abi ko anay kay may pagbag-o na siya kay ti siyempre Abi ko anay bawion niya ang ngalan sang ilang nga angkan. Bawion niya ang ngalan sang tatay nga ginbilin nga ginatawag sila nga mga kawatan. Di, lamo na tawag sila, mga kawatan sila, mga matangkaw sila. Abi ko rin, bawion niya. Ang ako nga pag-insyende, nga ginalantaw na to, nga kung magdaog siya, base ibla pang ubuso niya to kwaon ang ilang mga manggad na to sa my Switzerland, sa din pag ito. Kundi pa to nga mga ginpang dala nila nga mga manggad nila to. Abi ko rin, pangwao niya to, kag ibalik din sa mga Pilipino. Para nga mag-manggad magkita, amo ang ako nga pag-insyende sa nagpangako siya nga hatagan kita kag bibalik ya sa 20 pesos ang bugas, no? Nga hambal ya ang pag-insindi ko amo to. Kwao niya to ang ilang nga mga kwarta nga maging pangtago nga mga gold dito sa iban nga pungsod kag dalon dire kag ihatag sa gobyerno para nga iabunar sang gobyerno sa mga mangunguma agud nga magbaratong bugas ta. Amo na pag-insindi ko. Sang una, that's why nga nagpangampanya ko turutudo para sa iya. Gali kay lain galing sa utok sang bangagya. Oh, di pasinsya na sa inyo tanan-tanan. Oh, sa mga nag-upod sa akon sa una nga nagasinggitan nga Marcos Duterte kita. Pero why kita yung magsala sa Duterte ah? Sa Marcos lang ta nagsala kay ang Marcos mga ka-K5, you di patulagin. Oh, di pasinsya gid Rinaldo Arbales. Makoy Marquez, sinsya gid. Ah, kag sa tanan-tananda. Kay Edmar Ilikinya, shout out kay Rinaldo Alvarez, may gabi kay 5 John, shout out ni Subong sa Chinso Boys. Diri sa Barangay Waneza, Sara Iloilo. Si Maya Agi, si LJ, kag si Georgia, kag sa mga operator ko, salamat kay pa shout out si George Alvarez. kaya no nito Sumbong, shout out man sa Sumbong family sa Baldosa Zone 3 kag sa kay Ria Capanas. So maning matong mga followers diri sa K5 News FM Iloilo. Ay, dari pa sila dumdamo. Dumdamo pag regional sa kaya Jan Rodney Flores Rua, maayong gabi no Noy Rua. Ari man gyapon gaupod sa imo programa. Thank you. Randy Farinas, good evening John, watching from Barangay San Antonio, Tapas Capiz, kay Andre Agel, good PM, John, di ka naman, diri ka naman pa-assign sa Ruhas. Ah, sige lang pa, chimpuhan ta. Kay Laura Jane Barita, good evening John Kapulot, Jelt Etere of Mabulo Delgado is watching. Thank you ha, sa mga taga Jelt Etere, sang Mabulo Delgado da. Thank you for watching. Elver Kahilig, inang evening idol John kay 5 News, Makoy Marquez kay 5 John, kabaton man si Kong Lawrence Defensor Kamalita, magkuta siya ah? Magkuton mo siya eh. Ako yung pa magkuton mo nga, why magkuto? Kung nakabaton gid man siya, hindi ko mamahambal nga nakabaton siya kay why ko ato, why ko dito sa tupad ya pagbaton niya. Siya magkuton mo eh. Kay Jenny Halyorina, good evening Idol John, shout out Warlito Ornido, Sir John, good PM, shout out sa guard sang Salngan Elementary School, salamat. UD, correct good Idol, ha ha ha, go go go Idol. Makoy Marquez, si Parimo Motok nagtawag si Imo, ah, ano pagtawag si Rekimay, sala man to sakon? Ay na numero uno, may nagkabutigon? Pariyog si nagkabutigon ni Matibag, amamom sila itsura ni Matibag. Sa kay Queenie Brown, maraming ang adik ngayon. O, sa kay Chrisin Gardose, big hand salute to Miss Ivana or Ivana Alawi. Chrisin Gardose, may her race increase, Miss Ivana Alawi. Yes, no? Amuri ako niya, idol ko si Ivana kay Purti kagwapa. Idol ko si Ivana kay Purti kasikse. Pero ang pinaka-the best nga na-idolan ko siya, ang batasa niya kagpagka mabinuligo niya. Amo na idolize ko siya sa kay Ivana Alawi. Huh? That's why nga siling ko gani. Kumadto lang di si Ivana Alawi sa may Iloilo City. Bahala na maginutok na basta makadto'y ko magpa-picture upon siya. Kay ipabugal ko gin sa bilog nga kalibutan nga nakapa-picture kay upon siya kay Ivana Alawi. Idol ko siya mong... Wala labot mga ka-K5 nga sexy kagwapa na purting niya kadami batasan buot-buot nga pagka kuan nang kuan bala mabinuligon gid bala nga klase ka babae bla. So makita mo na sa iya aura kag makita mo sa iya nga balatyagon kag sa iya tagipusuon. Bu sinon gwapa na sa nga daan, gwapa pa tagipusuon niya. Bu sinon almost perfect nga klase sang personalidad si Ivana Alawi. O hindi bala? Ah, sa kay Christian Gardose, sila nga bisan patuwaron balis karon sila ni Sara. Kung naka-establish siya mangin leader sang Pilipinas sa kamot sang Diyos ang victory ni VP Sara, let's pray for her. Ati oo, amugin man na. No? Sana pa lang tunutudo na kung magambal ang Ginoo nga bisanan niyo pagbira sa kay Sara kung si Sara ay moon nga presidente sang Ginoo siya gina. Muna man in chindi ko ligad ibalik niya ginkawat nila. Galik kita man giyapon ang kawatan ni Marcos. O kita gambal ni Christine Gardose. Sa kay Richie Magos, shout out da. Sa kay Isaac G. Boltron. Sir, good evening, John. Aslan ko tani, sir. Kung amo pa man, Japon, imo, number, sir John. Awa, why galiwat ah? Amo mag-iapon ah. The same mag-iapon ang number ko. Ayun ko gailis. Adri naman kita sa aton nga mga followers sa John Kapulot News Live. Dumudamo naman, dumudamo. Manggali sila di galantaw. Kag nag-message. So sa kay AZ Backyard Farm. Wala ka man gali sa iping nila pagbaton malita pero damo ka na napang mention nga nakabaton malita. Ilintuon klase tao lang kapate si imo dayon eh. okay. Iway mo ko naghambal nga magin baton sila nga malita. Mga ka-K5 ang naghambal tuya ang mga taga Marines. Panglawag na gani mga ngalan nila to. Sa kay J.C. Lilibeth Roma, shout out. W.C.J. Dakyanan, shout out. Sa kay H. Balbalayo Plana. Idol John Abi ko, bumba tirada ni Matibag. Gali kay Tomo, pasirit. pasirit lang yudikaka. Kung si Kwan pa, kung si board member Ulik Supliko pa, sila niya, waay, isang pagbago, sila niya sa testimony ni Kwan, ni Matibag, amo, kag amo lang yapon. Sa kay Susan Labrador, agreement idol John, more power to you. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening, Idol John. Shout out sa kay Mr. Ko, Agustin Kabilan Jr. Sa kay inang AC Backyard Farm. Amo ni siyang nagahambal nga sila nga at ano ni? Isa ka man nagapati sa Taliano. Nung Taliano man, niya boom tanga. Boom tanga ko no. Pamangkoton mo, sinong parte sa kay Defensor? Siguro niya nga, akig-akig na siguro sa kwan kay sumulunod guro ni Loris Defensor niya. Ara sa balita nga si Loris Defensor may alokables nga 4 billion. 4 ka billion ang nabaton niya nga alokables diri sa aton sa Iloilo. Ipatudlo sa kay Kwan, sa kay Loris Defensor kon sa diin nagkadto nga mga project niya ang 4 billion. 4 billion bla to? Sindihan mong 4 ka billion, no? 4 B bla B as in butod. O kon B as in bulayog. Na, 4 ka bilyon na. Yung pabugalya pa ganito. Na may 4 sa ka bilyon nga alokables. Di pa man kuton mo kanu project kada sa 3rd district. Sa 4 ka bilyon nga itong alokables. Oh. Susan Labrador, good evening John. More power to you. Thank you. Ima Castro Kabilan, good evening Idol John. Shout out sa Mr. Ko Agustin Kabilan Jr. Sa Kairos Fajarito Chavez, hello K5 John. Good evening, watching and listening from Aman, Jordan. Sa kay Nilo Loredo Gamusa, Real Talk lang K5 John, balbala sila. Oh. Sa kay Arian, Navarrete o Navarrete Ligada. Oh, good evening, shout out. Sa kay Susan Labrador, mayang gabi Idol John, nagapamati kami diri sa Pasig City. Sa kay Renato Bindita, Idol, halimbawa magpresidente si VP Sara sa 2028, dapo ganya damo-damo gid nga mga politiko ang magpakagyo, malagyo gro ni. Bisan ara pa sila sa posisyon. O boss gid sila laban dula sa Pilipinas. Ah, hindi ka magkabalaka, nakaprepara na sila. Iban gani do nagbalakal na kuno sang propiedad to sa Amerika. Sa kay Mulet Pinuela, good evening kay 5 John Caps. Albert Palomo, grabe bulig mo kay Marcos Bangag Idol noong 2022. Wala mo gid sila na diparahan nga bangag tanagli. Palariho man lang ta. Sabi nyo, tanan mo lang kita na budol. Sa kay Randy Lyson, shout out. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, hindi kaya bayaran si Idol John Capulot. Oh, pilagid na ako. Kay Bibi Girl, may araw ganina mangkot. Sa akin, sila nga tinamangkot kasi niya kung niya kung ofiran, kabi sila nga mga pila kamilyon. Ah, siling kuti way nagani ko naman kot kun pila ila offer sa akon kay Budlay na basi malabot nilang akon balang kwan ang akon balang siyempre may ara ka man sa nga natawag magka K5 nga limit mong tiyo basi malabot siya kung limit ko kag kundi mapilitan pa ko tao ba lang kita gadaan siyempre kung tao ka kung kay isa may time kung kay isa nga malabot nilang limit mo basi madala ka sa ginatawag nga inang ano gani niyong term ni man matawag ka madala ka sa ginatawag naton mga ka K5 nga inang ano gani ning term nga ginagamit na so budlay na that's why nga paghambal sa akon pag hambal nga pro impeachment ang akon nga gamiton sa ano gani na sa man tentasyon ba na tentasyon. Na, madala ka sa tentasyon. Pero sa kay Adan blang naging tintar sa ni Eva. Kaya mo man ang aton, normal na nga tisipri tao kita. May ara gina kung kaisa nga madala ka sa tentasyon. Di kung madala ka sa tentasyon, mga kakifive, delikado. Oh, hindi mo na mabawi. Kaya man nga na tintar ka na mong. Lang tawa ka na tintar si Adan kay Eva. Kung nila tawa, kung di makasasala kita tanan. Sa din naghalin ang aton nga kasalanan sa mga inang makawat man, kakawatan man, sa kay Judas, no? Sino man? Ay, kay sino man? Sinong makawat man? Sa kay Nilo Loredo Gamusa, mayang gabi kay 5 John. Julio Sancho Abilarde, mayang gabi, John Kapulot. Attention sa mga nagahambal DDS si Idol Kapulot. Hindi radio commentator, may panindugan, may prinsipyo, galit sa kawatan kag mga adik. Nan. Thank you. Salamat sa pagbulig kag pag-apin sa akon. Bow, thank you. Julio Sancho Abilarde Medina. Ralph Abalyo, Abario, watching from Santa Hosta, Tibiao, Antique. Bong Lopres Simblante, nabudol ka man gali, idol, parihas kita eh. Amugid. Sakay Jan Karel Jokadis Gatilogo, shout out, kuya, pari John. Siling ito, kay Ryan Panadiro, mayang gabi, idol John, kag sa tanan-tanan ng mga taga-super. Sa kay Albert Palomo, shout out man Norberto Aguilar Jr. Idol, hindi gid ako magpate kay matibag tinaoni bangga bongbong idol bangga ha. Naliskan mo. Sa kay Carl Besta Silorio, baw kurek-kurek kagid John, ikaw lang gid ang makawaswa sa ilang mga kabutigan. Ang iban, why na ginaw? JC Matias, shout out sa kay Lilia Uhoy. Idol, good evening. Kaga ang mga tinaga ni Matibag, nagakibag dun. Wilbert Libuna, daw ma-reject ni sa paglantaw ko. Ma-reject ang ano? Kay Alpha, good evening Idol John. Imbis Matibag, balingad. Mylene Pudadira, shout out pariente. Mayang gabi. Sa paglantaw ko kay ina daw gabinuti gidman. Himo-himo gani istorya. Alvin Condes Espijo, waswasi sanda idol John, wala sila tupa. Marinette Manikan, thank you for watching. Silinga Sir Power. Samuel Villaluna, good evening idol John. Grabe si Matibag ba? Dugay-dugay makibagi na siya pro. Oh. Sakay John Lohiro, shout out to kayo. Sila nga Kiko, gani sila nga si Kiko. Kay Julio Siap, good evening man, shout out sa Kare Sarasin by Loses. Idol John, good evening. Si Matibag Puerte, gikahaslo. Vicenta Villanueva Latigo, good evening Idol John. Carl Best Silorio, good evening kay 5 John sa tanan nga mga pamati, sa tanan nga mga nalang binutig himuon nila pero magwagi na ang kamatuuran. Correct. Kaya Ronnie Sumblingo, shout out man, good evening sa barangay Umambog, Santa Barbara. Baby girl, shout out Renato Bendita. Inotel gid ni si Matibag pero binutig ang tanan-tanan nga ginahambalya. Ang asawa ni Matibag, Paldo ina sa Malita, give away ni Bangag sa iya idol yun. Jason Sabornido, magpresidente si Sara Duterte, si Matibag una gid na malupad sa gwa sang pungsod. Norberto Aguilar Jr., shout out Wilbert Libuna, niya nakapoint ang legal defense ng OVP subong. Sa kay Rampart Mendoza, good evening kay 5 John, Florinda Cadavero, shout out kag mayong gabi. Salamat kay sa inyo sila nga pagpag-upod ha. Isaac Boltron, shout out sa kay Renato Binital niya, basta tanan nga mga congressman sa bilog nga panay nagpirma sa impeachment kay VP Sara, nakabaton sila ka mga malitagang. Okay. Kay Michelle Coscoluela, hapo nila katira si Ivana at list boy Ivana Alawi, kwarta di halin sa flood control, mag-akusar sila daw wala dagta punso Pilato, kwaan pa nila pwesto. Keep it up, Sir John, every night kung nagapamati. Ayan, Mateo Gargalicano Nicolas, niya John, kung mapadalagan ba si Amy Marcos under kay Sara, suportahan mo? Kasi siyagid, si Sara lang suportahan ko. Sa kay Ansa Kasaboy na Limos, good evening, Idol John. Kung maglagan sa senador, tisuportahan ko masagyapon, pero kung vice-presidente lagana niya, hindi ko. No? Gusto ko, senador lang. Eh, nami man si Amy mo. Kita mo, siya man gani, honest man siya. Siya man gani kapanugid nga bangag utod niya. O hindi, Blackie Five, Andre? Oh. Isuportahan ko siya, basta senador lang lagana niya. Pero kung maglagan sa vice-presidente, hindi ko. Hindi ko mag-support si iya. Senador lang siya, masupport ko si iya, padagon ko masagapon, kaya nga, honest man siya, gapanugid man siya, kita nyo ginasugid, sugid man sa tuod, sugid niya gani sa publiko, nga bangag utod niya. Hindi ba? Wala, sige, sa ato sininga pagpangalagad, mga KK5, sa ato nga pagpanumbalik, mga local reports. Nagi ka na sa ato nga mga KK5 reporters. Report kay KK5 Kim Kaluyo kay iban pa naton nga mga KK5 reporters. Ang mga balita ang inubatan ng buylog ng iradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika Distribio, the superfood supplement, isa ka antiviral kag antibacterial specialist. Mga KK5, no? Ang Distribio, isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distribio ang ginahimo mga KK5 sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa Distribio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial properties sa ato sininga kalikasan. Mga KK5, ginapanami sa Distribio ang pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na kagsubuman mga komplikasyon sa ato sininga lawas mga balatian. Gani mga KK5, wala labot sina ginapanami man sa Distribio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga magbulig kag maglikaw sa lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Gano'n pag inahulat nyo? Gano'n kita sa klinika Distribio, the superfood supplement para lang kita sa dengue. Kag iban pa nga mga balatian, katulad sa sipon, hilan at ubot rang kaso kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika Distribio. Ang aton nga oras, aras 9:04.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalina.
15: maganda sa mga nagkalaylay nga energy.
16: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Gadragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Dala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasumpay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
29: Tigasin!
30: Tigalapa!
29: Tigasay!
30: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
30: Supplement for men!
29: Gortez!
30: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
30: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
30: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
30: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
30: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
30: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
30: DTX 500
16: masaligat,
30: epektibo.
16: DTX 500
30: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
30: 500.
29: Ikaw ba lang ang may diabetes?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanupo.
30: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masalwikan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
18: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
18: Yung may D3.
29: Mga butika.
18: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
18: Yung may D3.
29: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.
7: K5.
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
7: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
8: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga. Dora San Caro, nakalabot kita sa 12 minutos na kanigad sa alas 9. Sa ato siling ang pagpangaragad, ang mga balita ngayon babatian ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, ga-detox ka pa. Ayos! Kasi nga mahili mag-cafe da, inom-inom ka mo kape. Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kay Runa Gumban, galida, good evening. Nga idol, sininga pa shout-out sa IMO programa. Idol, kagid namon, pa shout-out man idol, John, from Kinakaringan, Pikinio, Pasig City. Yeah, basta tanan-tanan nga mga congressman sa bilog nga panay, nabasa ko na, okay? Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5, sa kay KRB Pastera, galit da, pangbiraha sila niya bala, John. Sugo na sa'yo. Kay Deo Marquez, Adio Minguez. Good evening. Ya, idol, mayo ka pa, either DDS or hindi, ginarespeto mo. Pero partner mo nga commentator sa ginahambalya mga gapamati sa iya nga kung di mag-ugyon sa iya, di mamati kag pahurabo radyo ko no. Pero sa kay Noy Marin Ruho da, shoutout Sir John Waswas, sa kay JP Hamugaon, pa-shoutout dol sa kay Irlinda Osorio Hamugaon, nga rega pamati gid pirmi. Okay ah. Ayos ah, kay RV Chris Casires da, shoutout man. Kag sa kay Evangeline Apusaga Arurong. Shoutout lang ko no sa mga duganan kag Arurong family from Evangeline sa Mulo Boulevard. Okay, Bobby Parks da, may gabi man pare. Kay Ruben Makiling Iksamina Jr. Shoutout man kag sa kay Arnel Brito. Okay, wala, sige. This time, check na natin mga K5 ang detalye na sa mga balita na tipo sa ato sining patrol, mga local natin nga mga reports, mga K5, upod sa ato sining mga patrol reporters. Check na natin mga K5 ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa patrol, upod kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
6: K5 News FM, kampyon report.
9: K5 Kim? K5 nag-positibo sa drug test. No?
8: Agoy.
9: Kung madumduman itong nadakpan bala, no? Nga instructor or part-time college instructor sa college of, or sa, atawag na, no? Sa
8: criminology
9: department, K5 John, nati isama, no? Ka-reservist ang Philippine Army, diba? Tapos sumagin pa idalom sa drug test. Based rin sa information, gikan sa City Drug Enforcement Unit, nag-positive in siya sa paggamit sang illegal nga droga, both shabu and marijuana, K5 John. Kaya ginaprepararan naman ang ining pagpasaka sang kaso batok dari sa iya. No? Kag may statement man dari ang City Drug Enforcement Unit considering at actually gina-verify man ang mga impormasyon nga may mga nag-alapta. No? Allegedly, nga may ginagamit man ni siya nga mga estudyante ka K5 June ang ining part-time ng college instructor, no? So according man rin, no, sa kay Police Captain Rocky Jimeno III, ang officer in charge sa CDEO, nga on his end, no, pampuro siya nga ipaidalom sa drug testing ang mga criminology student, considering nga kung for example, magpulis sila, dumangin normal routine naman na, no, mga drug testing, kundi no, sa mga college level pa lang, may yara na sa amo nga mga nga test bala ka K5 John to inculcate man, no, ang ganing natawag nga disiplina at the their young age pa lang ka K5 John, sa tang wala pa sila ya katapak sa pagka professional na gid nga pulis ka K5 John.
8: Mm. Okay. So positive sa laboratory test bilang nagagamit sing illegal nga droga ining kuan gani ining instructor nga ini sang criminology department sang isa ka buluto ano duha ka bulutuan gigani kini kay pedo part-time kuan ni samong instructor
9: part-time instructor yes
8: te priso.
9: Yes, no, as of this time, kaya nagapabilin siya, no, sa kustodiya sa ngatong. So, nga mga otoridad, nagtigil na proseso, no, ang pag-file sa nagkakaigo nga kaso kunining paglapas sa Republic Act 9165 batok diri, no, sa subject. Dugang pa kay na naman, may bypass naman, no, kung bypass operation ang City Drug Enforcement Unit dito, no, sa may Barangay Ortiz sa city proper considering ya K5 John tayo nadakpan nito, no, ang incumbent kag number 1 nga barangay kagawad kag K5 John ining si alias Bulldog 47 anyos sa diin, no, pase diri kay Police Captain Roque Jimeno III kati nangin madugay-dugay man niya ang monitoring diri sa subject pero medyo madurudan log kumbaga, no, ang ining kagawad kag K5 John ining si alias Bulldog 47 anyos. Actually yara sa around 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate ni sa iya kag ti todo man niya panginwala anong ining kagawad may kang tanan diri sa paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga pero aminado siya nga before siya nangin kagawad o kon before siya nangin official ka K5 John nga tinan naga gulugamit gamit sang shabu ang ining barangay kagawad, no, kag actually ka K5 John ang iya paning mga kabataan nag-eskwela pa ni gani, no, sa kurso man nga criminology o kon manog pulis kumbaga K5 John ang kabataan, no, ni kagawad Bulldog K5 John.
8: Okay, so mga pila ang kuan galito na confiscate bala to sa inang instructor, mga pila tong balor sang illegal nga droga ang nakuha siya kag mga pila ka gramos to.
9: Actually ka K5 John yara siya, no, sa around 200 grams, no, sang suspected shabu kag dumang around 1.3 million pesos K5 John ng kagabi.
8: O, mga 1.3 million.
9: Yes, okay. Pero ang sa subong yang sa kay kagawad mga 2.2 million pesos.
8: Grabe, ba barang ano kuan isa active nga barangay kagawad?
9: Incumbent kay K5 John. Grabe. Number
8: 1. Ano nga barangay?
9: Barangay Ortiz sa City Proper.
8: Okay, tama yung dungol na klase.
9: Actually, ngayon yung try na itong labot, ang iladra nung
8: kapitan,
9: kaki-5 June, o galing kay may emergency, ito ko na si Cap, no, that is why, nga nag-ayo lang siya.
8: Da, babae nila, kapitan da, no? Babae, kapitan na da, babae?
9: Babae ang ila kapitan, si punong barangay Sheila Doza.
8: Mm. O, tiwai si Cap?
9: Wala siya kaina, balikan na lang siya buwas, ah.
8: Di ano, negin panginwala ka barangay kagawad, ne?
9: Sa iyaya, agin panginwala iya ang paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga. Pero aminado siya nga before siya nangin kagawad, nagagamit man gid siya K5 John.
8: Tunto. Amo na nagali subong, no, bisan adik ka, pwede kay nga mangin barangay kagawad, no? Sa bagay, kung nga akong pakilala niya, may kunsyal ganing adik.
9: Ang mga namin yung tatani nga, maging requirement, no, before ka magpadalagan, practice anay.
8: Mm. At marunggis mo na sila?
9: Mm.
8: Balo ka, kung drug test mo lang na, apat mo lang kaadlaw na, hindi ka na maggamit, hindi na makita si mong ihi, ah. Magluwas gid lang kung sa hair follicle. Amo na rason kung nga ang si BBM ginahangkat nga magpa hair follicle until now wala sang follicle hair. Oh. kaysa hair follicle, basta nagagamit ka halin sang una kag bisan maguntat ka, gagamit ka man gyapon makita na sa hair follicle or indi gani sa dugo. K5 Kim.
9: They actually na tiyan mo ng mga pagpanghangkat ka K5 John. Sa mga, tiyan mo na, no? Actually, may mga statement naman ang diri sa bahin, no, sa city government, ka K5 John, may kang tana, no, sa pag-aresto sa ining barangay kagawad. No? Actually, tiyan mo naman, medyo madamo-damo naman yung mga officials, no, ang nagkaladak pa.

0: regardless of position or status. As public officials, we are expected to uphold the law and set an example for our constituents. Kaka-K5, John. Agin kondenar man ini actually no sang aliga ng mga barangay o kundi ng mga barangay president sang syudad sang Iloilo na si Irene Ong kaki-5 John sa diin no ti base man diri sa iyang ang ining mga opisyales sang barangay actually should be a role model o kon mangin maayong ehemplo kaki-5 John o sa ila diri nga mga pumuloyo. Ibaloon naton dugang tomorrow kung ano na naman notisyaran kung may mga notisyaran ganyan nga mga pagpagoabi ang ila diri nga mga atawag na no, opisyales ang permi naman na ma-interact o kung makaupod sa barangay kaki-5 John. Kaya actually no, namatian man naton kay Inakay Police Captain Jimeno at siyempre no, mga barangay officials man yung nagalista sang Barangay Anti-Drug Abuse Council nila kaki-5 John. So ti amo man nga ti laban-laban nga ti wala siya lista kay ti syempre sila man ang nagalistahan na dira mo kaki-5 John. Kag actually ginauyatan niya pa nga committee based information naton Committee on Health K5 John.
1: Committee on Health?
0: Yes.
1: Committee on Health pero gamit siya buong buong. Amo na, hindi ka mo gusto nga digong to sa unang nga chimpo, sa unang nga si digong ka pungko, way ka mo gagalamit ng mga tuntok mo, pranago ka mo, kung kisa ga kadto pa ka mo sa police station ka mag-surrender. Pero subong anay, kay ti, kung sa bagay, guro sunod sa pinsar, sinong mga kagawan, yun yung bangaga ni leader ta, kita pa hindi magsunod. Go ahead, K5 Kim.
0: So amo na kag K5 John no hulaton man naton kay ipaidalo man ni siya no sa drug testing ang ining barangay kagawat kag may kangtanan man no sa pagpayo sang kaso kag sa dugang niya diri nga background kag actually kay Tisings no nga sa masunod na nga semana o kun on July 27 na ang ginapaabot nato no nga ikalima nga State of the Nation's address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So nagadaum man diri ang aton sa nga mga transport sectors nga mangin kabahin o kun malakip man sila sa ma-mentionar no ni Presidente Marcos sa patigayunon niya nga sona kaki-5 John considering no nga ti during the crisis especially sa kinagamo dito sa Middle East labing epektado gina nga ton sa nga mga motorista especially sa mga yara bala no sa mga cooperative or transport cooperatives no sa mga nagakater sa mga dipasahero kaki-5 John ti nagsunod-sunod no ang pagkimbuok sang presyo sang produktong petrolyo kag ti subong naman no may pagsaka naman niya subong nga semana and we still don't know ano man niya ang mangin kapalaran naton sa masunod nga semana kung bala may mangin increase naman o kung mag-maintain lang siya o kung magnubo naman kaki-5 John. So balantayan nato no ang pila ka mga magintuto o kung pagatutukan no sang presidente sa iya ginapabot nga sona sa masunod nga semana. O po diri sa patrol si kaki-5 Jason Talaron by the way nagapamati dira si Mami Immaculate kag Sir Cliff Acosta dira sa may area sa Nalapas dira naman sa may Rizal Lapu sa Dekamay upod kay Titara na Mapa Mamaymay Ma'am Kaykay dira sa may Dekamay kag kay Ma'am Veronica nga nagaki-ay-ki-ay dira. And of course, drama no, sa mga taga-relocation sa may Barangay Bunta Talaharo nga nagapamatigid sa aton sa nga pagpangalagad. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
1: Naka K5 na batian report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo nakadala sa aton oras 26 minutos na kaligat sa alas 11 may alas 9 gali may mga balita patatani ni upon sa kay K5 Jenny Caluyo parte sa sining inang Kwan Blaho inang salakyan sang gobyerno sang syudad nga gin kwan gin turnover sa kay SK chairman implika SK federation president implika syempre ex officio member councilor sa kay councilor implika mga kaki-5

0: Grabe nga birabira nila turutudo sa kay Sian Marie Mabilog kay kuno. Ah, gingamit ang salakyan dito kag ginakita dito sa may GT Mall nga nagapamakal sa mga school supplies kay ipanghatag sa mga kabataan. Mga ka-K5, grabe nga birabira nila kag ginapamangkot kung bala may trip ticket. Pero ang ining salakyan niya mga ka-K5 nakita nga nagaparking sa ilang balay. Mga ka-K5, nag-overnight nga nagaparking sa ilang balay, makita sa CCTV footage. Oh, mga ka-K5, pero nagahipos na daw pawala, subong.
1: K5!
0: Hmm? Oh? Talagang yung panginwala ko ni Kwan, ni inang SK Federation President Councilor Implica, ang nagaparking dito, kag nagatulog dito. Pero ara na ginang ebidensya nga kitaon mga ka-K5 ang picture nga nagaparking sa kilidalan dito sa may ilang lugar, sa may Gustilo. Mga ka-K5, kag naga-overnight dito. Te, sa dinang trip ticket, sini? Gali kay kaalyado nyo, gali kay grupo nyo, mayora isa, cho? Daw mapatay kag isang parte sa inang parte, mga ka-K5, sang paggamit ni Sian Marie Mabilog, sang iyang service ni Vice Mayor Labla Barunda. Kay hambal nyo, wala trip ticket. Oh, tiara, kay kalyado nyo na, abi, balbala to, dobe.
1: K5, Nightwatch, you naluhado.
0: Ah, hindi, Black K5, inang Andre, galing lang alang na chimpo, tay. Buwas galing, ah, pa-report na to na sa kay ka-K5, Jenny Kauyunan. Mga ka-K5, ang mga balita ngayon ba ng builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan sang Extend for Supplement for Men. May maka ka-club buwas ka nga nagabulig para sa kaaraydan sang ato sining ikaayong lawas ilabi nagit sa mga kalalakinhan nga nagapalay-palay kang nagapaloy-paloy na ang resistensya. Imninyo sang Extend for Supplement for Men para magapabilin nga mangin mapagros ang aton kaugalingon, naghahatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke kag nagabalik sa huben kag nagabalik sa maayo ang ato sining performance mga ka-K5. Extend for Supplement for Men, produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ah, mga ka-K5, pangitaan nyo na sa mga butika kasi sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5. Waita tiyempo, dili sa aton nga pagpangalagad. Sa kay John Sasada, shout out sa kay Jula Albert Cagansha, kag sa kay Kirby Pastera. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Waita tiyempo, dili sa aton nga pagpangalagad. Tsangala sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka-K5, John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM
5: 88.7
4: Champion! The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: garantisado,
6: epektibo,
7: aramis
6: mo. TTX 500.
8: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka ni TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga
6: tay. Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligat.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baong budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TTX 500!
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan!
6: Magalingin pala ang imo nga uha!
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na,
6: TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: garantisado.
7: TTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: masalika
6: epektibo.
7: TTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert with Dr.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
6: Ang Physio
11: yung may D3.
6: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Psst, Manong, gaano ka da?
18: Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung talangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho, kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan to the max sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa
10: K5. It's time to roy. Higa ka dug-dug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa K-5!

Gano'n kamuda. Ngayong gabi, Western Visayas! July 21, 2026. Sa mga kaka-K5 naton, yan nag pamati sa programa ni Macho ulit. Mayan-ayan niya gabi sa inyo tanan-tanan. Magbardagula na kita mga kaka-K5. Halin sang aga nga mga problema, halin sa aga nga binaisay, subong itutok ang imong radyo sa 88.7 K5 News FM. Ang mga kaka-K5 na nato na nga nagapamati subong sa aton. Mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Oh, congratulations, galit! Ate Frederico Hermeliosa, congratulations sa imo! Kay graduate ka na! Gabay pa makasakay ka sa barko nga nakudako, bla dako pa sa SM. Dako pa sa gaisa, ano? Parang nga suwabe-suwabe. Congratulations sa imo! Maayong gabi na sa inyo tanan-tanan, ha? Thank you man, tamyaw ko man, my friends naton, diri sa may Delgado, nakatutok sa K5 News FM.

Atamiyaw na ito si Mamita Lani nga nga. Nagatutok subong sa ato ni Happy Birthday to CC Barangay Kagawad Lin Salarda. Uy, parinti ni Guru Nanay ko. Mga Salarda, may mga parinti isang Iloy ko na. Lin Salarda, tiwala kita na kagawad sang pamahaw. Wala kita na pamahaw. Ate, sige. Si mga friends naton da, nga nagatutok sa mga zaton. Ayong gabi da. Patantanan naton nga mga kalanso. Nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kay Tuto Peter, nga nagabamati man sa mga zaton. Ayong gabi. Kay Sir Daniel, katidrilya, nagatutok din. Kaya ka namit-namit sa iya nga cookies. Sa sunod, i-guest na naman din siya liwata. Grabe, good. Kamiyaw ko man. Mga friends man nato na. Ayan gabi kay Ma'am Jing Escalada. Ma'am, congratulations. Nagli kay Frederico. Bo, grabe, ganyang angalan. Ini Frederico. Frederico, ganyang angalan. Ganyan. Frederico Horbelioza, congratulations sa imuliwat. Gabay pa nga makasakay ikaw sa pinakadako-dako nga barko. Kag mga baton sa nga sweldo nga tag 200,000. Mayang gabi sa imo da. Kag sa imo nga mga upod da. Tagay-tagay lang nga, hindi magbutang sa ulo, ibutang sa tiyan. Sino da mga... Sino na mga upod mo? Tamyaw na to. May upod ka na kalinga. Iya, itsura do, timon. Mayang gabi mo na kaya kay El Estrada. Kay sino pa gada? Kay JR na chubby-chubby. Aba? Musta ka na toto, JR? Grabe, gan. Hello, galing kay Ma'am Joy. Salamat kayo sa pagluto sang manok. Thank you. Nga konde nga teknisyan di oh. Nalipatan ko, buwas ko lang dalaan. Promise ka na kay 500, dalaan ta ka Jollibee, buwas. Eh tungkod na sa imo, blagin obra sa ako nga PNG, do tatlo, ginakasimana, palibog mo. Ayang yung sugo o ginabakas ng Jollibee, awat. Why, again? Pero ang gusto mo, kay 500, pwede mas mo padeliveran ta ka, di ba? Hello, galing sa kay Mamita Nani. Kay Jacob Pico Newly, graduate sang si Ferrer, bata na ni Nang Torski Lagrandante. Mayang gabi sa imo, Pico. Mayang gabi. Mga Pico na, oh. Mga tisoy ng mga kabataan. Mayang gabi na sa inyo. Hello, galing kay Nanay Nenfang, nagtutok subong kay Tita Janeta Taso. Mayang gabi. Okay, Yanel Bayuron. Yan ang kapamati isabong sa aton. Good evening sa imo, Nel Nel. Nel, mayang gabi. Napangita pa lang ko, Nel Nubia. Pero may tatlo ng kakabataan. Sa mga K5 naton, kung ikaw da, nag-problema sa balay niyo. Ito ang Agdari Survivor account sa 0919-099-9066 0919-098-6314. Mayang gabi na sa inyo. At amya ko daliwat si JR nga Chubby Chubby. Kasi KL, kanyang upol mo da nga tahalin sa Negros Occidental. Ay, Negros mo. Negros Occidental. Mayang gabi sa inyo. Good evening man sa 5 kay Amiz. Anita Tazo, good evening sa imo. How are you? At sa mga friends naton, di kay Denmark. Yan ang gabamati man subong sa aton. Kay 5, gusto niyo na magtilaw sa luto ni Matt Chocolate.

0: Tawag na ka mo mga kikivang! Kaysa jahon ta subong nga gabi ah! At tawag na ni ka mo! Ang number nga tawagan 0919-0999-066 Nel Bayaron o idol ako kuno. Mama net-net, good evening! My caller kita subong sa line number 2. Mayang gabi sa line number 2 nga nagatutok subong! Mayang gabi, sino ni? Kamusta? Di gano ka da? Mamayo again. Kamusta ang imbo nga pag-massage? Massage kagina sa Mary Mart Mall? Wow! Kila 300 pesos?
1: 300 pesos, 10.30.
0: Wow. Paano na bi, for example, mag-massage ka sa mga customer, pila na ginahatag sa imo ya?
1: Depende sa tip nila, di
0: gamate. Ah, depende sa tip. Oh, tapos?
1: Wala pa nang labot ang komisyon kasi sa tip mo, di gamate.
0: Hmm?
1: Lain mo na yung komisyon mo, lain mo na yung tip mo.
0: Ah, may komisyon na gali.
1: Ako
0: di gamat. Asus! Ah. Nami galit na niya ko yung mga komisyon, eh. Di, kung gusto ay makakuha ka man sa mga 500 pesos?
1: Kung makadamutan mo di gamat, maka 500 man.
0: Ah, di maayo. Amali, Sir Nel, bayaron. Ano bayaran mo ni Sir Man? Yan ang may agi ko matsokolid sa imong oras. Sa jagi kita, mamadamo nga salamat! Ay, guwapo. Okay. So, sa sulod sang isa ka semana, sang last week, ano ang ginobra mo?
1: Nagtrotambay, kataga-programati sa Imo Digimon.
0: Amo na iya.
1: Sa 3.5 News FM.
0: Amo na iya. Grabe, ah. Pamati ka na, Subong. Amo na iya. Okay. Sa imo na subong ang mga kaupdanan, ano na subong ang sudaan niyo subong?
1: Tama sa taon baboy nga barbecue di gamat.
0: Muna, meet na. Sa Buruso, gano'y yung baboy nga may ano? Baboy nga may ano?
1: Baboy nga barbecue.
0: Barbecue. O, oh, may naman, kotsa, kontag pila iya home service. Pila ka na imo home service?
1: 600 di gamata.
0: Wow! 600 pesos? Alright. Mamayog gid eh, 600 pesos gid. Namit man. Ano imo pag gina-offer ko man ikaw, mag home service?
1: Depende sa pa service nila, Jimat. Basta mga makaya ko lang ang servisyo.
0: Ang mahatag mo. Ay. Ma'am Lani, ang mahatag ilang ano nga servisyo. Amo na iya. Okay. Sige, bumbahin na ta pala, ha.

0: Si sig... Si sig... Basta kay 5 galupok ang energy, oh. Nag-inom ako bigang ina-ibiridi mo. Ay gabi, masa inyo tanan. Nanenva, kamusta? Aka mo mataga pulaw-pulaw man ha. Madamo salamat. Dula to yo ko ma-chocolate. Salamat gid, Sir Nel. Tawganda ka guro, Sir Nel. Ay, para mag-enjoy ka man ha. Okay, maluto kita subong sang. Ano to gusto mo?
1: Baboy, gamay pitsay.
0: Okay, baboy, gamay pitsay. Okay, baboy, gamay pitsay. Galing gusto mo lutoon. Okay, sige, maluto kita sang baboy, gamay pitsay. Okay, ginalugar na ni Matt Chocolate, ha? Butangan ko, anay, isang kotitot nga katumbal para namit. Butangan ko, anay, kotitot nga katumbal, ha?
1: O, Dede Matt, eh, bala mo, wala po ko, kaon doon ang perform na ko, Dede Matt.
0: Kurututing! Pwede, gali, oh? Ang bali, pwede gali barato, sir, ha? Pa-ani siya. Makontak 1 hour na, sir, ang 600, oh? Pila ganun, imo yung oras ka, no?
1: 1 hour, Dede Matt, tama na.
0: Pilang 1 hour mo, 600?
1: Oo, Dede Matt.
0: Ah, home service na na.
1: Oo, Dede Matt.
0: O, ti, paano ka bisugato na, be?
1: Pwede sila makakontakt, Dede Matt, sa... kung Dede Matt ay kung gusto nila, Dede Matt.
0: Oh. Amo na galit. Ti, paano ka kontak kon?
1: Iyan pa ako lang raw ako number, Dede Matt, ah.
0: Hmm.
1: Yambar ko
0: lang ako
1: number,
0: subong Dede Matt. Ate, sige, yambar ang number mo ha, para suabe. Oh, dali, dali, go.
1: Okay, sa gusto ko lang mag-pong-service ako na. Area ko niya number within Iloilo lang, within city lang, sa Iloilo. Okay, area ko niya number 0970-7964-384. Si what? 0970-7964-384. Mm.
0: 3-8-4. Alright. Ano na gusto mo nga number? Sure na na? Why na dugang-dugang? Why na kung ano-ano?
1: Amo na lang number ko, Dede
0: Matt. Okay, Alright, sige. Ari na, lutuon ko na ang aton nga may sabaw. Ready ka na bala sa paghigop sang sabaw ni Matt Chocolate?
1: Ready,
0: okay. Ano ang tawag ko sa imo, liwat? Raynan. Okay. Ambal ni Ma'am Lani. Pwede na na, Ma'am Lani. Baskog mo na sa mag-massage. Tanda-tanda na saya. Mga bone marrow mo, madula. Okay, Raynan!
1: Digimat.
0: Ari ng sabaw, nga-nga! Daw na kumatos ba? Ay, grabe gan. Grabe gan. Swabe gan ah. Okay, liwaton ko, liwaton ko. Raynan, ari ng sabaw, nga nga. Gusto ko lawig. Dapat may feelings bala. Number one pa lang gani, do wala na energy. Dapat ang energy, ara na yun. Ang alan niya, Ma'am Lani, si Raynan. Okay. Ginlugay ko na Raynan, lugayon ko na. Raynan!
1: Digimat?
0: Nga nga! Liwat. Okay, number 2 ko na ha. Butangan ko na sang makahangkahang. Makahangkahang. Tawag na gani. Nga. Soy sauce. Hello, galing kay John Briggs Cathedral. Mayong gabi sa imo. Ati na Lanoy. Okay. Ready ka na sa pagngangaliwat? Okay, level 2 na kita ha. Dapat may feelings ang imong pagnganga. Para nga suwabe, suwabe gid ha. Hello, liwat kay John Briggs Cathedral. Yan ay gatutok sa

0: O sa K5. Mayang gabi sa imo, no? Okay, ready ka na? Ready na?
1: Ready, ready.
0: Okay. Reynan, nganga, higupang sabaw, kagkana ang karne. Doga ka, unang chicken wing. Gusto ko makita tsura niya paano siya magnganga with feelings. Kuring baka. Okay, with feelings. Okay, level 3 na kita. Dapat ang level 3, dapat sadya-sadya. O, ari na. Ianda ng imong baba. Pakanonta ka sang sabaw. Pakanonta ka sang karningi nga may sabaw. Kag dapat kabalo ka magtig-ab. Okay? Ready na?
1: Ready, Jamata.
0: Ayos! Sige! Alright! Ready! Reynan, nganga, higupang sabaw, kanon ang karne kag magtig-ab. Daw na hupa kay Moya! Lagi ka hupa, Reynan! Uy, kabudlay na balay ako no paon ka. Hello, Galisa Western, Visayas 1, VAs and Iconics, PH Fanatics. Good evening, mabuhay! How are you?
1: Hey, ano
0: ka
1: rin si Ma'am?
0: Si
1: mga Facebook live viewers
0: kay Ma'am Lani. Kailangan mo yung gabi ito. Kaya si Ma'am. Paano mo naman? Ano si Ma'am Lani? Nag-ano? Hello, galing sa friendship ko na kay Miss Cha-Cha. Nga wapa-wapa. Halin sang una. Wala ka agidus mo.
1: Mga live, kasi nag-comment sa mo.
0: Oo, ano ba tiyan mo?
1: Mayang gabi ito kay Ma'am Lani. Di Ma'am.
0: Sino pag gusto mo?
1: Sa kay Ma'am, sa mga Facebook Live viewers, madalas sa kay Ma'am Pings PSJ, sa mga tratran ng mga Facebook Live viewers ng Mata Jemata.
0: Alright. Amo mula na galiin mong gusto? Pag Facebook Live mo. Okay na?
1: Kaya yeah, ma-shoutout na Mata Jemata.
0: Alright, shoutout alert ah!
1: Kaya ma shoutout na Jemata ngayong gabi, sa kay Sir Andre, sa kay Rita Grace, kaya umalay, sa kay Dr. Ramil Oy, ngayong gabi ah. Pag-salawat sa kanam lana yan, mga salamat sa pag- appreciate ko ako na. Kasama sa naman sa pag-mention na. Kasama sa mga Facebook Live viewers ng Mati Jemat ngayong gabi. Sa kay...
0: Ayos!
1: Kay Sean Shane Magbanwadra sa may tubungan ni Lino sa mga magbanwa pamilya.
0: Alright.
1: Mayong gabi lang daw sila. Kasama sa naman sa pag-mati sa T5 News FM Ilo Ilo. Extra na ko Mati Jemat.
0: Ayos! Extra!
1: Ang programang Pardagulan sa T5. Kaya doon siya ang power to you. Po ng nasa si Tex 500 and G3 Bio ng antiviral and antibacterial specialist ika nagit lamang dres may talumpang mulo ini si Kakipay Brennan Bison pagupod ko si Kakipay GG mo chocolate paanong dom like follow kag share sa 88.7 niya Facebook page para may updated sa mga balita sa probinsya kag sibat sang Iloilo pinagit lamang si Kakipay Brennan Bison para kampiyon niya balita serbisyo publiko kagayawan sa Iloilo. Manamit ang pagkaon ni Digi Matsukuli. T5 News FM.
0: Maya! Hello, galing kay Toto Rain. Toto Rain, Barangko. Good evening sa Imonda. Kamusta? Kilala, hi ka mo, guru, ma'am. Kaya kikita niya ka ng Facebook mo. Imo nga Facebook, nakita niya. Isa? Well, sa mong gabi, mga kakifan. Thank you so much, kid. Magkabalik, Matsukuli. Only here. Your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, handa mong isang akon hair fall, ag hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: E3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masami ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahal das sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginagre recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
22: DTX 500.
21: Masaligat.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
12: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
12: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
12: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
15: K5,
12: K5
15: News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
12: Partagulan sa K5.
28: Woo!

88.7 K-Fandoso Film, championing the lives of the Filipino. Alas 10:41 na mga ka-K5. And this soundtrack is brought to us by MyTC, Clinica DTX 500 and DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Well, subong gabi mga ka-K5. Ano balang kinahulat-ulat sang tanan? Mag-enjoy balang tanan subong gabi? If you want to enjoy, please message me or tawag ka mo di kang mag-enjoy. Itawag ang inyong gusto ihambal. Magtawag na sa 0919-099-9066. Magtawag man sa aton nga number nga sa 0919-0986314 kakayfan. Aladdin de Guzman, Machokolito. Macho chocolate. Ano man? Dali lang yun, Arlina. Macho chocolate ako ngalan, ma'am. Kung mga friends ko, si Ko Anok, ni Lita, Thilma, Ivan, Angelo, kag pinalangga ko nga si Nestor ng Cortiro, Kapis, Watching, Balasan, Iloilo. Watching, Balasan. Ngayong gabi sa inyo. Kaya patuto rin, barangko, mayang gabi sa imo, Danoya. How are you? Tagakalumpang sa ara ko da sa one, oh. Tagakalumpang dia. Ara na si Miss Lani sa 1, August 1, 2026. Wow! Dito gayo, K500, September na, no? Grabe na, oh, July, oh, July 21 na subong. Dugay-dugay, Friday na naman, 24. Next week na naman, no, ma-31 naman. Tapos ma-July 1, ma-hello-hello naman, ta. Pagtapos ang August, September na. November, December, January, halabira, Iloilo. Hello sa mga kalbo. Ay, tuod, no. Ay, di garabi, gali, no? Joel, ano na gali? Nung dinagyang festival, no? Sadya naman ini. Ay, di, damo naman enjoyment ni January 21. Pagkapatak na next week, ha? August, September, November, mabatian mo na nang magiging nagabong na. Padukadasig, balasang paniempo na to, no? Nagka-bypass sa December, ha? Maging fruitful ang aton nga New Year. Mag-enjoy ang tanan. Huh? Well, sumong gabi mga kakayfan. Matilaw na kita sa aton nga pagkaon. Maluto si Macholet.

0: Mayang gabi man kay Novi, ha? Mayang gabi si mo, Novi. How are you? Kamusta ikaw? Sa mga kaki-five na ito, ha? Nga nagpamati isubong sa aton. Mayang gabi sa kay John Briggs Cathedral. Nga nagpamati. Mayang gabi. Mayang gabi si mo. Oy, kay Mac DJ King, nakatutok din. Pira ma-chocolate mayang gabi sa mo. Sa mga friends natin na nagatutok man. Alin ang Fiverr account natin, mga kakay-five, magtawag lang sa 0919-099-9066. Magtawag man sa aton yung smart line sa 0919-098-6314, mga kakay-five. Ano pag inahulat-ulat yun da? Tawag na di ka mo kag magtulutamyaw, ah. Magkulukadlaw! Mayang gabi, hindi pa kalipat mag-inom sa free bio coffee. Inom. Thank you so much again. Kaya Lina Salarda, nakatutok man subong sa aton. Thank you so much, Stacey. Kag DJ Matt Chocolit, nakatutok man subong sa aton. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Arlene! Ate, maluto na kita. Matilaw ka mo sa luto ni Matt Chocolate. Kaya namit-namit sumungang luto ni Matt Chocolate. Damo vitamins. Vitamin A, vitamin B. Tanan nga vitamin Baskugers. Dami ako si Tatay Mimi. Dagali ah. Mayang gabi sa inyo. Nakatutok man sa K5 News FM. Ambot, hindi ko kilala kung sino nagpatamyaw sa imo, ha? Patika na, siyempre ako nagtamyaw sa imo. Cha-cha lang yagin, butang ko. Ang gabi sa imo, guwapa. Ang DJ nga wala sang problema. Ang DJ nga mahamis kag hindi baho bang kiling. Ang gabi. Grabe kita. Kay Bert, may gabi. Kay Samson, good evening. May gabi sa si Imoda. Thank you so much, kid. Kay Pradel. Kaya nagatutok man subong sa aton. May caller kita subong sa line number 1. O, ito na patay. O, tawag liwat ah. Tawag liwat. Para sadya-sadya. Tawag liwat na may caller. Kita sa line number 1. Arena, may caller. Kita sa bang sa line number 2. Sino naman ang caller naman? Mayong gabi. Hindi ba tiyon sa piyak binganin niya, be? Be, hello, mayong gabi. Dali lang gito, inay, ha? Dali lang gito sa piyak ro ka K500. Dali lang gito, sa iluhon, takanay sa piyak kanin niya. May caller kita sa bang. Mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Baperte! What is your name?
1: Roy Roy Galea.
0: Roy Roy sang ano?
1: Sa barangay Tigbaleo.
0: Si Roy Roy. Ma'am Lani, may Roy Roy naman inanawag sa ato na Roy Roy. Pila na edad ni Roy Roy?
1: 21 pa lang.
0: 21? Ano obra ni Roy Roy? Luwas sa pagpanakaw. Ano pagin obra ni Roy Roy?
1: Panaklas balay.
0: Reset. Grabe si Roy Roy ba? Roy Roy! May asawa.
1: Ay, dagile sa mga gatanaw.
0: Dalit lang yun, balanay! Ulat, ulat!
1: Pagdakao ko, tanayin niyo, balay.
0: Hulat ka ba, balay? O, Roy Roy, may asawa ka na si Roy Roy?
1: Mag-ulang ko yung bayan.
0: Aba, nga ang bayan ka? Ay, kaluluoy lang. Nga ang loyalty mo, wala gijaya.
1: Lagid kay kinabra ka man tanan, ginsaka o tanan nga mga lapit nga balay sa Mondro. Gipabayaan niya mako gyapon.
0: Roy Roy, gibayaan ka ko Roy Roy sa imong amiga kay gamay ikaw Toy Toy. Tapos nga gibayaan ka sa amiga mo ha?
1: Ah. Gamay bro, gatorong mataya.
0: Aba, grabe! Pero ano, ito ito sa kide ko, bla. Ano blang rason nga ginbayaan kang sa miga mo? Basi tsura sa miga mo daw pilas?
1: Ha? Kaya ginbayloy ako, gusto ya kidya sa mga grabe, kidya mga awat ya?
0: Mga, ang gusto ya doon mga baskugan nga kawatan?
1: Oo. Gabi kasi sila ya, gabi kasi sila mamili. Eh, hindi sa gusto sang akyat ba ay?
0: Hello, Gali, Liro! Eh, no, binik mo yung gabi ni Simo. Okay, may question si Matt Chocolate. Gusto mo magtilaw sang luto ni Matt Chocolate sa buong gabi?
1: Pwede na,
0: ah, okay, auwa! Ari, maluto kita subong sang arroz caldo nga may, utok baka. Hambalonta lang ka, taugonta ka, Roy Roy. Ang sabat mo sa akin, Matchokolet. Hambalonta ka, nga nga.
1: Sige, Matchokolet.
0: Tapos magambal ko si mga nga nga. Mambal ka nga. Ah. Okay, ari ng luto ni Matchokolet. Wala pa. Relax, relax. Relax, anay. Brado, excited kay Imola. Okay, dali. Roy Roy. Matchokolet. Tawag ako, Roy Roy.
1: Matchokolet?
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Nami, amam lang magnganga doon kakaon kay mo lampirong! Liwat ha, liwat, liwato naton. Mga kakipay, si Roy Roy niyo, bao! Baskog niya si Roy Roy. Roy Roy!
1: Matchokolet?
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Okay, ikaduwa na nganganga ha. Ang magnganga ka tapos may ginausang ka ng karne. Liwat on tahan, liwat. Pwede mo na, pwede ka man kang nganga. Ah, pwede ka mo dilap-dilapan, anay, kag kanon ang karne. Roy Roy!
1: Matchokolet?
0: Nganga, kag usa nga ang karne, kag may padiwal-diwal. Go!
1: Ah, la la la la.
0: Alabira ilo ilo. Imo kilo 22 mil na. Okay, last na lang Roy Roy, ganganga, gausang sang baboy kag nagtigab sa ulihi. Dali lang gid bala. Ti wala kag diya kaagi halok-halok sa miga mo.
1: Kage man bro, kaisa lang kong impalok.
0: Diba si baho guab to sa? Hindi man.
1: No, pagkita, o to pag-unget ko siya, basta babaw mo lang to ang may guba. Uy, may naga- sunod ko daan si Matchokolet kay idol ko na sa mo. Tingin mo ngitan nga man sa.
0: Aba! Paano siya mag-unget? Pag-unget mo siya, naga- ano iya sound iya?
1: Galeng, nagtala lang ko to kay pag-unget ko siya na igoya goab.
0: Basi tsura sa miga mo daw pangadlay. Okay, liwat. Ready ka na sa maghigop sang sabaw. Ready.
1: Higop naman sa sabaw, Matchokolet.
0: Oh. Kag magkaon pata ha. Kag magtigab. Tatlo, get. Roy Roy!
1: Matchokolet.
0: Higop sa baw, kan-a ang baboy kag magtig-up.
1: Lalala, aray mo, paka.
0: Aray mo. Hambal ka isang kilala ko sa malamig at simpo. Hambal nila, pero ako niya lain. Sa malamig at simpo, damo, trangkaso. Amo na yan dapat. Magdamo da ido nyo gali, no? Imo na ido?
1: Oh, ako, matukule.
0: Sa malamig at simpo, tura mo do trapo. Oh, sige, tamyaw na, Roy Roy, dali.
1: Tamyaw ko lang, dali. Sa mga... Ano ko, kakusa ko ha. Hangga, kahit bahay mo na dabla.
0: Bahay!
1: Ibang ko nga mabakada da. Iyagan-agangan nyo na lang da ang pag-akit bahay kay Draco na Bulagan.
0: Aba! O, oh, mga chismusa na sa inyo kag sa mga baho tutunlan, tamyawa.
1: Mga chismusa da kag sa mga baho tutunlan, yung baho go up da. Hindi ko na ako di paglabuta kay Masimud like ang inyo na mabalay. Tsaka ako naman da.
0: O, oh, titamyaw, wala niyo barangay kapitan, hindi kayo magtamyaw sa inyo barangay kapitan.
1: Hindi na ako magtamyaw siya, kaya hindi ko na siya kilala, ya.
0: Kasi tsura sa barangay kapitan, yun na doon kawayan.
1: Bakit siya, go up niya.
0: Salamat sa laman.
1: Patakando, pinakadlaw, sa kaon, yung giniyang balay sa may tangkiyan.
0: Ano ka na lang siguro, patalagan ka na barangay kapitan. Sa tingin ka nga ba, no, aban na barangay, hindi na pagambala. Tiyan mo na na.
1: Tigbalyo ka na eh.
0: Tigbalyo barangay. Ati sige ah. Pagitaan ta ka uyab, subong gusto mo mga itsura sa mga uyab, do mga aritos.
1: Oo, pwede man. Hindi pala yung tugtuhog. Hindi dyan.
0: Ah, mawiwa. Sana all tugtuhog pa. Salamat. Eh, si mama mo, hindi mo yung pagtamyawon. Si mama mo, si papa mo.
1: Oh. Eh, tamya ko na na sa mga fans ko na, sa mga taga Esperanza, Malibayon, Bacau, mga taga Sambag na.
0: Ba, grabe ba? Swabe, kagadi mo yun, Nunoy. Feel... Oh. Ang dalit lang yun, Nunoy, sa prangka ng istorya. Ano imo height man? Ang tuntood, Ged.
1: Si Roy Roy?
0: O, si Roy Roy, eh, ikaw.
1: Ang height ni Roy Roy, subang?
0: Oo, imor, height eh.
1: Kada, no, kada gabi ka, saka, tag 1 inches ha.
0: Bograbe, gali.
1: Subong, te, subong, height ni Roy Roy, subong, mga 5'8 na.
0: Mga 5'8 ka na. At is suwabe, gid Roy Roy. Damo nga salamat, Roy Roy, bye-bye. Bawi, grabe si Roy Roy ba? Sadya lang si Roy Roy. Hindi mabangbang si Roy Roy ang color naton. Best in Akyat Bahay Gang Festival 2026 ka next year sa Dinagyang Festival na May. Mamatii na tayo tapos ko broadcast. I-replay mo kay mapatay ka kakadlo. The best kita. At tamiya ko man nagili si Tuto Guapo, si John Briggs Cathedral, mayong gabi. Manawag ka man isunod. Kasi sadya lang kita. Wala sa mga K5 naton. Wala na kita tempo. It's 10:57 on the clock. Yung pagkalipati nga magpangabon sa GTX Beauty Zop. Kunik kami mga punggo. Dira kami mga punggo. May parachute pag sa sunod. May mga problema kapag yun. Inom sa Extend Food Supplement for Men para suwabe pag yun. Machuklit on your favorite radio stations and proud to be the K5. All here ang number one your radio. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
5: dapat hindi gidya,
7: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kag sa atay,
7: atay, no,
5: kidney, kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
6: DTX 500
9: garantisado?
6: DTX 500
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret, bedtime secret.
13: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
14: Wow!
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatuwag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: Girl, lucky into your favorite radio station, CD.7 K5 News FM. Tuesday edition sa ating program. Upod naman si Madam Usang sa Bedtime Secrets. Mike K5 naton, how are you? Good evening, good evening, good evening. Fresh na fresh for bon a monarchy ni Madam Usang. Biska anhon yun ni jamot-jamot kiniya sang jackfruit. Wow! Sa mga K5 na ito, ang nagpamati subong sa aton, sa mga boys, sa mga taxi drivers, tirang ang nagkakapot-kapot sa ilang hot dogs. Ako naman subong monarchy, hikap-hikapa. Ay, bangga po ang gagad. Well, sa mga K5 na ito, ang number one nga DJ, si Madam Usang from 11 to 12 after ni Machokolit. Bambo ito nagid. Machokolit, kinbayaan mo ko habang mo sa kurupdan mo ko di. Tapos nag-una kagaliya puli. Well, subong mga K5 na ito. Kisa naman ka, girls talk and boys talk. Ang atong usuriyahan. Kati siyempre, sa mga friends na ito na wala pang kabalo, hindi magkalipat mag-inom sa Extend Food Supplement for Men, ha? Para nga magtindog ang turutot sa inyong abana, apply imne sa DTX Extend Food Supplement for Men. Kagparisis ang DTX 500. Sa mga K5 na ito, thank you so much. Well, sa mga gabi, may nag-message ako, hindi habay sa ni Madam Usang, ang akon ba lang bana, do hindi na magtilaw sang akon, papasyel. Feeling mo ay han, ano, Madam Usang? Kay sang una, sang bago pa kami, siguro after kati siyempre, subong 8 years na namon, sang second year and third year, kaya paya papa ng bana kumapuli, kaya gusto niya paya mag-score-score sa akon kung gabi, pero subong, do wala na siya plano, Madam Usang daw. Do hindi niya na ko feel. Feeling mo, Madam Usang, may araw siya nga asawa or kirida-kirida. Or basi na takan naging siya sa akon. Feeling ko, feeling mo. Anong feeling ko? Feeling mo man. Pero sige, para sa inyo, be my listener naton, kay Gabamangkot si Marilla. Ang iya kanong abana sa una, nag-yapa-yapa pa kanong magkilaw sa monarchy. Di subong, daw, every time nga magpuli yung habana, doon na nagana. Bisa ka nungin na, gano'n siya nung nag-batak-batak siya sa iya, kanong nga mga karagalandra sa tubang, doon wala siya ginasapak sa iya nga habana. Ano ay han, ang buod siningon, may iban ay han, ang pana ko, or, natak-anagid man siya. Okay, mga K5, nag-a-advise si Marilla. Para sa akin, Marilla, siyempre, kan first and second year pala na yan, nag-iapuyapa, pakay bag-upa mo. Pero magdugay nga magdugay, nakamuna sa bana, muduwala na lang na. Sa isa ka bulan, katatlo, kadua, doa mo lang na ianag sa una, yan nga first year pa lang kamuya. Gaya-payapa, gadya yan, no? First year pa lang yan. Ang gwa niya, nag-ano pa na, nag-asala-sala pa na, o, di ba, loves? Doon, di mo nakabasa ako sa number ho, from 325, siguro Madam Usa, iya nga ba na nadulaan gana kay baho. Ano ni yung baho, man? Natural, Madam Usang, gadugay nga nagadugay relasyon mo sa imong abana, nagalain na. Dapat maging matured ka mo, hindi man na iya permilang bumbumpaw. O, di bala? Ako, Madam Usang, dugay na kami sa bana ko 15 years na. Talagsa, dala kami ganit nagatutot nam-nam. Iti, do wala na gana sa isa ka disa. Hindi ba buot silingon? Nga wala ka mo nagatutot nam-nam. Buot silingon, hindi mo siya love. Oy, garabi ni. From 349. From 7733. Madam Busang, grabe ang story. Dumapatay ako hadla. Umana akong bana. Pero nadakpan ko bidyang bana, kuyaya, na may kirida na ibad. Pero, hindi managurubod si Ringon, nga po hindi ka magtututnam-nam sa imo nga bana. Wala ka mo nagaplanggaan ay. Ay, grabe. Hari pag ito from 299. Madam Busang, hindi po si Ringon kundi ka mukhaupagam-nam style sa imo nga bana. Ma, hiwalay na kayo. Oh, hindi man ibig sabihin niyan. Ang obrahon yung nalamay, Sriana, ay nalaka mo ka magkupo-kupo, okay nina. Dapat maging matured sa relasyon. Hindi man buot si Lingoy Madamusang, kung wala nagahampak-hampak ang bana mo, may iba na siya, no? Hindi na buot si Lingoy Madamusang, buot si Lingoy, siguro nakapulo ang bana or naubos na ang iya tagok. Ay, baso siya, ilan pag hindi ubos ang iya tagok. Adi pag in from 3774, Madam Busang, akong bana, ganun sa una. Permi-permi kami nag-Olympic every night, pero sumong wala na. Oo. Kakapoy man, abi, Madam Busang, mag-iodize salt. Ay, grabe din. Pagkabalik si Madam Busang, all here to your favorite radio station. Istuyahan tapagid, ha? Josephine, relax ka da. Gidamon, iga-comment. 88.7 K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakat,
5: sumangabuti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: My family history, ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis mo!
2: TDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
2: Eye Care Gold Capsule.
9: May aras ang lutein,
2: vitamin A,
9: vitamin E,
2: vitamin C,
9: zinc,
2: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
2: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre! Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod susunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
14: Agapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Baybay. Tunay na ha, K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5. K5 News FM. K5.
24: K5
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.
26: Bedtime secrets.

0: Bedtime Secrets with Madam.
1: It's 8.7 K5 News FM. Sampining July sa the Filipino. Mga ka-K5. Second part sa ating program. Dari lang ginda. Bombot na lang ginda. Nagasakit naman lang ako na sigtot. Well, sa mga K5 naton, nga gusto ako makita. Naghambas si na Madam Usang ano bala tsura mo describe. Actually, medyo chubby ako. Nga laba buhok. And then, kissable lips ako. Tapos, nami ako magkaon. Sang kanon. Oh. Kung makita niyo ko siguro, ma'am, bagi ka mo siguro sa akon nga. Do, siguro do. Dukupahan niyo gid ako. Ay, grabe, do ba no? Well, mga kaka-5 na ito. Kay Josephine naman from 299. Painabala, Josephine, mo ba? Nasang X10 food supplement for men na tahon tapos hindi magtayog-tayog ang teen dog. Diba? Pwede man na 11 dog, 12 dog, not teen dog, gid no? Grabe. Wow! From 2933, Madam Busang paliyaguhambal kay Josephine. Nga ang bum-bum pao, hindi man na always, mabat siya, ganun man akong palangga, asang bana, mubis ka wala bum-bum pao, basta nagapalanggaan ay kamuswaks na swak na sa budget mo. Hindi diabod si Ringol, Madam Busang, permi lang kamumat Tinuslokanay Festival. Miara, manganiga Tinuslokanay permi, wala man pagpalangga, chika-chika lang. O, diba? Jakto man. From 732, good evening, Madam Usang. Dumaham o kida ko kay Josephine. Ang mga pangang tanin ni Josephine, pamagkoto niyang bana niya kung nga anatakaan kina sa akon magtandog o maghikap sa akon nga Mountain Dew. Wow! Sa dibdib, mayroon dalawang bukid. Sa bukid, mayroon dalawang pasas. Grabe nga kadabas sa pasas. Mayroon lumalabas. Ano yan? E di gatas. Grabe ka dyan yung kanta ni Mugin Sen sa akong 2233. Ari pagid Madam Busang, bow. Kung ako na siguro ang iyaba na aloadlawan ko siya ng taon na kung hindi siya malumos, ay grabe ka. Kung malumos siya baka siya sang ano eh, sang salbabida eh, pero hindi siya malumos. From 299, Madam Busang, pakihambal kay Josephine. Nga tani, Josephine, i-ask mo ang imo bana kung nga anatapan siya sa imo magtutot nam-nam basi nadula lagi ng iya nga mood sa muna. Pero may mga lalaki gaman kong gisa Madam Usang nga una lang sa hara-hara sa sunod na wala na na, pero kung tagaan mo ibang nga putay matilaw naman na siya. Ay garabi gidya, perfect gidya ang imo yung message. Ade pagi from 1237. Namis ang number mo, sir. Madam Usang, ako lalaki man ko, pero may nagkapangaray kay si Mrs. Sakon. Kapoy man kami, adik, kung gisamo. Amo ng rason nga do, hindi na namon mahatag ang amon obligasyon para sa amon niya, Mrs. Hindi mo siringon kung wala kami gaamo sina na dula na amon luyag. Kapoy langit kami. O, hambalya from Jobert. Ay, karabi si Jobert. Bongga si Toto Jobert. From 2397, Madam Usang dumahampot ginako sa problema ni Josephine. Gusto ni Josephine gro adlaw-adlawon gi siya sa iya nga bana hasta makalatas-tas ang iya nga bigong-bigong. Ay, karabi gidi niya. Gusto niya guru lukit-lukiton siya para nga makita ang perpilian niya. Grabe man niya man. Di pwede nga nag-explain na siya sa side niya. Kamu mga bashers, kamu ha. Madam Usang, kanami kay Josephine at isprangkas ha. Kanami nga babae, kinanglan mo na naman kung gisa nga may makuti-kuti sa amon. Kahit ang amon biring nagagabuk man. Hope di bring you jack. Gataya ba biring? Hello, man, sa mga friends ko kami sa Panlaon, Gabamati. Well, mga K5, pagkabalik pa si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: mighty glad you stayed.
1: H8.7 K-FAT News of FAM, Champion in the Lives of the Filipino. Last part sa ating program, upo niya si Madam Busan sa programang Bedtime Secrets. Well, mag-K-5 na ton. Salamat gid kay Josephine yung nagpadala sa imong letter nga hindi makurikot ang imo potasyom. Grabe, gijaya. Pakurikot lang sa iban is matigulan da. Wabong da. Hindi makilipa mag-inam sa GTX 500 Mighty C. And GTX 500 makikipag-5 mitnamit yun. Hindi lang namitnamit, ha? Namitnamit yun siya. GTX Coffee Mix pag-ed. Nagpa-sexy paris kay Madam Usang. Well, wait ka na tiyempo sa Tuesday edition buwas naman. The same time, the same stations, Wednesday edition ta buwas. Ako naman si Madam Usang, Usang ako bala, kay Usangon taman ka. Only here is the number one radio station sa Pilipinas, 88.7 K-5 News FM. Name
2: K-5.
3: K-5
2: News FM.
3: K-5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, magid ako sa akon body odor. Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with B6.
2: GCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
9: Physio.
3: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio.
15: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

so I face the final curtain, my friend.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
10: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, one capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, no, nagid ako
10: makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: K5 News FM.
17: KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makatapos mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makatapos mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Bakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Dortes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my phone.
1: Luzon.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kun irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may

0: Powerful Compound.
1: Nalaga pa nyo po
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper. Milang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Balik ka na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadragsa nga punggo,
5: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi,
5: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3
9: nga may Physio.
6: Ang Physio
9: nga may D3.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: You may Visio.
6: Ang Visio.
9: You may D3.
6: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid.

0: Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatunton ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo. Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sige hapon permi naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balanse o hindi balanse. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandalit mong ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito ay maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bungtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Paraan kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton ang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol kita daw ambara butangan ko daw kita mangin manggaranon nga manggaranon maluwas kita kung aton tinguhaon. Kaya ang kaluwasan simple lang, ang kaluwasan amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala nga aman. Kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha. So no, sa aton mabasa sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, korap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala sa bunga, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya korap na daan ang kalibutan. Sang una pa, muna di kita matingala dra. Pero kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakurapt ang aton espiritual, nakurapt ang financial, nakurapt tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakurapt man ang kalibutan. But balon, naguba. Kay palang ang pulong nakurapt, kumbaga na donut, wala na. Kurapt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7. Ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12. Pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya dito kag bagong langit, kag bagong kalibutan. Baguhon man yung kalibutan, i-purify niya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating haon nga amuin na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga, base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alalain man ta mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto magobra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gin na siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gitutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hambalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mutumbalon, nagkabuhi na, kay kung mag-istorya kita paghinulsol, ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Diyos. 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Diyos. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Diyos. Still binding for Christians. The Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya. Kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiyon sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya
nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang Amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa Amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Alin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kan ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang Amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14 versikulo 6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tigipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo dayon ang laygas sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 kag 18. Anong botambalon magkuturan sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 bersikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkatukas lain na planeta. Magkatukas ibang planeta. Dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpractice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo. Hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko abal sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat basta ta Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4 hindi pwede naman kita ginkaabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita magipag friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya nabalang kung ano ang vicious kalibutan imo man uyonan imo uyonan wala na hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, ni Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan?
Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga, ang mga pamatan-on amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatan-on to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs magaturan nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agod nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuytuyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Naging daog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kun tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong, kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu, ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor.
Wala nila makilala o kon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iyas kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gina siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, tamo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuon sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan diri is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon. Ano ang mga leksyon? Rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan or mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano yung sila manginsikat sa kalibutan, pero hindi na siya, hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa, may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan.
Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Tes Utso Versikulo 11. So, dali mga uturan kin kumpara. Si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang bulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay nga man, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan, kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1, versikulo 16 hasta 18. Wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Galbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patmabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang si Eur Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito yung mahinahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano ba yung engineer?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagis ang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
6: Rustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19
11: na. Kampyon ni
6: mag. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo, basic ginaya. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon.
10: to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
13: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang apon nga sugar.
13: So, wow.
12: Namin nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo nin pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapa-epekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
15: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Para sa diabetison.
15: Nagkamplituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
15: may
10: pa.
15: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Bagatindog tanan.
6: Kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na
6: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
15: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
15: Kulang na.
6: Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellula, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
3: No? Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa ano? Kaon money.
15: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
3: Oh.
15: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
3: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
3: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo bilang mga wire nga live iwala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? kung gaditay bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mucilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ang ano, wala side effect, wala
15: it's all natural.

0: may amo ka mo ng suplemento, Detribio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
1: Detribio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Detribio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: Detribio. Ang Detribio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Detribio.
3: At ko si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Detribio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa Detribio.
1: Detribio. Ang Detribio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Detribio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Detribio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Detribio.
6: Abisan dinggi, ganig inom ko.
0: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Detribio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Detribio. Ang mga medium chain fatty acids from Detribio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Detribio.
6: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Detribio una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Detribio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Detribio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscan One sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5
1: FM sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandaan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:41 mga ka-K5, kamusta kamutanan? Kamusta nga aton sini mga pinalangga ang mga tagpulamati? Mga suki na aton sa kahanginan, nga nagupo na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga mga mamang super nga aga para kapasada na galibot ang biyahe sa syudad kay probinsya sang Iloilo, bisan taoman kataas ang presyo sang gasolina. Good morning man sa aton sini nga mga ba... Abyan nga mga manugbaligya sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga tran. Sa aton sini mga overseas Filipino workers OFW abroad sa mga online netizens naton. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong aga gid sa inyo nga tanan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Live na live kita nga nagapangalagad sa inyo sa pila naton sini ka mga social media platform sa Facebook. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid kay mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. And of course, sa aton sini nga mga ka-K5, ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sini nga mga K5 Fans Club International, kagang aton sini mga K5 Patrollers. Nag-upugid sa aton sini nga pagpangalagad subungaga. And ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sini nga mga nagkapamati sa ilatag sa tag sa mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5! Ang kampyon ng istasyon sa syudad sang Iloilo, kag probinsya sang Iloilo. Babatian kita sa FM dial, lisua ang inyo mga lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.7. Pero kung nagkapamati ka sa radyo sang K5 News FM Iloilo, hindi mo na kinanglan lisuon ang imo nga radyo. Ginapasalamatan tang aton mahal nga kaako for giving us another day, for waking up this morning. Aton sini nga mga ka-K5, no? Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never comes to an end, they are new every morning. Almighty Father, thank you for waking us up today. Lord, please bless this day with new mercies. May our yesterday's disappointments will not steal our today's hope. Let us your straight path that we may walk with confidence, knowing that you are our strength and our provider, our protector. Teach us to trust you more because nothing is impossible with you, Lord. Please surround us with your favor and let your peace guard our hearts. Amen. Blessed Wednesday morning, ka-K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka-K5. Ang pag-share sang aton nga Word of God aga pa halin kay Mamning Ilumba. Good morning, Mamning Ilumba. Kay Oting Guanzon, Nanay Bet Guanzon, sa Barangay Malusgod Pototan, kag kay Butchay, kag nagapadayad sang iya sini bag-o lang kihad nga Almoranas. Lina Tilar Magoles, good morning. Josephine Florindo Diaz, mayong aga again. Alas 4:44 sa aga mga ka-K5. Standby ka mo kay mamati naman kita sa game preparar ni ka-K5 Alira Apin sa aton sininga yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam in the morning. Ante Atis Tatlon Kwaon, si Kakay Pabalira Ampin. Update kita, Anay, sa lakat sa nga prahon. As of 2 a.m., mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayara sa nga low pressure area o kon LPA ang nakitaan sa tunga-tunga sa nga gwa sa Philippine Area of Responsibility sa borderline gini sa mismo mga ka-K5 nakatuon ining LPA nga ini. Kagi na monitor ini mga ka-K5, pag nako ang tsansa nga mga isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras namo naman ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility. So expect aron naton ang lapta-lapta nga pag-ulan nga tuga sang siningging pa-enhance nga hanging habagat nga dala sang low pressure area. Gapon, grabe kainit ang aton sini nga tiempo, pagkahapon na pon nagbubo ang ulan. So amo ginang balatian sa aton nga tiempo sa aton sini nga mga ka-K5, initon niya sa aga, grabe kainit, pagkahapon bubuan niya sang ulan. Oh, so dapat papag-uno ng aton immune system, kay kung kaisa kung mahina immune system mo, mabasa-basa ka lang mga ka-K5 sang gamay nga ulan, dayon mo ubo, dayon mo masakit. So dapat gagatumarget ka nagainom sa mga suplemento nga makaprotekta sa aton batok sa sining mga balatian. Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C ni Dr. Ramel Itang Uy, Klinika D3 Bio para sa ubot rin kaso si Pon Hilanat kag pneumonia TB. Sa aton sining mga ka-K5, nagatap na sa mga viral infections, kag bacterial infections sa aton sining lawas, ang Klinika D3 Bio. Muna nga dapat ha, protektado kita perme batok sa nagalain-lain nga lakat sang panahon. Amo na pinakalitis natin nga update sa aton sining nga weather forecast.
1: K5
0: report tali naman sa DOST Pag-asa. Alas 4:47 oras mga ka-K5. Kamusta ang aton sining mga kuturan? I-prepare na ang inyo mga papel kag ballpen, ilista ang mga recipe halin sa kay ka-K5 Alira Apin. Yum yum yum in the morning.
2: Yum yum yum in the morning mga ka-K5. Yum yum yum in the morning K5 Ray. So subo nga aga, no? Ang ato naman nga menu, hapos lang inilutuo, no? Kag madasig lang, pwede gid pang balon sa inyo mga kabataan, kag pwede gid pang sudan bisan aga udto o kon gabi. So subo nga aga mga ka-K5, ang aton nga menu amo ang soy pepper pork. So sa soy pepper pork naton mga ka-K5, of course sa ingredients naton, no, kinahanglan naton sang pork. So mas prefer naton sa among recipe mga ka-K5 ang kasim, no, o kunang pork shoulders. Inisubo ang nagapresyo sang 330 per kilo. Of course, kinahanglan man naton para sa dugang aroma kag sa spice man mga ka-K5, no, kinahanglan naton sang bell pepper. So sa bell pepper naton mga ka-K5, subong nagapresyo sang 200 pesos per kilo apaw sa aton nga dish, 50 pesos nga bell pepper, okay na ina. Of course, sa aton nga panggisa o kun aromatics, no, kinahanglan naton sang garlic and onion. So sa garlic naton mga ka-K5 o kun ahos, no, inisubong nagapresyo sang 140 per kilo. And then sa onion naman naton mga K5, inisubo ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Of course, hindi kita kagisa kung wala sang mantika. So sa mantika naton mga K5, inisubo ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. Of course, sa ato naman nga seasoning mga K5, no, kinahanglan naton sang salt, pepper, liquid seasoning kag soy sauce. So sa salt and pepper naton mga K5, inisubo ang presyo sang depende man, no, kay ti may nakaripak man niya sa mga merkado apang sa aton nga dish tagpulo ka pesos nga salt and pepper, pwede na ina. So sa liquid seasoning naton mga ka-K5, ang gamay sining nga bottle, no, inisubong ang nagapresyo sang 60 pesos. So of course sa soy sauce naman naton mga ka-K5, inisubong ang nagapresyo sang 7 pesos o kon may ara man niya ti nga dagko ya, no, nga pouch, no, ang dagko nga pouch sina mga ka-K5 ang nagapresyo sang 15 pesos. Of course, para sa dugang nga flavor kag pangbalanse sang taste sang aton nga soy pepper pork, kinahanglan man aton sang kalamay. So sa sugar naton mga ka-K5, subong ang nagapresyo sang 70 pesos sa merkado. So para naman mga ka-K5 sa aton nga preparation, no, o kuna ways sa pagluto sang soy pepper pork, of course kinahanglan naton i-prepare ana yung aton nga mga ingredients. Of course, course, unahon naton na limpyuhan, no, o kung hagasan ang aton nga mga baboy. So sa baboy naton mga K5, mas manami kung i-cut naton ini siya sa strips, no, kay mas madasig maluto ang pork kasi mo kung ang aton nga baboy kung i-cut naton ini siya sa strips. After sina mga K5, i-marinate na ini naton sa salt, pepper, sa liquid seasoning kag sa soy sauce. I-marinate lang na naton mga ka-K5, pwede nyo man nga overnight nga marination o kung 1 to 2 hours nga marination, okay na ina. And then para naman sa aton nga nga pagluto na, no, mga ka-K5, una, no, magpainit kitayas ang aton nga mga kalaha. And then ibutang naton ang aton nga mantika. So once nga mainit ng aton mga mantika, mga ka-K5, dira na naton igisa ang aton nga onion and garlic. So sa pagisa na aton sang onion and garlic, kung mag-translucent na ang tanan o kung maghamot na mga K5, no, kag mag-brown na ang inyong garlic, diraan nyo na ibutang ang inyong gin-marinate nga pork. So, hulaton lang na naton mga K5, no, ang aton gin-marinate nga pork until nga mag-taken ang sauce niya, kag mag-change na ang color sang aton nga baboy. Mabalaan nyo na mga K5 kung nag-change na ang color sang inyong mga baboy, kung magwa na ang iya mga, ano bala, mga impurities, ang iya nga, nga mantika man, no, mismo sang baboy kaga medyo na magtiken ang marination naton nga ginpangbutang sa aton nga baboy. So once nga mag-change na ang color kag magtiken na ang sauce ang aton nga baboy mga K5, dira na naton ibutang ang aton nga kalamay. So ibutang na naton mga K5 ang aton nga kalamay and then tansyahon nyo lang, no, kag ibutang ang inyo nga mga liquid seasoning o kun oyster sauce as alternative. Pwede nyo man mga K5 nga ibutang, no, ang inyong oyster sauce mismo sa marination apang para sa dugang pagid nga flavor o kung seasoning idugang na lang na naton sa aton nga pagluto. After sina mga K5, butangan lang na naton sa tubig ang aton nga baboy para nga mas malaga pagid ini kag maluto and then after sina pabukalan lang naton o kun i-simmer. After sina mga K5, kay ti syempre may kalamay na ang aton nga ginaluto, no. So once nga magtiken na ang sauce ang aton nga soy pepper pork, dira na naton ibutang ang aton nga bell pepper. So sa pagbutang sa bell pepper naton mga K5, medyo ulihi na ina kay ti mas madasig malang niya nga magluto ang aton niya nga bell pepper, no. So after sina mga K5, tilawan nyo lang ang inyong soy pepper pork. Kung sakto na ang taste para sa inyo, pwede nyo na gid-ina i-serve and i-enjoy.
0: Okay, sige. So ang aton menu is soy pepper pork. Kano, sa aton sini nga mga K5. So pwede pang sudan, pang balon, pang kalenderya, pang negosyo and whatsoever. No? Sa aton sini nga mga K5, ang imo main ingredients is pork kon baboy. Kag siyempre ang bell pepper. No, sa atong sining mga ka-K5. So marang atong sining menu for today, ang iban sini ginabutangan bala sang ginamos, no? Pwede na butangan ginamos.
2: Kani ya K5 Rado sort of Chinese kaga Korean.
0: Butangan ginamos tapos ibutangan mo na lang dayon gata sang niyog.
2: Oh. Ano na tawag niya, hay?
0: Bicol Express. So, antes sa mag-Bicol Express, amo ni Churaya.
2: Oo.
0: Oh. Oh, sa itong sining mga ka-K5, no? Napamatigid sa itong si Mamon ni Prel Sarmiento, Alex Sasabo. Good morning, ka-K5 Balira. Si Sir Jesse James Garbel, yes, ang balya nagabukal na kunong sabaw sang Batsoy, ha?
2: Wow.
0: Samtang nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Sabi, ha? Ang ibanda sa mga vulcanizing shop na tonda sa may Tansada, ha? Ayong aga sa inyo, ang tanan ng iba nagapanglukit na samtang nagapamati sa balitang K5 sa umaga. Si Brian Carl Dadiondo, Winifreda Sarmiento, Alex Sasabo, Josephine Florendo Diaz, George Jerconi, Takdoro Acuesta. Always kami nagapamati ka K5 Rey Umalay. Salamat, Gid. Erlina Tilar Magoles, nagapangapi na si Ma'am Erlina Tilar Magoles ang DTX Coffee Mix upod sa kay ka K5 Rey Umalay. Ari, may gop tanay liwata. Mmm. Kanami turn. Alas 4:54 sa ato sini mga ka-K5, ka-K5 Balira Apin. Salamat gid si mo sini nga yum yum yum in the morning. Sa imo naman sini nga menu for today, subong adlaw sang Miyerkules, July 22, 2026.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alirang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Bali mam ning ilumba na mi kumbutangan ginamos dugangan mo pa kung may tambo strips agot mangin paklay nga tambo nga may baboy. Sir Benji Astorias, good morning. Mayong aga gid, Sir Benji. Jenna Cabalpin, good morning ka K5 watching from Panama. Nga nagatutok gid sa inyo nga programa. Salamat gid. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5 mga ito sa inyong pagpaglaga diri sa balitang K5 sa mga alas 4:55. Pauntang patrol sa pinakalatest nga update no sang aton sining bantay petrolyo kung kamusta subong no ang first day of implementation sinisang pagpataas ang presyo kay mga ka-K5 ang expectaro naton nga magtaas pagid ini ang presyo sa mga sunod nga mga inadlaw ini tungod sa panibag-o naman mga ka-K5 nga gera naging lunsar mga ka-K5 sang oko na gera sa tunga sang Iran kag sang pungsod da Estados Unidos naglunsar sang panibag-o nga strike ang USA sa Iran kasunod sang pagpaandam ni President Trump nga magabalos ini bangod sa kamatayon sang duha ka mga US soldiers sa aton sining mga ka-K5 kung magamuni ang sitwasyon sa Middle East no sa wala untat nga gera sang Iran mga ka-K5 no sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati ti ang matabo sini mataas naman ni ang presyoanay mga ka-K5 sang aton petroleum products may pila naman ka mga kabanuhanan ang nagbalik sa ginatawag nga 4-day work mga ka-K5 no sa ila sini nga mga opisina initungod nga kawahin sang austerity measures bangod sa nagapadayon nga tensyon dito sa may Iran kag sa may pungsod Estados Unidos mga ka-K5 no ging bombahan sang pungsod USA ang duha ka mga oil tanker sa Strait of Hormuz subong man ang mga military assets sang ukon sa ang military assets sang pungsod Iran na sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kay ti may duha ka mga sundalo ang Amerika nga nagkalamatay tungod sa sining pagpangatake man sang Iranian na government sa aton sining mga ka-K5. So kung mabuday kag maawot gid ang bagol sang Iran na hindi gid magpauntat sa gira, hindi gid magpasetol sa aton sining mga ka-K5 no. Expect aron yung pagtaas duman gulpyada sang pila ka mga presyo sang mga petroleum products. Amigo Tonyo, nagapamati gid ikaw, kamusta ang gasolina mo subong samtang nagalagaw-lagaw ka sa mga kabanuhanan no kag bit-bit sang imo sini nga saging armas. Si amigo Tonyo the vlogger, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Hey, kamusta on tabing sitwasyon da sa mga pila ka mga gasolinahan ta diri sa palibot? Naka-standby sa aton sini nga linya nga aton sini nga patrol with ka K5 Karen Barilla.
3: Ray sa Subong, no? Diri sa may Petron Haro, ang presyohan ay gatong diri, like iya ka diesel max, K5 Ray, tag 73 pesos and 60 centavos
0: ang per liter. 73?
3: Yes, 73
0: diesel.
3: 60 centavos. Yes, diesel
0: oy,
3: max.
0: Mahapit una ko rin, ha? Barato, ha?
3: Oo, barato, ha, K5 Ray. Then ang turbo diesel 76 pesos and 60 centavos. Turbo diesel 76 pesos and 60 centavos.
0: Subong na ka K5 ka rin?
3: Yes, K5
0: Ray. Why sila nagpasaka?
3: Ikita na wunta K5 Ray mag 6 a.m. Kay basi magadugang pagid ni sila.
0: Kahapon ang ano, kahapon ang pagpasaka sang gatong.
3: Hmm.
0: So, musulingon, kahapon na nag-umpisa ang pagpasaka. Why pa sila yung nagpasaka? Di na sa Petron?
3: Yes, K5 Ray.
0: Petron Haro, dira sa may atubang sa biskotso.
3: Lopez Haina.
0: O, oh, lapit sa biskotso house ta?
3: Yes, yes.
0: Oh, okay, sige, go ahead.
3: Then, ang extra advance, 70 pesos and 50 centavos. Ang XCS 71 pesos and 50 centavos man K5 Ray, no? Then sa Caltex ang ilang diesel 82 pesos and 50 centavos, ang silver 74 pesos and 60 centavos, ang platinum 83 pesos and 3 centavos K5 Ray. Sa Shell naman ang fuel-safe diesel, 76 pesos and 20 centavos. Ang V-Power Diesel, 81 pesos and 70 centavos. Ang Fuel Save Diesel Gasoline, 73 pesos. Then ang V-Power Gasoline, 74 pesos and 50 centavos, K5 Ray.
0: Okay, so amo na mga so, presyo, anay subong sa aton sa ning mga gasoline stations, particular na, diri lang na iya sa distrito sa ngaro?
3: Yes, yes. Ipang-check niya ron sa pag-indik ang iban niya mga gasolinahan, kahit ang hindi ko on nga Petron K5 Ray, same day. Presyo hanay, no? May iban nga taas ang presyo compare sa Lopez Hainang, Petron K5 Ray, or sa Shell, kag sa Caltex. May mga iban nga mga area diri sa city K5 Ray nga branch nila nga tilain ang presyo. Di pag na ano ni K5 Ray ipang libuton ta ang iban nga mga gasolinahan kung ano naman no ang presyo hanay nila sa ang gatong K5 Ray.
0: Sige, sa ato sa mga K5, imo nga balantayan nga balita sa pagbalik mo karon.
3: Sa aton nga mga natipon nga mga balita, effectiveness bilang hepe ni Police Captain Ryan Christ Inot, apektado suno sa kay Colonel Wilbert Parilla. Malapit 5,000 ka police ipang deploy sa Western Visayas sa adlaw sang State of the Nation address kay February. Ang ining Sipner report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM.
4: Pantay Bagyo.
1: Pantay.
4: K5 Pantay Petrolyo Update. Petrolyo Update.
0: Nagabagyo naman gid man tuod ang presyo sang gatong mo. Alas 5:02 mga K5 oras ato sa diga pagpagalaga diretso na kita sa ato sa mga balantayan nga mga balita sa pagpunbalik sa balitang K5 sa umaga. Yari nga ato sa mga pangulong dinalan mga headlines top stories of the day. Sa aton top stories of the day, ginadulongan sa atos kalawan sa Klinika DTX 500 sa may mga diabetes, hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500. Sa mga balita, WBTC nagalaom nga malakip sa zona ni President Marcos ang paghatag importansya sa pilakalang transport sector. Kag tatlo ka mga sakay sang tricycle, pilason matapos ma-hit and run sang ban sa Banwasang San Dionisio, Iloilo. Liga ng mga barangay ginkondinar ang barangay official nga nadakpad sa drug bypass operation. Mga ka-K5 sang aton sining mga kapulisan. Kag City Drug Enforcement Unit pabor nga ipaidalom sa drug test ang isa ka criminology student nga nadakpan man sa drug bypass operation. Sa dugang naton sini ka mga balita pasiplatanta ang nagapadayon nga impeachment trial sa kaya by sa President Sara Duterte kahapon. Nagpakita na bilang state witness ining si okon prosecution witness ining si NBI Director Melvin Matibag. No, sa aton sini ka mga K5 kag ginabalikan ang kaso sang article of impeachment may kang tanan sa grave threat. Kahapon bilang NBI Director ang ahensya sang National Bureau of Investigation ang nagaimbestigar mga K5 sa ining kaso nga grave threat nga file against kay Vice President Sara Duterte kag isa sa mga ginatalakay mga K5 sa impeachment trial. Suno kay Matibag mga K5 na si Vice President Sara Duterte ang iya gid kag ginatumod base sa ilang investigasyon sa iya sini nga ginbuyan nga statement sa isa ka viral nga conference sa Zoom video or online video mga K5. Amo ang presidente, ang First Lady Liza Marcos kag ang Aray House Speaker Martin Romualdez. Aton sini nga mga K5 and there are similarities sa iya sini nga mga statement. Sa pila ka mga press conference kag imbuyan sini nga gusto ya kuno utdan sang ulo mga K5 way again mentionar ni pero parang sabi niya parang gusto ko sang putulan ang ulo oh ambasador kay NBI Director Matibag nga way ini sang liwan ang iya gitumod amo si President Ferdinand Marcos Jr. Sa aton sining mga KK5 kag may similarity ini sa pila ka mga ginbuy-an nga mga statement sa iya sini utod nga si Baste Duterte, Mayor Baste Duterte sang Davao sa isa ka pagtililipon man sang coalition range mga KK5 sa dito sa Davao kung hindi kita magsala. Sa aton sining mga KK5 kung sa din ginbuy-an man ni Mayor Baste Duterte ang tinaga nga isa lang ang inihiling namin na tiningi ang ulo ni Marcos. Sa aton sini nga mga KK5, yan balyaga connect-connect na ining Duterte family, particular na kay Vice President Sara Duterte, ang may arasang seryoso ng mga KK5 kagaktibo ng pagpamahog sa presidente, sa first lady, kag saan na speaker nga si Martin Romualdez mga KK5. So amo na ang pila ka mga ginpangbuyan ng mga statement sa prosecution witness nga si Matibag. Iti si Matibag mga KK5 no, siya dumalang ni ang nabilin or ang pinakauliing witness ng prosecution batok sa kaso ng grave threat sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga KK5. Alas 5 sa isa aga sa aton sininga pagpangalagad. Mindugang pa ni NBI Director sanging pamangkot ini mga KK5 ngati ano pagid ang iya sininga mahambal no sa aton sininga mga KK5 sa sininga ila sininga investigasyon. Ginamit lang diri ang tinaga nga bratinilya. Bratinilya. Magambal kita bratinilya. Ano ang buot silingon sini? B-R-A-T-I-N-E-L-L-A. B-R-A-T-I-N-E-L-L-A. Bratanilya. Sa aton sini nga mga KK5. Ginatag ni NBI Director Melvin Matibag nga nagumpisa ang term nga bratanilya sa ginpahayag mismo sang amay ni Vice President Sara Duterte nga si Anay President Rodrigo Roa Duterte. Nga ang tawag sini sa iya sini bata no bratanilya si Inday Sara isa ka bratanilya ging usi sa ini sang defense team defense panel ang pila ka mga opinion kag columns sa tong 2024 ni Matibag nga nagpuna sa kay Vice President Sara Duterte nga bratanilya ining si Vice President Sara Duterte mga KK5. Ang bratanilya is actually a local term no sa aton sining mga KK5 kumbaga terminolohiya ini no sang naton in layman's terms sa aton sining mga KK5 batawag ta bratanilya no sa aton sining mga KK5 pero ang tinaga nga bratanilya halin sa tinaga nga brat no brat sa aton sining mga KK5. Kag kung aton ini siya tagaan sang meaning sa aton nga konteksto mga KK5, nagatumod ini siya sa isa ka tawo or sa isa ka individual nga makabig nga as spoiled or digani spoiled brat or abusado no or abusada nga klase sang bata sa aton sini nga mga KK5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So this is a popular slang term sa pungsod Pilipinas or ang iba nga tawag nato ni nga street linggo no sa aton sini nga mga KK5 nga kung sa diin masami nga ginambal sa mga aton sini nga mga kuturan no sa kilid-kilid no bratanilya meaning to say spoiled demanding or entitled young girl. Sa malipot nga pulong sa aton sini nga mga KK5 spoiled brat no spoiled brat bala ang tawag nga spoiled brat taw oh di ba kung ano ang gusto mo imugit kung hindi pagatag sa ginikanan mo mahibi-ibi ka kag magko ngisi-ngisi kung hindi pagihatag sa imo sini nga ginikanan mga kig ikaw no ma ano ka mang pressure ikaw. Apra sa blas ang bata, gamay naging pagkanto mo sa mall. Ambal nyo malagaw-lagaw lang kamo. Kakaroon kayo nakakita mga KK5 sa namin-namin ang panganan. Nagpabakal sa iya ginikanan, tiway kwarta ginikanan niya. Ah, nagligid-ligid sa sulod sang mall kag magibi-ibi, kag paiputon ang iya ginikanan para magbakal sang marami nga halampangan nga iya sini nga nakitaan. Oh. Mamunado kasubong sina mga ka-K5, no? Ang batasan nga gina-describe mga ka-K5 ni NBI Director Matibag sa kay Vice President Sara Duterte sang ipamangkot sa sang defense panel. Tingnan ang balmo na. Oh, tembalya ti di ba korog umpisa sina? Ang tatay man na nagumpisa tawag siya nga Bratanilya. Oh. Sa aton sini nga mga kuturan, alas 5:10 sa aga, may pila pagidnik ka mga informations, no? Kumadumduman nyo sa gintalikdan ng mga sinimana, ang tawag ni isang columnist na si Muntulpo, utod ni sa mga Tulpo Brothers, kamagulangan nila ni utod, isa ni ka-columnista, kag-isa man ka-broadcast journalist, sa aton sining mga ka-K5, nagpagwa ini siya sang column, particular sa iya sining statement mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, reaksyon niya, may kang tanan sa relasyon ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte. Kung inyo madumduman, gindiskusyonan sa italikdan man ng mga inadlaw ang confidential fund, no, sang Vice Presidente. Si Attorney Zelayka Lopez ang nagatindog na Chief of Staff anay ni Vice President Sara Duterte sa nagapungko ini bilang Secretary of Education sa tonsini ng mga ka-K5. So, liwat nga naungkat ang mga isyo, may kang tanan sa madalom nga relasyon ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte sa tonsini ng mga ka-K5. Suno kay Muntulpo, palipoton talining aton sini nga sugilanon sa paghatag sang punto sa iya sini nga statement. In short, mga ka-K5, nag-post ining si Ramon Tulfo o kon mas kilala sa pangalan nga Muntulpo sa aton sini nga mga ka-K5, no? Matapos mga ka-K5 nga liwat nga magbutwa ang pangalan ni Attorney Zelayka Lopez kag ni Vice President Sara Duterte. Siling niya sa iya sini nga post dated mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga mga inadlaw. Ginsiling sini mga ka-K5 nga o konsad tong November 23, 2024, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ginsiling sini sa iya sini nga post. 2024 pa niya. Umpisa ginito blab pag kakas na matamat kay Vice President Sara Duterte ito sa pagka-Secretary for Education kag pag-question sa mga confidential fund. Ang humble di ni isa sa mga tinaga nga ginambal di rin ni Ramon Tulfo, gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at si Zelayka ay ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata ni si Sara ay dyke or lesbian? Tomboy or ACDC siya? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Siya ay isang bisexual. Amo ning ambal ni Ramon Tulfo, matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara Duterte at Zelayka Lopez. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ning mainit nga patutsada ni Ramon Tulfo sa tong 2024, 18 November 23 sa iya sini nga post mga ka-K5. So that is why nga may mga na istorya kag may mga at tinaga nga naga lapta online nga hindi manigar nga grabe ang batasan or ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte batok sa mga Marcoses tungod man sa iya sini nga identity crisis sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay ti suno kay Muntulpo sa iya aligasyon nga si Sara Duterte pasikreto madugay na nga may relasyon sa iya chief of staff nga si Attorney Zelayka Lopez. Kag si Sara Duterte, suno kay Muntulpo, isa kuno ini ka dyke or lesbian or tomboy or ACDC. Ang ACDC sa layman's term naton diri mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ginatawag naton ini nga tumba patis. Ha? Tumba patis. Sa tonsining mga kakipay. Amo ni siya ang aligasyon ni Ramon Tulfo Batok kay Vice President Sara Duterte kagkag sila ka Lopez. That is why kuno nga ti may epekto ini sa iya sining abatasan mga ka-K5 ilabi na gid kung magsagi ini ka pinangakig. No? So muna mga ka-K5 mga pila sa mga update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kay tiging balikan ang grave threat nga kaso sa aton sining mga ka-K5 sa impeachment trial. After sini, balikan naman na nila ang pag-diskusyon mga ka-K5 no, sa sining unexplained wealth kag masunod ang ining confidential fund mga ka-K5 sang vice presidente. Unang mga pinakalates ka mga update naton mga kabiyanan sa nagapadayon nga paglitis sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sining mga ka-K5, samtang nagahilapit mga kuturan matapos ang impeachment trial, makita na naton ini ang mga kolor timprano pa sang pila ka mga senator judges. Kung ano blang ila panindugan. At ang matag subong way pasang kaklaruhan kung mapanubo sa 16 votes sa ang pagboto para ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Kaya sa subong mga ka-K5, no, still 16 votes sa giyapon ang ginalantaw nga boto para ma-impeach ang isa ka-impeachable official. Alas 5:16 sa aga, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mapakagabutika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro ka kong katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasukbay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasin!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: 500.
0: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanubo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Asalrigan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
0: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
19: Alas 5.25 ang oras ato sa Digapagpangalagan, mga ka-K5. Welcome back sa Balitang K5 sa Umaga. Sa Gapon, ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kota ng pinakauna kag mga nagapanguna nga mga balita sa ato sini nga patrol ka mga ka-K5 upod kay ka-K5 Karen Badilla kag ka-K5 Jason Talaron. Ka-K5 Karen, sa update sa imo sini mga natipon nga mga balita sa patrol subong nga aga, go ahead ka-K5 Karen Badilla.
16: K5 News FM. Kampyon report.
20: K5 Ray, apektado ang pagka-epektibo ni Police Captain Ryan Christ Inot bilang hepe sa Iloilo City Police Station 4 o kundi rin no, sa distrito sang Molo. K5 Ray, ini ang pahayag ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director.

0: ray sa iya, no? Rason nga gin report ini sa IMEG, gin monitor kay 5 ray ang ining si Villanueva. Rason nga nag search operation ang IMEG dito sa Police Station 4, especially no nga may nabaton pagid nga duga nga information ang IMEG nga ti ang ining si Villanueva ginaaligar nga ginausar sa Police Station 4 bilang asset kay 5 Ray sa mga drug buy bust operations. Then ikaduha, ti may papel nga naglapta kay 5 Ray sa social media kung sa diin naka-state dito kay 5 Ray nga ining si Captain Inot kag ang mga operatiba kay 5 Ray nagapangplanted magluwas sa pagpangplanted sa drug buy bust operation based no sa allegation nagapanakit sila sa mga suspect kay 5 Ray nga ila nga nagakaaresto. Then ang latest amo ni ang audio record kay 5 Ray nga tiginaaligar extortion case sa Police Station 4 kung sa diin sunod diri sa kay Colonel Wilbert Parilla, may isa ka lalaki nga nagatagalog kay 5 Ray nga nagpakilala sa pamilya ni alias Lovie Po kay 5 Ray ang suspect nila sa drug buy bust operation sa tong tinalikdan nga semana kung sa diin ang ining operative nga nagapakilala nga CO or commanding officer ko kay 5 Ray nga naghambal siya sa pamilya nga pwede ma-dismiss ang kaso ni isang ilang himata nga naarest to kag mahilway sa prisuhan pero kabaylo sang kwarta nga kung hindi kita magsala 300 to 350,000 to ang ginapangayo sang lalaki sa pamilya sang suspect kay 5 Ray, no? So bangod sa mga amuna nga mga allegations nga ginahaboy batok subong sa kay Captain Inot epektibo ang iyang o kung apektado no ang pagka ang epektibo niya sa pagka epektibo niya bilang hepe especially diri sa Molo. Pero suno sa kay Colonel Parilla para in fairness man no sa hepe may due process sila nga ginasunod sa investigation kay 5 Ray. Sa subong kung mahibaluan may separate nga investigation ang Napolcom 6 nga ginapatigayon kay 5 Ray kung sa diin ang Napolcom gid mismo ang nagauyat sa investigation para patas kay 5 Ray. Then may transparency ang ilang nga investigation sa natabo or sa nagakatabo subong sa Police Station 40 ang ginahulat diri subong sang ICPO suno sa director kung ano man ang mangin resulta sa investigation sang Napolcom pag kung ano ang mangin rekomendasyon sang Police Regional Office 6 especially ni Brigadier General Randolph Tuanyo kun bala ikakson sa pagkahepe sang Police Station 4 si Captain Ryan Cris Inot bangod ni sa sunod-sunod nga mga allegations kay 5 Ray batok sa iya ti pero sana mention ta may due process
1: ti mga allegation pa malang na wala pa man siyang kamatuoran ti perta kabalo kita nga do ka performing police captain man si
0: yes.
1: Police Captain Ryan na Cris Inot sa Police Station 4
0: kaya yes.
1: Pila na ni ka mga dalagkuan nga mga operasyon ng iya sininga operate no
0: yes.
1: Especially sa pagtapta sang illegal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo mm. Yanong say diri ni ano aw ni Mayor Raisa Treñas bilang local chief executive sang syudad kakipay ba Karen Badilla way pa
0: sang nandigad or sang tinalikdan kay 5 Ray nakapagwa man isang initial statement si Mayor Raisa Treñas kung sa dinti suno sa iya ginatugyan niya ni ang investigation sa aton nga kapulisan kay 5 Ray.
1: Hmm. Pero ti kung wala pa man lang sa mga adugid sa mga kamatuoran ining mga allegation ka kay 5 ba Karen Badilla do hindi man na siguro manami nga basta-basta na lang kaksyon ng isa ka performing police captain sa aton sining syudad ka kay 5 ba Karen?
0: Yes, correct kay 5 Reno kay team may ano eh damo may nagapamatok sa kay Captain Inot damo man sang may nagaapi ng ibang gani nagaapi
1: normal na iya nga kung may mga drug buy bust operation kag nga may pila ka mga operation sa mga adiktos kag mga nagagamit sang illegal nga droga normal na iya nga may mga ma-complain. Normal na iya nga may mga pangakig. Normal lang na iya nga may magreklamo sa aton nga mga kapulisan kay 5 Karen.
0: Yes, kay ti mo paginang isa sa panawagan man gani sang ICPO kag Pro 6 kay 5 Reno nga kung may reklamo gani sa hepe hindi lang sa kay Captain Inot file gid sila sa

0: formal complaint, hindi nga ipaagi lang permis sa social media kay Five Ray, no? Kay tisa admin case suno sa kay Colonel Parilla, although nga hindi na nakinanglan ang formal complaint kay sila man iyang nga pulis ang naga-process ang investigation, pero kung sa criminal charges kinahanglan gid sang formal complaint kay Five Ray. Kung gusto gid nila nga imbestigaran gid sang maayo bala kay Five Ray sang ining mga allegations nga ginahaboy nila sa mga kapulisan naton kay Five Ray.
1: Sali, Erly, watagi gani ang pila ka mga complaints ni nga nabaton ni Police Christ sa Inot?
0: Oh, una dire kay Five Ray ang pagpangplanted, pagpanakit sa mga arestado, din ang ining allegation sang extortion case sa kapulisan dira sa Station 4.
1: Atong may nagpakilala ko nung police nga baydan ko no 300,000 plus para mabuligan, mapagwa ang pamilyang subject.
0: Suspect, yes, suspect. Correct.
1: Oh. Pero tiway pa man to na natumbod na to kung sino to, aw?
0: Sa subong ang ano ni ginapangayo ni ang audio record sa nakabaton kay Five Ray sang ICPO, then ipa regional anti cybercrime unit nila para ma-enhance ang audio kag ma-investigate kay Five Ray.
1: Kay kung ako maglantaw, mga pulis ni, no? Kag kabalo na sila sa proseso.
0: Yes.
1: O ano'y butang nila pangalan nila sa langalang, butang nila rangkon nila sa langalang, butang nila ang ila sinitrabaho sa langalang. Nga ma-transaction sila, magamit sila telepono. Nabalado gid nila nga tama ka high tech subong ang chimpo ka K5 Karen Badilla.
0: Yes.
1: Oh. Sakto sini nga mga ka K5 kag ti sakto ra nga imbisigaran para mabalaan kung sino giban to. Pero yes, kung pulis ikaw, ano ikaw masugal, mabutang mo sa risgo imo sini nga trabaho ka K5 Karen?
0: Yes, K5 Ray. Kag ti ang kung ang kapulisan ta pa, hindi ni familiar sa ila ang tingog sang pulis K5 Ray nga ti na or nagpakuno-kuno nga pulis kag ti nagahulot Tagalog dito ya sa tawag K5 Ray.
1: Pero ang Tagalog ya straight nga Tagalog o kung Tagalog nga kinamatis, ah? Ano magi pamangkot? Kay kung Tagalog nga kinamatis ti do halata gid nga Ilonggo tana ang nagtatagalog eh.
0: Oh. Nabatian actually ang ining record K5 Ray. Okay. And then, hindi kita makasilig at taga Luzon. Taga Luzon ang ining nagpakilala.
1: Paano mo nalaman na Tagalog ako? Paano mo nalaman na taga Manila? Paano mo nalaman na Ilonggo ako? Dahil ba sa pananamit ko?
0: Tisa subong K5 Ray, no? Nag-coordinate man ni ang ICPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRACO K5 Ray para ya ma-investigaran ni ang audio record K5 Ray sa nagpakilala nga operatiba K5 Ray.
1: Sige. Salamat kayo, Daka K5 Karen Badilla. Si mo sini mga ganadulong mga informasyon, nag-report, update, follow-up pa sa aton sini nga patrol.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 5:35 oras sa ato sa mga pagpangalagad, nagapamati sa Ugak Tugigaraw si Seronito Sumbong. Mamala oras sumagaysay si Mama Rizel Baloro Kasipri sa Barangay Balabago. Naka-tune in na sa 88.7 sa kay Sir Edgar Badbadon. Pleasant morning sa imo ka K5 SB Ray Umalay. Good morning sa mga ka K5 naton. God bless us all and God bless Philippines. Salamat gid Sir Edgar Badbadon. Sa iluan tabla ng follow-up report ni ka K5 Jenny Coyunan, reaksyon sang liga ng mga barangay president kagaging kondidar sini ang isa ka barangay official nga nadakpan sa dagbaybas operation dito sa may barangay Ortiz City Proper kahapon, mga ka K5, kung sa dinakwaan sang kapin na 2.2 million pesos nga illegal nga droga. Yaring report ni ka K5 Jenny Coyunan.
2: Ka K5 Ray, wala ginatolerar kagugot nga ginakondenar sang liga ng mga barangay Iloilo City ang barangay opisyal nga nadakpan sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Suno kay liga ng mga barangay President Councilor Irene Ong, halin sang una, wala gid gasuporta ang liga ng mga barangay sa illegal nga aktibidad sa mga barangay officials. Ginpahanumduman sini ka K5 Ray ang pahayag ni Iloilo City Mayor Isa Trenias nga konsin uman nga barangay official ang madakpan sa bypass operation ang wala sang bulig mabaton halin sa syudad kag dapat atubangon gid ang ilang kaso. Dugang pa sang ang konsehal nga aktibo man ang ilang implementasyon sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon Badaka sa tanan nga barangay sa diin kada bulan nag-report sila ka K5 Ray sa kapulisan sa mga posible involves illegal nga droga sa ilang barangaya. Payag pa ni Kwaong K5 Ray nga may mga aktibidad man nga nagadihon ang barangay kaangay sa mga programa nga gapabaskog sa anti-illegal campaign na lakip ng pagpasangkad sa sport sa barangaya. Naibaluan ni K5 Ray nga sang Tuesday sa kabarangay kagawad sa barangay Ortiz City Proper na si kagawad Joe Marivilla ang nadakpan sa anti-illegal drug campaign sang kapulisana. Yari bala ka K5 Ray pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Councilor Irene Ong.
3: Wala rin kami na-tolerate. Kung tuwag na maligya siya, huwag na yung ligag na-tolerate and never kami yung nag-support sa emosyon na. Maskin ganun si Mayor, nagkambala na. Nangawain siyang may mabulid. Kung barangay kagad o barangay opisyal na magbaligya siyang drugs.
2: Nabatian ka kay 5 Ray ang kabayan sa pahayag ni Councilor Ong. Kaini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapekanana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenica Uyunan na para sa kampyo na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Gaom-om ni Guro Polboron si Councilor Irene Ong sige na interview ni ka K5 Jenica Uyunan. Alas 5:38 oras sa aton sa ningapag pangalagad mga ka K5 diri sa balitang K5 sa baga. Sa iluhan tabi mga balita sa istoryahan ta na karunduga nga ining nga kagawad. Sa iluhan ta na report ni ka K5 Reggie Di Mayo sa tatlo ni ka mga sakay sang tricycle nga pilasyon matapos ma hit and run sang isa ka van sa banwa sang San Dionisio, Iloilo. Sa report ka K5 Reggie, go ahead.
4: Kaki 5 Ray, tatlo ka mga residente sang Dumaraw Capiz ang napilasan matapos mabungguan ang ilang ginasakyan nga tricycle sang isag ka ginapatihan puti nga van sa Barangay Tuble San Dionisio Iloilo Lunes sang gabi Hulyo 20. Ginkilala kay 5 Ray ang driver sang tricycle nga si alias Galindo 42 anyos samtang ang mga back rider sini amusanday alias Ronald 24 anyos kag si alias Raymar 36 anyos nga lunsay mga residente sang Sitio Purog Barangay Tina Dumaraw Capiz. Sa interview naton kay 5 Ray no kay Police Captain Jesus Sibatilante Jr. ang hepe sang San Dionisio Police Station. Ginpahayag si Nicky Fibre nga samtang nagabiyahi sa National Highway pakadto sa norte nga direksyon ang tricycle nga may karga nga lubi gulpi nga nabungguan sang van ang likod nga portion sini rason nga nagtakilid kag nagtalalabog ang mga biktima. Dugang pa si Nicky Fibre nga padulong kontani sa banwas ang istansya ang mga biktima samtang ang van naman nga duag puti ang padulong man sa norte nga bahin. Bangod sa mabaskog nga impact, nagtakilid ang tricycle kag napilasan kay 5 Ray ang tatlo ka mga sakay. Sa diino gilayon sila ginbuligan sa mga responder sang MDRRMO San Dionisio. Gilayon man nga nag-coordinar kay 5 Ray ang San Dionisio Municipal Police Station sa Batad Municipal Police Station kag iban pang malapit nga istasyon sang kapulisan agod nga magpatigayon sang Black King checkpoint para sa posible nga pag-aresto sa driver nga nagpalagyo kay 5 Ray. Sa karon no padayon pa ang backtracking sang kapulisan sa mga CCTV footage sa pila ka mga banwa agod nga makilala ang driver sang van. Sa piyak sang aksidente kay 5 Ray yara naman sa maayo nga kahimtangan ang tatlo ka mga biktima kag nakagwa na sa Sara District Hospital. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si K5 Raji Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: Salamat gid ka K5 Raji Di Mayo. Kadto na kita sa K5 kamustahan, pagaton sini K5 balita sa umaga. Good morning, K5 Western Visayas. Ang kapita, gininit ko pa. Muna nga medyo na late-late kita gamay. Nagkapangapi na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ka K5 Jobert Lago, ari ka di sa Iloilo. Kagid kahapit kahapon.
5: Thank you so much, ABP. Bawagin mo, sa kalagay may sisyon ka, busy, kagid ka, pang barangay-barangay. Alin sa Iloilo, gwapong signal sa Iloilo, sa ilo kita sa aton mga bataon nga mga kaupdanan, kag mga porsado, alin sa probinsya kang Antique, K5 the store, K5 Milmar, go ahead, please.
6: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami amon nga bugtaw, pero nag-uran-uran dyan kagabi. Why kami problema man kay Tinaka D3Bayo man kami bas kagamon nga resistensya. Balik kanimo, SM Jubert.
5: Thank you so much, K5 Bilmar. Halin sa probinsya kang Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, K5 Michael, Kalibog, why please?
7: Sir Jubert, good morning. Good morning, Sir ABP. Luilo, Bacolod, kag Antique, good morning. Nagaulan di kagabi pa. Karon talite na lang. Champion ang signal, naka DTX Premium Coffee ako kag naka Mighty C. Balik sa imo, Sir Jubert.
5: Kompleto ang grupo mga ka-K5 sitwasyon sa Capiz. Mabas ko kagulan kagabi mga ka-K5, pero naka-Mighty C na ang mga taga-K5 News FM. Ari na mga detalye sa mga report mga ka-K5. Unahon na to ng mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Robert, good morning, partner!
8: Sa liwat, mayong aga, Sir Jobert, nagaisanon lang kita dali kay man na may importante man nga ginakantuhan si Papang Robert Pacardo, no? Solo-solo kita mga kakibab karoon
1: naga. Sir Robert, galing iyan.
8: Mga balita na po diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dira sa siyudad sa Cadiz, mga kakibab, arestado ini sa isa ka drug bypass operation ining isa ka nalakip na babae nga empleyado sa gobyerno sa duha ka ginakabig nga high value individual o kon HVI nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Ginkilala ang ining empleyado nga si alias Nilin, 50 anyos, nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project samtang ang upod sine amo si alias Tongets, 28 anyos nga lalaki, lunsay pumuloyo sa barangay Tinampaan sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa kay alias Tongets ang 3-sitanan kapakiti sang ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 34 mil pesos. Medyo gamay-gamay lang ah. Natural ti violation sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, eh ipasaka, eh batok sa sining suspect mga kakipad. Dire man sa may banwa sang Morsia, yara sa prisuhan karon ang isa man kababaye nga nagabusong, lain lang kay nagabusong ni sang 7 ka bulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala sang ginabayaran sa banwa sang Morsia. Suno sa Morsia Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 ang ginkawat nga mga gatas, palaman, chocolate, kag iban pa mga kakibab. Nakita sang gwardiya nga ginsulod sang babaye ang mga item sa iya sini nga bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso sa gwa mga kakibab. Amo to nga gin sita. Amang mga balita na Monderia sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
5: Thank you so much, Sir Base. Mapasinsaw ay kung tanaw sa monitor ng ikaw gali, partner ko na. Sa sining nga matinion, mga ka-K5 halin sa Negros Occidental. Bawi anay kita kay ABP, kay absent ko kapon. ABP, Sir Ray, go ahead please, Ililo.
1: Pati ka nakita, yung ka na ka-K5, babes, galing kay ang panulukan niya si Robert Pacardo lang gid.
9: Sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita.
1: Hinahanap-hanap ni ka-K5 Jobert, si ka-K5 Robert. Diretso kita sa aton sinin ng mga... Doi bugayang kapeyaw. Diretso kita sa aton sinin ng mga balita sumunga aga diri sa may siyudad sa Iloilo. No? May kang tanan ni sa drug bypass operation, kaso ang nadakpan diri, isa ka barangay opisyal, no? Dakop sa drug bypass operation ining barangay Kagawad nga si alias Bulldog. Si alias Bulldog, sa ton sini nga mga ka-K5, no? Ang Bulldog ni nga daan sang una, basta may Bulldog ka gani nga tatak, no? Malakip na ikaw sa isa ka drug group no dire sa may siyudad sang Iloilo. Galing kay pangalan niya si Bulldog, 47 anyos, taga barangay Ortiz City proper, kag nadakpan ini kapon nga 14 no sang aton sining City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III. Nakuha mga ka-K5 ang anom kasasay sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 330 grams kada galabot sa market value nga 2,224,000 pesos. Si alias Bulldog ang isa ka barangay kagawad sang nasambitan nga barangay kag nahibaluan nga nagakapot ini sang komitiba sa Committee on Health mga ka-K5 no. Ang ginaiwata naman sang opisyal kag mga criminology students ang kurso pa sang sining kagawad sa ton sining mga ka-K5. Karon nagpagwa naman sang statement ang siyudad sang Iloilo, partikular na ang spokesperson sang city government ng si Ma'am Joy Pantilaga Gorsa. Kung sa diin mga ka-K5 ginsiling sining hugot nila nga ginakondinar ang kailabtanan kag pag-intra sa mga barangay officials sa illegal nga droga mga ka-K5. Natala na nga pasakaan sa kaso, may kangtanan si Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambitan nga barangay kagawad.
10: Hinahanap-hanap kita.
1: Amunan nga ito sinin mga balita mga ka-K5 din sa may siyudad sa Iloilo. Hinahanap-hanap kita with ka-K5 Jobert Lago. Salamat gid ka-K5 Jobert.
5: Thank you so much, ABP Sir Ray. Umalay sang banwasang pututang. Alin sa Iloilo mga ka-K5 sa Iloan. Ito na ito mga kaupnan. K5 Milmar, ka-K5 Nestor sa probinsya kang Antique. Antique, go ahead please.
6: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 was Sir Visayas, SM Jubert. Bawo kahapon ho, nagbubo dyan mabaskog nga uran. Kang hapon, K5 was Sir Visayas, pero hindi lang basta nga uran kay may buhawi. Sang kabalay ito ang ginagyan sa may barangay Udyong sa may Sibalam, ang nagtruklap, nagtrabog mga parte kang andang balay, bangod ginagyan kang buhawi, K5 was Sir Visayas. Naswerte lang kay Wyman kang may nasamaran sa ingat naman nga barangay na tumba man ang puno kang kahoy kang Star Apple. No, kagdya sa may area kang San Jose, nagbaha-baha man sa may atubang kang mall. Murang mga nagkaratabo sa kapon, bisan nga way bagyo, pero bas kag ang uran kag hangin.
11: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginlunsyar man kahapon kay Department of Information and Communications Technology kung DICT, ang 269 ka mga free Wi-Fi location sa 798 Wi-Fi access points sa regya sa may probinsya kang Antique. Ang diyang free Wi-Fi for all isa ra ka inisyatibo nga ginaimplementar agi sa free public internet access program sa idalam kang Republic Act 129 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag marasig nga internet connectivity sa mga pampubliko nga eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga mga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makamudar kang asta sa 250 ka mga tao kag may bandwidth nga asta 200 Mbps.
6: Mura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
5: Thank you so much, Nestor. Speaking sa DICT, ti isang kwan, K5 News FM, kagpidaw sa namatagaan rin. No? K5 Antique. Mga nagapanguna nga balita, sa ilo kita sa probinsya Kangaklan with K5 Michael. Sir Michael, go ahead please.
7: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya sa Kangaklan, isa ka PDL o Person Deprived with Liberty, ang nasapuan na lang apatay sa sulod sang selda sa ILA CR, sa selda 3 sang Aklan Rehabilitation Center mga ka-K5. Ang suspect si alias Del Sol, nakita na lang ni siya nga nagabitay gamit ang nylon cord sa sulod mismo sang CR. Ginabana-bana mga pasado alauna sang kaagahon according sa mismo nga warden no nga si Police Nakar no. Police sa Colonel Nakar. So no, sa report abi mga ka-K5, manghihi lang taning opo niya sini no pero nakapatay ang suga sa CR daw may nabungguan siya nga tawo amo to nga gin pahibalo niyang kaopdanan na balaan nga may nagabitay na dito mga ka-K5. Kun madumduman ining si Delson mga ka-K5, morning suspect sa pang-hold up kag pag-baril, nagaserbi niya nga gunman sa natabo nga hold up dito sa Banwasang Makato sa isa ka personal sang J&T nga nagakadto tani sa bangko. Upon man niya sa trabaho kay dira man siya ga trabaho pero gin aligar nga gin hold up kag gin tiro mga ka-K5 no. Narimit siya sang June 23, 2025 kag kahapon nakita na lang siyang patay mga ka-K5 sa sulod sang selda. Samtang kansilado gihapon ang klase subong sa Banwasang Altabas sa sunod-sunod nga bomb threat nga natabo dito sa Banwasang Altabas no. Una ang Altabas Elementary School sa pagi sa Facebook post may ara nga nag-post nga pagbumbahan nila ang nasambitan ni eskwelahan kag ang target amo ang mga grade 1 to grade 4 no. Kunsa din gani nagpangusisang aton kapulisan kag nagpangako ini si police captain na police lieutenant Palma nga kunsa din hay kinahanglan nga magpanabat gid ang nasambitan nga suspitsado sang nasambitan nga bomb threat mga ka-K5 no. Pero sa subong nagpangayo na sila sang bulig sa Kalibo PNP para matagaan man sila sang ayuda para makilala gid ang nasambitan nga mga suspect o kono suspect no. Kag masunod nga mga inoras may isa pa gid ka bomb threat, that's why subong nagdeklara ang mayor nga si Mayor Denny Rifol Senior nga suspendido ang classes ang klase bangod nga ni sa nasambitan nga bomb threat. Ano mga balita di balik sa imo Sir Jubert.
5: Thank you so much, Sir Michael. Kagdiri sa probinsya sang Kapis, mga nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5 na dumdumayo sang Lunes, Gadlaw, nga may pulis sa ginpatay sa sulod mismo, gintiro sa isa ka video bar din sa Pontevedra. Tapos nagpagwas ang statement, matapos nga nagpatigaw sang press briefing, ang aton sining nga hepe sa Pontevedra PNP, si Police Captain Mark Garcia, ang in charge sang nasabit ka police station, nga sunod sa iya, ang naglutang sa kay Police Captain Rian Apuyos hindi ang una nga gintumod nga si William Yucampo nga upod sa inom sa mga suspitsado kundi ang isa pagid ka suspitsado nga mo si Alias Boy nga nagpalagyo sa kay sa motor upod sa pagid sang isa ka upod nila nga si Alias Junjun nga amo ini ang nagpalagyo matapos ang insidente no. Mga ka-K5, sunod sa aton magkatapos ang kapulisan, ining nasambit nga suspitsado padayon nga ginarurip sa karon sang kapulisan. Apang kahapon, matapos nga na-interview sa PNP ang suspitsado nga si Alias or si William Yucampo sa hospital, dito na nagkaran-karan. No? Upod na may CCTV support mga ka-K5 nga sunod sa ila. Nakitaan nga ka ang suspitsado hindi si Yucampo. Sa karon ginpalang kaso sa korte kagsuno sa Pontevedra PNP nga nagapakita nga ti natumod na ang tanan-tanan kag ginahulat na lang karon ang operation including pagpagwas ang CCTV para may buluan sa ang publiko mga kakikman. Diri sa amon pagin sa probinsya sang Capiz
11: sa
5: City LGU. Ati kwan may libre nga proficiency English training kag allowance para sa aton mga grade 12 student sa Roja City Deep Ed Division mga kaki.
11: Salamat kaki Five Robert Lago.
12: Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan.
1: Oras, alas 5.55 mga ka-K-Pab sa ito sa inyong pagpangalaga na Batiyan ng K-Pab Western Visayas. Alas 5.55 na, bugtaw na sa mga estudyante, mga nag-opisina, himos na aga pa. Kaya ganda sa mga nag-abarikot no, nagkakatulog pa sa subong, yari ng aton sa inyong pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon, ano ka mo dyan? Kagpagpararigos! Adlawon ta daron jo gapaniba horon tinyo bogtawron bangon na bangon na bangon na Ma'am Raquel Gobatanga sa mga estudyante mo na. Good morning kay Tita Rina Mapa, available na ang sinako nga klinika DTX Copimex ha. Magkadto ka mo nila kay Tita Rina Mapa sa Rizal Apos kay sinako ng supply ha sa klinika DTX Copimex. Tita Maki Kunobeba, good morning, good. Salamat, good. Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, Roselyn Hermo. Nagapamati, good sa ito, sa pagpangalagad. Ako naman si Kakay Pabreyes Peo Malay, nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Kakay Pab.
13: Sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. D3 Bio with Vizio!
15: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. D3 Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado, epektibo, Aramis TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang,
13: nag-ayo
19: lang UTI ko. Salamat sa
13: Mighty C.
19: Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
22: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
24: Klinika
0: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sumasami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: So, una,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty
10: Soap. DTX Beauty Soap.
12: Pabakas sa mga butika.
10: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
15: Oras sa Pilipinas, lasais 9 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape. DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
16: At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhe. Head of Francia,
17: DTX 500 Morning Newscast.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Nagapanalithi sa sudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero, Francia.
1: Augero, Francia.
15: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
1: The story of the day.
15: Pamahog ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Marcos Jr. kag pamilya, seryoso, aktibo kag padayon, suno kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa balita lokal, barangay kagawad sa sudad sang Iloilo nakuhaan sang balor 2 million pesos nga shabu. Transport group sa Western Visayas nagalaom nga matagan man sila sang igtulupangod sang presidente sa State of the Nation address. Sa balita regional, provincial drug enforcement unit team sa Aklan gin pasidunggan. Sa K5 Network News, mga sospitsado sa pagpatay sa marine biologist sa Sibulan Negros Oriental, positive sa paggamit sang druga. Sa balita nasyonal, oras sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginsaylo sa impeachment court sa aga tubtub sa hapon, umpisa sa Hulyo 29. Transport group nga manibela, magapatigayon sang transport strike subong adlaw, tubtubwas Hulyo 23. Balita international, Amerika naglunsal sang bagong atake sa Iran, kasunod sang paandam ni US President Donald Trump na magabalos bangod sa kamatayon sang duha ka US soldiers. Balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaandam sa publiko sa peligro sang casino junket operation. Balita sa inampang sa football, Spain number 1 na sa FIFA World Cup rankings. Balitang entertainment, Joshua Garcia trending bangod ginapayag isa siya ka Duterte diehard supporter ukon DDS. Sa balitang extra special, ido sa China ginaparintahan. Dire sa Pilipinas ginatabog. Sili. Kapin pa kon Arikison. Pero kon hybrid, ati ginapag-grooming eh. Si Lucky kag si Candida. Lasays 14 sa aga. Mao na kay home na si Pastor Bobby Riman, si Mamimi, Rita Cleon. Magpangapin na kamodera, DTX Coffee Mix. Subong adlaw, Miyerkules. Sa mga taga-sudad sang Iloilo, kay magapadulong diri sa sudad, subong adlaw. May libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place sa Haro. Kunaling ka sa Haro Plaza, antes ina before, sang Rob Haro, 9:30 subong aga, hasta alas 3:30 sa hapon. May nagalibod-libod sang DTX 500 sa kabarangayan, hindi ka mo magbakal kay Peke ina. Bakal direkta sa Clinic Outlets, agad masigurong organic, kaag epektibo. Lasay 15 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara anay sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, sa managaydan isa katuig, asa 15 anyos, syrup ina nga nasulod sa botelya, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Sara Iloilo, kag Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga damo punggod, hindi pagtudsa, panghabon ka, DTX Beauty Soap with Ampalayo Leaves. Kag parang mahumot ang ilok, bilog nga adlaw, Clinica Deo Fresh. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: The story of the day.
15: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. ginpamilit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tuoy sa ginapahayag pagkontrata sa hitman ang hindi basta lahog-lahog kundi isa kaseryoso atibo kagapadayon nga pamahog. Sunod sa testimony ni Attorney Matibag, ang investigation sa NBI alapakita na ang mga ginbuyan nga matinaga sang Vice Presidente ang may mabugat kag hindi mahimo baliwalaon kintumod sang agency ang mga talaksan sa pagpangusisa sang pamahog lakip ang pattern sang kalakasan kabugaton sang insidente ikasarang motibo kag identity sa mga ginatumod nga mga tawo bilang katapusan nga testigo sang prosecution panel pa sa article 4 sang impeachment complaint ang iya pagatubang sa korte ang nagpabakod sa nauna nga pahayag sa mga official sang NBI nga ang mga pamahog ang may potential nga magtuga sang kagamo kag hindi sakop sang kinamatarong sa hilway nga pagpahayag. Ginatagan pagtamod sang NBI nga ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ang hindi lamang rhetoric kundi isa ka seryoso kag padayon nga pamahog nga dapat atubangon paagi sa legal nga proseso. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: 2024 sa kasalukuyang imbestigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong Abril 2026.
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung imbestigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan. Na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
15: Alas 6 sa Jesse Otso sa aga.
4: Bet Aujero Francia.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
15: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Barangay Kagawad sa siyudad sang Iloilo nakuhaan sang balor 2 million pesos nga Shabu. Aaron Rifuyo sa report.
19: Mga ka-K5 Barangay Kagawad, nga mukuntani nga mangin maayo nga ehemplo sa barangay kag nagagiya sa iyang nga mga pumuluyo pao. Nakuhaan sa masobra 2 ka milyon nga balor sa ginapatian Shabu sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa city proper. Yarang report.
20: Bakit sa Mighty C? Huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, Mighty C.
19: Arestado sa gingkasang drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit ang incumbent number 1 kagawad Yuselias Bulldog 47 anyos sa Barangay Ortiz City Proper Iloilo City pasado alas 4 sang hapon Hulyo 21. Sa interview sa K5 News sa Family Wiro kay Police Captain Roque Jimenez III, ang OIC sang City Drug Enforcement Unit. Madugay na ang monitoring sa nasabit nga subject kag nangin madanog ini bangod nga sulodlo ng ilang area. Nakumpiskar sa paghirakop sang kagawad ang 6 ka sachet kag 8 ka natayd sang suspected Shabu nga nagabugat sang 330 grams nga may market value nga 2,224,000 pesos. Naibalawan nga Committee on Health ang ginauyatan sa opisyal kag mga criminology students pa ang kurso sa iyang mga kabataan. Suno sa kagawad, wala siya nagagamit sa ginagawang kadroga, humanin siyang naging opisyal, kaginapanginwala man ang pagbaligya.
21: Nagabot na ang chinpo niya, and may nangisog na civilian informant, wherein na madrita siya bakal, kag masaliga niya. So that's why apan sang nakabalukita nga may magbulig sa aton nga makadirekta siya bakal. So wala na naging padugayan pa kay damo na ini ang naperwisyo nga tawo ni kagawad Bulldog. So sa daw first kagawad na isang priorities. So gapasalamat ni kita kay may aragyapon nga mga pumuluyo concern sa ilang barangay kag gina-report gid permi nga grabe ang tawo diri.
19: Kag sa karon mga ka K5 yara na sa kustodiya sang kapulisan kag natalana nga pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Lasays 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita lokal, wala gina-tolerate kaghugot nga gina-kondinar sang Liga ng Mga Barangay sa siyudad sang Iloilo ang barangay official nga nadakpan sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz City proper. Ang nadakpan amo si Barangay Kagawa Jomari Bulldog Villa sino kay Liga ng Mga Barangay President Councilor Irene Ong ngalin sang una wala gid sila nagasuporta sa illegal activities sang barangay officials. Ginpanumdo man sini ang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Chu nga kung sino man nga barangay official ang madakpan sa pagbaliga sang druga wala sang bulig nga mabaton halin sa city government. Dugang pasang konsyal nga aktibo man ang ila implementation sang Barangay Anti-Drug Abuse Council kon badak sa tanan nga barangay sa diin kada bulan nagareport sila sa Iloilo City Police Office sa mga mahimo tawong involved sa illegal drugs sa ila nga barangay. Lasay 22 sa aga oras kinadtulong sang Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. Pabor si Police Captain Rocky Jimeno III, officer in charge sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa pagpa-drug test sang criminology students. Ini matapos madakpa ng part-time instructor sang College of Criminology sa bypass operation sa Barangay Halandon, Estate Lapu, Sudad sang Iloilo. Sino kay Captain Jimeno, na-intindihan niya nga may kinamatarong ay estudyante pero para sa ila profession nga mangin isa ka police officer sa ulihi, dapat samtang estudyante pa lang yara ng disiplina kag integrity. Pahayag pa sa opisyal, malahuay ang mangin imahin sa publiko kung ang estudyante nga nagagamit sa illegal drugs mangin police. May possibility man sa noo saya nga mangin iskalawag nga police protector kag malaing ehemplo kung nag-intra sa illegal drugs ang estudyante. Samtang bilang police, mayaragid sang ginapatuman nga drug test para mapabilin ang integrity, dignidad kag disiplina. Lasays 23 sa aga, oras ginadulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka or hana nga trangkasohon? Tomar na D3 Bio. Drug suspect sa Balasan, Iloilo. Arestado. Reggie Di Mayo sa report.
0: Arestado ang isa ka high value individual o kon HBI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo pasado las 3:09 sang hapon Hulyo 21.
6: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
0: Ginkilala ang suspitsado nga si alias Tantan, 40 anyos, kasado, driver kag residente sang sitio na Bitasan, Barangay Poblasyon Sur, Balasan, Iloilo. Sa interview sang K5 News of Amsara kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, officer in charge sang Balasan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang suspitsado sang isa ka sa shades sang ginapatian Shabu sa balor nga 8,000 pesos. Dugang pa sini nga narecover ang 5 ka sa shades ang ginapatihan illegal nga droga nga may kabugaton nga 99 gramos kag may standard drug price nga 673,200 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sang Balasan Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa koordinasyon sang Iloilo Provincial Intelligence Unit o kon PIU kag Second Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon Second IPMFC. Nahibaluan nga mayara na sang daan nga kaso ang suspitsado sa diin sang tuig 2016 nadakpan man ini sa pag-engage sa illegal nga droga. Naglabot naman sa 3 ka semana ang monitoring sa kapulisan sa kay alias Tantan sa diin nagakuha ini sang supply sa illegal nga droga sa kaiping nga kabanwahanan sa Quinto distrito. Sa karon ang suspitsado ang yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
22: Balita nagikan sa Quinto distrito, ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto distrito. K5 News FM.
15: Lasays 25 sa aga, oras ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, mga driver, gwardya, kag mga nagatrabaho sa fishing port, Extend Food Supplement for Men. Gin-confirm ni Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office sang Iloilo City Government, nga salakyan nga na-issue sa SK Federation ang nadakpan nga nag-overnight parking sa Barangay Hireyos, La Paz, Sudad sang Iloilo. Suno kay Ravena nga sa ila pagpangusisa ang driver sang salakyan residente sang among barangay. Samtang gin confirm naman ni SK Federation President Jelma Implica nga sa idalom sa opisina ang salakyan nga nakuan sang picture nga nagpark sa igasang dalan nga ginaligar nag overnight parking ang salakyan ang mayara sang property acknowledgement receipt sa isa ka regular nga empleyado sa SK Federation Office si Engineer Nye.

0: ng DTX 500. Nagalaom ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC nga mangin kabayin sang State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27, ang ginapangatubang nga problema kag plano para sa transport sector. Suno kay Raimundo Parcon, Chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, nangin dako nga panghangkat sa ila ang krisis sa langis, gani nagalaom sila nga makabati sang long-term solution halin sa presidente sang pungsod. Dako ang ila nangin kaperdihan, suno kay Parcon, ilabi na sa kasagsagan sa mainit nga tension sa Middle East. La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Nagsugod na ang 137,170 ka-qualified nga 4-piece beneficiaries sa Western Visayas sa pag-withdraw sang tagduha kalibo ka pesos nga uplift cash assistance pagi sa automated teller machine. Ang uplift ang mga one-time nga ayuda sang gobyerno agod mabuligan ang mga pobre nga pamilya nga affected sa pagsaka sang presyo sang mga balaklon. Suno sa isa ka beneficiaryo sa siyudad sang Iloilo, dako ang mabulig sang ayuda sa pagbakal sang pagkaon, bulong, school supplies sang ila mga kabataan. La 6:29 sa aga, General Services Office kinadoso ang pagpahamtang sang mas malapad nga parking spaces para sa mga salakyan sang gobyerno diri sa siyudad. Jenny Kaoyonan sa report.
1: Ginadoso sang General Services Office sa GSO kay Mayor Isa Treñas nga magpatukod sa mas malapad nga parking spaces para sa mga government vehicles sang siyudad. Ini kasunod sa pila ka mga concerns nga ginadala sang ibang empleyado ang mga government issued vehicles bangod sa kakulangan sang parking area. Suno kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, nga tunga lamang sang government vehicle ang masarangan sa mga designated nga parking spaces. Nibaluan nga mayara sang tatlo ka parking spaces sang siyudad ang motor pool nga nahamtang sa Delgado Street sa Iloilo Freedom Grandstand kag ani opisina sa Department of Public Works and Highways sa Fort San Pedro.
2: Kita kay Mayor nga dapat may garage kita that could accommodate sang all government vehicles so that ma-manage natin sang maayo no ang mga vehicles kay ang kita sa General Services Office gusto tagid no nga mahatagan sang maayo nga garage. Kag at least may fleet management.
3: Saan nga mayara sang kapin 300 ka mga government vehicles sang Iloilo City Government. Kag tatlo lamang ang ginakabig parking spaces sang Iloilo City Hall. Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kaoyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News.
0: La 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa Pasig City, gupi ang duha ka salakyan, kag pilason ang bystander. Matapos ang vehicular accident sa barangay Bakuranan, Pasig City, Iloilo kahapon. Involved sa aksidente ang Suzuki Celerio nga ginamaneho sang 53 anyos nga doktora nga si Ann, residente sang Dingli, Iloilo, kag ang nakapark nga Toyota Avanza nga ginapalagiahan ni Leon, 40 anyos ang edad, sang barangay Bakuranan, Pasig City. Halin sa probinsya sang Aklan kag padulong sa Dingli ang salakyan sang doktora sa diin na ma-overtake na kontani sa isa ka salakyan. Apang nadulaan ini sang control kag naglapaw sa nawalang portion sa higad sang dalan. Dito kag nabungguan ang nakapark na salakyan sang lalaki kag naigo man ang isa ka tawo sa higad sang dalan. Sa katapusan ng balita lokal, ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa distrito sang Molo, nabunan ang lalaki matapos madakpan nga nagpanglingling sa babae nga nagapaligo sa barangay Boulevard Molo, siyudad sang Iloilo. Suno kay punong barangay John Villanueva Sr. Natabo ang insidente sang Lunes ang gabi samta nagapaligo ang babae sa sulod sa ilang balay. Payag niya mismo ang utod nga lalaki sang biktima ang nakadakop sa suspect na nagapanglingling. Gindala sa ospital ang suspect kag nagsugdanay ang pamilya sa magtimang bahin nga husayo na sa barangay ang insidente. Sa pagmangusisa ni Villanueva, nagabiyahe sadto sang salakyan ang sang tricycle ang suspect apan naguntat iniang unang ation nga nalakpan nga nagpanglingling ang lalaki. La 6:32 sa aga.

0: Oras kinadzulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga estudyante, himos na! Mga empleyado, himos na! Kaya may klase ka mo, kag may opisina. Lasay 32 sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog masanag pananawan. DTX 500 effective. Provincial Drug Enforcement Unit Aklan gin pasidunggan. Leonard Viray sa report.
2: Ginkilala sa nga Police Regional Office 6 ang duha ka pulis gikan sa Aklan Police Provincial Office pinagi sa paghatag sa ila sa nga medalya sa nga kadakilaan bangod sa ila madilagon nga antay illegal drug operation sa banwa sang Altabase. Ang mga ginpasidunggan amo sa nay Police Major Jerome S. Manahan kag Patrolman Judy L. Ibuna Jr. sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon ang PDEO Aklan nabato nila ang pagapasidungog sa ginpaligayan nga flag raising kag awarding ceremony sa ito nga Hulyo 20 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa siyudad sa nga Iloilo. Ang medalya ang ginhatag bilang pagkilala sa ila kontribusyon sa ginpatigayan niya drug bypass operation sa tunga Hulyo 5 sa may barangay Poblasyon Altabase. Sa operasyon, naaresto ang duha ka high value individuals sa kon HVI. Kaga na recover ang ginabulubanta 152.156 grams sa ginasuspetsahan shabu nga ginakabig dako nga kadalagane sa kampanya kontra illegal na droga sa probinsya sa nga Klane. Ginpangunahan sa nga Pro 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tituanyo ang awarding ceremony. Ginapayag sini nga pagkilala sa mga outstanding police officers nagaserbi nga inspirasyon sa bugos nga pwersa sa nga PNP o kon Philippine National Police nga padayon nga maghatag sa nga tampande kampiyon kag responsable nga serbisyo sa publiko. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Lasay 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Kaso nga pagpatay kay Police Captain Rian Ampoyos sa Pontevedra Capiz, solve na, suno sa PNP. Myla Vasquez Fuentes sa report.
3: Inakabig na nga case solve ang kaso nga paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyo sa sulod sang KTV Bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra Capiz sa Hulyo 20. Sang kaganhon tuig 2026 sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station inibangod una sandig sa Philippine National Police nga pagsulundan na kilala na ang suspect o kon ang mga suspect na dakpan o kon na aresto na ang mga suspect o kon na file na ang kaso bisan wala pa nadakpan ang iban kag na kumpleto ang investigasyon kag napasaka na ang criminal complaint sa Piskalya o kon korte batok sa sospetsado. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, ginapayagin imbitahan si Police Captain Ampuyos, kaupod ang duha ka PNP personnel nga Police Corporal kag Police Staff Sergeant sang tagiya sang KTV Bar nga si Albert Prayra agod magpanyapon sa lugar. Samtang nagakaon, ginapayag nga nakita sa isa ka waiter nga mayara sang armas lutang ang tatlo ka mga sospek nga ginakalakipan nanday William Jucampo alias Boy kag alias Juan. Rason nga ginpahibalo ini sa tag-iya. Bangod sa kakulba, kagluyag masiguro ang kaluwasan sa mga customer sa lugar, nagpangayo sang bulig si Fryra sa biktima. Nga kun mahimo kumprontahon, agod pakalmahon ang sospetsado. Apang ginapayag, nga sang ginpapungko sang biktima, ang isa sa mga sospek, hinali lamang nga naghunos ini sa isa kakaliber nga 45 nga armas lutang, kagilayon nga ginluthang si Ampuyos nga naigo sa walang adughana. Gilayon man nga nagkinagubot sa lugar kagindala sa ospital si Ampuyos apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa dugang pa nga pagpangusisa mismo ang tatlo ka mga sospek lamang ang nagabi na isay kag nagapakita sang ila sini nga armas lutang kag wala na sang iban pa nga embulbado nga personalidad. Na-recover sa ginlutaran sa insidente ang tatlo ka bala sang 45 kaliber nga armas lutang kun sa diin duhadri ang basyo samtang duga nga duha ka basyo sang kaliber 45 kag 9mm ang nakuha sa guha sang KTV Bar. Ginklaro nga ang basyo sang 9mm nga armas lutang ang nagikan sa Police Staff Sergeant nga kaupo di Ampuyos nga naglutang sa duha ka mga suspect shadow matapos nakit-an nga nagkasa inisang armas lutang. Na-recover man sa lugar ang isa ka motorsiklo nga nagaduag green nga wala sang plate number. Dugang pa nga nakuha ang isa ka motorsiklo nagaduag asol sa mismo puloy-an ni William Jocampo. Natigayo naman nga mapasaka ang murder kag iban pa nga kaso batok sa mga suspect shadow. Nagapabili naman nga naka-hospital arrest si William Jocampo samtang ginalalip naman sa kapulisan ang duha pa ka mga individual nga padayon nga nagapanago matapos ang insidente. Samtang ginpasiguro naman sa kapulisan nga hindi sila magunta tob-tob hindi madakpan si alias Juan ilabi na si alias Boy nga amo ang mismo nga naglutang patay sa opisyal.
4: Inisi ka K5, may labas niya si Guandas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Lasay 6:38 sa aga, Philippine Standard Time sa K5 Network News. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Mga sospek sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Sibulan Negros Oriental, positive sa paggamit sang illegal drugs. Rufa De Vero sa report.
5: Nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga ang tatlong sospek sa pumaril at pagkamatay ng Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental noong Hulyo 12 ayon sa opisyal ng pulisya kahapon. Isiniwalat ni Captain Stephen Jenard Pulinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office, na maaring bahagi ito ng mga ebidensyang ihaharap sa kasong robbery with homicide na isinampan na laban sa mga sospek. Ibinunyag din ni Pulinar na natukoy na ng pulisya ang pang-alim na person of interest matapos ng pangalanan na iba pang mga sospek. Batay sa investigasyon ng pulisya at kuha ng security camera, 5 sospek lamang ang nasa bahay ni Carpenter sa barangay Ahong, Sibulan sa pag-atake noong Hulyo 12 kung saan 3 umano ang pumasok sa bahay habang 2 ang nasa labas bilang mga lookout. Gayunpaman, sinabi ng isang sospek sa mga investigador na sangkot din ang pang-alim na kasabwat bagamat hindi pa natukoy ang kanyang papel sa nasabi nga krimen. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasay 40 sa aga, oras dulong sang extend food supplement for men. Sa Pampanga, mag-asawa na aksidente sa dalan, patay. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
6: Patay ang mag-asawa matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang steel warning signage sa San Luis, Pampanga. Kinilala ang mga nasawi na sila Aldrin Dramasco Acabal at ang kanyang live-in partner na si Carla Estacion. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 3:07 na madaling araw nang maganap ang aksidente sa Barangay Pari Road, Barangay Santa Lucia, San Luis. Sakay ang dalawa ng itim na Yamaha Sniper 155R at patungo sana sa bayan ng Mexico nang bigla silang bumangga sa isang steel warning signage. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng dalawa mula sa motorsiklo at malakas na bumagsak sa kalsada. Agad silang isinugod ng mga rescuer sa San Luis District Hospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Beth Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
0: Lasay 41 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Bago na ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte umpisa sa Hulyo 29, Miyerkules nga adlaw. Iniang ginanunso ni impeachment presiding officer, Senator Judge Francis Guevara Escudero, antes mag-adjourn ang impeachment trial kahapon. Sino kay Escudero, nga wala sang trial sa Lunes, July 27, pangod adlaw ini sang State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala man sang trial sa Martes, July 28, hagudatagan naman sang ligwa ang kontrasona sang ng minority sang Senado. Samtang magabalik ang trial sa Miyerkules, Hulyo 29, apang magasugod na ini alas 10 ang aga tubtub alas 3 sa hapon. Ini naman ang pagasundon nga schedule sa masunod nga mga impeachment trials sang BC Presidente. La 6:42 sa aga, sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX Premium Coffee. Magapatigayon sang transport strike ang grupo nga manibela umpisa subong adlaw July 22, tubtubwas July 23 bilang protesta sa padayon nga pagsakas ang presyo sang produktong petrolyo. Ginapanawagan sang grupo ang Department of Energy o kon DOE nga pasabton ang oil companies sa ila ginapahayag nga wala sang balasihan nga pagsakas ang presyo sang krudo. Naibaluan nga nagtaas naman kahapon ang presyo sang gasolina, diesel, kag kerosene. La 6:43 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Maghatag ang Australia sang 413 million pesos nga balor sang drone technology kag training sa Philippine Coast Guard o kon PCG agud mapabakod ang pagmonitor kag seguridad sa kadagatan. Lakip sa suporta ang long range kag heavy lift drones, underwater drone capability, counter drone technology kag training para sa mga operator. Sa kabugusan, nagalabot sa 578 million pesos ang drone assistance ng Australia sa Philippine Coast Guard halin sang tuig 2025. Nagdugang man ini sang 678 million pesos para sa apat ka tuig nga civil maritime assistance sang Pilipinas. La 6:44 sa aga, sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete sang Kalinog, Iloilo bilang bag-o nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Gintalosan ni Navarrete si AFP Chief General Romeo Saturnino Broner Jr. na nag-retire kahapon. Samtang, si Western Mindanao Command o kon Westmincom Chief Lieutenant General Donald Gumiran ay magatalos naman bilang Philippine Army Commanding General. Si Navarrete ang nagserbi bilang Westmincom na Chief sa November 2024 kag iyaman ginpamunuan ang 1st Infantry Division kag ang Joint Task Force sa Zampelan sang Westmincom. Miyembro man siya sang Philippine Military Academy Bikis Lahi Class of 1990. La 6:45 sa aga, subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta las 3:30 sa hapon. Harom-an Webes sa mga taga-Pasi, Dayan, Pasi City, Dueñas, Tingli, Pututan, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, kakaiping pa nga mga banwa. Kada Webes, harom-an, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City.
1: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Iran, ginpahayag sang US military nga nag-launch ini sang bagong round sang atake batok sa Iran. Agud labi nga pahuyangon ang kapasidad sini sa pag-atake sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ang ikanapulo nga magkasunod nga gabi sang atake ginlunsar matapos ginpatod ni US President Donald John Trump nga silutan ang Iran sa kamatayon sang US soldiers. Bilang sabat, ginpahayag sang Iran nga ginbumbahan nila ang duha ka oil tankers sa Strait of Hormuz subong man ang military assets sang Amerika sa pungsod Bahrain, Kuwait, kag Jordan. La 6:46 sa aga, sa iban pang balita international, ang balita ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Sa Yemen, ginpaandaman sang Houthi rebels pagi sa ila ginpadala nga electronic mail o kon email ang shipping companies nga hindi magkarga kag magdiskarga sa mga cargo sa Saudi Arabian ports bangod mahimo mangin target ang maini sang ila pag-atake. Nag-declare ang Houthi rebels sang naval blockade batok sa Saudi Arabia nga mahimo magabukas sang bag-o nga confrontation batok sa Estados Unidos kag sa giyera sini batok sa Iran. Ang pagsarado sa Southern Gateway sa Red Sea ang magadula sa alternatibo nga rota para sa Saudi Arabia padulong sa Strait of Hormuz kag magataas sang kahadlok sang kakulang sang supply sang langis. La 6:47 sa aga, para magapabili ka nga flawless ang panit, panghabon ka na DTX Beauty Soap. Mighty C Morning kay Ma'am Lynn Sologastawa sa office ni Second District Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sang Capitol. Ma'am Lynn, pangapin ikaw dira DTX Premium Coffee. Bakal katingob. Mighty C Morning pa Sir Bobby Riman kay Mami Asun Pineda sa Singapore. RB Chris Caceres, Dennis Delfin, number one kagawad, Sir Rami Ramos. Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, kaya Sir Bamboo Nava, Kong Bebot and Ma'am Ding sa Sitio Hacienda, Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Rosalie Tayo Galve, Jean Siman, Gemma Sumido, Ben Hermano. Mighty C Morning also kay Ma'am Imelda Di Mayo, DJ Ash Tamayo, kay Security Guard Rene Ortega, Roberto Sicaballo, Hardy Dabuco, Lovejoy Corpus sa Central Philippine University. Salamat gid sa inyong nga kaayo kakabuot. Rosemary Agramon, Manong Boy Berhamin, kay Barangay Treasurer Beverly Berte sa Libon Panay Capiz, SB Bebot Baez and the team dira sa Iskof Dingle, Kita Ambing Baez Kabasa sa Barangay Nonoy City Proper. Pangapin na kamo, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Ladies, kung nagauriod ka sa kasakit bangod sa dysmenorrhea, magabot ang imo nga pamulanon, Clinica Spore Biotics effective. Nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP sa tanan nga BSP Supervised Financial Institutions nga pabaskogon ang ilang mga tikang batok sa money laundering, terrorism financing kag proliferation financing angon sa mga kliyente nga may kilabtanan sa casino junket operations o kon CJO gininambit sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang mga transaksyon nga may kang tanan sa casino junket operations ang may mataas nga peligro nga magamit sa money laundering. Ginatagan pagtamod sang Central Bank nga importante ang information sharing sa tunga sang supervising authorities, ilabi na ang BSP kag Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR kaupod ang iban pang agency agud mas effective mamapunggan ang mga peligro. Sa reference rate, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 85 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 14 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 80 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 79 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 15 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 40 centavos ang Euro, 15 pesos and 8 centavos ang Malaysian Ringgit, 35 pesos and 98 centavos ang New Zealand Dollar, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti Dinar, 163 pesos and 88 centavos ang Bahraini Dinar, 16 pesos and 95 centavos ang Qatari Rial, 160 pesos and 73 centavos ang Omani Rial, 61 pesos and 83 centavos ang Panabian Balboa, kag 87 pesos and 17 centavos ang Jordanian Dinar. Mighty C Morning, Ma'am Chari Estancia, Nonito Sombong sa Ugak, Tugigaraw, Cagayan, Ma'am Rosemary Agramon, Red Alinsyaga, Ma'am Teresa Alinsyaga, Noknok Alinsyaga, Mighty C Morning. Sa Sports News, Spain number one na sa FIFA rankings. Enrico Zurita sa report.
7: Nalabawan sa Spain sa number 1 spot ang Argentina sa FIFA Men's World Rankings matapos ng ilagin lutos sa World Cup 2026. Nagapangatlo naman ang France, kaginasundan sa England sa ika-apat na pwesto. Ikalima ang Brazil, ika-anum ang Morocco, ika-pito ang Portugal, ika-walo ang Belgium, kaya ika-siyam ang Netherlands. Ika-pulo ang Mexico nga nagsakas ang fourth spot bangod sa maayong performance sa World Cup. Ang inyong balitang na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Gusto mong healthy, mag-Mighty C. Mighty C Morning kay Security Guards Rene Ortega, Roberto Sicaballo, Hardy Dabuco, kay Sir Lovejoy Corpus sa CPU. Magpangape na kamudra, DTX Premium Coffee.
1: Ben Aujero Francia.
0: It's 6:53 in the morning. Time check brought to you by Mighty C. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, July 22, 2026. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras sa siyudad sang Iloilo. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3Bio Health News. E3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
1: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Paano gitbala ginapabakod ni E3Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
10: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
11: May mga barikada pa na.
10: Oo, kung pwede mo lang isakatikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: E3Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: E3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
10: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
11: Oh.
10: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
11: Daw import gali ni Doc.
10: O import siya.
11: Mami-import kaya.
10: Your second immune system.
13: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
10: ginakompos. Ang mga trained, gipang train.
13: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3Bio.
10: Ang D3Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
10: siya lang import mo pasabog mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act Assure Immediate Responder or Extended Innate Immune System kag si Vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
9: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
10: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
13: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
10: paborito gid sa kagaw.
13: Oh, paborito dapat
10: na kung plakaw ang katamis.
13: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
10: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
14: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX X 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
20: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
3: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
21: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasumpay na!
24: Ang uniform ko!
25: Tiga-plansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tiga-plansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
28: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
29: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
28: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Mas tatino ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo.
26: Kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Malakas mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Malakas mga butika.
27: D3 Bio with PCO.
32: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
20: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Malakas mga butika.
27: D3
0: Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
3: Mga butika.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhaw?
4: Masi may diabetes ka na?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
33: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: Clinical
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Extend Food Superman from Man.
3: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sarang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman from Man.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
7: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, July 22, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, nagasilak ng adlaw, yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katahuran kortesiya sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C morning sa inyo. Sa inyong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw sa mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, na magkapadulong dali sa siyudad sa 180 kabarangay, tingalitin ninyo kay kada Miyerkules, kada Domingo, kada Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, how's life treating you right now? Are you better today than yesterday? Kumusta? Kumustang paningkay-singkay nyo? Nagahibok-hibok pa kamuda? Nakapasalamat na kamo kay Jesus nga Lord. Salamat sa hangin. Salamat sa kabuhi. Diyahan nga iban sina. Why na makabugtaw mo? Ay iban ang ilang ilong subong bukod at hangin niya nagagawa. Kundi may kapol ng algodon. Ang mga grasya kag ang kaluoy sang Diyos sa matag-adlaw nga tanan. They are new every morning. Great is His faithfulness. His mercies are new every morning. Amen! Huwag ka mag-amen mo. Mabagatid doon na mag-u kami ah. Nag-amen na amen ka naman ah. The fact nga buhi kita is a gift from God. Bisan manggaranon ka, imol ka, ordinaryo ka. Huwag ka gate sa memo pag higda mo sa gabi. Kung pagbugtaw mabi, hindi ka na makabugtaw. Laban-laban ang kanta sa imo kasilingan. Hatagi siya sing pahuway nga dayon. Pahuway kagid sang dayon. Pero the fact nga buhi kita, Sir Jesse James Carvillas ay sa Amad, Ma'am Emilita Kasipe kay Sir Dodoy Altoveros na sa General Youth City proper, it's a blessing from the Lord. Amen! Mabaka mo, korne katid. Ah, korne makon korne! Because we owe our lives to Jesus. Amen, Dok Daday. Amen, Mama Gingging, Tita Marlinda, Tita Ambing. Amen, Ma'am Nel Dibidan, Sir June. Mighty C morning. Good morning. Oh, nag-amen na si Mami Asun. Congratulations kay Mami Asun. Kay may yara sa sang the best decision nga nahimo sa kabuhi niya. And for sure, Mami Asun, for sure, heaven will open for you. So good subong adlaw. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. HIV cases sa pungsod nagadamo. taga Kalinog, Iloilo, nga si Lieutenant General Antonio Gostilo Navarrete, bag-o nga Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Barangay Kagawad sa Ortiz, Iloilo City proper, dakop sa pagbaliga sang druga, valor 2 million pesos. Central Philippine University o kung CPU, mangin host sang Iloilo Private Schools Athletic Association o kung Ilo Prisa Amit 2026. Sa Nueva Ecija, nobya, nagbisita sa napriso nga nobyo, nakuhaan sang druga. Ario, may twist ang istorya. Sabo, gindasok sang babaye sa iya nga kinatawo. Amo ina nga ang body search, gina-idgid kon magkadto ka sa mga prisohan. Bisan pag ani magsakay kay si Roplano, gina-search kagid sina Ma'am Jeneline Arceo Amaro, Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Rosemary Agramon, kay basi kon may magpalasik sang illegal drugs. Ti dito sa Nueva Ecija, may nobya, nabisita sa nobyo niya na preso, bango sa kaso may nga droga, siya mismo nakuhaan masang droga, abi mo ginimo niya, iban sa na magpalasik, ginabutan nila sa ilang sapatos, talapakan sang sapatos. Pero sa mga babae, bangod nga innovative, kag may diskarte, ang nahimo niya, ginbutan niya sa iyang kinatawo. Alas 7, just in 9 na sa aga.
9: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Sa mga wayman katuano subong, abi, walking ka mo ha? Kay walking, isan 3 times a week lang, Sir William Sapanta, Sir Tonton Binyas, for 40 minutes, has been shown to grow new neurons sa utok. Ka nag-improve sa memory, nag-abdik imo lang ang memory, bla titambing, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pixo. Vice! Abi walking ka doon dyan sa imong asyenda, dyan sa Tipulo Dueñas. By the way, ang Pangga Radio, nagapamati. Pangga Radio. Kwaninisan ang mabatian na pulo katikang. Eh, dinti mo kita, Sen. Rep. Sir Paul, nga na pulo katikang. Pangga Radio. Ang Betty Radio, kag Bebot Radio sa Dueñas, batiyonan. Yan sa kuno sa release sa Kapuling sa Dueñas, Betty Bebot Radio. Kung tuya sa Tipulo, may Pangga Radio. Bation sa pwersa nga napulo katikang. Boga yum-yum gi si Vice Pangga. Vice, abi magtimpla do dyan or magpatimpla ka nun kay Lele Pilale ka DTX Premium Coffee.
9: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. You don't need intense workouts para ma-rewire mo nga paminsaron. Bisan 3 steady walks lang kada semana, feeds your brain the blood flow nami ang ilig sang dugo kag chemical signals nagahimo sang bagong neurons, nagaprotect sang old ones kay nagabulig sa imo nga mag matanlas ang imo nga paminsaron o kon memory.
9: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Amin na sa mga palautang bla. Tapos nagpasaring nga day Pora mako anay balikan ta lang kada son semana. Way managambal da son bulan, da son tuig or katapusan sang kalibutan. Daw natuktok ka ng utok yun nang lipat ka mo may utang. Ah, walking ka mo anay kay para magkararangga sa mga tuktok din sa utok nyo. Kag mag-rewire, may bag-o nga mga neurons. Kay walking for just 3 days a week for 40 minutes ha. Ma'am Beth Idalilla, Nomer Dagunan, Evangeline Aposaga Arorong, may maayo nga benepiso sa aton nga utok.
9: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Sa madatalol pang doon nga balita, nagsaka na sa masobra 4,000 ang kaso sang mga Filipino nga positive sa human immunodeficiency virus o kon HIV. Sa una nga tatlo ka bulan sang tuig 2026 ha. Sunod sa record sang Department of Health Epidemiology Bureau. Suno sa record sang DOH Epidemiology Bureau, naglabot na sa 4,633 ang kabugusan nga kaso sa mga nagka-HIV sa pungsod. Naibaluan man nga 95% o kon 4,381 gikan sa kabugusan nga numero sa mga nagpositive lunsay mga lalaki, samtang 5%, 5% o kon 252 mga babae. Nabalag naman sa mga edad 25 years old to 34 ang may pinakadamo nga ginigo sang HIV nga nagsakop sang 46%. Ini kinasundan sa mga nag-edad 15 anyos to 24 nga may 31%. Samtang ang 35 anyos to 49 anyos may 18%. 18% kag 50 anyos pasaka mayara sang 3%.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Sa data ang NCR, National Capital Region, ang lugar nga may pinakadamo nga bag-o nga HIV cases, naglabot sa 989 cases or 21%. Ginasundan sang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, amo ning Calabarzon. May 808 cases. Central Luzon, 551 cases. Soxargen, South Cotabato, Sarangani, Kagjensan, 277 cases. Kag Davao Region, may 263 cases. Umpisang nabalag ang unang nga kaso sang HIV sa Pilipinas sa itong 1984, naglabot na sa kabugusan nga 168,079 ang positive sa virus sa pagligad sa mga tinuig. Lunsay lalaki sa gihapon ang may pinakadamo nga ginigo sang HIV nga may kadamoon nga 158,670 o kon 94%, samtang 9,329 o kon 6% ang mga babayi.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Dugang pa sa Department of Health, mas bataon ang ginaigo sang HIV kung sa diin gikan sa 24 to 34 years old sa tong 2006. Nagdamo ang kaso gikan sa managaedad 15 to 25 anyos to sang 2025. Diagnosed cases are getting younger as predominant age group nag-shift. Halin sa pa 25 pa anyos pa saka, subong 15 anyos pa lang, natapikan na sang HIV.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Ang pinakabata nga positive sa HIV, Genesis Agnes, na dilin sa utong, Ma'am Lenny Javilausa, Sir William Sapanta, pitok tuig ng bata sa South Cotabato, kag 12 anyos, gikan sa Cebu, kag sa Palawan.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Si Kalabanan Gilalaki. And ang transmission is because of this male-to-male sex pla, no? Again, klarohon ko ng adaan niya. Why ko di ka binastos, ha? Why ko di ka linupak sa programa, ta? Ang aton there is to promote sang decency, no? Nga, ang nilakatabo ngayon eh, because nga, you violated what's the original design of God for sex. Ah, klarohon ko ha. Gambat ko isang sex, hindi di minasosa, klarohon ko ng daan. Now, ang original design is for the procreation of generations. Ano? Paano mag-procreate? Paano abi magbusong babae? Magulid sila ng duha ka babae, mabusong? Hindi! Kung duha naman kalalaki, ano sila, may spadahay? Magabutay, amimilok? Ano, makabusong? As long as, nga, why kaya matres, lalaki ka manggyapon? As long as may matris ka, ha, bisan magpalalaki, lalaki ka, babae ka, magyapon. Again, why takamong ina-condemn personally, why takamong ina-atake? But, because, this is because of disobedience sang humankind. Nga nagkakatabo ni Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga, Lamasan, Pikso. Nga kasi din gani, diin to ang tabu, no, kinsini ka mo sang tabu, ginadumilian, amo ginang namitan sang humankind. Dito sa Sodom Kagomora, what went wrong? Ha? Bangod nga ti, ang lalaki to may pagnanasa sa kapareho nga lalaki. Okay, ano na tabo? Kani nasunog to? Ha? Ah, nimo silang asen. Tupa ang asopre na the same scenario subong nga matabo gid. Iniya silot niya sa makako sa tawo mo. Again, why kita nagkakalipay niya sa mga nabiktima man? But sa mga nag-engage sa multi partners sa pagpakikilawas, abi yung tati na kay kabudlay na, kasangit kagidal, laban-laban makabit kay sablayan mo. Ano ang mga simptoma kung basi ko na tapikan ka na? within 2 to 4 weeks sang human immunodeficiency virus exposure, 2/3 sang tao nagadevelop sang flu-like symptoms. Daw permi ka lang ginatlang kaso, daw permi ka lang kay ingo-ingo, common signs na, tapos ginakurog ka,

0: nadulain gid. Na, amo gid na because of the consequences. Balikan ta lang ang Sodom ka Gomorrah nga istorya sa Bambo, no? Di ba Mayor Bambo? Amo lang na parang ang tao subong ma-alarm. Abangod sinagasaka nga kaso sa balatian.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kagabi sa mga local government unit, the police, paninugan ka mo for what is morally right. No? Nga, abis Capitol draw, hindi pag-i-allow drang cross-dressing. Why ta ni gina-condemn ni mga agi nga nagasoksok niya nga naga-high heels? Kaya nagasoksok sa iya babae. Be dressed respectively, dressed decently. Kay may mga na-istorya na kita ng mga empleyado sa Capitol, gareklamo na sila. May mga lalaki ya nga nagbalatsakon babae kun magpamuhin or mangihi araman niya sa CR sang babae. And that is already alarming. Ipacheck na ni karon kay K5 Jensen anong mahambal si ni Governor Defensor, no? Di dapat kun ano man niya inyo nga ang inyo yang nga preference. Abi taguan niyo and behave accordingly. Ikapon may nisulat kita gani nga agi man gani. Amba niya, gin pa mangkot siya. Amba niya, nong, abasang na mangkot siya. Di kun ikaw, pabor ka man sina. Niya hindi eh. Nga niya, ang lalaki, kung magsulot to sa siya sa babae, gapong ko, aw. Naging siluta niya lang kong lingon niya sina. And that is true, no? Because ang gin-distort ng original nga design sang Diyos sa procreation, amoy na, nga tibangon nga nagaliwagay ka muda, mabakaway ka mayalabot, dead pransak sa ginaman muda. I-pause ka. Oh. Pruti, again, we condemn the spirit of sodomy and lesbianism. Nga daw, ginormalize na ng balangad. Sige, hold the hands ka muna nga pariyo ka mo, babae. Tapos, tiyan mo na, iti may matabo man da, abing intimacy sa ila. Di, ano abing ma-expectar mo si na Ma'am Rosemary Gramon kung ilaptang balatian nga isaibi? Amoy na nga, once you disobey what was the original design of God for sex, ang sex per se, klaruhon ko, hindi nga binasos nga naga linupak ang nagarinigkam ko diya. No? Ang design niya para sa lalaki kay babae mo, nga mag-procreate, go ye and multiply, pakasal ka muda, kag mag pamata nga pamata. Ha, para nga hindi magninit ang inyong nga bloodline. Oh. Tiway ginasang lainda, galing kay ang kalibutan sa buong nag-set man sang standard nila. Kaya hindi nila pagsundon ang standard sang langit. Mabanga lang man yung standard sang langit, lang man yung standard sa kalibutan. Okay, kundi, amo nang matabo da. Si Ma'am Ningning Ilumba nag-amen sa akon. I know for sure, ang iba sini medyo pamitin medyo offensive kita sa aton nga panghambal. But I had to do it, I don't care kung maaki ka mo sa akon. Hindi na ito na ba'y pag-distort lang rin ang original nga design sang Diyos, lalaki ka babae, ang go in multiply, no? Bayaan mo ang imo ginikanan and live kamo sa isa lang ka mag-isa na kamo to become one two flesh become one flesh isa na kamo da oh di when nagakulugan nga duha ka lalaki upas kamo da kay mag-upas kamo is ay bigay lang dang tanyo. And that is the reality of life.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:31 sa aga nagpalabot sang pagpanginbulahan ang West Visayas State University Office of the University President sa ila alumnos nga si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete. Ini matapos kinapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Navarrete bilang bag-o nga pinuno sang Armed Forces of the Philippines kasunod sa retirement ni General Romeo Saturnino Broner Jr. kahapon. Sunod sa West Visayas State University Office of the President, ginpakita ni Lieutenant General Navarrete ang malawig na nga tradition sang institution sa leadership, dedication, and service to the nation. Si Navarrete, pupil sang West Visayas State University Integrated Laboratory School class of 1986. June, nagbalik sa eskulahan bilang inspirational speaker sa ila recognition ceremony. May ibantong mga estudyante, nagparasok-sok-sok-sok pa to ka itom nga ribbon. Hindi sila gusto kuno nga si Navarrete ang speaker. Kolbaan lang kamo kay base kon Makarni Norte kamo paryoto sang 19 to ka mga estudyante to sa Bukid to ka Toboso sa Negros. Kiti na tudlo nga sa pagpamuno ni Navarrete sa Philippine Army di ang mga kwantong mga left-leaning tong mga estudyante sa Arbang Budum, duman mo to? Yes, maybe. To sila na Carne Norte sila. Kaya natawag nila nga The Butcher, amon yung sinafarete, nga taga Kalinog, Iloilo. Ano

0: background niya. And kahapon, ang Iloilo Provincial Government naghatag sang resolution of commendation para sa 11th nga Ilonggo nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:33. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ambal ni Sir Dodoy Altoveros, hindi gid pwede magkarelasyon ang the same sex ted kalaw island taon sa matasang tao yakgid. Lain ang unang mga teenager sang sasubong ng henerasyon na balimang bingwing pagtuluan. Rampart Mendoza, Dodoy Altoveros, Mighty C Morning.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik naman today in history, balik-balikan ta ang kasaysayan. Ano man naglanabo sang July 22 in history. Isa dari ang foundation anniversary sang probinsya sang Bohol.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaga dumdumanyo ang pag-iskapo sang Colombian drug lord nga si Pablo Escobar.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa kaso kadamo sang kwarta ni Pablo Escobar, ginahimo na lang nila nga habol sa kwan mo sa ilabalay mo. Grabe mo, ginahimo na lang nila nga habol yung kwarta mo. Kahit itanaya sa mga blabaw, sa mga kwan mga ng tanga, why sa bungok ni Escobar. Kasi ano, kagang yung downfall, istorya ito na dugay-dugay sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik ta, live report ni K5 Karen sa Ortiz City proper, si Barangay Kagawad No. 1, Jomari Villa, alias Bulldog, na dakpan sa pagbaliga sang Valor 2 million pesos nga Cebu. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso! Beat

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang, pero sa Star ka na.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Spore Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: response.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
10: Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Ang oras, las 7:43 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
16: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Aguero Francia. Sa mga adlaw Miyerkules, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch. Sa mga ginikanan, kabataan nyo para hindi paggatrang kasuhon, iban na may lubong lanat, nag-eskwil lang gihapon, daw ginadala-dala lang, patumaras ang Mighty Sea Syrup for Kids. Ang mga kabataan ninyo nga nag-edad 15 anyos, mga dalagita kag salty rito.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Las 7:44 sa aga, San by K5 Karen, kay check tayo ng balita o. May barangay Kagawad sa barangay Ortiz, Iloilo City proper, nadakpan sa pagbaligya sang balor 2 million pesos nga shabu. Be very disturbing ini because as public official, ikaw tani sina ang mag-set sang good example para sa mga pamuruyo. Dira, ti number one Kagawad pasabot sa dingon nga taas ay nga trust rating eh, no? Makakuha ka bala sang madamo nga boto sa eleksyon kon way kina sa ligas ang tawo, palang kakakas ang tawo. But anatabo sini nga ginpaslaw niya ang pagsalig sa mga pumuluyo dira sa Barangay Ortiz City proper, ang General Yud sa piyak pala na Sir Dodoy Altoveros, no? No? Di anong mambasa ni sang Barangay Council? Check ko ang report ni K5 Karen, 7:45 na sa aga. Kung may pang kapitan, ma-live report kita anay dira sa area. Parang malabugay tira K5 ka as we have agreed kay na para nga makuha tang dugang detalye.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Iman na ginimo lang nila niyang, kung ano ginimo lang nila niyang nga pases. para nga makabaliga sila, ginagamit nilang ilang nga pisto. O, prayobla kay Pablo Escobar. Isurenta na karon si Pablo Escobar, ang Colombian ba lang drug lord ba? Nga founder kag leader sang Medellin cartel. Nga sa diin, nagsulod pa yung ganisya sa politika mo, no? Nangin membro siya, alternate member sang Chamber of Representatives sa Colombia Congress sang 1982. Kung sa aton daw assistant congressman siya para sa primary congressman nga si Jairo Ortega. Tiya mo ginimo niya, nag-aara sa pwesto at the same time, sige baligya niya sang illegal drugs. Sa iban nga mga official man na sa barangay or sa banwa or sa probinsya, ha? Hindi tanan, ha? Ginaklaro ko. Ginagamit nila ini as ang ilang ng alagyan para nga makabaliga sa illegal drugs ang ilang impluwensya.
0: K-5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
15: Nakasan ba live report sa Ortiz City proper? K-5 Karen May, go ahead.
19: K-5, Ted, sa Subong no, ginahulat-hulata di si Kapitan Sheila Doza. Actually, natawgantan ni siya, pero nagpangayo ni siya sang gamay nga oras, K-5, Ted, kay bangod nga ara pa siya sa isa ka clinic diri sa syudad sang Iloilo. Pero nagpromisa man siya, K-5, Ted, nga makapagwagid siya sang statement sa Subong niya nga adlaw regarding ni sa first kagawad niya nga si Jo Marie Villanueva. Villa, Jo Marie Villa, K-5, Ted, no? Nga nadakpan sa drug by bust operation kahapon nga adlaw sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit diri man mismo sa Barangay Ortiz, City Proper, K-5, Ted. Sa mga initial nga information nga nakuha naton, K-5, Ted, ng ining si Villa budlay ini siya dakon suno sa aton nga kapulisan, no, sa according man sa DEU chief nga si Police Captain Rocky Jimeno the 3rd, kay bangod nga ti gapangaman man ni si Villa sa mga ginapang transact niya K-5, Ted.
15: In short, marot siya, marot.
19: Yes, marot. correct
15: wala sa tinaga sa dalan na marot. Wais
19: Yes, correct. K-5,
15: Ted, no? Ginaubos gid ang iyang pagkamarot kapag kawais niya, ubos gid? Tumilyon, ha? Grabe, no? 2 million?
19: Yes, di na kahapon, why gid siya nakapalagyo, liwat, no? Sa ato niya nga kapulisan, kay nadakpan gid siya, or na mandinalagon ni, or nangin positibo ang drug by bus operation sang CDEO batok ni sa kay Villa. Kung mahibaluan, K-5, Ted, ang anom ni Kasashays anong kasasays sang suspected shabu ang na-recover sa iya, then dugang nga walo kanatide sang suspected shabu nga may kabugaton tanan nga 330 grams K-5, Ted, kag may market value nga 2,224,000 pesos. 2,224,000 pesos, K-5, Ted. Kag kung mahibaluan man na ining si Villa, siya ni ang chairman sang Committee on Health diri sa Barangay Ortiz, K-5, Ted, no? Kung sa personal niya naman niya nga pangabuhi, may mga criminology students ni siya nga kabataan according sa CDEO, K-5, Ted.
15: Okay, ito yung UI, aram lang sa vicinity man sa Ortiz mo?
19: Yes, correct.
15: Ang ila sinigali nga pagganan siya na sa illegal drugs, may naistorya ko sininga sa una, garo-ro man bla. Ambago, paano nang ganan siya nanay? Pag-repack sina dira sila nagpapreso pag ita dako, K-5 ka?
19: Yes.
15: Mag 2 million na times 2 ng bili? Mag 2.2 million? Di, ayaguro na ba si porsinto mo lang siya?
19: Di, laban gid K-5, Ted. Ang kung mahibaluan gani nga kahapon sa exclusive man nino nga interview ni K-5 Aaron sa kay Villa, ni K-5 AJ Cordova.
15: Oo.
19: Ano ni siya, nagpanginwala ni siya, K-5, Ted, nga wala siya gausar sang drugs kag madugay naman siya nga wala nagabaligya. K-5, Ted, kung sa dinti, normal ni nga rason sa mga suspect nga nagakadakpan sa drug by bust operation sang aton niya nga kapulisan, K-5, Ted, no? Kung sa diin,
15: in fairness to him, K-5, Kati, may benefit of the doubt pa man, ha? Previous korte, why na sa iya gagamit, da? Protida yes. mismo sa barangay na Dakban?
19: Yes, K5 Ted.
15: Kung si Ma'am Rosemary Agramon, pagani niya, grabe guts niya, no?
19: Mm-hmm.
15: Kung i-repack mo na, mag 2.2 million times 2 ng bilay K5 ka? Mm-hmm. Ipamangkot din niya sa gakwa?
19: Amo pa na ang wala ginhatag no nga detalye sa kapulisan ta kay bangod nga ongoing ni ang ilang follow-up investigation sa ginakuhaan sang supply ni Villa K5. Dinampi
15: balaya da sa Ortiz man lapit sa Pantalan pa Jordan.
19: Diri gid na di sa sulod-sulod K5 Ted sa may ko dua diri na di sa una ang ano ang dulungkahan.
15: Oo.
19: Diri na di sa may sulod gid K5 Ted.
15: Nasulod-loon siya. So kung pala paron tabla ang discussion kay 5 ga, not just Iloilo City, sini ang at threat mo. Nga man, tiga paminta na to, gatubang to sa Gimaras ha? Dahihan nga may kontakto sa Gimaras? Considering that he is a barangay kagawad, bisan paano may puder-puder sa damo? Kilala sa nakaroon sa mga ara sa sakayan? Mm-hmm. Ambal nga pala ko anay to, hindi lang pagbuksi kay paduhol yan to pagaboto sa may Jordan. Di ba? Hindi na malayo mo. Kung i-analyze mo ganyan sitwasyon kay 5 ka, dayhan nga bagsaka lang inadra off for Gimaras. Kay 2 milyon no? Kagang pamangkot, ano may kwanda, may pideyada nga naga, may mga sniffing dog dira or sniffing dog or sniffing dogs nga really readily available dira sa Pantalan.
19: Yes, K5 Ted. No. Ipa
15: diba, naman ang ginagamit na sa buong ang kwan, no? Ay naman ang ginagamit na ng Pantalan, no?
19: Wala na.
15: Kaya na, no? Rin na sila sa kilid sa City Mall, no?
19: Yes.
15: Tingob na sila dira sa pakadto
19: sa Parola Wharf.
15: Parola Wharf na, no?
19: Yes, but, correct,
15: no,
19: correct.
15: Pa, no? May naga, basi may mga dungka pa man na, yeah?
19: Wala na gid K5 Ted. Kaya ano na di? Guba na na di K5 Ted. Oo, mga wasak na na di ang mga dulungkaan.
15: Why na.
19: Oo.
15: Tibisan pa, no? Kung lang tumbla K5 ka, pwede mo yung palusot, yan mo? Mabanga kita na lang tas kagahon. Dire ka lang daw. Pwede na mo.
19: Uh-huh.
15: Ang balay ni kagawad sa sulod sang Ortiz sa mali Sir Dodoy Altoveros. Thank you Sir Dodoy. 853 na K5 ka. Balikan talang kakaronda ko nara na si punong barangay. Ano nga ningala niya to? Babae no?
19: Yes, Sheila Doza.
15: Sheila Doza.
19: Doza.
15: Oh, okay ti tampa ni sa ilang imahin. Number 1 uh-huh. kagawad pa. Kinagin discuss ko ko kung mag number 1 kagawad ka may bugat mo.
19: Uh-uh.
15: No, mag 1, 2, 3, 4, 5. But saying, kung mag number 1 kagawad ka, you have the most votes because you are the most trusted among the candidates. K5 ka rin. Uh-huh.
19: Kaya kung ayaw
15: mo pagsalig ang tao sa'yo, hindi ka man nila pagbutuhon, madaog ka man, pero kabit-kabit ka guro eh.
19: Uh-uh.
15: No? So, but saying, nga ingoba niyang pagsalig sa tao sa'yo?
19: Uh-uh.
15: Okay. K5 ka rin, salamat.
19: Sa dugan sini mga detalye bantayan sa aton nga pagpanumbalik.
15: Ano kung lang ano ang reaksyon sa mapumuloy dira sa pagbisita mo?
19: Sa pagbisita din aton kay 530 ang why man sila sang ano gid sang reaction gid nga gin hatag kay 530 kag ang ano man ni ang iban man nga mga barangay officials kay ginatugyan gid nila ang ining issue. Correct. Sa ilang punong barangay kay 530.
15: Ambali Ma'am Rosalva Rico Puerto sa Brunei. San o na mo ubos ang sabuman? Kay samtang may sabu, may madakpan gid. Ti libot-libot kag ang hard truth pagid sini masubo pagid kay ti kagawad na mismo opisyal pa mismo Ma'am Rosalva ding nadakpan na. K5 Karen, salamat.
19: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
15: La 755 magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
21: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
22: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
22: Garantisado!
2: Epektibo!
22: Aramis mo!
2: DDX 500!
23: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
24: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
23: Ay,
24: muna lang nga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat imuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga imo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
23: Correct.
24: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
23: na?
24: Tok-tok na. Dapat, kung... dapat niya wala pa?
23: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang, islan bago.
24: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imong blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
22: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
22: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
22: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
22: DTX 500.
2: Masaligan,
22: epektibo,
2: DTX 500.
24: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
23: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
24: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
23: Ay?
24: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
23: Ay.
24: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
23: Gusto.
24: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
23: Mga kainit mo, no?
24: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
23: Ay,
24: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo pala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masami ka pala gina allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
26: Mighty C
27: ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin
1: kitang
28: akong nga
1: paminalamat
27: sa
1: Mighty
27: C. Mighty C!
29: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
30: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
29: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
33: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
34: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaiha.